0: Diphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
1: O mametse dikalaneng le Veli Moloi.

0: Mamedi metsotso edula hantle ho ema shuma mabedi a metsi supileng kamera horena ya bobedi mona ho le sedi FM ke la bobedi ka jeno a o bana ka tsa thewa ha manate mamedi ha ke le qala lena la dikala neng ku ba paletse pina tse manate le toya tona kutu e go tla ke kutu bare nthwena natiz bare pavallo ka botlela jalo bondo are ke a tshepisa mona ho le sedi FM re ho rinyane ya botlhano ka jeno mameditsa majwang night shift mo linting ntho di eme ka tsela ifing barah man vololo ntho di tsama ha mannati ngwane so re le boa ho le jalo ha wentse gethweno ya o mamela le sedi FM ei re bone maobane mane emong wa bana ba le bilonga la hore itlebe mo president wa Safa e ke modula stulo wa tlhopa sa Mazulu Sandile Zungu na tshwere seboka sa boraditaba maobane me re ile ra utlwa hore FIFA mo mamedi e se ihle e fitseditse tšhelete magatlong e fapaneng ya papadi ya bolo e neng nkile karolo ho FIFA mohopo wa lefatshe wa 2026 mese ga ba di beketse tseletseng tšhelete na ba ifumane jwale Sandile Zungu mona ore mokgatlo wa Safa o ba fa o fitlhela la bone ba be ba patetse di bona se tsa dipapadi tsa bafana bafana le setlhopha re bua jwalo ka bana ba botekniki jwalo ka ba ile ba fitlha mohopeng wa lefatshe a reng bang ke ka kgethwa ka moqebelo batho bana ne dikira ntsa ke ba beya ka ntle ka kwana ha ke ba pale le bona fela re tla bona he mo mamedi a dintho ditla e majwang tho ditlatsa majwang ke yena Sandile Zungu ha bua taba tsa ke la bobedi ka jeno mamedi ya dumela hore nna le wena re kene mane ho mphamise ka jeno rutwe mo mamedi a re ngoletseng o reng mona ho lesedi FM
1: Mantswe a khothatso go mphagamise.
2: Tshula moya wa.
1: Le nane o nadikalane le mvolo.
0: Mamedi metsotso e dula hantle ho e mashuma mabedi a metsero bongwe ka mara ho rena ya bobedi. Re mane WhatsApp ya le sedi 0797585066. Mamedi ho bona la mphamise tsa mosebetsi le pele ke bua ka yona fela. Melaitse ke na le mangata ile la bobedi tjena. Ba mamedi ba ngoletse mona ka nnete re tlanka o le mong he jwalo ka tlwaelo jwalo ka mehla mo mamedi mvololo dumela ebile o itse hashtag mphamise ka jeno mvololo ke kopa ho fana ka atimana ina Isaiah 43 verse 19 ntate modimo a ilo re bulela tsela maphelong a rona ke nna motloumbethi ke le ka mona ka Bethlehem aro mamedi Isaiah 43 verse 19 ke yona ausbethi motloungwe Bethlehem mane ya re fang yona
1: mantswe a khothatso go mphagamise
2: tshula moya wa
1: le nane o nadikalane le mvolo

0: Mamedi mana o mametse jwalo Demaseka encha bare modimo wa buikanyo bare ba metsetsongwa ele shumela metse supileng a pele wa tla horane ya boraro a o ri a le bua mamedi ka jeno ei bana mphamise ya re ba hantle he e kietsa ntotse ntsha kietsa ntwentsha me kietsa tsela lo hatateng mo o menteng mo mamedi tsohle tsentle le rona re tla di fumana re tla tswana le batho ba bang re ya le bua ka nnete mamedi mo metse le sedi lo hokae mesong ena ya la bobedi 086 000 3084 079 758 5066 harutwe mo mamedi o kae
1: dumela veni munoi le khuwila 90.3 ke mo ke mametse mantu yana ke ka phunya tsela na ine tsetla le ha o robala ka miogo o tsiwa ka miogo ka baka la dira tsa hao ka phunya tsela na ine tsetla o bua nrata mariam sunetsane mona finance con ke a lebo
2: khoto ngololo veli ko mametse ngwana mme ho mphamisa ka jeno veli mantsala mo le ba diwe veli ke se ke hlakotse dikile dikifa mo di mo sebaka etse mo sebetse ngwana mme ha bula tsela ka re bo phele bo bo ke bo phela ngwana mme ke ntate mo di mo tsale ba go fa sebaka tangi veli ke le ba ngwana mme ke maphutsi mametse ka lechubula 88.9 ka mona ka mokwalo fuete foto ngwana mme ke a leboga veli kanko ngwana mme
3: ai veli ai mvololo a utha strata a ko mametse ntate ka tlhoko ka mantswe a maatla getse ke gona ka mane ka betleme ntate a ke mantswe a maatla o 88.9 ke ka mona ka Carlton Ville busa sa le tournament ke ga le busetsa ga uta ntate a re ya hore nya bohlano
4: le la re go lokolo go tswana ba mo kana ma go ipinga ta u nga a ga le go ere mba mi se mi a mo ga di ba tunga go u o ka ene ma
0: go betleme
4: la go di supa go tlo supa ngwana matala ke tsa malo that you are going to get there. And then you go,
5: oh, buddy, buddy. We're on a level of a high.
0: Rehab the language.
5: We're at 88.9. We're going to be 11 to 12. Kitty is there. Yes, I know. I'm going to grab a media. Wow, sir. It's a bad thing.
6: Dumela veli ke mametse dikalaneng ke le ka mona ka kgotsong bothabile ke na ne sheba molaetsa o matla ke tla bula tsela lohata teng tseleng e tshehla a leboa veli
7: mela mvololo ke sebekwa le mantorontoro a o mametse ka 88.4 Alimuna ha SG Co. Night Chief. Ka Kendall Power Station. Sikile ka mo. Ka Mandorondoro. Tango.
8: Tumela Ptibeli. Ubuya le Khalim Lefika Rodeporto. Ptibeli kumametse ke le Rodeporto. Ka leqhubula 88.4. Tse ke mametse lengolo le matla la Isaiah 43 verse 19. Ke lengolo le matla ka nnete Ptibeli ke itebela
9: hela mvololo hela mavolovolo bona mme ko jela ka 99.8 ke le ka mona ka Kimba le o sa phodipodile bona mme ke mothana a jang breakfast le lunch fela Boristo highlight a usi mo rena rante ba dijo ke a leboa mavolovolo a re ho re jang mohlalo Boristo
6: dumela mvololo o mametse ke le botshabelo ka 89.9 molaetsa o matla ke Susan Marang ka botshabelo tanki veli ke a leboa
10: tela mavolovolo o tla strata o tla dlajena Papi thama ka maga dela masika mona ko mamisika 88.4 ntate. Ha di Jeffa senda twa la tshara jwalo ntate wa ka. Holo holo.
11: Dumela, dumela, Veja Boy. Ke sithethi sebahlonga khatha ka mona ka Melody Virginia. Tse ke dutse lwena leqhubula 89.4 till the last hour. Leqhubu ke 89.4, thank you.
12: Sto ke tsholo fela sedikelo mona motsethabong ka lekomo ko mametse leqhubula 89.4. Ore nya bohlano ke moriang. Lo ena ding out ya strata morena na o boloka o sile letse bodisata khotso
13: khotso khotso out ya strata kuma metse ka lekhobula 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha paza le sotho pela libo lena la fan roy re ntse re leboa le mphamisa letsatsi la kajeno ke rata mona mo ireng fela o seke wa tshepa tsela empa o mpo tshepe ya itsantsela o ntse re tsenga dirampa e jone tsimile
14: mela very blue le ka ntate te bo ka mona ka inside ntate ke mo metse ka lekhubula 88.4 re re ja bo hlalu ntate hleta ke
15: mela very blue ko mo metse ka lekhubula 46 ke le ka mona ka lega tsone ke go le masaba ka galwana o re go hlana a mo tsa wa thatsa matla matla monate
16: Tots. Mbolisi khotso. Khotso boli. O tia strata. Paseka mafobatlo ka mona ka botshabelo. Ko mametse le khubula 89.9 kile ka mona ka botshabelo. A lengolo ka se re lutwile ntate. Ke tla etsa tsela. Lo hata ding. Re tanto tsentsha mbolisi to. Tse ko mametse hante kile ka mona ka botshabelo. Tangi ntate go fedile.
17: Dumela ke bele. Tso re le bua mo mamedi wa kona e modimo a mosebedisitseng a re phamisitseng mea. Le bua lentswe la modimo. Modimo a sa re lebaleng. Modimo a se motho bele. Ha re lebale gona ga lebala re le batho. O re ke etsa ntho e ntšha letsatsing lena la kasheko. I receive abdibeli go senletsa tsela ka tshino ke amoela nthwene ntsha e modimo a buang ka yona ke ha hamalla pele ke le balatse ka mogao ke a leboa vele ntate modimo a ga tsona lo fatse lwena o phamisa o fe matla matsatsi ohle ra leboa wa sebeletsa ka mogao wa modimo go buki 90.3 ke nete tshabatsane ka maokeng thank you vele
18: mela le khulukwe ka mahau re ha uhetso nesong ene emetla letsatsi ho mpa mi se dikalane ka utlwa lentse la Isaiah 43 hare o re ke tla phunya tsela go le gwata teng go mo song ho sa bona ha le letho go tsela ka bateng o re empa nna ke le modimo tsela ke tla yetsa o re ke tla etsa le dintho tse ntsha tse no sa di lebella o tla di thola ka jeno mme malebitsa.
19: Dumela, dumela mavolovolo. Ke o mametse 806 DSTV channel. Ke masitwale sanda wana ka tlo kwa mmakong. Re a utlwa lentswe la osengwana la Isaiah. Ha bua le rona osengwana ke a leboha.
20: Kgotso ntate Veli, kgotso ntate Veli Mvololo. Jutsi lwena lekhubula 88.9 a ntate ya lwena o renya bohlano yo mantsoe ya ka sheko ntate o mphamise a bima haholo a jutsi hantle pelo nyaka yo ntate ya go tla phunya tsela na enyetsehla yo a go tla bula tsela le wa tateng ao tate vele ya leboha hle Oh, ke a leboa lengolo lena le dutse hantle pelong ya ka. Oh, ke itebohela, ke itebohela tate. Oh, mphamise, re ka ba eng ka ntle ho wena.
21: Dumela Veli, molaetsa o monate wa letsatsi la kajeno. Ke mametse ke le mona Monyakeng Wesselsbron. Thank you.
22: Mvololo, dumela hle.
1: O pitsi.
0: Ya pela mme.
1: A ko mametse ka le khubula 90.3. Aw hantse re ntshafala. Ho hola ka nnete ka ditaba tse monate. Ha modimo o hlonolofatse molomo o re fang tse bohlokwa ka nako tsohle. Ke a leboha Mvololo le Mimi Mohlokwane mona Maokeng. Le qhubu ke 90.3.
2: Kgotso, kgotso, kgotso Mvolisto. Mantswe a matla o seng a letsatsi tse bo tshwere leqhubu la 88.4. Ke le ka mona Chimiston se ka motho phoofolo. Tanko.
0: Mamedi metsotso e dula hantle ho etseletseng le sekoto pele wa tla horane ya boraro le sedi dumela.
22: Mbolo.
0: Dumela ngwana mmele kae?
22: Sa bolong bo liso.
0: A mannati ngwane eso.
22: A Justrata.
0: Alala.
22: Ngwana mme ke nka ka ka tsone le le kusa sa le tumaine go mama tsa le khubula 88.9 ngwana mme ha le ho re nya bohlano.
0: Ha o be jwalo ngai gai ke a le boa ka ka ba tsebeletso ke le sedi mamedi moyeng khotso.
22: Ke bo le tole kae?
0: Re tle ga nna de.
22: Ah, ke bo le tole ga ke bo la bo le tole. Ke se ka re lengolo la ga sheku le ga fika tsebeng tse utlwang la fika la di ga pele ntse e tswe ke di. Ke ma metse ka 88.4 ke le ga di misti di ga mona ke ke fuda na TV. O tsere ma uli ke ya le ga la bona je.
0: O ile se ke ya le bo ngwana mme sebetsa handle e qhobe na shift.
22: Hallelujah.
0: Hey Tada, Mamedi Moeng Dumela.
22: Dumela, Dumela le gologwe.
0: Re delega ntate.
22: Re te le gologwe le ka utlwa wena ntate. Ah ntate, nna ke le boela mantsi ya o ke ya utlwa ke mana ye o re go e re ne wa ntate. Ah o bua le matlene ne mona ka tle o mona ntate. Ke ya le boa ha re ya o re nya bo tla go tsana ntate.
0: Ntate machine ne ha o be jwalo ke le buile mohlomphe itsebeletso ke le sedi Mamedi Dumela.
22: Hai loyi
0: ndate dumela le kae
22: a tsile loyi
0: ndaka
22: mukwena ka mona ka bolata thaba di muri thaba di matla ku mamete ka 8.2 ai ke a lebuwa ka mantsa wa matla loyi thank you loyi
0: ke a lebuwa ku ena mamedi moeng khotsa
23: bololo mphanise ka mantsa matla ka evela 43 19 ke se bo a di man torontoro ka moka Kendall Power Station.
0: Ka to ga ke a le bo a sebetsa ntlo di man torontoro mo.
23: A ma ta a le ma ta ze so mpa ntse ka yona
0: ke. Re a le bo nda da upa ha mi ga jene.
23: Dango ngololo.
0: Mamedi mine metsotso o pele wa tla hora ya boraro. Dumela vele go jela ga tsebe le qhubung la 88.4. Kele Alexander Mzamo kintata yanda arlen nakiteng ka jeno le sedi dumela
24: alo beli
0: dumela ntate
24: ya phila o phila kwa
0: aw ke ya phela ke thaba utlwa re lwana o petse hantle
24: ake wo bo mauli tota ro ka motlolo ka dinwe ke ntate mahlatsi bye bye beli
0: ntate mahlatsi ke ya le boa tsebele so ke le sedi mamedi dumela
25: dumela ntate ngororo
0: dumela le kae
25: ke go se bona ntate.
0: A o re petse hantle ke ya thaba lwana o petse hantle.
25: E ke petse hantle ntate ke go khuma mahlatsuna le di mona ntse o mana tse ka 88.4 da di bololo.
0: Ke ya le bo go khuma mahlatsu.
25: E se le ka monate.
0: Tsa tsile monate le wena nkhono.
25: Bye ntate.
0: Bye bye. Mamedi Moeng Dumela.
26: Dumela vele.
0: Ga itira ka le kae?
26: Ke tshepe hantle ha go lutswa ha ke mane se mphane se vele.
0: Ee ya hle.
26: Ai ha ke tsebe la bobedi ke ba tlo phaza ma ho hana ke ba tlo go ntsa e. Ka nnete vele o go be hantle ke o lebo motho so na wa mphane.
0: Ga itira ka re ya le boa ha o etsa mosebetsi wa yona re ya le boa.
26: Ke le boa ha go re o be mo tsere o mo nna to ka ntse se le ke mo le bo ntse ka tlo mo le pa re.
0: Ke ya le boa o simo le bo le wena fela jwalo. Tsabele so ke le sedi mamedi dumela.
24: Mela tsandate le ga bo.
0: Ke a pela ndadwa ka o petsa ntle wena.
24: Ga itira vele vele. Ke ba khola mo sinya mphagane matatiela mo.
0: Dadie, di a bua matatiela bo.
24: a go monate a go monate la mo ramta
0: mametse ka le khubulefe
24: go mametse ka 8.4
0: da dogare o renya bahlano
24: thank you very much
0: mamedi metsotso e medi e pele wa tla horeno ya boraro dumela mvolola u tiestrata go mametse hantle ke le mona phomolong hena man re a go renya bahlano so ditakalo ngwana mmere ya le bo re king go qetela le sedi
3: mpa mise o tengete le sedi o tengete khanya wa le ke tsepetse ho wena wa ni mila o taba teng taba ba khalalelo bo mametse ka 89.4 a phumula ga pele je na man ya bo be di ke be dinga
0: a te ke a le boa mamedi ne le mo mamedi wa o qetela mahale mona re tlang ka melaetsa ha le na le ntse le thethe ya ne di re a le boa mo mamedi ha motho ya ka hare a lukile mere mo fepile di jotsa moya mera utlwa le godimo ha le bua ka jeno le re nete faletsa mo mamedi hore ntho e ntsha e seng ntho ya kgale o we itse bang o we tloetseng o kileng wa e bona fela ntate modimo ka jeno hore ke tloetsa ntho e ntsha jwale wena ya mametseng mphamise o ske wa makala ho tloa ka jeno ho ya pele ha o etsetswa tse ntsha ke netefaletso e re fueng maybe le mamedi o ske wa tshoa mono re tsela ha iyo le wa tateng ha e ba teng o feta o tswana le ba Israel o fetela ka nqane mesi ra se sala se maketse o ske ba wa ba makala ho ba ne mphamise ka jeno re fue netefaletso eo ya hore tsohle di lukile me re ntshafaditswe le rona ha re sa tshwana le batho ba maobane ka jeno me re lebelletsitse ntshafela mamedi ke a leboa tshebeletsong ena le sedi hora ke ya boraro re wela mogatlheleng wa bobedi mesong ena ya la bobedi ya dikalaneng dumela ngwana mme ha re thoboletse ona monate re hore nyane ya bohlano ne se tlo se teng le ditaba tse itlhommeng pele re tla di sheba mwana ha re bitse Samer.

0: Dikalaneng ho le sehi FM.
1: Dumela dumela ngololo. Ke nna Maloikane ka mochipitsano mo Johannesburg ma Jesu ke khotse mo thabeng. Ko mametse ka 88.4, ko mametse ka 88.4. Ke molebedi ke mo sebetse ngololo.
2: Dumela ngololo, go jile ka tsebe ka mino monate ka lekhula 88.1. Ke sanele le kopa ka mona ka matlakeng clinic sa Setogone ke a leboga.
3: Dumela tuele, ra lewatle ka molaetsa o batla. E ka ntate Modimo a ka etsa jwala bula ditsela. Ke mampuse ka mona ka Ventersburg mama Hawane.
4: Hela dumela dumela ntate wa ka dumela ngololo. Oma metsi ke le monana jovijo monana. Molaetsa o matla ntate o tla bula ka tsela naheng e tshehla. Yena e tla buleha, tsela e tla buleha. Hobane o re wa tseba le ha re tshela ra metsi re keke ra hoholeha. La re feta ra mollo. Yena e tla dula ntse e le Modimo rona re keke ra sha.
5: Ela volavolo 88.4. Modlala ga gapuka bidion ke tswe go jile ka tsela a tshimela e tsoma tla ka jego lena la. Ya di fa tsinda di ho re nya bo 5 ga. Ai.
6: Khotso vololo ke ke first mover sa awa. Ke mo mamet ka 93.3 a re ho nya bo 5.
0: Dikhwa di kala neng le mvololo out ya strata.

0: Tepele le dumela moratuwa. Mantswe a matla. Ke tla bula tsela lehwata teng. Ke etsa ditaba tse ntjha. Se ka tshepa tsela, tshepa ya etsa. A re tshepeng Modimo ka dinako tsohle. Ke ena tsela le nnete le bophelo. Diqhubu ke 90.3 Ramolotsi ke Masimama. Danke ntate.
1: Kgotsofolofolo, ke Thabiso Dithuto ka mona ka Botshabelo. Ke na le wena leqhubu la 806 DSTV channel. Ke memetse mantswe a monate a tswa mokenya Isaya. O re ke tla bula tsela lehwata teng. Mobung wa mokgubedu. Ke a leboha Mvolomvolo tsatsi le monate.
2: Mvolisto, Mvolisto. O shapulwang jam. O tsere GP bang skana mari Frankfurt. Ku 89.2. Are hore nya mhlano tango.
0: Ndate Mvoli. Khotso khotso khotso ndate wa ka mantsi a matla o seng gona. Ikhubu ke la 88.1. Matla ke za strong o mametse ke meditabe ga le bohatate ke mantsi a matla kana go mo mo motho o mametse ha tsibina go qala kae o tshwara kae o itsa jang ha pa ha ma dikubu empa molaetsa le tshepiso e matla e seliteng go thuya re tshepisitseng wa tshepahala ntate ha mo tshepeka dinako tsohle khatla re bona mehlolo yeo le hodimo le re tshwaretseng yona le sa tsile bona hati ntate le ba mamedi ba hao modimo ke yo
3: mme re ya leboa le wena tsatsi le monate e tsura mametsotsong e le shumele metsero bo mamedi metsotso ka mara horena ya boraro o mametsi le CD FM di egetse mosola re ya leboa zone 11 Sebokeng ke o bona malaetso ha o lwana re ya mvololo re tewa dikalane mmoho mesong ina Maria Mogothu Thabo Mvelkom re le boangwa na mme re le boa gaitsedi ya motho le wena ke o bona o teng mmoho le mama Winnie Tipe o Romane Bramford Majoma Sweu o re le na o teng ho seng hona Black 5 Pula Yana Malaika Melody Sanere o re ke hodisitswe ka madingwana kwano ho le sedi FM pina tsema nnate mo mameditse go ba paletseng tsona ke re shebe he ditaba tse itlhommeng pele go tloa maobane mane o fitlha mesong ena mo mamedi le ha re sheba ditaba marangrang a dikgokaganyo ke difeng tseo taba kapa ditaba tseo batho ba buang ka tsona mamedi re bone maemo ana mabe a legodimo ka province ya Northwest ka nnete a sentse dikolo tse mashome a mabedi kolo tse fetang mashome a mabedi ka mona ka Northwest ha se taba tse monate mo mamedi ei empa re tla reng ke maemo a ka hodima rona jwalo ka batho mamedi re bone mmelelwa wa ya tshankaneng ka mona ka Emfuleni ei bana tsa mpa hotle mo mamedi a batho ba ntse ba tshwarwa ka diketso tse mpe tsa o ja tshelete ya sechaba re ya leboa u bana mamedi melelwa enwa maspala u ile wa lefa 16 million rand bakeng sa o reka dikoloi tse le shumele metsirobedi empa dikoloi tsena ha di a ga tsa tliswa maspala tshelete e tswile aya tla gore batho ba ba se beti ba nna a hai kona mamedi 16 million rand bona Emfuleni jwa mo mamedi bona Emfuleni hona le ba a ibanang le dikgwedi matsatsi dibeke ba sina motlakase kolo itse 18 di a rekwa chelete ya tswa ha hona le kolo ye lengwe ileng ya fihla ka chelete ya sechaba mona Emfuleni masipale ngonang le mathata wa Gauteng mane le mane Pretoria ke bone ho tseding tsa dikolo bana ba gathetse ra le motse tharo tse fitileng ha isa le re tshepiso re tla ba le sekolo sa rona sebakeng se itseng me ho re kobe kobe ho tseding tsa dikolo re tsa ma dikilometara tse tharo ya hodimo ho fitla sekolong se nempa le ka jeno mo mamedi ha ona sekolo mo seo mo bana bana ba ile mba tsepiso re sekolo sa lona se tla ba sebakeng sena ha ona letho ntse le thota ho le jwa le mong tse tharo tse fitileng a e banna kae kona banna e ntotse ding di tlamela di fetu ho etsela eo a di etsuwa ka teng mamedi le tona la mehleng la tshireletso moho le sesole meno siviwe mapisa nqakula o hanne diqoso tsa hore o sebedisitse mantswe a dingaka tsa setso e le khoutu ya ho kopa tjhelete ho nomba sa ndlovu ho thwana ba tla tjhelete ona re mpepho a re ndomba a re sefaha gore a o tla khoutu tseno fela o hanne o latola taba tsena hore ho hang yena ona sa sebe ona hloka mpepho ka nnete jalo ka ile motho wa moya are mpepho ke ntho ya bohlokwa hlokwa bongake mona ke neng ke kebe ka sebedisa khoutu tsena ke batla tjhelete ya bomenemene menyeo ya haentse tswela pele ka mona ka le kgotlweng le phahameng la Gauteng le dutse mane Pretoria e no tuna le kutsi ka khoutu tsena sebedisa mantswe ana dingaka bothokoza thokoza mtumtala ha makhosi so tse ba he fela o ra a se nnete taba tseno nna nke kebe ka etsa taba tsa mofuto jwalo mvololo mona ke a tlangwa ga se nna mo mamedi ke letona lena le mahleng la sesole meno siviwe mapisa nqakula ha botswa dipotso maobane mani mahikeng northwest mo mamedi le fapa la tlhabollo ya batshwaruwa le ntse le batlana le motshwaruwa ya dilemo tse mashome a mabedi ya thobileng Chankaneng hemo mamedi monnenwa ehlile tula roba mona roba ya ba watswa wa tsamaya empa basebeletsi ba robedi ba fiwe he ditsebiso tsa hore ba tla emiswa mosebetsing ha dipatlisiso di ntse dihlile di tswela pele hore banna ha re utlwisise monnenwa o tsamaile jwang o tswile jwang mona mme sepolesa setse se mmatla ke bone Kaizer Chiefs a rohane le sebapadi sa bona mo mamedi sa bohare mona Thabo Cele o ka nnete ba a rohane ha re petela mamedi metsotsong ene mashumi a bedi a metso mahlano ka morago ra ya boraro mamedi monna ya dilemo tse mashumi a tsheletseng a metso mine ke ntatemolo o sa le bimo mbane mare re ka mmitsang ntatemolo he 64 years wa hlotso hlola Chankaneng bophelo ba e bohle magetlo a mabedi kapito le tiko ya polao ya kharebe ya haya mehleng edile modimo a shuma mana a metso robong me ho tlwa lo re ka la mashuma bedi a metso tsiletseng hlakola le mo ke 2025 ine le metsotso e mashume a mabedi pele ho tla ho ra ya le shumele metso mmedi ka khitla mena eleng le hlatsipa ke tsalong ena ona robetse ha haye ya ba o tsoswa ke modumo wa o thube ha first rehem mamedi ha tswa a ru ilo sheban ho etsalang fumana ntate enwa ya dilemo tse 64 le mohlankana wa wa mehleng a thubile first re ya baeti a le ka tlhung me a le ka u baleha ho batla thuso empala o le jwalo ya ba monenwa o gona ho motshwara ya ba mohlaba molaleng mona wa monka o moisa ke bona lapeng la lehlatsipa le yena melelo ena ha se ho le mo mamedi ya ba moisa teng he o ile a mo beta bosiu bohle me o seng me ha tswa ya ba o le ba sepoleseng he mamedi ile o bula nyewe me ya ba wa tswara o qoswa ka pito ho kwetela letiko ya polao me fuwe hlola bo botphelo ba e bohle magetlo mabedi changkaneng qoso ya pele ya peto hemo mamedi ho thwe bophelo botle changkaneng qoso ya bobedi ho thuba ntlongwe ka spio sa ho hlasela le khotla litsedi le modinne a le changkaneng qoso ya boraro ya ho kwetela ba wilang ka menwa bosibu ka ofela mo isa lapeng ha ya ilo mobeta le modinne a le changkaneng qoso ya bone tiko ya polao wila mahlaba molale mona ho thwe mono ka nete o fuwa bophelo bo changkane mane qoso ya ho qetela leng ya bohlano tlhaselo ka sepheo sa ho baka kotsi empe mmeleng wa motho fuele motse leshome mme ke bone batho ba bua ka tabena hore e se ka ho ka ba tjena kaofela ho batho ba tshwanang le monna molo mona ha o fumana o entse ke tsena momamedi fuele motse na tse a di fueng ke bone batho ba ithabetse ka nnete ka hlolwena e ntate a ifumaneng hore e motshwanetse ha ka ilo paqama mane ka le motse o tsa leng ho tsona o itsinyaditse bophelo yena ka boyena motho wa moholo wa 64 years ya tseba ntho e fosahetseng le ntho e nepahetseng kore wa tsebe ena e nepahetse ena e fosahetse ka 64 yona ai kona mamedi re a leboa ke tsona dingata fela re felele mona ka jeno ho dikalaneng mme ke bone ka jeno mane ho nanola re a thella bohlophising ba tshidiso ramatsie thabo mokone le lebu mawela momamedi nanonglane la se ikokotlelo metsetsong ya leshome le metso mehlano ka mora hora emvolola se ka jeno ke ka di 10 ya kgwedi hodima e tlela matsatsi a leshome ba tla buisana jwalo le moithuti wa motheo TVET College o naheng ya China mme o tsamaya le morupedi le mono ba tla shebana le thupello ya ho fofisa di-drone tse kgolo le ho di lokisa mme thupello ena e shebane le ntshetsopele ya baithuti ba banana ditabeng tsa mahlale ya ke labone ya ka labone mane mamedi mamelang hele se ke la fetwa ke taba tseno tsa bohlokwa mashome mararo metsotso mamedi ka mora hore ena ya boraro ke labobedi ka jeno sehloho sa rona re tshwere dikamano banna ha ke re bue tabena mamedi re ke be nge ke hafole pine na mamedi lerato le fedile empa le ntse le dula mmoho ka lebaka la bana nako e nngwe ke sekoloto wa bona hore e ya nka tsama mona banna monne enwa kapa mosadi eno a le dikolotong tse kana ha ona ntho e tla loka mamedi na o ka dula lenyalongwe le senang lerato ka lebaka la bana kapa ka lebaka la hore le ile la nka mekitlana mmoho wena le moratiwa eno wa utlwa o se o bata ka tlong wa utlwa hore lerato a le sa leyo mona nako nngwe bile motho eno ha e sa le a o hlikefetsa fela ho bima mona hore o tswe na o kile wa dula kae mo pelo hao e seng e shwile mo mamedi o re ha veli le ha jwale mohlomong ke bua tjena o re veli ke moo empa pelo wa ka ha isa le yo mona ke ntse ke batla tsela eo le ho fumana matla hore ke tswa jwang ka hara dikamano tsena ke tswa jwang ka hara lenyalo lena baratani le reng lerato le fedile empa ke ntse ke dutse ka lebaka la bana ka lebaka la mokitlana o o rileng ra nka mmoho mamedi na o ka dula lenyalong ka ra dikamano tsa lerato mme o re ke dula mona ka lebaka la bana na o kile wa dula mo pelong ya hao e seng e shwele teng e se e sena tlhase ena ya lerato e mongwa re e fele bua tjena nale mo ditlano ke ithwaballa ka moreng ya ka phapusinye naka o ithwaballa kwana ke a pheya re siritse tsa bana a ke batle letho a ke sa batla letho ya monneno a ke batle letho ya mosadi eno o robala kwana ke robala kwana tsiba siritse tsa re fela bana ba hole nako engwe re siritse tsa re re se re hudile ha re harwana le ha jwale hai banna ho tswana fela ke tla fumana mang ka nako ena ka le motsena tse ke leng ho tsona mamedi ntumelle molaetsa wa hao wa kgatiso WhatsApp ya lesedi FM ho 0797585066 mamedi o ska ba etsa wa hatisa molaetsa o motelele o feta motsotso hle nako engwe mona mamedi mo tla ba reetsa hore na di a kgethollwa ha o fumana motho rometse voice note ya motsotso metsotso e mmedi metsotso e meraro e ngwana mme ke ya o kopa e ya tabeng mme kgatiso ha o e leng voice note ya o utlwagale metsotso ane mashu a mararo ya mashuma mane fela ke ya o kopa mo mamedi wa ka ke moratang wa lesedi FM tla ntitsetsa hape mano 086 000 3084 kwano ho lesedi FM hona mona ho lesedi mesong ena re ke re bue tabe ena mo mamedi na ho kile a e ba le boemo mbona bo tshe na o ile a fita jwang o ho bona ha jwale o batla ho tswa ke thuso ya mofuta ofeng o nahanang hore wa e hloka hore o tswe boemo mbona bo tshe na hobane nete ya sala mo mamedi lerato ha le fedile pakeng tsa batho ba babedi ke ka hona re ntse rena le godumodumo ena e re bitsang gender based violence GBV hangata e bakwa ke taba eo ya hore lerato le fedile tlhompho ya tsamaya tlhompho ile boikokobetso boile kore ntho tse ngata di sa leyo mme batho bana ba babedi ba qetella ba se ba tellana mang o sa batla o mmontsha gore le nna ke na le maatla tsela eo ho buisanang ka yona ha re sana tsela yana ya o dula fatshe a re man motho wa ka ke na le bothata bona le bona kapa ke thabele sena le sena mang le mang o sa hlaha halefile bua tjena mme boholo ba batho badutse boemong bono bo jwalo mamedi a ke re bue.

0: amavelisto mavolovolo a justrata homeboy ya ka ba futu ai wa bang ho putsa hae kwa na Mandela Park section 3 mavolovolo hae mavolovolo a kho lenyalo thata ba lenyalo ke lo ke bona bu thata ba lenyalo ke bona bu hona lo go thologe ho fetse le rato so setse lenyalo ene o utlwa ga o sana mofutu ka ga ntlo e jwalo nka se re tlo re ke dula lenyalong kapa relationship e le goreng ha e monate ha e chase ya bata ke re ke cekisa bitsong la gore bana ba beshapo ha e kgona mvolola ke nenyetsa ntho ke itebotse mavolisto ke chucks and chucks alfighter ka call group
1: nenfele nke ke be kabaka ba ka dula mo o senang lerato go gang nke ke be ka dula le motho ntse ke bona gore lerato le fedile lerato le batang ke ya tsamaya vele ha nke ke be ka baka batla gona go gang le bontumeng ka tumo le paraisi
2: a mavolovolo a mvolisto a ngwana mme ngwana mme tse ko mametse a ntle mvolisto ngwana mme ke tlhona ka mo karatanda mvolisto ke theoetse ngwana mme a mvolisto ke a betseya ai wana me hele haka o tla bise hele ha hai ke a bise wana me ai wana me ai ko nka se dule a wana me ke hana wana me
3: dumela ba jo boy ke se thetse ba hlama khata me le bjini nkile ka ba ka manetse jolo mane se ke dutse fela ke ga for the sake of mwana ke dula mara ke laka qeteletse ke bone gore mona ka nnete ha ke na kgolo ne ke qetele pelo ya ka fela gore hai ke a tswa dikamanong tsena tse tjeng setatis bahle makgathemo le dingvigine thank you
4: mvololo orchestrata ngwana mme eno taba ha e sebetse ngwana mme ha e sebetse gobane jwale tlhabere re etsetsa bana mara wena ka gare ka pelong wa lemala mvololo wa lemala ga o ntse o bona motheno e le goreng lerato a le sa le yo wena ngwana mme motatsi ne kwala selephatsi tembisana pemashanforsbuketango mvololo ga o bejwalo mvololo yeno taba ke ba sebetsa ngwana mme ya gore retsa bana ngwana mme ae ga a ngwana ngwana mme tela go fele tu
5: go zong ntate mbololo go zong ntate rato le fedile o setseng ke lenyalo ntate o setseng ke lenyalo motho a tsamaye ka lamaobane ka bo 12 a gutle o seng ka bo 4 o thata ntate na ona ntho o ka bangwa e bua a o mmano le ka mogong o song o jele bojaba ao ka teng o boqhetile a fitlha a tabua go a mmotsa e o boima ntate a ke ntate
6: dumela vele mavololo o thea seterata aa lerato ga le fedile o dula jwang le motho eo sa o rate ya sa etsa dintho tse sa lokang mahlong a gago ya sa o hlekefetsa o dula jwang o ntse go qenegetse bana o bolaya bana bao mose o bolaya mee ya bana bao ga ba ntse ba bona dintho tse ntse di etsagala go wena e tsamaya mvololo o tla bona pele modimo o tla lokisa pele nna ke tswa moo ga nka ka emela nako eo ke ile ka go tla loka ba loka ne mmimi mohlokwane mona Maokeng ke a leboa mvololo
7: ai o ntate akwi mapedi a tshola ba re akwi wa tsaa so etsaetse so a ke tsebe ntate gore mare o etsaetse so finish is klaar so nna a ke sa tseba ntate and I never ke ipate nna ke nna mahlatsi mo Albertine papa ai ha e le jwalo so a re amoebeng bafowethu a re lebueng tate ke rata ntho one mo wena papa sebodi sa ka se sentle dikeletso tsa gago jo enšhapa ka gare ke mo albertini papa tanke
8: re a leboa ngwana mme re lebuile golong tate
9: kgotso mbololo ngwana mme a tseba setlhogo sa kajeno se botlhoko bona bophelong baka dutse ka gare o lelapa nako e telele ka qetelela se ebile ke tswile ka yona taba e ya go bana empa go ntse o le jalo mbololo ya nna nlala a nlata ka ntle mmeo a nlelekisa a sa batle go ka mpona ke nna le mang kapo mang ke motlhoka lebito ke ntse ke lebo ene ke motho e mogolo ke motse tsheletseng ke masome a tsheletseng go ya godimo ke botlhoko ntho o e bolela
3: yo mvolo nna mapula nkile ka tsena mo bothateng mo ntseng yalo and o a bua so qisha jaron so qisha ya qisha nna e bua right through and a itse gore ga gona ko ke nnang teng ko ke tla yang teng ke nna le ene kwa bone because ko ya go na le bule ga re kgone go nna ko ga motho wa busa wa laela ke nna kwa bone mvololo a ntshetseng so qisha jaron so qisha tsetsen ka re tse ke modimotse aba ke nako ke nnang teng matshetse ke swelele gore ke nna ko bo motho ke apagama manzeville ko polekeng nka ile ikopela gore koko a sa itseng ke leng teng ka nnako ke a senda fela yalo tot ene modimo a ba mo amphe ntlo ka kry-a ntlo ge a boa ranna ba botlhe a ntse ga e le freita ga ka itse gore di a duma mo ntlong yaka motambula mo ntlong yaka ka mo tlogela gape le mo yone ka itsamela ka ya manzeville ke tlile fa go to didimetse a tshwantse gape go teng ke tshwantse ke mo fitlha ka gore re etse tanke mbololara ke a itse mathata ka leboa
10: hi vele ke dintle ka soweto nna ngwana ntate le ka baba ka moradi le mo tse masome a matlhano ga o se o fedile o dulela eng a kobe selfish ka wena a kobe selfish ka wena a konaganele wena fela gobane it means ga se le fitlhile qetolong ya go a tshe go fedile it means o ba naganetse kao fela batho ba na wa bona ga o neng thusang ngwana mme mental health kotsi e tla kopana tlhogo e tla kopana tlhogo o tla tsama o phutha mafe kapo wa be gantle ka ga tsela joe
3: Dumelang, Pololo. Ke me Joyce ka Bloemfontein. Lerato ha le fedile. Ha o ntse o mameletse mathata, o dule o tseba for o ntse o mameletse. O tlo dula o utlwile botlhoko bosigo le motshegare. Pelo ya gago e tla be e sena kgotso. O bo qetelele jalo se o siile bophelo, o siile le bana ba gago. O ntse o mameletse, pelo ya gago ga e fumane phomolo.
11: Go o tsona te moloi go o tsona thate. Ee, a te moloi. O wa go ana sentle go e bonolo ha go lona te moloi. A holo a bona ba sa ba le. Ha sentle go nolo e. Ke bona ntle ka go tsofatsana ka wa go ana. Empa go tlo go hloko ke bana. Go tlo a me a holo ke bana te moloi. Lone le dikilo go tsofatsana le ba be di ba holo le a go ana. Empa baneng ga e fitlhe ya monate ke ntate nko ja ka iseteng ka monate moloi ba letsatsi di monate motswane
12: ao tamvidi hotman jo tamvidi se ka ba bua ka taba eno tamvidi ka mana marato tamvidi jo pelo bata go roba pelo tamvidi jo bakuti batho ba bomme tamvidi jo bata go roba pelo a ke batle go bua tse ngata batla go roba pedi tamvidi a tamvidi ke tolomento tamvidi ka mona ka lena sia tamvidi
13: good morning vele ke mabinta ga maoke vele ngwana gona matlo matle ka ntle ka gage go a bata lerato le a fela ngwana gona le fela go tlhalo sa next step ke re le ha tsintsi e fofa o sa utlo ya fofa o fetse thongwe le mo ketelo ya ketelo le ke ntho go fela batho ba tlogeng bana bana ba ga rata ka bobedi ha o ba tlo ipona o tlo lo tlala sengwane lo wena o sebeditse o a ile ntlwana na lo wena o ntse like ba ke eng hore eme ho tswa ngwana gona ke bothata empangwe le so o ka dula le motho dilemo tse mashome a mararo e le ga le go fedile o sena lexetsikeng ya le ga moya o ka ba foka ka ntle o sa utlwe moya wa foka le ya fela ngwana rona go salang fela o se ka taba ya gorena lona le batho le tlogeng bana bana ba tlo etsa jwang ba ngwana rona go se o sena bophelo go ntse o pheuwa go tlhatsiwa go jewa kaofela empa le lesiko bona tu go bata mabinga ka mokeng o itebohetse tanke ya bothi
14: dumelang vololo wa tseba relationship ha e se le maemong a jwalo e boima haholo nna ke ithutile bophelong gore seeta ha se o tshisa kapa se o tisa se gole kapa o se lahle wa e bona because e se le kotsi haholo e se ka nna a kenyeletsa polao ka hare wa e bona ke sanele le kopa ka moya ka matlakeng clinic sa se gone ke a leboa
15: lenyalong kapa manyalong ntate ga tshwanetse re buile mo na lenyalo le morena Jesu re momeme le ntate Modimo merero yotlhe ya rona dintho ditlhare tsa mena ditlole ga kena ka bo rona ga kena ka diphikara ga kena ka botle nyao sole kara ntho tseo tsotlhe tse mo di bona e sa le tsona go kopana le mmalerata mmaditlhapa mastarata bona le batho ba sentse lenyalo lebaka ke ka one e ha me me mo ngali ya no muzime le ndo phumula ya nna
12: tete molobi go tso bile ya tete molobi wana me ale fedile le fedile ha le fedile le fedile be le nake e tshola ka tsama ya wana mme ke a tsoga tsama be le ha le ke se bintse ntse se ba ka ndi pola ya no be le ha se ke a tsoga tsama wana mme thank you be le ke ke maputi mo kwa le freedom fort thank you be le
16: ndade vele dimela sibulisaka
8: ndade
16: le mshana ka mona ka di santeng o a le kholokolo kotla ndade vele maya masale jalo ele mohatsela a khona nna ke sa dula la tsotse ke re ke dile tseng ba mo futu a sa le re tsene tse taba go re nyalani tshe ndade ya tantsa ga le se ja mona se mo tlhile e tsola ka ntlo ke ikapela ba ke lo iqalela bophelo ba ka se tshandata ka kala ka tse ka ke qadile a nkeke nka fitlha leveleng eo e tlabe ke mosile ka yona mo empa go qala ke tlabe ke qadile a ke leo
17: ai mapolopolo mapolopolo a ke nna enwa ke mona ke ntshelefono ke ya ka mare ka kumare go qeta go fukalela next door ei mapololo ke o mametse braaka ke o pula nna on 2022 ke hlaha sepetlele mafolofolo ke hlaha pateng tse shesang ke a mfounela mmele wa mafolofolo wa re le hoja ne ke shwile mafolofolo ishi ba leo a se qeba la go fela mafolofolo a se qeba la go fola mpaela o tla thwang thank you mafolofolo amen
18: Yo mbolo dumela tsukuma metse antle sifo sound tate ke se bohlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhlukuhluk ya mofutong le nna ke so fete mari tabe ibalo ithata e bohloko hai veli u ba le trouble maker
8: mamedi metsotso e dula handle ho medi pele wa tla hora ya bone mamedi ke maikutlo ha wa ntseng a kena sehlong sa rona ka jeno re a bua me re tshoretsena tsa dikamano tsa lerato re ke ne manyalo mona mvololo dumela nna ke tswa ho tsona dikamano tse jwalo ke ile ga nka qeto ka tswa joro ke mo hloka le bitso mamedi mo eng dumela
19: e la mboliso
8: dumela ntate le kae
19: le khodi ntwana mo le bogolo location wa le senda bana
8: ntate le khodi
19: mboliso ha ke na dula ka ara se a tsetsi ka ara fridge ha ke dule wa bona ke highlands mboliso ke nka kepsa ka ke nke overall le di bootsi ke tswaletsetswa bana ba tla hola ke ba ka ba tla tseba ntate wa bona ke tla le ka bophelo bo bong happy pele
8: ha le fedile le fedile
19: mboliso ha le fedile le fedile le pina e teng e tshong
8: tate
19: ka bo malome ba re ba tlo bua ha le fedile ka hare motho o motle ka ntle mpane ka hare ntate o butsitse thank you mboliso
8: ke a le bona ntate le godi le sedi dumela
20: le ga mpolo ngwalane
8: re tele ga ntate
20: ha mla tsale ai le ga ka ke ntse thata ma ba na ke sala tabalo la ke tsile ho lola empa go ba tsho go ye mo se tlo sa ga se le la go ma mai wa kula kwala e bile o wa mo ke o se ke a mo ke go ke strong ya le o tala mo la ga ngwala ha o mai a dula le go le mo la e mo
8: Ha ba tsakeng tshe tsa thata ka ofela. Ai, ho bi mandate tla dire le buile ntato ka ke a le boa.
20: Thank you baya.
8: Sebele tso ke le sedi mo mamedi dumela?
21: Ai, bolito.
8: Re tele ga ntate.
21: Ah, ke shapo bolito.
8: A mana ding wana mme wena o reng?
21: Ai, nna bolito ha ile tsena na ke sia fa. Wa bona mvolisto mo ratabeng ya bana gore bana ba tla phatsamisea ha ona bana ba tla phatsamisea mvolisto phoso ke rona e reng ga ra tlholana le batho ba rona re tatele go nyala ga re tata utlwa botlhoko ka mola ke ikutsitse botlhoko ke mosadi ka mola ne ke fitlha ke thola e mongwe
8: ga o so fole
21: ee ga ke so fole ga e le gore ke tabane mvolisto le motho wa kane le mosadi ka re a rwane le ene ke a sia ke mo sia le metsi ena na ke a mo jwetsa ke tloa bona ke re mona ga ke fitlhile monana ke seke ka thola ntate o mongwe seke ka thola monna o mongwe ka ralelapa lena ka leng ke siela motsola bana baka bana baka mola mo batlo ithola mohirong mona go batla ba nthole ntse ke le mongwe tsetsa rore batle ba bone mma bona e le ena ya phoso molisto
8: ke utlwile ngwana mme ke leboetse maikutlo gago
21: Haila le iriki saile magwa ka kana fika go tsang saile tsa bolito.
8: Shapo go ra me tikena mo le sedi dumel.
22: Jo. Nka tebeli.
8: Tratele ga mme.
22: Ka monate.
8: Ka monate mme.
22: O na le ba shelang ditaka. O le bone le fedile go abata. Ka baka la bana ba. Ha ba bula ya ne ya bana. Ba o rata ba rata ntata bona o ntse go fela modimo nthusi ke na le seabo ko dintho tsotlhe le ena monneno kwaka ke tlo fela dikana gona mo kerekise ke a dula mona le nna ke tla tswa ke sedile ka nnete ke tla tswa ke sedile godimo
8: e thata mme wa ka go tlwa ntle fela go tlaloka
22: go loka ke le hulukile
8: mme ha o na ntse a loke
22: mamela tsala ka tlo ke le bo ngwana
8: e impa na di takatso di a gutla bana ha so ile ho ba bo mo bo boji
22: ha
8: wa ke karolo ya batho ba bedi ba lenyalong ba ratanang ke nne di bona
22: eh jwan tsame ha se sena ya amanye mo go bima go thata ha dino gutla ke batla maikutlo a phodileng a creative le rato la nnete e seng la mashane ke tshepile ke ona ntla e kgolo e di fitang ka ofela
8: Me ke le buile me wak.
22: Thank you that.
8: Mamedi re a phethela jwalo e meraro metsotso ka mara hore na ya bone fela e jwalo mo mamedi hore ntshwe na bana hobi ma hore re bue mohlomo re buile re le babedi ra bitsa ba leloko ba dula fatshe entse sa loke me ha re lekile magobonthithi ohle a hore re leke ho lukisa ho thata rona jwalo ka re ile ra dumellana hore ke a urata wa nthata le wena e hore re dule fatshe ra mana le fedile ha ra rwane hantle man empa bana ba basweu ba e gona ntwena mmamedi hore a le ke hopala le DJ Fresh la ka bua ka hore re le ra dula fatshe le mofumadi hore le fedile ngwaneso hai a le saliyo rena le bana ke bana ha re qete hantle re ne re bue a o e kwana le nna ke le kwana na tabe o ya o e bua mmamedi hore ke re e qoke re le babedi hore ai ngwana mme le fedile lo wena wa bona le nna ke ya bona re lekile 1 2 3 4 hai lo ke ntweni ha ra rone hantle man o be hantle le nna ke be hantle re tla nne re bue ba a sala le bana o ba o o hloka bana ba wetele ke ba o batla eta ke o hloka eng o bana eng ho be hotle na eta ta ba nna ntweni mamedi dumela
0: le
8: dumela mme
0: ha o fedile o fedile.
8: Ho fedile.
0: Ha o wata ho abata, ha o na le mohla o ta o go na le go go ithala. Mane ke ntse bana ba ka tsama. Ke pisa no ha di saliyo ba no khotso ha e saliyo.
8: Ya.
0: Na ke ke bana ba ka ga sala, ha ile ke nna ke phela ka khotso.
8: Fela ho ke ho ke na kwe ka e melela le ka o ibuisana. Bungile na go ka o bo jale ke nka qeto ke ya tswa ke ya tsamae.
0: Mwana o sekiritse ntho ka tsa selimo e mong a le kwana e mong a le kwana.
8: Mm.
0: Mo sona le mo ho ntse ke.
8: Wa tlo ka
0: no se mo na ke ka. Ya ba ho salang ka jale ha ho di tsena a ile ke nna sala ka ka ntira ya hao.
8: Wa nka ba.
0: Ka tsala u ya le ba botana ka letsa tsibili motla o tla lakatsa go ka bua le nna empa kwa so sa bua le nna wa nene ha re sa tla kopana nna le wena. Ya ba ke fura le tsihinki le wena o fiela tsa tsena modimo bo mo nka ra gwane.
8: Ntleng ya bana ne le sebetsa jwang na na bana ba ne ba metela.
0: Mme ho ile bana ba sa motse wa ke tsama ile ka bana ba sa le banyane ba motibile ba tsala le ba hulu. A ba ntse ba kopana le yena sakati bona a nka baka mohlobohanya le bona ka ga a le o rata ya o yena le eo yena o sala nna ena bana ba go wena o ile a nna kopana le bona a ba tseba a ba seba le bagolo ya ba ntse kopana le bona nna ena bae ngwaneso
8: wa re ba bae
0: ka re khuba e ntate ela ke re ke ka ke le wa mohaule le ga tewa ntate bodu wa no mphile bana ba ba tsenyana batlang sogoga
8: ao bathong a re le bua
0: e ya ena di ya le jwa dingwe ne se modimo la ba monka la modimo so monkile ha nka ba ka ba hanela ke la nna ga ya ga se ga mo pele tsa ga khutla. Thank you Eli.
8: Thank you mami ke le bile tsa tsile mnati mama di kitse o ditaba kitse o ditaba re ke nka o qetela re kwale mama di dumela. Dumelang.
1: O tla ka ke di.
8: Amana di ngwana e sekwale.
1: O di bile ke no tla ke tsala se ba tla se se hore Mr. V wa tsaba el gato mona, el gato a se le fedile Mr. V. Le ka hore ngwana mme o mpo se ska leka. Ha le fedile se di le tloela Mr. V ba nna ngata. O tla kena ditabeng, o tla kena mathateng, o tlo latela ke ntse o ba ke motho a o rate ka nkane le gato le fedile Mr. V. O ba batho ba bangata ke hlokomela hore dula ka ra manyalo. O lo so se tle nya le rato le fedile ena ha o le jalo Mr. V o batla le go bea go la se bile se bile Mr. V motho a tsa mae o bo itikolle pelo e tsa go go Mr. V ba le a fela lona he Mr. V jalo go amuela go bua le maikutlo a hao o tlwela ntlong le mo tsamae le moya Mr. V skemeke me ka mafatla le ntlo ntla tona le dinga nyana ka tlile ka mona Mr. V e tsa ntlo tsa ngwana me ke itebela le ke lo sinyetsa nako tangi Mr. V ke kwe.
8: Ke le bua skemekema o ikwetse ka nnete re le buila ho loka kapa mameditsura ba metsesong e robedi ka mora ho rena ya bone re wela jwalo mokgatlheleng wa ho qetela wa nanao la rona la dikalaneng la bobedi bekeng hlola matsatsi a robedi kgwedi ya Lwetse. Re ne re tibile le ka jeno re bua taba tsa bohlokwa a tsetsa la mapelong a rona mo mamedi mong o re mvololo yo ke a thula ke a inama tabeng tsa marato ka nnete wa ka o dula bojile fu ka mantswe a mangwe o dula a tauwe phela a tauwe bile o beile dipopo tsena tse llang mona re ga ke tswa mosebetsing hayo ke mo tlhoka lebitso o vale mane a re yone wa ka o dula a tauwe tsatsi le tšhabang le le dikelang mme a ke gotla mosebetsing hayo na le sa le teng banna lerato mamedi ena ke potswe boima ka nnete mme qeto ya go qetela e go motho ka mong jalo ka re tseba gore lerato ga le tlhoke motho wa boraro ke lerato la batho ba babedi ba ileng ba kopana ba dumelana ka lona mme ba utlwisisa gore ba a ratana re ka etsa tsotlhe empa qeto ya go qetela ke ya gago jalo ka bomamedi mme ya sa tsofete ore ke ile ka dula selemo ke bona gore maemo a sa le gantle mvololo empa le dipuo ka tlong ka mona puo e se sentle ka re wa tseba ke a tsamaya a nka qeto yena a bona maemo a phelang ka re go ona ka tlong ena jalo e jalo mamedi re ka o isa go baruti ba bua le wena di-marriage counselor tsa bua le wena di-psychologist tsa bua le lona le le babedi wa e tsalang empa ga le fedile mmamedi a re bue nnete bana be maikutlo ka senyesimane ba re ke di-feelings a fedile so le fedile lona lerato leile jale qeto ya go qetela ke ya gago ngwana mme ke wena ya tsebang seeta seja monga sona wa utlwa gore eta sena ka nnete se yantisa se mpakela cons go wena re wa serola mme o batla eta se setšha kapa o tsama ka lotu go qoba tsela e o se o jang ka teng empa gopola sena momamedi o seke wa dula moo o sa tlhomphiweng teng o seke wa dula moo o re go akang

0: mo mamedi wa mafube ke fa da mahlomola wa hakala ke ya reng morena abelilona ka jeno re shebisana ka lefella la mathata le diteko tsa bophelo lengolo la Jakobo kgaolong ya pele temaneng ya bobedi go isa go ya boraro bana beso nkang go bathabo e phetheileng ha e le wele mefuteng yotlhe ya diteko le tseba gobane teko ya tumelo ya lona e tlhagisa mamello le fella la mathata le diteko tsa bophelo bophelo ba bokreste ha bo bolelele gore re keke ra feta mathateng ka dinako tse ding re kena ditekong sebaka seo re utlwang botlhoko moo re ferekanang moo re imetsweng kapa re sa bone tsela e hlakileng lefelleng lena ha se sebaka seo Modimo a re lahlang ka re go sona empa e le sebaka seo a re rutang a re go re matlafatsa le go re lokisetsa bophelo le hoja diteko di se monate ka mohlala ha re lahlehelwa ke mosebetsi ha malapa rona na le mathata ha bophelo bo thatafala ha re utlwe thabo empa Modimo o sebetsa le hara diteko le meleko ya rona jalo ka kgauta e hlwekiswang mollong le tumelo ya rona e matlafatswa le go thatafatswa ka diteko le meleko re bona sena bophelong ba morena Jesu pele a kala tshebeletsong ya hae o ile a iswa lefelleng go ya lekwa satane o ile a mo leka ka tsela tse ngata empa Jesu ha ka tela o ile a hlola ka lentswe la Modimo le rona ka jeno satane o sebedisa diteko le meleko ya rona go re nyahamisa go re tshosa le go re tlosa tumelong tshepong le thapelong empa re tshwanela go le boima go le thata melekong le ditekong re eme re kile maemo a nyolosetsa a theosetsa re se lebale gore Modimo o na le rona yeo Yesaya a reng ha o tshela hara metsi ke tlaba le wena ha o tshela dinoka di keke tsa nka hlokomela morena o na le rona maemong otlhe dibakeng tsotlhe le ditekong tsotlhe tsa bophelo ka Jesu Kriste morena wa rona amen.
1: Re a leboga moruti Kalake Mafube re kopana le ena hosane mona ho lesedi FM mamedi re nka thapo tsena re diagala ka wotlowa ho moifo wa nanao la Makumane a mona le mane kgaitsedi ya ka phoka mantse wa Mofokeng le moifo ke tseo.
2: Hare le bohe khaitsedi ya ka outa strata mabedi ntle le ho senyana ko hare le kole hore re tswa ka difungo makumane o sengwana.
3: So police station ba refuse bula case ene bona ba re ba se ka ntlha re criminal jury or defamation of character.
2: Se se o file sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e boifo o mo fumanetseng yona a the gose ding leqwetha la sebohodi sa thelebišene molemo jupjup maroganye le re nyebagatlhanong le mmuelwa wa lona e mo thefule gagolo ka ga mosebetsi wa gae o eme ga jale Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke mmansebua mofokeng ga re teane ka moraitaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re di balelwang ke tsietsi mogaladi

ke le bohile mantse wa ba mamedi khotsong re kala tsena tsa hora ya botselela ka o lekolatse a monang le dikgetho mo ga wa ANC o bolela hore o tshepa hore le gotla la dinyewe tsa dikgetho le tla fetola qeto le tsatsi la go qetela ya o nehelana ka mabitso a bonkgetheng ba mekga ya dipolotiki bakeng sa dikgetho tse e tlang tsa magotla metse ka kgwedi ya Pudungwana. Maubane ANC e tlatletse ditokomane tsa yona le gotleng lena la dinyewe tsa dikgetho moo e phepetsang qeto ena ya komišene e ikemetseng ya dikgetho ya gore e seke ya dumela gore ba ngodise mabitso a bonkgetheng ba yona bommasepaleng ba KwaZulu-Natal, Eastern Cape le Free State. ANC e bolela gore ga e ya gona go ngodisa mabitso a bonkgetheng ba yona ka lebaka la mathata a setekgeniki a metšha e e sebediswang ke komišene ena. Le ha o le jwalo, komišene e latotse taba eo bosehla.

0: ba tlhiki empa re tla utlwa go bona mane ka metsotsonyana mašwabedi ana metso e metlhano pele gorra ya borobedi tla ke go utlwa gona ba tlo ikarabelela bageng
1: a ba e netefatse yone chepato bane jwale ntho e ke ipotsang ke gore ke bona ntate Masoetsa ke a mo tseba golo ntate Masoetsa o tla tshwara Godfrey Masoetsa fela ntho e ke ipotsang yona ke Masoetsa ntho e ke ipotsang yona ke ena ya gore ke ha ba tlositswe setlhopheng kapa ba mohlomong ba tlositswe go se se segolo ba santsane ba fela he ke dumela gore re tla utlwa ditaba tseno ka go fela go buisana le
0: ai chairman ke nana e tlhakile e tlhakile ngwana mme
1: hele
0: ga ke re nakong re tlabe re re fela ntse le ka thoko beke maa sentse re tseba gore go tshwana le ena technical director sentse re tseba gona moya o fokela
1: kae
2: ke santsaneng ke batla taba ya tshireletso ya bakwetlisi diqetong tse nkuang ke botsamaisi gore na e kae
0: hei ga diraka wa tseba e sa le pharela ntho ena gobane o tla fumana batho ba rona ke tlhokego ya mosebetsi le tlala o sompa o sheba bana ba gao gore hei ga gona taba e re ke kenye tlhoko o bona ya jana ntse ke shebile ena Brandon Truta ka mane ka o chipa hai ke tla mofa dipapadi tse pedi ga a tlholo a tla nna tsebo go apaka wa tsamaya
1: gona go siwelele mo mohlomong o shebile gore go na le mo ba shebileng teng
0: ngwana mme ka bakwetlisi ba gona ba dula ba ntse ba fetola go na le mo atlatla gona jwaleke
1: chapata re lebo
0: ke ota
3: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a leshome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le Khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
6: Hele hele, le Basotho ba heso. Lerato la dipompong ka tšheditsaka, ka tswela ka ntle ka ema meemo. Ka ema sa mekoko e bona dithole. Ana ebe o seroki. O motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tse. Lesedi FM le utlwisetsa ke molelwa poetry session. Moo re tla hatisa thothokiso ya hao. Mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki. Mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona. Nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066. Lesedi FM, ke molelwa. Hashtag, ke molelwa poetry session.

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgolo go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwathamotho
1: dumelang thosa le batho kara ke ditumelong wa ka molele clance ke re ke kgwatha mme wa ka ka mo kagetse ka pina ya nlady ya phue ya I will be waiting for you ke ra tsowatsowa tlhapise mphomo wa ye sekolong dankoa
2: a re utlwa gore na boitumelo motswadi ra mofumana na a re utlwa gore ra mofumana mmamedi metsotso di lantle masome a mabedi a na le metsomedi ka morago ra botshelela le wena o ka romelela voice note ya gago wa kgwatha motho yo mo ratang 079 758 5066 romelela voice note ya gago re jetse re bapale pina efe re mo kgwathe ka yona re be re moletsetse ge mo thabisa
3: a re utlwa gore na re ya mofumana mogala ke o walla a re utlwa na re ya mofumana le wena o ka etsa jalo jalo ka sa o jetse gaetse di ka re bapa le molaetsa wa hao a re bona re na mme wa fumana
2: mme wa hai ka reets a ba na mme wa boitumelo ka mo ka reets
3: yes
2: wa tsaba boitumelo ke o na o batla
3: a se batla mo joetsa ka nnete o he ngwana o na le radio
2: boitumelo ke no na o batla
1: dumela ntse le batho ka re ke boitumelo ya ka mo le clients ke re ke khotla mme wa ka mo ka reets ka pina ya nlady ya phue ya I will be waiting for you ke ra tsowatsowa tlhapise mphomo wa ye sekolong dankoa
2: a tlhapise mpho a tlhapise mpho ke a kgola ntse a tlhapisa mpho jwalehe jwalo ka e le mona re sa mofumane tjene butle re wotle se batla mojwetsa naledi a phiwe tsamale blaky lelefaith waiting for you mashumamabeda

tso ke le said he mamedi metsotso setse metsotswana hantle ntle pele hora ya busupa cuz we can ke ona a ka nete mafolofolo re tshwanelang re kene letsatsing ka ona ano a reng cuz we can re yetsa ho bane gena le bogone o tsaka ba dumela re bo ye mo bofe ka pa bofe bo yetse o ikutlwe kae ka ra hona bogone la ile re ke ntwe ntse o satsebeng re na o tloe yetsa jwang tsaka ba ga ke tsebe nna le mantso ke leng ka rutwa ke motataisi wa ka austela re ha ona ra ona ka ra ba tsaya ba tleng jwa lo ka ha ke tsebe ire ire ke lo sheba hore na yetsiwa jwang ka pa ire ke lo ithuta ka yo ska ga ha ke tsebe bane ka re o kwala le mati la o hola are ha ke tsebe wena wa tsebe ha o tsebe fela ska e phatlalatse na check ke thuto ya lang ruta yona and twentle ka tsela e makatsang ka pa ha o ra o tsebe ska e fel ha e ska fella mone ra ha ke tsebe empa he a go reng ke lo ifuputsa ke tlatla ke tla gotlela ho wena ka karabo ka pa ntwana na la lo ra ke so ka ba ke yetse a go re ke leke ke bone mama tia bulwa jwalo menyetla e re tshabela jwalo ka o leka ka o leka cause we can ke asha tsebeletsong ya le sedia fm pele mono nlp nltp motho ke motho ka batho a ntlo di mahlo ra ke bo supa ena tsebeletso ke le sedia sabc re balwa ditaba

di taba tsena tsa ra ya busupa o di balwa ke tsietsi mohwala di ba mamedi khotsong nyewe ya bobodu kgatlhano le motsamaiso wa mehleng wa dipuisano palamenteng ya nagano Siviwe Maphisa Nqakula e tlile go qala lekgotleng le phameng la dinyewe Pretoria goseng gona maobane lekgotla le qheletse ka thoko kopo ya gae ya gore diqoso kgatlhano le yena di qhalwe. Maphisa Nqakula o tobane le diqoso tsa bobodu le bofumana le o boloka tšhelete ka bolotsana o pata motlhodi wa yona, tsona di amana le ditlalego tsa gore o batlile tjotjo ya diranta tse dimilione tse 4.5 go tswa go ra kontraka ya neng a sebetsa lebotong la naga la sesole pakeng tsa selemo sa 2016 le 2019 nakong eo e neng le letona la naga la sesole. Maphisa Nqakula o latotse ditlalego tsena ka makgetlo.

fokotsa dikgetho. Mokgwa wa ANC o bolela gore o tshepa gore lekgotla la dinyewe tsa dikgetho le tla fetola qeto ya letsatsi la o qetela ya go neelana ka mabitso a bonkgetheng ba mekga ya dipolotiki bakeng sa dikgetho tse e tlang tsa magotla metse ka kgwedi ya Pudungwana. Maobane ANC e tlhatlhetse ditokomane tsa yona lekgotleng lena la dinyewe tsa dikgetho moo mokga o phepetsang qeto ena ya komišene e ikemetseng ya dikgetho ya gore e seke ya dumela gore e ngodise mabitso a bonkgetheng go bommasepala ba KwaZulu-Natal, Eastern Cape le Free State. ANC e bolela gore ga ya gona go ngodisa mabitso a bonkgetheng ba yona ka lebaka la mathata a setekgeniki a metšha e e sebediswang ke komišene ena. Le ga o le jalo, komišene e latotse taba yeo.

0: e tshwanang le ya hae. Ngwana na ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
1: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4-in-1. Ana o batla sehlahiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
3: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: A kerrata pile na strata sa 05A ke star hantle ke strata sa 05A
1: bana ba ma trap 7
0: 05A
1: majita pagamisa
0: 05A
1: tena ke strata sa
0: 05A le shuma ba tsetsa na tsefela ba tsetsa.

0: re tsebere tswana se le fame ba ngulakatsa o ipona o le ka mona ka moketeng o moholo wa Divas Music Festival. O lakatsa o bona Zonke Lira, Brenda Mtambo, o lakatsa o bona Pulempofolo Snazo, Ntabi Sings, Sipokazi le Moles Twins. Hlokomela hle hore o ka tlhetsa jwalo ka re letsetsa hana teng kwano. 086-000-3084 086-000-3084 o ka tlhaletsa tikete 300 rand fela.
1: Ebe motho e leng o tla kgona o fitla re kopa ebe motho e leng o tla kgona o fitla late tikete ya hae jwalo ka tlabe ya jwetsa ora e late kae a ile ba monate haholo. Zonke Lira, bo Puleng, bo Snazo, Ntabi Sings, ao Ntabi le wena o teng mo monna ao hotle mane ho hotle ka nnete. Moles Twins, Sipokazi, ao Sipokazi bana ke motho tse khale jwang kotsi le yena eno Sipokazi kotsi ya holo Brenda Mtambo ho tla ba monate ka nnete. Limo Green Park sebaka se setle ha o sa tsebe limo wa ke tsebe ka nnete o tswa kae se setle ha o sa tsebe Bloemfontein ka posa
0: o ne ke re ka tsho ke re ha o sa tsebe limo
1: ao sa tsebe limo ga itse ka ka tsebe dula ka le batho ba sa tsweng Freestyle ka pa Bloemfontein ha ba kena mo ba e batle limo ba tsa mai fela ba lo e bona fela ka da ona bua ka ya yona ntle
0: ntle ntle
1: ntle ha ho le location engwe na mmamedi e kasi a ntle
0: se baka se se ngata sa u beha dikoloi se baka ho bolokeile mo ha
1: ho le ha o sheba mo jolo ka kire kasi ke opola ene e tlala batho tse ba re ha ka siki ga tswa rona rata o bua fela ge le batho re holela kae rona thi ge holela ona ka si ba ge thotse tshadiswa ka sutla ba jwa ditlala tswete nthotsa limo o ba monati nati nati jwa le ka ipotsa bane bane se baka se hlokile ga kalo le shape round ka mono le lo bona ke mashoba mabedi ba tsere ba mfela betsotso ga le bile jwa lorenga borobedi jalo ka ke tshogire chepat o tla tla re tlo utlwa hore DM jwang ditaba tsa metsotso nge mena o tlwana jwa le fela ke bone maobane mogahlona wa mai ya Afrika ba hlaisa jwalo kgetheng wa bona a tla ba emela jwalo ka majoro ka mona ka ikuruleni skim GP wa mona tsamo ba mo ba ke yena hile tla ba mayoral candidate ka mona jwale ba kile ditaba thwa se ba kile ditaba re tla hopola sepatuo re skim GP o ile a tshwarwa ka ene le bana ba le banka chelete ka mahahapa ba le banka chelete ka mahahapa ya ba wa ya chankading dilimonyana tsetse ke sa bona fodi le motse bo supileng a ke sa fose ka patse kae banna jwale batho ba lla ba re hey politiki jwale se ka re jwale ka ga ho tswa chankading ho so ba bonolo jwalo o kena ba bua tjena o tla hopola hore ha re bua tjena mongadi gated mckenzie a sepatuwe hore le yena ke mongala ba chankaneng ke yonana ha re bua tjena ke mo ministera mongadi kene kunene o la ba chankaneng ka taba tsa bo ditšhelete le yena ke yona jwale potso ya batho ke yona eno hore ei motho a la tsama banna ka di highest banna ha sa tlo tshwara masepala ha o ka etsala hore a o tshware dintho di jwang di tla tsama jwang fela ntho e ke e hlokometseng ai politiki ya fetwa ka nnete ya fetwa mohlomong ke yo ke nako a ke tsebe ka nnete politiki ya fetwa ke mana nana hore bong ha di Herman Mashaba ka jeno batla ba tshwere megahlo ya bona e matla ha kana a tsibua jwalo ka tsa kgwebo tante Mashaba a tsibua ka tsa kgwebo fela
0: kgaitsedi ya ka ntho di ya fetwa ke bophelo kgaitsedi ya ka me ntho ke rata ka o fetwa di sa kana ha ya Afrika Borwa ke hore motho e mong le e mong le e mong o na le monyetla wa ho iketa wa ho iketela mosebetsi ofe kapa ofe wa ho sebeletsa setjhaba. Ya bobedi, motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho sebedisa kgetho ya hae ho beha moetapele setulong.
1: Hana jwale kgaitsedi ya ka ha o sa tsamaya ha e sa tshwana le pele hore he ne ke le exile he ke la ka etsa tjena ke la ka ke re batho ba hlahana jwale setjhaba se ba tshepe ho kene bona mohlomo o tshwantse re shebe hore bana ba e leng hore ba ile ba qala nthwenana ya politiki haholo rona batho ba batsho mohlomo o na le ntho tse e leng hore ntse ba di etsa tseo setjhaba se sa thabang ke ka ho setjhaba neneng se nkang qeto fela hore ha batho ka ra kena moo mona re ya o tshepa go bone ibile re dumela ho wena hore o ka yetsa nthwena thodi ya fetwa gaitsedi yaka se bile di fetwile
0: bophelo bo ya pele
1: se bile di fetwile gaitsedi yaka ke ba ke mana nana hore mongadi mckenzie ka ba ministera ka jeno ke yona ke mo ministera o tshwere engwe ya di political party tse holang letsatsi le letsatsi ntate Herman Mashaba yenwa ha o sheba history ya ntate Mashaba
0: ke motho wa black like me
1: ke motho wa moriri gaitsedi yaka o motho wa payment ntate ha ona nthotse fela ke yenwa o kene hona le batho ba tshepang ibile ba dumela ibile ikile ba majoro a kere City of Joburg mo ei o kila tswa
0: e
1: O ke la tswara ntate ntate
0: Herman Mashaba.
1: Herman Mashaba. Mokgatlo wa hae wa hola letsatsi le letsatsi. O bolelang gore dinako di a fetoa wena mmamedi. Shebana jwale
0: ntate Hlaudi Motshweni.
1: Ntate Hlaudi Motshweni ke yona o tshwere mokgatlo ka kwa kwa
0: mo ho.
1: Ke SABC mo. Ke yona o tshwere mokgatlo o holang ka matla ka monana ka Freestata. Jwale ka nnete ka nnete ke ba bakae bo nkgetheng ba ikemetseng ana jwale. Motho a tsho fela re ke a le phamisa la ka
0: letsatsi.
1: Thodi a fetoa gaitsedi ya.
0: Mabela sebele tswale sedi nako ya dumela hore re nke dithapo tsena ge dineletse Chepat ke nako ha hi Chepat
2: Tipo pa le sedi efe la di Chepat cha cha
3: Pagole bo wa DJ ko le bo comrade Johnny ka tsana le the disco dance mamiri wa tsebeletso ya le sedi efe morong tlhola ga ile ka o tshepisa ka re tla ga fitla ho reng yena he ke mo teng ke tla be ke mathela ka mona ka kampong ya sewelele ke re kopane le mohlanka wa le hokela ka mona ke aptileme aptileme le ka engwe nso
4: makasibe ngi teng le ka engwe
3: ha mna ati ngwana mme ma
4: ya le bo
3: ngwana mme khila ga utlwa maobane hore le lalantsa statement e ka nete se hlalosang ditaba ka mokwetlise ebe ke ntho entse go le qetelle le beletse mokwetlise ka thoko
4: malaza ne ri ka lefeli gidi me itse ba mme ke ba di FM ho se mo ba ba ba mme ba di teng ke me itse le ba tsietsi ba se khopa se se holo sa sibelele FC ngwana ne botsama itse ba khopa bo ile ba ka ba dila fatshe ba se ba se ba di ntsho ba bona e ka di ntsho ha di tsamae hantle se tlhopheng ha o ka hopola se tlhopheng se fitileng re la ga ba le pre ha re ka ba ga ba le pre season ya ba ha re ne re qala se tlhare qala re tsaba pa le hantle tela sekentse na precision ile ya bateng ne mo khomo mo tebo bo tamaise ba tsopa bo ne bo lebeletse gore dintlha di tla teng ka ta gona go kgere sole papadi nyana tse mmalo ha re kala na jole fela fela ha o ka sheba hantana le tsena tsopa ntse sa sebetse hantle ne ke ka ho he bo tamaise dula ka banka qete ya gore bo go bo belle mo kotlisi le tlhono lo siema le motlatsa hae e leng Belen Jackson ba ba belle ka thoko hanyane fela le ka ba le ke ho sheba ba shebisana ba ka ba bona hona botata bo ka engwa leso
3: a re shebe le hopola hore jolo ka se hlopa ha le etsa tje le tla ke le shebe mohlomo motho e ka re mokwetlisa ka tlang a tlo le thusa ntle le ntate moswetsa
4: hana jo le jena ho ka hopola mangelzeni rena le motlatsa mokwetlisi le mong e re la ga monka o nantsa le ka mane ka stopeng sa Sundowns yena ya ka seletsa le ntate go tsimo sweta ile mo hoke ene head coach ya GDC ha ka jale tsena tsela ha iko ba ntse yana go itelile ba ne bo tsamaisi ba sopa ba santse bo di tsatsi le ntate le tsono le CM le ntate Helen Jackson ba shebisana ba tla ba bona hona bo thata bo ka
3: ka mantswa mang ha ba shebisana ho ntsona le gona le wa ga ka gona re ka bona le tsono na boela go tlela hape sehlopeng
4: gona le yona e teng wala me ka tsofela dipuisano tsa hai le monga sehlopa le bo tsamaisi ba sehlopa hore na ntote mohlomo le yena ho na le dintho tsa ka hloka ngore se tsopa se mo tsitsa ka tsona o tla tla gone ho lutisa mohlomo ha ba ka ba utlwana ka puo hantle le se tsopa ka fumana ntate le tsono le se ma a khutla go tsena tsopeng ha
3: mona me hakeng ke se ba ka sena go le bua na kwa gona ba tla e re tshwere le nyane nyana empa ha ke le buile ka boteng ba ha o tla ne re bua dintho di lukile bakeng sa papadi ya o sane ka Pretoria
4: dintho di lukile ngwana nne ba hlangana ba itemisetse le bona di results na ba hala le tsena ke ba khotsa fa ho ha mme mo tsomo re kana ha tswa ka yona Sundown so ka tatila ka o sane malagwe
3: ha ngwana mme ha ke tshepe go tla ba jwa le batla le phallela masele ka mong
4: ya le bo malagwe
3: thank you ngwana mme eno he mamedi ke yena mohlanka wa le hokela wa siwelele e leng aptile mi mohono re sa le mono sa fa itsebise hore ho dia ho patalwa ha di bonus tsa FIFA World Cup ke ka lebaka la tjhelete ya lekgetho e lokelang ho patalwa ho latela melawana ya America. Tjhelete ka ofela ya dibonus e ka balla ho dimilione tse 60 le metso e mehlano mme a o e sheba ho bolela ho sebapa di ka seng se ka fumana bonyane diranta tse dimilione tse 2.5. Empa he, monna ya batlang ho kgethwa re be mo presidente wa SAFA e le monghadi Sandile Zungu eo ha jwale ntse le yena modula studio wa Mazulu wa mapeshwa mkone ha a hlalosa taba tsena tsa dibonus ho ya ka yena. Yena o re ha re mo utlwa rona o re yena a ka etsa.
5: Is not in the bank accounts of the SAFA players, of the Bafana players. If it's not in the bank accounts of the technical team of Bafana, by close of business on Thursday, today is Monday, by close of business on Thursday, when I walk into that office, those who are culpable for that injustice will account.
3: Ke ka mogwadi bang ka teng a re jwa ka mo bana ne le manta a re yena mo tla fihlang ofisi mono ka la bone ba tla tsama ba ikagabele batho ba soka ba ba patala di bona setsa ba thoro na ha ile monana go e kana se fitile impact di bapadi ya di so fumane bonus go bane ke mo ha di zungu di khatho di a dula ka mqebelo tsa safa na ebe ka bona safa e ba le botsama isi bo bo sha ketapilencha kapa go tlo bona safa ntsena le bo le ketapile ya Denis Jordan le bo mphato wa haena ha re tsebe mamedi go tlo tsha gongwe sa le molora ka labohlano ke tla ke go fe hape puo ya mongha di zungu ha re ya re lebiletse tshwana le tsa bo VAR ha ile jwa le ntumela ke dikobela ka mane ka Auckland Park
6: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
7: Heidelberg, toropo e ka borobotšhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.9.

0: Lebitso la ke farm boy.
1: E monate.
0: Imaliam.
1: Ke a rata.
0: Ke a rata. Ba banana ba mo.
1: Mm.
0: Kuta ka poko.
1: Ah, ke a rata, ke a rata, ke a rata. Ke mfanaka, ke farm boy.
0: Imaliam.
1: Yes. Ke mfanaka, ke mfanaka. O tswa ka monaka Kaseke ka Boss Town. Gala e push, gala e pusha. Million a ke a bona. Wa hola man. Pina engwe lengwe lengwe a ntshang. Ke bona golo ka nete. Farm boy. Yes sir. Shobana ba se ba tsala fela metso. Tsoka le bile selo shobana ba tsomena metso. Tsoka le bile jalo re nyane ya borobedi. Mamedi o kwa letsetse 086 300 3084 086 300 3084. Maikutlo a hao ka swelelo. Ho ya ka wena qeto e ba inkileng. Qeto e ba inkileng ho ya ka wena. Ha ke tsebe maikutlo a hao ke a feng ka qeto yeno. Na o dumela hore monghadi seema ha a fua nako e lekaneng ha re hopolo re sehlopha sena sa Siwelele e leng e nngwe ya dintho tse ke dumelang hore ya ba lematsa. Siwelele ba ntse ba le Pretoria o bolelang hore hohle mo bayang hore ba bapala lapeng kapa ba bapala ba sa bapale lapeng, papadi e nngwe le nngwe ba e bapalang e hole, ba dula ba le koloi, ba dula ba le beseng, ba dula ba o tseba ba lo bapala Bloemfontein ba tloa Pretoria. Jalo ka ho thwe dipapadi tsa bona di Bloemfontein
0: fela. Siwelele se.
1: Siwelele, Siwelele ntse
0: se bapala Blom.
1: Ha se bapala Blom.
0: Se tloa Pretoria.
1: Eh ke pa Blom ke lapeng, ke le bala la bona. Fela ba palama tshwantse ba palame bese ba ekwa. Na se tse dintsa di nthotse leng hore di tlaetsa ho be thata. O bane thwasa ha ile hore ho se papadi engwe lengwe ba palang e tshwana le hao ya e se ya lapeng, e se ya hao, o dula o palama wena jwale le tsamaye dihora-hora o ya. Mohlomong ke tse ding tsa di, ke se ke nahana fela. Ke a hopola chairman ha na le teng ka bona o la e hlalosa taba eno. Fela, nna ke sheba jwalo ka motho wa bolo, nna se a mang a mabaka. Siwelele se tsamaisitse dibapadi tse ngata tse ka ba 23 ha ke sa fose. Na le yona yeno ha se engwe ya dintho. Fela hape motho o kgutlo re, o nna le se le bapetse papadi tse hlano. Mokwetlisi monna ka nnete re tla ba le tshepo jwang. Papadi tse hlano re lebeletse, ke papadi tse hlano ke dintlha tse leshome le botse bohlano. 15 points o na le 2 points fela. Na banna re tla pele kapa jwang.
0: Thata ntho tseo di hlalositseng ka ofela, hore na sehlopha se dula ho kae.
1: Mm.
0: Hore na dibapadi di a rekwa kapa di a rekiswa. Bobedi ba diqeto tseo bo boemong ba botsamaisi. Bobedi ba tsona. Jwale. Ke a ipotsa hore jwalo ka ha o tsho dibapadi tse bapetseng selemong se fetileng sa dipapadi, ke hopola hantle ha mokwetlisana a hlalosa hore sepheo e ne le eng. A bontsha hore sepheo ne le taba pele ba dule ka PSL ba se ke be batso. Ya bobedi e ne le ho leka ho lwanela ho nyoloha ho fihlella mane mahareng a loko. Ha itseri ya ka bontsha le leano la bona la hore ne ba ikemiseditse go la ho ka ba haetsahalang. Ba se ke be ba lahlelwa ke papadi bonyane ba bapale draw. Ke hopola hantle re mmotsa gagwe di draw tse ngata
1: tse. Le ba di bapala di draw.
0: A re a bontsha hore ho latela maemo ene ba le ho ona. Taba kgolo ne le ho tsitsisa sehlopha. Ha e ba selemong sena sepheo e ne le hore sehlopha se ntlafatse maemo ha o bapisa le lemo se fetileng. Ne ke lebeletse hore ho tlo rekwa dibapadi tse leng hore di ntle ho feta tsena tse tsamaisitsweng.
1: Le nna ke tjho jwalo. Hape ha o tsamaisa ba, o ba tsamaisa ka lebaka la hore mohlomong ne neng sehlopha se tsamaisa dibapadi ba re ha re fokotseng tjhelete e re e patalang batho bana. Re kgona o bane nna ke bona Siwelele e saenne dibapadi tse ngata ho tswa bo ABC Motsepe, e saenne dibapadi tse ngata tse leng hore ne di sena dihlopha. Jwale re tsamaisa bane re etsa eng, re thaola taba ya budget. Hape ha o tsamaisa
0: ha ba re theola taba ya budget, ha e ba re theola taba ha hona bothata. Ke qeto ya kgwebo. Ha e ba re theola budget ga itse diaka sepheto, re amohele sepheto se tlotla le ho theoha ha budget.
1: Hobane ha ga saena dibapadi tse leng hore ka nnete ga itse di ya ka hore di sentse di le malala la o tso
0: hore di ka ntlafatsa maemo o tloa di drone tse ngata ho ya ditlolong.
1: Ha re sheba
0: le go
1: ke se bapadi se pek ha ba gale tsetse 0863003084 le ka we sheba 0863003084 maikutlo a hao ka ditaba tsa Siwelele. Le se di dumelang
2: le kae ba tukana
1: re tele kae boswa ka
2: re tete ke moruti Abraham Sibulefunkeng
1: tate
2: wa tswa kana go tsedi mathata re a yetsang ke hore re shebe mokotiso ma ba ndi bule ka tabeng wa bohlokwa hore na go nyeo dipapadi di signwang number 1 number 2 di rekiswang na ebebe mokotiso ke party and train jwa kana go motho fumana hore na go di rekiswang go shebuwa mokotiso still na win again ele ngwana mathata maholo ano a jwa le ke botata bo boholo taba tswelele ena ha re sa itukise re le blue fountain re tabola re hloka se ba ke ntwe se hlopa ka ra ka ra blue fountain
1: fela jolo ka monga se hlopa wena ntate moruti so ba petse di hlwa di papadi tse hlano ntate papadi tse hlano ke 15 points ke gona o tlileng ka 2 points talking ke wena ko kenye maotong a monga se hlopa o ka ka nnete o ka etsa jwa mmae monga jwalo
2: wa tsang tsenka nka yetsa ho santse ho ya ka hana ho santse ho le elia ho lo hore re kanka di qetotse jwalo unless ona le ntweng re bone nkankane e di audience le ba mamedi ba sa itsebe kanke le ntwe mara ha to cheba no yana ke nete a ke ha ba ke opola ntle 2 ke draw kapa 3 ke draw and then lose ke 2
1: exactly so, ba petse draw tse pedi ba lahlelwa ho tse tharo
2: o se tharo e ke o pulanyana tswa
1: ya
2: jwale go di mabo e o sontse le furu gore ka di saita anything o tla o pula gore bolo ha ina def wa ke so go sa ntse le editor she le perfect sentse di setse ka pele ha e ba hana jwale ba tsamaisa mokwetsi ka go pula gore ba tsatsa ba kinya mothata tsa fetola ntho le teng ke ka ba ntwentle nna ha ke le mokwetsi ne nka le ka ho mo fa chance ba ke sa game tseding tse ka ba ntharo tlo o tsena tsela
1: a go tswa hantle ntate re rutlwa ba baga le buile
2: ke le buile ke moruti Abraham se ka blue fountain
0: ntate Abraham
1: arbaut
0: mamiri mo endumela
3: ah nonza le kada
0: shapu jwa papa
3: ah ho shapu ba fetu ke ntate le tie ka West Maria na ba fetu maikutlo a ka a magutshwanyane khala se ke le bulele se shapu se a tswelele ha se ka khwela ntate le sona lo se matsa mai ba tlo tla jo ba ntse phoso e kgolo ke kutlwisise ya ka gore dibapadi tse ke di bonang mo tse teng batho ba o tshwana le bopotsane le bomang setlhopha sa letsoelele ka mokgwa o se theuweng a ona mokotlisi aka ba utlwisisa setlhopha seo jalo ka ntate lesalo la seemo e sa ntsane e le go seng go tsamaisa mokotlisi ga ba ka tsamaisa mokotlisi e le tla gopola karase re a sa theng
1: ei fela nna ke sa ntsane ke tsho ntate gore points tse 15 o na le di-points tse pedi le nna ke le monga sehlopha ke tlo qala ke se ke sa duduseng
3: kana se wa tseba ka nako nngwe go ka dintho ka maikutlo sheba ntate Chipampengese go dula o tebelwa coach no and then mara ona motlha Chipa United e winang league wa nkutlwisisa tlwelela mokwetlisi a teng le mofe monyetla gagolo ga e le mokwetlisi a nang le kutlwisiso ya setlhopha le vision ya sone mofe monyetla e sale o seng gagolo ana ba ena kgalas a re so bapale le papadi tse lesome fela chiefs ke setlhopha se segolo balatedi ba na le olwana e ntse e shapua o ke ba bona batho ba botsamaisi ba chiefs bo tsamaisa mokwetlisi ka pelenyana je le kgale
1: a re leboe
3: Bela ba bona le tsa la nka o fitse ndi re sa di tsitsi tsi ngwana karate mara nna ho ya ka nna go seng tsa machanda re solo lo tse ma jale bo bana be
1: a re a le bo wa re a le bo wa le seria fa tumela
4: nna
1: yelo
4: ke re tate kobo do fonte
1: a ntate kobo
4: e mo rena ka nna ke re ka bo khutsa yana mo rena ka ha ba tlwele ntate le sono lo le bo etapele botsalene tsopo go tlhong ba kwa le sekgeo sa re sa dibapadi tse tsamaileng morena ka ga ke na ditaba tse ngata
0: ei fela tšhelete ga e ba ke yona bothata ba kenya pokothong ba fumanang ka montate
4: ba fumana yona yane e tsamaisitse dibapadi tsane
0: ga di a rekiswa ga ona e keneng gobane ba tsamaile
4: jwale go lokile ntate le sonolo ha a tsamaya mme o kotlisi yo yena ga ke rekwa ya tlo kwala lebaka leo
0: a ke re wa utlwa se ba kentse mokwetlisi gana jwale motlhomong yena pokothong e ba leng go yona o dumelelana le boemo
4: atšhe mme ka bogotshwanyane a ke na kutlwisiso ka nnete ke bona e le tatlhelo e kgolo ka ntate le sonolo ha ba le ke mogho mong wa go kwala lebaka ka dibapadi mo
1: ya re a le bo ntate ga le bo o bua nnete ntate hore nna ke a di rata dibapadi tsenyane hei fela kgaitsedi ya ka PSL maemong a hodimo haholo ke shebile bana le dibapadi tse ngata ho tswa DDC tse ngata ho tswa dihlopheng tsa bo ABC botsepe ho tlo ba boima ha ena ba bonolo kgaitsedi ya ka haholo ha ba fihlela dibapadi tse e leng hore sehlopha e le hore ka nnete ha ena experience e kalo tshwa e tlo ba mathata le ha bana ba katla ba tseba bolo ba tswa bo ABC ba tswa bo DDC ha e le bona fela e fana ka bothata
0: go tlile go botsa potso ya bohlokwa go tlile go botsa chepa torna ba hlile ba montsha ka go tloloa sehlopheng kapa mohlomong ba motlosa sehlopheng sena se seholo ba moisa sehlopheng se seng karolong ye nngwe ya sona sehlopha fela ntsa le ka hare gobane taba ya gore o tseba masele ke nnete
1: ebapaletse loe bapale
0: wa tseba mohlomong he ha ebenyaneng re sa bone a ka kgona ena ya ba mokwetlisi wa sehlopha nna ka nnete ga ona dikarolo tse dintsi tsa sehlopha ntshetso pele mo e leng gore a ka sebetsa teng go bona hetse gore ka nnete o na le bokgoni
1: ebile o sena le kgatelelo e tshwanang le PSL PSL mona ho go betwa sa lese dumela yes sir
5: eitara man karas ha re se re bua varne 5 games ke game tse ngata blind 5 games ke game tse ngata ha bosoko and as a professional coach and lena as a chairman ke investile tjhelete tse ngata ngata ke tseba hore ke tswa ho reka status kwa na super sport even ka ba ka lahlelwa le sponsor sa Johnson and Johnson mona pila t-shirt tsa rona ha se sa le yo sponsor ga seng and can you be performer so I need to make a plan how shall I that the chipa mpengisi mushimano wana ana tsama le rulani mokweni last season game ya pele o ba petse 1-1 le Sundowns a go tibeka chipa mpengisi are five so 5 games ke game tsenga tsa blind
1: ya nna wa tswa intsosa hona mo hore ke ka o ke reng tate mohlomong re ikenye maotong a monga sehlopha chairman hore 15 points monna go le house e bala jwalo 15 ho 15 ke na le 2 points le nna e ka ntsosa
5: ka nnete wa utla ntate ke di flights ba tswana ba palama difofane bana ne di player ratse ha ba lo performa bo ha ba lo bapala bo debe ne bo kae but o o ntla lo fana ka 3 points e debe ne ntate
1: mara wena ka khiso jwalo ka motho wa bolo siwelele re kile dipapadi
5: a bankile mona bana ba bantho ba di bana go tikeng bana ba promotile bana ba banyane bana ba batlisa ka mona professionally
1: jwalo re lebelletse maemong a jwalo re lebelletse gore
5: but you got that professional football o tamile jwalo le wena o game standard sa house of wa monyetla o jwala ke khalo rapela hore ntate modimo a kampa ka bapala professional jwalo so fuwe monyetla
1: tlamile
5: o bapale no ba kanjani ha ona hore inki re ipuelle o tlamile o bapala ke go rapetse khalo khumama ke
0: fela o bua ka hore tshwantse ba bapale o bua ka dibapadi ho tibetse mokwetlisi
5: tswasa ha no sukana mosebetsi se khukhuneki yana se ka tawe tebeka abutuana na coach Kaizer Chiefs and ga tseba ha na le mani se khukhuno ona performance wang wa rapela le ene ntate le sonolo u tlo fumana sala no tshina ri tlo fumana breaking news ya hore kwa na coach
1: amen le se dubelang o qetela
6: qetela kai
1: ha
6: mona di kopa bua le wena ka thuka a se bulu tshwaelo
1: thank you mama le se dubela a re tshwara mona le se dubela ai Hey mo bameli ke tsala tselo re tla bona henta te mosoetsa wena thosa ntate mosoetsa nna ke motho ke botsebang o tswa Kronstadt mona Mozolo e sala le Super Sport na kwe telele ke yena motho ala fa bokamoelo mokotjo bo Kemiti Rasmus batho ba tsana le bo Zongo Masibusane Zongo ke yena na ba fimonyetla bo Mokeke kena ana banki ba sale banyane a coacha bo di under 10 under 12 super sport o mane under 15 ke motho nna ke motseba ka bana ba banyane ha holo ke yena o thungo tla tshwara mokobobo mona ho siwelele ke motseba ka talent ya bana hampe re tshepe hore dintho di tla tsa mahantle ke bo madima abe papadi a ya pele ho sane a fela he
0: o bapala le boma tsa kholontsa bapala le bana
1: ho sane
0: o bapala le boma
1: bani
0: Boma.
1: Ai. O bapala le masanda wana ho.
0: Ai.
1: Ho sane. Maemong ai. Fela ba le bolo ke bolo.
0: ne ke tla mo
1: bane bolo ke bolo
0: hape o kwisisa le tlobolena le a lefu
1: yena ke a motseba ka development ka net fela na o tla ba le nako ya ha ke tse
0: taba ke nako
1: o tla ba le nako ya bana bana ba banyane ba
0: yena
1: ntate mosoetsa sentsega ka mahlono
0: ba mme re ntse re mahlono ra ke a borobedi yena tsebeletso ke le sediwe SABC tsietsi mohala di u bala taba tsena.

0: That is good. Ya no yena o khathale o rena o kae. Haila. Wa sinyea. O mme se betswa se FM ba so tsake na rao a moela hle mo khathelo kwa boraro wa o qetela wa thagwa breakfast show tswa sala ba tukada. Re radio metsotsungena le shume le motsolo mong ka mara hora ya borobedi. Ke bongo muffin. Sebeletsong ya le se FM. Taba kitsena. Ke nako ya la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi lena o na le monyetla wa o hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 31 million rand. Ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebela ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lena ka hora ya borobo mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang kwano Afrika Borwa. Ee ya bo, a ke re ke tsho wena. Ke lotto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Ba pala ka boikarabelo. National Lottery. It's a maiswa kamolao ke size khaya
1: shebela ba tsebara re fela ba tsotsa ke fela tseo ra ya bo robedi ke mahlalo go borra re bile le o qetela mo the biggest money drive ho pola mabedi go dinye tlang re le ba ka mane ka bali re le ba ka ba ne ke ntse ke sheba letsatsi le letsatsi ya ke tswa fela ke a sheba maemo a le o dimo ka mo hi khona le metsi ya 10 twas ntse ke ya di classing ana jwale
0: tsai
1: tsa o ses ke motho ke le motho a ke nang ka maoto fela
0: thanda o tle stiff gate ya good melo ke na o sna
1: ma medi metsi a mono metsi a o batla ka hane ke metsi a nka a o batla ka hane
0: ke batle mathata
1: nda ona mathata ke lo le thusa ga itse dia ka lo thusa ke mo ma medi o tla ba bo ha
0: ke batle mathata
1: ba ma medi ba tsama le rona le selile hantle thosa di le hantle a ya re kopane ka mono le skebe a motho a ka robe yang hana jwa le wa sala ba le ba go tsa ma le ba ga o le a ka robe yang hana jwa la ke ja gheps wa sala le ba go tsa ma le thwasa o itsitse ka jelo go tsa ma ho sala ba ba re ho ja fela wa tla ka ice cream mono sa go khutlisa e po
0: a ka da
1: thwasa o tsa ka jelo le tsa ma ho sala ke ya tsa ba
0: Lauta Jobon, ki bana ba ni

0: That one alone topela di.
1: But so joal, bagale a topela kamo.
0: What topela di titifats? Kere joal, bagale joal a lofit. Khepsi ena utolori, kese titifats kamo yon.
1: Koko joal un posale, riske rabale mat.
0: Ay, kona la no solo hubi gan.
1: Joale bayam bal, lesh soko bele mat kaka ilala. Kaz ni kao kabale.
0: Nema mtu ansa wabapa.
1: Aung kabale mtu ansa wakutu. Khepsi wasal. Awa sala babedi re batla go buisana le batho ba sebe wa tseba ka dilabobedi tsena re bua jalo le batho tswa mesebetsing ka pa industry tse fa pa le makala fa paneng jalo ka jeno re batla ba sebetsa di moshare ba e simbeng ba di mosha re batla ba sebetsang di moshare mo sebetsi wa le kena lui potsa ka nnete
0: sebetsa ka bafu
1: ba sebetsa ka bafu thwasa hona le ba bangata be ke holang ke batse ba ke ipotsa batho ba ba gona jwang a ke bona ba sena ma thata ka nnete ha ke rutwe ke mosebetsi wa lona mohlomo diphepetso tsa le kopanang le tsona mosebetsing ono ke difeng ke mohlomo ntho re sa itsebeng ka mosebetsi wa hao nneng a ke re jwale re na lotho ha nka se kgone
0: mohlomo ba ka re jwetsa mothala ka sebetsa mosha
1: o la sebetsa mosha ke ana ka se kgone thwase ana ka se kgone
0: ka se ba fung
1: a ka se kgone thwase ka se kgone
0: e jodi to
1: e o ka drive
0: Hey,
1: how do you
2: know? No, it's not that bunyani wo wa o
1: khana. What's that? Because
0: I'm a samufu, ale kamo.
2: Hey,
1: kina. Because I'm a na di family di labo kukuwa mo na.
2: Because I'm a mona kireke.
1: Kitele
2: petrol or fuel.
0: Petrol or kya ibo.
1: Aikon.
0: Otole mo time ma ni mo kagakan di jo drive through.
1: Aikon.
0: Abe ile mufu kamo na kamo. Oto jamufu ale kamo na.
1: Jale ma kesi ni mo hona lin tuena bare. Haliba bo ni babu otachi ba sweza mo na. Ba mo na chote sosa. Hey. Kasi ya kiku kwa
0: kwa kwa
1: kwa. Eh, bari. Bari. Haliboni babu bezachi.
0: Aki na ya kibu shati zale. Kia ikuza wana ya chaka.
1: Fela mchomu mbabu ya jualo. Asima tukau fela babu shapanka niti baeta musibetu ununu. Huna le abu yeti
0: abu. Huna le basa yeti musibetu wa mosha. Babu shapa.
1: Babu shapa. Tanki. Tanki. Aka gale sese. Badi mosha kwa kibu wanabari bata. Nisimbe mbadi mosha. Basi beta di mosha kwa. Aka gale sese kamono. Tuasa ena ya batu ba nse mbasi nya.
0: Ditora tsa rona khada e re utlusa
1: botlhoko e fana ka mathata e laba mathata kwa kwa mane ho laba le nako e telele mo lesedi le ne le sa
0: sa rutwe
1: ha o shebua o fumana hona le batho bana na bantseng ba senya bo di thapo tsena tsa motlakase thapo tsa bo Eskom mo ditora tsa rona ke mathata fela jwale ka re mathata ao a sale ka mona ka Thabantsho mme ke a tseba Thabantsho ae ameha ho bolelang hore le boss town ya ameh jwale mo mamedi ha re thusaneng neng ntse re ha re lutle hantle mona ha re tse hona le batho ba senya makation mona mo go dulang e be nthotse o ka ofela di ama hore o khone o rutwa hantle jwalo ka le sedi FM di ba ke ntse ding ha ba re fumane di ba ka tseba nantsi ba re fumana hantle o bane bo mamang ba nkile qeto ba lo senya di tora tsena ba lo senya di thapo tsena tsa Eskom jwalo ka Thabantsho ka mane ntse ke shebile di nepe mona ai ba sentse ntho tsena tsa Sentech tsena o ipotse hore batho ba senya ntho ba di isa kae ba lo rekisa eng kae ka pa ntho tse di etswa ke batho ba tsebang bana ho bana ya kutlu sisi motho a se nang tsebo hore ha ke long ka nthwane ke eng tholo
0: eng ka
1: bile o isa kae
0: ha bana ba
1: tsebang tsebang ga itse di ba itsa nthotse
0: ba bang ntho bohloko gore ba bang ke ba kae batho ba seng ba tshwerwe ba motlakase bo ba tsebang ba motlakase
1: ka e mona
0: o fumana hore ke batho ba neng ba sebetsa motlakase
1: ha o le motho fela o sa tsebe ha o ya mogolo o lo senya eng o lo utswa eng o lo rekisa
0: ebile o ya kae
1: o e tshwara kae o qala o e tshwara o e gaola kae Hai bana. Eh. Ke wa di bona ne petse thwas.
0: Hai khonana. Ne man.
1: Jole
0: ke shebile.
1: Ke mathata khaitsedi aka ke mathata. Neneng ba le ba ditshotsa ba Alival. Alival mo na re krikena. Ke Alival North a kre.
0: Alival North.
1: Ne rena le botata le sedi ha ba lutu ho hang. Le sedi ba ne ba sa lutu ka qwaqo. Jwale o so tho Thabantsho le botshabela. Ah e tla re bakela mathata.
0: Se di batla le tswana dikenywe di camera.
1: E tla re bakela mathata. Mme ba mamedi batse ba dinthotse la bentse ke tshokire. Dinthotse di etswa tshe ke batho be re batse bang hore bo mamang ba etsa tshena le tshena. Re thuse ka go thusa le ba mamedi. Le maobane ka morao re bue ka taba ya le police ka
0: mane
1: ka
0: Excel.
1: Ka mane ka Excel sur. Ntoko ha tso ditse ba mitsa movers. Ka itse ya ka ke la ka bona hona maobane bo horentsa bo le shumele metsumedi horentsa pele.

0: lefapha lena la sepolesa le tsamaiswang jalo ke ntate Mbalula ba ne ba ile ba lo bona lelapa ka mono kere e ya thwasa o tshwanetse ka nnete re diqale ka kwana gore utlwagale nenneng batho bana ba ba sa tsebe gore go na le mathata a tsena a tlhaileng
1: ke ka gore leng kgaso ya setšhaba wena kgaitsedi yaka re leitlho la setšhaba re molomo wa setšhaba mme mmamedi re a leboga ka nnete ka tseo ratla
2: wa tsebakeng ke rata kasi yaka gagolo empa e se le nako e telele gagolo jwale ke sheba ke nagana re lokelwa ke bophelo bo betere go feta bonang go kgaolwa metsi matsatsi a mangata diterata di a senyega ga o motlha dintho di lokiswang ga ke kope letho le majabajaba ke batla fela gore dintho tsa motheo di sebetse mme ke a tseba gore di ka sebetsa gobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng ke batla toropo ya rona e sebeletse botlhe ka gona dikgethong tsena ke voutela DA
3: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
0: etsa jalo re letsetse bashoma mabedi a botsomong fela betshwantsho ka boraora ya borobedi re kopang ka mohala wa gao wena ya sebetsang mošareng diphepetso tse le kopanang le tsona ka moo a ke le re letsetse motlhomong go na le ntho tse re sa di tsebeng tseo be ntse re bua ka tsona le re sheba fela le re a bakatsi ba batho ba ga ona mathata le bo monate re a sebetsaka okoletse 086 000 3084 086 000 3084 romela di-voice note ana jwale 079 758 5066 079 758 5066 le etsa mosebetsi o ka nnete mosebetsi o le o etsang ona ga o bonolo re a tseba empa ke mosebetsi o botlhokwa golo re letse tse ba sebetsang dimmošareng le diphepetso tse le kopana le tsona motlhomo a lepatalo a gotse
1: le a ka ba o la ka sebetsa teng ga o sa sebetsa teng fela e tsa o
0: tsamayake
1: re jetse mmamedi ratla
4: lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka matšeke ga dikgogo di thoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng

0: bile kutlile senganga ntse sebetsa jwalo sebetsana jwalo le album ya busupa ba go iketa go iketella o so se tanya ne fela tuk senganga ha reperu ha reperu ke tsega tumelo ke padisa. Ke ke bona ba sa di rekise ha ka lotse.
1: Di aparo ke sehlopha fela. Bohulu bana.
0: Eh ha ho lotse na ba ipotlisa bo di vest, o kile bona a se anga toka bona di vest tsa bafana bafana mohlomo le bankeleng le itse. Ntle la ho le khala se
1: fela. Ke ba ntle tsona tse ba
0: ka bona tsona ga itse ke tla le rekise. Ke
1: se ba bana ba bamba. Ba haellwa ka kwana le lane na le tsona.
0: Ere go tle bo so. Ori. Yeah. Ai Robert.
1: Ntse jo ni se go kenya mo.
2: Hey. Papa Junior. Si pa ke soke. Eh, era le di ntotse pedi fela. Tse ile ntse antlwe di sa go se go sebetsa mo mosharing. Ya pele. Ko hore. Ke kopane le motho yo ke motsebang ke sa lebella ya bobedi wa etsa hala go ke etse phoso ka mo di tupudi dula ka di shelfong ka mo hona le ka mo ka kere ha wa tlame hore o kene o kene fela ka mono ha o gone o kene pele o kokota o tlame go gugugugu ebe kona o bula ha o tsatsa gugugugu le matile le ka mo ke le bulel ha le bule ha le bule. Ke maskomela putsana wa lesantsi.
3: Eh khala le thwasa, ai ke Stuart so tsane. Ala, mosebetsi o nkile ka o etsa. Beke tse tharo fela. Ai ke akutlwa hore ntate ke gone ho hang ho hang. Mihlena le mihlena a nka kopana le stopo ho ena ka e hopa hore. Siwa ke a ke chaisa mantsi wa ke tswana la ke nke. PDC a hlo. Ka bona ora ka marabe ke tsetsa rona ja tloela ke sa gona ja re ho ha a o ntlotse ne ke re ja o le ka o ntlotse straight
4: dumela nkhala sele thwasa yo lo ngopotsa thongwe khala sele thwasa le bua ka mosha ke kopo ba motlhoka le bitso ka mona ka freaker the flay ila ga tsa tsile leng ka mane ga tlatswa mofu ka mane jwale o tla ke metsi a tshisa jwale e ka bona na le o tletse moya ka hare tsa re mo ga metsi a tshisa ka ka go a bohla ga fela a re le ga ba le ya khala se le thwasa ya ba ke ketetse ya ba ke ile a tsa go tshisa
0: da ka ya
5: ene bali o tsere rentse di ba ka le bo stress plus nna ke se bitsira ke sala monyane ke re bo ma 19 years tswela ke le bo ma 25 because ha ni six a go and then next it's mo sebetse o bima ne ke kopa fela ga ra ke mo pa ke se boga ho tli ba le di tupone di kena di tswa tsi di kena di le si hanne ha bana empa he ai ke mo sebetse o so ka mamello lo go dikise kelello ba a se dikise kelello ma ke mathata ka mona ke tshepo ka mona ka le di boga ntle thusana mfina ga le khaba.
0: Hey, era ga bautu, era bautu. Le seria fa tjubelang?
6: Kana po ne ga.
0: Kama na ti boso.
6: Sha po go po pele fela ka thuko for man.
0: Hi my brother.
1: Arriva ka mo.
0: Arriva ka thuko re moyeng.
6: Eh, si ne gbata ke na reception in for man.
0: Eh, sta ye tsa re moyeng bra ya ka mana. Ha re letsa pina, re dula re le khalmella ntho iwa le boso a ka mo.
6: Okay, sharp.
1: Hey, tadas. Sabe le tsoke le se di moyeng dumela.
6: Le ga si badi.
1: Re tele ga papa.
6: Next year, therefore, get me more than a bit. For 3 years.
0: Hey,
6: more.
1: And another set.
6: Give a ladder from the baby, give a ladder Natala. The old night tickets on us to put. How not next? But what? Who fell? But what do you kill him by way?
1: Who fell? But one and Libby Chow.
6: By and Libby Chow, also, I'm Siamo, Utam Solamo.
0: I don't know. Ke mo sebetse o tloile yang ho ya ka wena kore ke batla ke botho o tla o tloela
6: o tla kore nna ya ka nna ja o rata nna bona ja o rata go bane ke mo sebetse o tlokang batho ba o sebetsang
0: yeah
6: ene batho aba o ba tevela ba ora this is and how far ona re sa boloke batho ba tlolokwa ke
0: bona batla bolokwa ke boma.
1: A le nna ntate ke mosebetsi o ko hlomphang haholo o ko thabelang hobane ntho e buang ke nnete hlomphe o fa motho ha sa phethetse leto la hela bophelo ke ntho e kgolo ka tsela e makatsang.
6: Thank
0: you. Re a leboha le se re fa tumelang
7: kgotso thaba ba tsukara
1: ngwaneso
7: o aish nna ke ga se beletsa mo
0: eh
7: ma gona ne ke se tsiba mo. Mar house haba nye man ka mo tshafo ka etse ane bui mama ma tedi tsa di topo mo na di tle di tlhagala ke tsiki ka ke tsama bolong kwana di tla di sinyeile monna tedi di ka puwe sho tsena monna di di tsona le ka go le monna le tsama ka tshoka monna ma ke ntse bshoko ya ya
0: fela lona jalo ka basebetsi mo bona le thuso le ifumanang e le ifumanang jalo ka otsho gore ke a ipotsa le nengwe bona setopo se sinyeileng le nengwe bona motho mo tsebang le a thuswa le lona mohlo mo mmono go le khone wetsa mosebetsi wa lona
7: ha hona niche that o hang ha hona letho go re nka ga mohlo mo ba o fa yona ba o etsa eng ka ba o etsa o tla mosebetsi go tswa ntso le jwalo go ke ntse ntse fela thing man se o di bonang go ha o le mmono ke ntse man go hloko man
1: lona jwalo ka batho ba di bonang ba utlwang bohloko hakana. Batho ba tlang ba tlo bona bafu ba bona le gona ho ba lukisetsa mofu wa bona hore bona ba seke ba le malajwa lo ka ha letse ba hore ditopu di a le matse
7: bona he ha kore na nakwena ya bo motho mo bola bohlalo ka bona bone so ba santse ba ntse hantle santse ba de wo hantle kuma se kuma ba sa batla fela ka ho tlo ba hlatswa fela
0: ba bona eh bona yena etwa sa e botsang ere ke ke le fela hona mo le gona ho ntukisetsa seo ke lo se bona ka mo mohlomo le re ho nna hore ei monna
1: o tshabea ha ho o tlo ska le mala ere re mo hlaise ka tsela eo tla gona hore wena o ska le mala le gona ho etsa jwalo
7: a motho mo le mo tshabile bo yena ka mo
1: ya o bua
7: ha o ikatile
1: ke a le bo wena khaitsedi aka
7: What's
1: about you, but it's a naked boy.
0: Yeah.
1: I don't know how to land with another
0: one. Why put our banner?
1: Ah, Ulandrate.
0: Eh.
1: Don't you suffer for cooking? It's about to be to a mushroom. me e nngwe ya dintotse golo e nngwe ya dintotse golo ke hore o behe motho hantle hore beng ka ba ha ya ba fihla ba ske ba le matswa ke se mo hlahetse mufa Shepard Pepi ga itse dia ke tlo ba pala pina bitsola ha o ka moga mona utlo
0: re tswe
1: ke o jwetsa Shepard utlo
8: ah
9: ei
8: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
8: ah, ah, ah,
0: ah, ah,
1: ah,
10: ah, ah,
8: mamedi wa tsebeletso ya lesedi FM morong ga ko lebowe DJ ko lebowe the disco dancer le wena comrade my comrade comrade Jonito mamedi ke a matha ke wela ka maseru ka mo ka hare ho mo ke tshela mo ka re ke wela maseru le sotho ka rona ha hona te motse moholo kopala ntate miki ya ka mo ntate miki ya khotsolo ka e ka jene
11: tsene ka ja ke re ke re ja tsaka lo la le ha ntanda
8: ha ka mo ha u hlentate
11: ha ke go ne phasa wala ka ntata ha onda
8: ei ntate miki ya o matisa moya ka thutentse chileng khatea Impa le o le bantwa di miki ya ke re ditlwele ke bona go tla le tshebetso e matla ka mona e tlabela na le yona ya sehopotso ke ya sehopotso sa mangwe tsala jwa
11: ke le bona re ka tsha re di medi tsaba sotlo ba mame di bo sentate o jwalo ka jeno ka pa kere be ke ntse o feta nda tri le ga la hlelo ke mongwa di ba padi dentse di lenyane ya bitsong ka gore ke tota malesela o ba palla tlhopa sa LCS mona le dingwe kgolo ya gona ona ba di khopentseng a ta bo matlaba ke mo ke mo hlangana go letseng go mama le khopeng sa sa manonyane ntate le mo kotlisiwa go nanda de bob mafoso ana di tsa mo mo khatlo wa pele wa dikwene monna yo na re teng mpa he ha ka ba ba teng final squad di yo lo ga di bontsha ntse le ba ba di setseng ya nne ka phasa ha ile la palo se la papa go tla ba le se go potswa ka jeng ntate ntate ka tsaka go ya le shome mapatelo ga la CTC mane le ke mo ka nete kale le la pala papa di re tla ya lo hopola monneng e la phomotswa bo go kumba hai ba selwa di tsana ba
8: e se ka le ka sebetsa hantle tate mikiya ho feta mono hana e ngwe taba ela ene re itse re tla kgere mmeme ka yona
11: ke ho u bitsa tsaba sohle sa tsaba sotho le sa Africa bo wanta di hore le tsa dinane la motlelo so phasa gona di championa tsa gona so phasa le sa di ja batho ntate se tla le ba pala le utula bo bedi la di papa di tsana tsa CAF Champions League ha ba sebetsa hantle go tlona le la pele empa monyetla o teng ntate tsa tshaka tshetso ya rona gore ba tle ba gutle papading eo go loga re tseba gore papadi ena mo go tsa mare di comeback ntate mme ke tumelo ya rona gore ba tla gutla wa gopola gore ha ba di champion ene ntse ba tshwere ke ntate madidilane empa ona a tsamaya ba go sala ntate ka belo malapane wa sekukunimane e le motlatsi wa hae wa mokwetlisi mme ke ena a sa tswale tsona e le mo tsena ntate ka ona re di tshaba sa basotho le sa Africa borwa gore letsatsi nane la motlobelo Dobsonville Stadium papadi tla thakgwa ka gore ya bone ditekete tse ntse di fumane ya compu tikete ke 50 rand fela nda dikasa
8: tate miki ya rengke sebaka sena go lebobele letsatsi le monate le tlhoke tshitiso
11: ga leboga go lona golo ka mokgotswana nda dikasa
8: ke o taba mamere go wela papading ya netball ke mo sepapadi sa mihleng sa Free State Crinums le Spa Proteas Karla Pretorias abe ha meja fa sepapading yena mehe o e sebeleditse ka bogabane papadi ena netball ga ke re utlwa rena yena o reng ka tsena
12: This next chapter, feeling very grateful for what I've achieved during my career. I'm proud of the fact that I've given my 100% every time, and even though I'm very proud of the achievements and the accolades I received, I'm really proud on how I went about doing my thing, working hard, somebody that never gave up, somebody that always put the team first. So those are the person I have become and how I could have contributed towards the different environment. That's the thing I'm the proudest of.
8: Ke tsona tsona he mamedi wa ka tsena go putheletse tsona me ka tshwara le tsentse ke batla go kile tipa tipe ke khutlela ona teng go bana beso ka mane ka di pops tsa gaso tse tlo du sentla sala galla ho la Auckland Park ka tshwara lo bana beso ke tsei
13: e bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella lekwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba botlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: Ho qetile beke ho sena motlakase hobane baahisane ba ka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha a kgone ho bala bosiu hobane baahisane ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsa etsa hore transformer e imelwe e be e qhome. Dijo tsa ka di a bola hobane sehatsetsi ha se sebetse. Baahisane ba ka ba ntse ba reka motlakase ho barekisi ba seng molaong mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela hara bona mme re ba dumella ho senya mafarathatha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
14: Lokolla botlhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 80 gram Cadbury Chocolate Slabs, ntle le bubbly, dife kapa dife tse pedi ka 35 randa, o boloka 15 randa. Kapa 145 gram Doritos Corn Chips, dife kapa dife tse pedi ka 40 randa, o boloka 10 randa. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Ra tsabela tsale se le FM tsutsinga na le shumela metsi robedi pelo ra ya borobong ra utlisisa e ntwe re buang ka yona e buima
0: buima
1: e bile thata em ka nete o re tshwarele mamedi fela ke tsedi ntsa dinthotse bohlokwa tsa go tshwanela go bua ka tsona bang dire amatsatsi le tshabang le dikela re phela le basebetsi ba di mosharing mo re phelang teng e be ra ipotsa kana ko ngore ba ne motho a le jene
0: ha pe re santsane re tlo tswela pele ka yona thwa tshwantse re bueng ka tsona nthotsela le ha ba banka nete ke a gola hana jwale ei
1: motho ba le amene se simolo sa
0: fela ka nnete re phela le bona batho ba sebetsang di mosharing ke batho ba rona ba kenang di mosharing letsatsi le letsatsi tshwantse re ditsebe re bue ka tsona nthotsena ha ha ipele le bona thwase re be re tlo ruta nang hona le thotse kengata tse re ka ruta nang ka tsona ka yona nthwene re buang ka yona tholana moletsana o teng ga itse di aka thuri ho jwa
1: ho sa popa ne be se ho jwa
0: monate monate wa ba ata blomo ka pa ho jwa
15: ah batho wa ba ata man
0: ne
15: wa bata ho kwa hetse rene re na hanne ya ho tla
0: a tswa le rona ha re tlantse ke tshotwa sa ke ai le nna ke bona ka gagwe tswa mona ho tla bolo hobi ho seng kwana ka nne tono hlile ho bona ala hore e hlile ho tla bata ka jeng
15: e hlile a e hlile ho batla ne le lahleletsane hetse mafura
0: tse mafura a di ke
15: mo nya ka tsona o sa le mongata
0: be ke o sa le mongata tse mafura
1: a ke be ile mo koroto e se be bona tshi ya ke ba pale jwa
0: e ba me di na le tsentse
15: ke mo khalmela ke re jwa wena wa pere ma mosesane no a ha ba tlika jeno ma mosesane no mo pere wa pere tsantsa di trek suit
0: a ba thabile ba fana ka tso le tla ba bona ba tsela tso
15: e se ba dinga ka
0: a ba thabile ba fana ka tso ba ba ba ta otla ena le sina ma
15: ya se di ya se be di se hanne
16: ene na yena yena ke ena fane
15: o sa a sa ke tsena ho feng ka ene
0: le ba ba e tsaba la ka tso tsa se di tsa se
15: ene le la ka ke be la fan Hoane nineng o tla thu ha re tleng ka tsona re le ka ofela.
0: Nna ke ba bona ha o ba. Ke
1: ba bona ba buile hwane se le latana
16: ba buile lati.
0: A ke bona ponto tsana le yo.
1: Le le latana za le tshe.
0: A ke bona ponto tsana le yo. A ke bona ponto tsana le yo.
16: Horo toma dingela. Ah o pa re ga yo.
0: Pa re ga yo. Ba tsai university kwa London le tsena.
16: O mo bi horo tota.
15: Yo!
0: E ke la di la tsaga e mpentsa.
15: Ha ba di rata ntse tu come to house and can you sport mo.
1: A boneletse mo. Ke lo ba bontsha fela hore ke o tshwe.
15: Ho go ko tshwe re ka o tseba.
0: Lamba e bala BSc kwa la U of St.
15: Yo!
0: Hey, ke a re.
15: Ba di khalla kane to tsa batho ba di galla kane tsona batho
0: ba di batla ka ona
1: ba di batla ka ofela ba ba bona ne ke batla ka tiba ka le sedi ya Maria mo ke re ka re ke a batla se ka fukise
0: ha you je
1: ah kona ke opola ima la hle
0: oh
1: e set ke hopola hantle a buti ha eng ka ga gore nke ke o
0: ka le botsena tsa bo ponto tsa bona ke di lata university
15: o ba ding ga ba tella ponto ba tu
0: ya eh di abana la botsena tsa go la kwala di ponto ya
1: ya gute ya ngwana
0: ya gute
15: jo
1: tole baby
15: Ke wa fetwa ke tsona ba le besu e re ke le lebohe.

0: mo tshepisitse yona chepate jwa le ba iotla ba bela tshebele tsa se FM nna ke monono ke o sela khazang re tla kopana radio nga pe o sa ntle bo mamedi ha be bo monnate manano nga tshebele tsona tla ngolatela ena di moshaga ga tloisa la morao na le nthotse ngata tse go tshwanelang gore re thuta re thusaneng ka tsona a re kopana o sa ntle
1: Chale mfana ka mazambo kara ka botshabelwa re ai bosebetsi o monate a ga ona mosebetsi o monate o feta wa mochare ke na le dilimo tse 7 ka ofela ke sebetsa mo chale mo 7 ka ofela ke sebetsa mo na ga next ona mosebetsi o monate afika bora re kopana le dingwa pa o sale o renga botshelela o fitlela o renga borobong tsa ona mkaka kara boy sebetsa ke betsile twere
0: a meri hantle o ni mahlo ra ke ya borobong ena tshebeletso ke le sedi SABC tsietsi mohala di u balata batsena

0: ke hloka mothusi le nna ke hloka mothusi le nna metsotso e robong ka mora hora ena ya borobong mogetlelo kwa pele wa lenaneo lena la itlhabolle mo mamedi motle re boetsa fe re o amogela iketle kganolola o seteišeneng se nepaetseng ka nako e nepaetseng lenaneong le nepaetseng le sebohodi se nepaetseng ke a boela gape ke a o dumedisa mme ke o gopotsa ntho ya bohlokwa gore tsotelela batho bao ba ratang na o se o ile wang ka mogala wa ba botsa bophelo goseng go ke ntho ya bohlokwa mo mamedi motle gobane re gauhetse gore e be re tswile tsatsing la ka jeno ga se ka botlhale ba rona empa re gauhetse ke mogau fela gore o iphumane o tswile tsatsing lena jwale botsa ba bangwe bao ba ratang bophelo gore na le bona ba tswile na mogau o ba aparetse jwalo ka ga wena o aparetse e re ke fete mabenkeleng ke a gotla
1: nakong tsa tatlhelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Tlientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le eto le dithuto mosebetsi tsa hao le qala ka kgetho ya dirutwa. Tlhatlhobo ya tsohle tseo di ratang. Lenane o thuto le o thusa ho batlisisa ka dirutwa le mesebetsi. Ke mahala. Ho bonolo ho le sebedisa ebe le etseditswe ho thusa ho nka qeto e lokileng. Kgetha bokamoso bo ho bulelang ditsela le Northwest University. It all starts here.
3: Le Seriefe. A ke mo le.

0: bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikete na. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele a ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
1: Great is your mercy towards me.

ke ya utumedi sauseng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. A re fumaneng lentswe la Modimo jalo ka le ngodilwe buka ke ya diprofebea kgaolo ya leshome le metso e robedi, mme re bala temana ya mashome a mabedi a motso mong. Ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena, lefu le bophelo di matleng a leleme, ba le ratang ba tla ja tholwana tsa lona. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona, lentswe lena le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mamedi, leeto la rona le tswella pele le reng boloka botjhaba ba hao, ikgantshe ka botjhaba ba hao. Mme mo re badileng teng bukeng ya diprofetia, Bibele e re lefu le bophelo di matleng a leleme. Bibeleng ka mantswe ana ka botebo, hobane mantswe ana a ka aha kapa a heletsa, a ka kgothatsa kapa a nyahamisa, mantswe a ka hlonolofatsa kapa a lematsa, mantswe a ka bopa setjhaba kapa a sekgala. Momamedi, ha eba re batla botjhaba bo tsitsitseng ho ya ka hore na mantswe a re a buang a aha kapa a khala na, ke itse sethatong botjhaba ke lefa la setjhaba le sa boleng, le tlohang molokong o itseng le ya molokong o itseng. Mme ka nako eo re rohakang botjhaba ba rona ka melomo ya rona, ka mantswe a mang re re ho moloko o tlang ba ke ke ba fumana lefa lena la setjhaba. Ke ka o mongodi wa diprofeti ya reng lefu le bophelo di matleng a leleme. Momamedi wa ka ya ratehang, ha eba botjhaba bo tla phela ho ya ka hore na re bua eng ka botjhaba ba rona. Ho na le dikanako tse ding ha Modimo a sa re entse hantle, re se re ipona hore re bonyeo kapa re bo moranyeo, ebe ka nako eno re se re bua botjhaba hampe, re se re rohaka lefa la setjhaba. E ka ba puo, e ka ba moetlo, e ka ba seo re se sietseng. Taba yeo ya leleme e ka khala. Ke kutlwe ka nako e nngwe Basotho ba re moloko ha o ya baneng wa senyeha. Empa potso ya ka ke ena hoseng ke hore na bao ba tshwereng botjhaba ba bua eng ka botjhaba? Hobane ha ba ka rohaka botjhaba, setjhaba se latelang le moloko o latelang se ka fumana se se se sena lefa la setjhaba. Boloka botjhaba ba hao. O ka bo boloka ka puo e hlwekileng, o ka bo boloka ka puo e senang ditlhong. Ka nako e re rutang bana le ho bua, re ka etsa bonnete ba hore puo e tswang malemeng a bona ha se ya ditlhong, ha se e nang le mahlapa. Ka ho etsa jwalo, re boloka botjhaba ba rona. Boloka botjhaba ka puo e hlwekileng. Modimo a hlonolofatse, a o etse hantle. Kutlo e be ketso. Amen.

0: Ena ne dipina e monate ka nnete. Dumela hle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Matshepe.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle moo le mametseng le hona teng. Ke a le amohela mona lenaneong la rona. Pale ya rona ya kajeno e monate haholo. Mme yona ke e bitswang diphoofolo di na le lekunutu.
2: Mme Matshepe.
0: Yehloni.
2: Ena e utlwala e ka tla bapale e monate haholo.
1: Nna ke tatetse utlwa lekunutu lena la diphoofolo. Re phethele pale ena hle mme Matshepe.
0: Ho lokile bana ba ka. Mamelang ka hloko ho ba pale ya rona e ya qala. Kgale kwana, ho ne ho ena le moshanyana e monyaneng a bitswa Tsebo. O ne a latella ho tseba dintho. Hape e le setlokotsebenyana tjena. Tsebo o ne a rata ho ithuta dibaka tse ntjha. O ne a hlola a botsa dipotso ka ntho e nngwe le e nngwe. O ile a botsa mmae dipotso tse sehlotshwana.
2: Mme.
3: We Tsebo.
2: Nna diphoofolo di a utlwa mme. Hape nna diphoofolo di a utlwisisa seo re se buang. Nna diphoofolo di tsebo bua. Mme. Ke hobaneng dikatse di ngaotsa?
3: Yo dipotso tsa hao Tsebo.
0: Tsebo o ne a botsa potso ka mora potso. Ho fihlela mmae a be a mmolella hore a kae ka ntle ho ya bapala. Tsebo o ile a fela a ya ka ntle. Mme a dula fatshe pela katse ya hae e bitswang Kaulapoo. O ile a sheba Kaulapoo, mme le yona ya mo sheba. E ne e ka hoja ho na le seo Kaulapoo e batlang ho se bua. Tsebo o ile a bua le yona a re.
2: Ke lakatsa ka nka bua le wena, le o ho nkarabe hle Kaulapoo.
0: Tsebo o ile a hula moya hole. O ne a ipotsa hore na ho tla ba jwang ha batho ba ne ba ka kgona ho bua le diphoofolo. Ho ena le hore dintja di bohole, dikatse di ngaotse, le dinonyana di letse melodi ya tsona, di mpe di bue seo di se hlokang. Tsebo o ile a nahanisisa sena, empa le ha o le jwalo, o ne a tseba hantle hore seo se ke ke sa etsahala. Mme o ile a hoeletsa Tsebo.
3: Tsebo!
2: Mme!
3: Nkatamele mosanyana, nkatamele.
0: Tsebo o ile a tshoha hoo a ileng a tsieleha ha utlwa lebitso la hae. Empa e ne e le mme wa hae ya neng a mo hoeletsa jwalo a eme monyako. Yena o ne a rwetse katiba e nngwe ya hae ya letsatsi e qabolang tjena. Yaba ke hona Tsebo a hopolang hore ba lokela ho ikela moo ba ilo ikgatholla teng. Mme o ile a re.
3: Tsebo.
2: Mme.
3: Na o sa o paketse dintho tsohle tseo o tla di hloka?
2: Eya mme, ke ile ka netefatsa hore ke pakela tsohle maobane bosiu.
3: Mosanyanaka, ha re tsamaye. Ke a bona hore ntata o se a kenya dintho tsa ho qetela ka mane ka koloi. Ha re potlake.
0: Tsebo o ne a tseba hore ho ya iketla ho tla ba monate haholo. Jwale o ne a tatetse ho ya iphumanela ka boyena ka diphoofolo tse phelang haufi le sebaka seo sa boikgathollo. Lelapa lena le ile la kena koloing. Ya re ha le ntse le tsamaya. Tsebo yena ke ha ntse a bala metsotso e setseng pele ba ka fihla mane sebakeng sa boikgathollo. Sebaka sena sa boikgathollo se ne se le setle haholo. Se ne se potapotilwe ke difate. Mme Tsebo o ne a se a tatetse ho ithuta tse ntjha sebakeng sena.
2: Ntate.
4: Ye Tsebo.
2: Nna nka kwalla patsi bakeng sa mollo ha wena o sa lokisa tente.
4: Monna e, le eno ke leano le letle haholo ngwanaka. Wa utlwa hore na ke reng?
2: Ke mametse ka hloko ntate.
4: Ee, ho na le ntho ke batlang ho bolella yona. Empa o se ke wa tsamaela hole hle monna. Ha ke rate ha o ka lahleha difateng tsena tse titaneng hakanakana mona tse telele hakanakana.
2: O lokile ntate.
0: Tsebo o ile a hlaha potlaka ho ya rwalla patsi. Empa ka hobane Tsebo o ne a ena le tjantjello ya ho tseba hape e le setlokotsebe, o ile a hlaha kenella harehare ho moruo ona ntle le hore a elellwe seo. O ile a sheba ka tlasa mahlaku a difate ka mora mafika. Le hodima difate ho sheba diphoofolo tsohle tse phelang moo. Hang fela ha Tsebo a se a rwaletse ngata ya hae ya patsi e lekaneng. O ile a qamaka hohle, mme a elellwa hore o se a lahlehile. Ha jwale difate tsohle di ne di tshwana, mme o ne a tseba hore a ke ke a fumana tsela ya o khutlela morao ha bonolo. E se neng ke ha o se o fifala. Mme kgwedi le yona ke ha e sa bona hale. Tsebo o ile a dula fatshe. A dula a kobile mangwele o fihlela sefubeng sa hae. Alla ha bonojwana. Jwale o tla fumana batswadi ba hae jwang? Ya ba tsebo o utlwa mantswe a sa tlwaelehang a hwesetsa haufi le mona moo a neng a le gona teng. O ile a emisa ho lla. Mme a tsamaka gotlhe. Na e ka ba batswadi ba hae ba ile ba ba le mokgwa wa ho mo fumana? Empa e ne e se batswadi ba hae. Ka pele ho yena ho ne o eme pere e ntle le sepoko se matlho a ditolo. Sona se ile sa re.
3: Bothata ke eng moshanyana? Ke eng ha o lakale?
0: Tsebo o ne a sa kgolwe sena seo di tsebe tsa hae di se utlwang. Na ke nnete sepoko se qeta ho bua le yena?
2: Wena o kgona ho bua?
0: Tsebo o ne a botsa jwalo ka lentswe la thuthumelang.
3: Ehlile re kgona ho bua jwale he re bolele mona ke obaneng ha o ntse o tsamaya o le montse ka ga lefifi he ha o tshabe tsebo?
2: Ke lahlehile ha ntse ke rwalla patsi bakeng sa o be sa mollo.
4: O lokela gore o be o lapile he moshanyana. Nkemele mona he ke tla o tlela sa o ja.
0: Ka ona mantswe ao ke ha pere e se e tsamaya sepoko sona sa sala mo letsebo. Pere ile ya kgutla e nkile diapole tse kgolo tse kgubedu ka mmala. Tsebo jwale a qala go ja diapole tse pedi ya ba o ikutlwa a tletse morong.
4: Moshanyana ke nagana gore ke bone batswadi ba gago ka letlhakoreng lane. Wa tseba keng tlo palama mona mokokotlong wa ka ke tsebe go isa go bona gona jale gatle re ye monna.
0: Tsebo o ile a fela a palama mokokotlong wa pere mme sepoko sone a sa fofela lehetleng la tsebo ya ba di tsamaya mmo ka mona ka gara difate tsa mono e se neng ke ha di se di fihlile mane moo batswadi ba tsebo ba neng ba le gona teng. Tsebo o ile a theoa mokokotlong wa pere mme a leboa phoofolo ena le nnonyana ena ka thuso ya tsona ya ba o re
2: nna ke tla le bona gape
3: motlhomong.
2: Mme
3: tsebo o tlhaka e tlhangwanaka ke a leboa ntse o bolokeile.
0: Tsebo o ile a mathela go bona ka bobedi mme a fitlha ba kopa ka diatla. Batswadi ba gae ba ne ba bonagala ba tshwenyeile.
2: Ke maswabi ka gore ke tsamaile nako e telele empa nnete ke ore ke ne ke latlheile ka letlhonolo pere e ntle le sephoko se mosa sa nkgotlhisetsa mona go lona. Nne a nne le tseba gore dibofolo tsona di tseba bua
3: eng?
0: Tsebo o ne a sa kgone go thola mae le ntatae ba ne ba thabile ho ba neng ba ntse ba bososela fela ya ba le bona ba kopa tsebo ka diatla. Ka mora matsatsi a mmalo a ba le moo ba ile ba lokela go kgutlela lapeng gang fela ga ba fitlha gae tsebo o ile a mathela go kaula poo.
2: Dumela tlhe kaula poo nao ne nkgopotse.
0: Kaula poo ile ya ikotlolola mme ya ngaotsa ga bonojwana.
2: Jale ke tseba lekonutu la gago ga o se o le malala a laotswe o tla bua le nna.
0: Kaula poo ile ya ingwa ya tlhoka letsogo la tsebo mme ya tlwelela godima serope sa gae ya ba ke gona moo tsebo a elelwang gore kaula poo e utlwisisa seo a neng a se bua. Tsena ke tsona tsa pale ya rona ya kajeno ga re teaneng gape ka nako e tlang. Ke a kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le tlhoni le kananelo. Pale ya rona ya kajeno e ne e bua ka eng?
1: E ne e bua ka lekonutu la diphoofolo ba batshepi.
0: Ke mang ya ileng a fumana lekonutu le la diphoofolo?
2: ke moshanyana ya neng a bitswa tsebo mme masepe
0: tsebo o ile a fumana lekunutu le jwang
1: tsebo da ile sebakeng sa boikgathole le batswadi ba gae ya ba o kopa go ya rwalela patsi ka ga difate di ne di teteane o ile a qetelela a sa latlhegile ga o qala o fifala ke a fumanwa ke pere le sephoko pere ile ya motsa gore na o ntse a llelang ke ka yone nako ena mo teng a ileng a elelelwa gore diphoofolo di tseba go bua
0: katse ya tsebo e ne e le mang
2: ke ka ulapo mme masepe
0: na yona e ne e tseba go bua
1: rona ga re na bonnete empa go ya ka tsebo go jalo
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e e tlang salang gantle metswalle
1: tsamayantle me matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo e be lekunutu lao ke lefe lekunutu la ka ke prosiding sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
2: prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re prosiding Has it Prosiden?
3: Tebeletso e ratwa. Let's say FM.
4: Mamedi e le shume le meso e medi meso suka mara hora ina ya le shume rentse re na le wena mo mamedi mo tlhale nna ho kila haula e tlambolle ke tshudi baby ya ntseng a dutse le wena re ho renga le shume le meso e medi me hopola hle re tla ke re tlo utlwa rena bana ba lihlo la sechaba ba re re ka lebella nka jeno ho lihlo la sechaba re fela he mo mamedi mo tlhale ke fete ka mona ke kopanele aus ene mo kwena

0: Ha se mo he ose ni o santsa le teng ha re kopane le yena ho tlo rona re ka lebellang ho lihlola sechaba ka jeno ose ni dumela.
1: Ha tlo tsini ke bi.
0: Ke tsi ufitse hantle.
1: Ya ngwane so sara ni masapong.
0: Ah hey ho bata ose ni ho bata ka nnete. Wena so re sa le marieng ha re amoheleng.
1: Ha se ne se ke pakile ntotsa ka ho le kwa.
0: Eh ska tata ose ni ska tata. Ke le botle o edi re ka lebellang ho lihlo la sechaba busimbo.
1: Ke be di watse a tshankana ha se sebaka se monate hore motho a be mo. Empa he re a mohetse bane tshankana e bapala tema ya bohlokwa sechabeng. E thibela botlokotsebe mme hape e netefatsa hore motho e leng hore o ntse hampe le yena a ikutlwe a phuthulohile hore motho enwa mo entseng gampe o fumane kotlo e mo tshwanetseng empa la o le jale he ga ra batla go ikagolela ba lefela setšhaba ba ile tšhankaneng ya basadi ka mane ka Thohoyandou ka Venda e le e utlwa gore na ba kene jwa moo mme ba kene ba entse eng sepheo le morero ke gore re rute setšhaba gore batho beso le ga o sena molato empa ga o ka inkela molao matsogong o ka iphumana o le ka mosini mme molao o tla sebetsana le wena re fumane ka nnete pale tse e fapaneng ba bangwe ba basadi ba dutse le bana mono ba godisa bana mono ba bangwe ka nnete go go ngata mme ke nagana gore setšhaba se tla iphumanela go go ngata paleng tsa basadi bana dintlha ka botlalo ga re di fumaneng go SABC2 metsotso ga le mashome a mararo ka morago gora ya borobong batho beso ba nnetsatsi le monate
0: tanki tle ose any tsatsi le monate le go wena ngwaneso
1: e tsogo
0: ke a leboga mabedi e leshome le metsemetlhano metsotso ka morago ra ena ya leshome ka jeno ke la bobedi mme dumela tle wena mme dumela

0: Dumelo, dumela ntate.
1: Mme tulana dumela le kae?
0: Ke a phela ona phla wa. Kuetsa ka letsatsi ntate maketeke. Ntate ke a leboga. Ntate maketekete go na le dintho tse re tlwaetseng go di etsa, mekgwanyana e re tlwaetseng go etsa nakong eo re gannang dikoloi tsa rona, mme re sa tlhokomele gore nthonyana tseo tsenyanyana tseo re tlwaetseng go di etsa re nana gore di nepaetse ka letlhakoreng le leng di ja mafura dikoloi mona e bontse ipotsa gore ke tshetse maobane mpa petrole ke ena e fedile ka jeno e be ke di feng dintho tseo
1: tseo re kaane ka mokodileng ngata ka teng ka teng wena mekatolwane gape di tlwaefele motho ga tlo kgona tlo kgona motlhala wa pele ke motho a gannang ka mabidi e leng gore ke gatlha sa moya gara mabidi se fae ntho e etsagalang mono ke gore mabidiana a tsepela a le dima koloi sokola go a tsikisa kapa go isa koloi pele a emela koloi go sa tlhokagale koloi e leng gore ga e sedisiwe gape tsepelong bo di-oil filter bo di-air filter ga e sa hema ga monate kapa ka tokologo e se e qala e sebedisa mafura a mangate e nngwe ke ka mokgwa o motho e mongwe a gannang batho ba bangwe ga ba ganne ntlhena le ntlhena motho o dulang tsa beisa o tloga robotong e qetang go bua o a tewa ke mmila a o tlwaetseng gore roboto eno ga e qeta go bua yane ka pela gae e le kwala empa ke ona o a tloga o a beisa o ya mane pele o sebedisa mafura gore a fitlhe mane ke roboto e tletseng ba bangwe batho ke go folega go rala maeto a bona gobane tse dingwe tsa dintho e ka re ga o tswa mosebetsing wa feta ntho nngwe wa feta ntho nngwe wa thiba lebaka lena le lae e be se ntse o ya gae motho o mongwe o tlo tloga mosebetsing a ye gae ebe motsheare mantsibira kapa ka nako nngwe gape gona tsatsing leo a gotlele mabakeng ane a mabedi e leng gore a na ka etsa ga a tswa mosebetsing so motho o mongwe ntse o tlolega go rala letsatsi la gae kapa go rala leeto la gae o qetela a se a tsamaya a ngata o sa tlhokagale
0: ntate hey. Jale ke a feng motlhomong kapa ke mekgwa e feng e o bonang e tlhile o ntse o qolola ka nnete ga ke itšheba mona le nna ke teng mona go ama yo ntate ga ke sheba bo ga o ntse o bua ke a itšheba ke a ikenya le nna ga mona o bua ka nna jale tse o bonang di tlwaelegile gagolo ke di feng ena ke bona e tlwaelegile nka o tlatsa mono ntate maketekete o fumana motho a beisa go tloa robotong e nngwe ga a fitlha go yane e kwetse wa ema gape ke ntho e tlwaelegileng eo ntate ga olo a o tatile o etsa o sa tlhokomele gore hei o ntse o etsa nthoeno
1: empa ga o tsele molemo gobane ntse o fitlha o ema tse dingwe gape di ka ama batho ba e leng gore ba batšha dilemong koloi tsa ka thaere ya saise itseng yena o sa batla go tsenya thaere e kgolo ebileng e le sephara e tlo imelang engine ya yona koloi e motho a jalo o tlo dula a sebedisa mafura gobane koloi eno ga e sa tshwana le ga e ne etsa e le ntšha ba bangwe batho ba dula ba tshwere merwalo o dikotla o dinthontho ka koloi ena koloi ena e dula e jele dintho tse kanteno le tsona kaekae di ama tshebediso ya gago ya mafura gape ntho nngwe gape le maemo a legodimo koloi ya gago e sebetsa ka thata ga go tšhesa gagolo go feta ga go bata go podile ga e ba o na le maeto kapa moleto a malelele le ka gore o arabe mo e leng gore go phodile e sa le goseng kapa e sele dinako tsa bantho o ya empa re tlhokomela gago ga o tlo fitlha go le lefitsi o
0: yang
1: nthonyana tse kanteno koloi sebe tsa ka thata ga go tshetsa o feta ga go bata
0: jale go na le batho baganni ba bangwe ba tla re ke batla go boloka mafura a ka ebe go na le dintho tseo ba di etsang le bona dintho tse dingwe tseo ba di etsang go na le diphoso go tsona dintho tseo tse ba di etsang ba nagana gore ke tsela e nngwe eo ba ka e sebedisang go boloka mafura a re ke re bue ka eo
1: wa tla go na le dintho tse e leng gore diteng marakeng di a rekiswa empa kana

0: bogolo ba nako ga gona bopaki bo ileng ba bo tsebagalang kapa ba stadisiwa gore ntho tsone gantse ya sebetsa go ntse go na le batho kapa ketare di-company industry ena ya elela makoloi be e leng gore ba tla leka go bapala ka dikelelo tsa batho ditsong la gore o tlo boloka ka nako e nngwe tse dingwe tsa dintsho di a boloka empa ke tla etsa mogala motho o kentse free flow exhaust system e tepela koloi e ba le rata ga e ganna jale o sa batla go dula a mametse modimo ona wa koloi o se a qetelela a ganna go ka pele go fetela mokgatlho wa ifeo gobane fa bo yona free flow system ela ya gago gorepemolole ga ditetsane so ke leka gore wena tse dingwe tsa dintho le ga disebetse empa di qetelela e sele gore di sebediswa botlhaswa di qetelela se o sa bone phapang ya gore di a sebetsa kapa jwang go ya ka tebeletso ya gago
1: he ntate makitekite ga ithuta wa tseba yo ntate a ikhona jwale gona tabeng ena ya mafura ntate makitekite ena ya gore kana kongwe o shebe mafura hao o ipulelle gore ha le mona ke a tseba nka ya botshabelo ka gutla o ka lefela ka mahlo gore ha holo tsena tse sa buing a ke re tsega tseba tsena tsa mehleng ena di a bua di tla o jetsa mafura ana ka mona ka o tsamaisa dikilometara tse kana jwale tsane tsa pele ha di bui o so sheba fela ka mahlo ha lena ka lena ke a tseba le dutse mona ha nka ya botshabelo ka gutla ntho eo ya gore o ka le petrol fela ka mahlo e re ha o re phapha o feletse so yemetseleng ke petrol e atile ha kae mme e ka ba kotsi ha kae
0: ke kopa go khutlela morao nnyane tlwana le tsena tsa tsela ja le tseleng gore ke kgona go utlwa gore mafura ka tankeng a setseng a ka o fitlhisa sebaka se se kae ke condition mone go kontshwarela ka lebitso la sekoa tselane ke gore o tlabe o ntse o ganna ka mokgwa o ntseng o ganna ka ona ka nako eo o shebileng lenaka leno kapa letshwao leno le sekoteng ga o ka fetola mokgwa o tlo ganna ka ona kapa maemo a legodimo a fetoa go na le gore go be le moya o mongate o sitisang kapa o fokotsang lebelo la koloi o tlo tobedisa mafura a mangata jale ga di a nepagala go phethagetseng ke ntsone ya gotseng indication so ga re a tlameya gore re tate hakaleng pa tsona di a thusa ga re tswela pele ke araba potso ya gago ntho ne ya go tsamaya ka mafura motho a re o tseba koloi ya gae mafura a makana a tla mo fitlhisa kaekae e qetelela e senya koloi gobane fuel pump ya gago pompo ya mafura dikoloing tsegata e dutse ka tankeng ya mafura jale ka bo yona mafura ka bo ona a thusa gore fuel pump ya gago e se ya futhumala gagolo so ha se a le tlase gagolo e matha e sentse e cheta nako e telele e fokotsa bophelo ba fuel pump ya gago gape-gape fa ke tankeng ya gago ya mafura ya koloi digoregore tsena ditshila tsena di pakame gona moo o tshwanetse o bona gore o di lata di le fatshe dipitse tsa tshwene ba mogatlhaba o di lata mo e leng gore ga e leng gore mafura a gago a na a le godimo gapong ya tanka o ne o sa tlo fitlha gore ditshila tsentseno e a tsenya o ka nna e etsa ga e ba e le ntho ya tshoganyetso ga ke ntse ke kgothaletsang gore motho a tlwaetse go ipoietsa
1: obane ka dute ke a tseba gore bakganni ba bangata ba etsa gore a ke tla fitlha ke tla ya ke gutle e tla mphitlhisa kaekae o se e tlhalositseng tate ya go tlhoke gore ke nne ke elolololo ka yona ke e mong le mong o mametse ke segutlwana sa botlhokwa sena se buang ka dikoloi le rona ba sa tsebeng letho ka dikoloi re a ithuta ntho tse ngata ka segutlwana sena ntate maketekete jwale o nagana ke dipheto difeng tseo bakganni ba bangata ba ka di etsang maetong a bona a letsatsi le letsatsi gore motlhomong motho a iphumana a sebe disa petrole ka tsela e lokile
0: e golo rala maeto ao rala matsatsi ao r rala motlo ba hao go bana hao le jwalo o tlo ithola o keke e keke e o lo bana go o tsatlame gore o dilo ntse o tai ke tsone ka tsong ka re re a se hape ke di tsa kole ya ha o ke 10000 kilometers ke di tsa ka yona na pe ke di tsa tlo mo ke a tsikele ha motho ngana le nkolo ke motho ke tsa tlo mo ke gona o tsa ha ha go be ha o tsoki o sale bo itse
1: Ntate maketekete re tla o bitsa hape wa tseba ke re o bane re tshepile wena ntate tabeng ena ya
0: gore
1: re rute momamedi ka koloi re lebile ntate re lebile
0: haholothanki
1: ntate maketekete
0: thank you
1: ha se mohem mamedi o ikutlwetse wa tseba gutlwana sena se bohlokwa gobane ka nnete re le baganne re ithuta dintho tse ngata go na le diphoso tseo re di etsang re sa tlhokomele gore re senya dikoloi tsa rona wena o nagana gore fela ke ntho e nka e etsang ya etsagala empa o se ikutlwetse ge gore dintho tse ngata tseo re di etsang re nagana gore di nepagetse di senya dikoloi tsa rona hanyane hanyane o hlalositse ka nete ntate maketekete gutlana sena se bohlokwa mo mamedi motle jwetsa ba banka sona etle re nakong yetlang le mamele mmoho metsotso e mashima mabedi le metsotso e supileng ka mora hora ena ya leshome e re kenke Amanda Black, Anthony Hamilton, Voka.

Ametse Tami, I love you. Pijana kile ka oneletsa Amanda Black le Anthony Hamilton Vuka. Ke metsotso e mashuma mabedi le metso e meraro pele hora ya leshemele motsomong mo mamedi motle ke la bobedi ka jeno me re tlokena ditabeng tsa mona mo re matlafatsang basadi. Basadi ba etsa mesebetsi e metle. Basadi ba etsa mesebetsi metle ka ntle ka bona mo mamedi motlheng basadi ba dikgwebong basadi ba tshwere ka thata mme nna ke ke thabi ha basadi ba e leng gore ba se ba tswetse pele ba tataisa bana ba leng tlase ba santsaneng ba qala ho hotle gore ha o se o tswetse pele o tshware mosadi e mong ka letsogo o mo tataise le gole mmogo le ho le moho me re tseba ngwane so kana kongwe dintho tsena o kekeng wa di fumana fela o dutse khoneng o tshwanetse o tsamaye o kopane le basadi ba bang o tlwe diphepetso tsa bona kana kongwe o kopane le basadi ba lekaleng leo o etsang dintho ho lona hobane o tla fumana hore bothata bona le bona o fitile ho bona mosadi e mong me a ka o fa dikeletso tse ka ntlafatsang kgwebo ya gao kapa tse ka ntlafatsang mehopolo eo o nang le yona e o iphedisang ka yona makaleng a fapaneng jwale se ke wa ikwalla wa ba mosadi ya ikwalletseng le wena ya tsebang a nang le tsebo ya dintho tse ding fetisetsa tsebo ya gao e arolelane le basadi ba bang ba teng ka nnete ba e tlhokang tsebo eo ya gao hona le basadi bo ka arolelanang le bona dintlha tsa bohlokwa tse ka ba thusang ho iphedisa bothata hore ke hore hona jwale ho thata mme e mong le e mong o le ka makgobonthiti a hore na a ka iphedisa ka tsela efeng e re he mo mabedi motle ha metsotso e dutse tjena re ntse re leka ho fumana moeti wa rona renke pina e tla re ka mora mona he re tle re tswele pele e re fela ke etse tjena ke ya gutla.

0: etsisampotso selonifase ho ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le etong la bona la bophelo ba katleho
2: mamedi ke sentse ke na le me Tshepo Alfonsina Machedi me Machedi dumela me
3: melan
2: melkai ke pele o pele hantle
3: ke pele
2: ha ona manyo no sa batla o tlodula le nna ka studio ka mona
3: a
2: ha ri tsi ke ne ka ba ke tsi tsi mona studio re bua re shema ne mahlo wa tsi batla ba di mahlo ke le boha me Machedi re o amohela kwa no le studio FM ke ena mosadi e o re tla qoqa le yena mo mamedika jeno ke motei wa Tshepo Sweet Palace kgwebo ya hai o tla re hlalosetsa gore na ke kgwebo ya mofuta ofeng ha re ke re utlwa fela mme Machedi o tswa kae o dula kae
3: ke tlhaga motseng wa Tswatswa motseng o bitsa Mabulela ka ka Sathaba e le Tsika
2: jwale ke mona tswela pele mogatu tswela pele
3: a ne ke re ka tlile mo ke dile mo di mashona mane a metse megago ke mo bana ba babedi
2: thank you me ke le buha jale me Machedi ke mana o motei wa kgwebo e bitswang Tshepo Sweet Palace ha re ke re utlwa fela rona ebe mohopolo wa hore o iqalle kgwebo eo e leng ya hao o ile wa susumetswa ke
3: e sa le ke na le toro ya ho bula kgwebo empa ka nako teng ya ke ne ke iphumana ke batla ho bula kgwebo e e sethileng e le horeng ke a tseba batho ba tla maimakale ke gore e sa tlalatlalang mme ka le leng la matsatsi ko bone mona lapeng go na le sefate sa dula mono ke ile ka nka dula mono sefateng dimo se fetileng ka fitlha ka pheha jeme ke le kga e le gore ke tlhile ke motho a ratang go pheha ebe gone mone ke ne ntse ke tshwere mosebedi wa nakwana teng ebe he bamoile ba makala motlhentse ke re ntse ke pheha jeme manna teng yana motho e mong a tho a rae o kontlele ke utlwa tatwa yona ona e jwang go thati tse jene ya la monna ke ra ho ba thati ba ho ke tata ho pheka nete ka tle ka nka ka lo se se ba se ntse mo ibe e mongwa ba se ntse mo ho hona a tshe o nale bokgoni ba pheke ene go bona o sa phe wa ke sa jene ke mo ke le ka nete ka thabela le feedback e la nya tlhaha ya hore e hle ntle e nna le tatwa e monate e ne ke pheleng yana monna ke ka dile jalo mme ya ba ke se ke etsa gore ka metlha le matsatsi ke ketsetseng bonete ba gore ke etsa dipatlisiso tsa gore ke etsa tsenya tsa ditatso tse ding jwang ke mo kileng ka qala ka etsa ditatso tse ding mme ka testisa batho ba e leng gore ke ba thuse le bagale ba ile bana ba tseba ka dijeme jole ka bone ba ne ba phea monana meteng ebe ba nnetse ba dumelana le tatso ena yaka ya dijeme tsene tse ding tsa mofeteng tse di phea gore ae ke yone ka nnete tlhepa sitse ke mo kileng ka kannete ka qalelela ka re ga e se le jena he kore tlhekebile kgwebo ene ya jema obane ke kgwebo e le goreng ga ya tlwaeleya e sale e leng dito go ntsa ka go batla o etsa kgwebo e leng ga ya tlwaeleya
2: he wa tseba ke thotse tse ko mametsi mo mamedi ke a gola o mametsi mme Machedi a re sefate sa di lamuno se ka jareteng jale ga ntse a dula tlasa moriti wa sefate se a bona kgwebo a bona kgwebo ga ntse a dula tlasa moriti wa sefate seno lamuno tsena a dinono tse dingwela tlhogong metlhena le metlhena a ko reng ke ke nagane gore na nka etsang ka tsone ke fatetse kae tse teng metseng ya rona moo tse batho ba di jetseng ka dijareteng tsa bona he mosadi wa tlatla ka ntho e ntle wa tseba wa tlatla ka ntho e ntle mme Machedi ke a o tholetsa gobane ka nnete re qala ka seo o nang le sona o qale gona mono mo o leng teng ke seo wena o se entseng o qadile ka ntho e o nang le yona ka jareteng wa ba wa qala gona mono lapeng moo o leng teng pele o ka nagana gore re kelo batla sebaka sa kgwebo ena e renke kelo batla tšhelete ke qale kgwebo o qadile ka seo o nang le sona wa qala gona mona mo o dulang teng ke ntho e ntle eo gangata basadi ba e kgothaletswang o entse ntho e ntle mme wa ka jwale ga ke sheba mona ditaba tsa gago wa ruta ebile jwalo ka o ile wa tlhalosa ga o qala o ipolela gore o mme wa bana ba babedi jwale ka mona wa nagana re ke qale kgwebo ena ntho tsena jwale se di le tharo di magetleng a gago ke mosebetsi wa gago wa o ruta ke ho ba motswadi wa bana ba babedi ke kgwebo ena e o seng o e qadile ka o fela o di gona jwang hore engwe le engwe e fumane nako ya yona
3: nga tsala ka ene ya go buta bana metlana ha ke tso ke ne tshebetso permanent ke ke tsola fela ha ke tsona kwana ke yone e le tsa hore ene na contract ya go tsetela ne ke tlo mo se fitileng e pila la hore ka bana ke ha ke sana le keno le ke ke tsela keno go tsela la palaka jwale ke mona mo tleng ke ka matlafatsa go ke bona go jwale ke beya ke tipanisa me kutlo a ka ga holo mona go go ba ke yone e le tsedi go phila ka yona go fitlhela se ke tla tshwala mosebetsi o one nnete e ke setse notla tlhaganeng empa gape ka go jwale ke na le bana ke ne ke tlame ke bona ke thusa bana gore ba be le tšhelete ya sekolo ba be le borotho ka tlong se ke tla iphumane ke le mme e le goreng gana go nagana gore jele bana ba phela jwang ntle le mosetsi o ne wa teaching e le gore ke sa o thole ke tlame ke bone gore ke etsa matsapa a mangwe gore bana ba kgone go jaka gantlo ke mona mo kileng ka kgona gore ke tsepamise gagolo maikutlo a ka go mona kgwebeng ene ya ka yajeng
2: o bone ka re ka mo e tsamayng ka teng o bone ka go santsane o tla gutlela go o wa botitšhere ga o sheba tšhelete o etsang ka letsatsi
3: nnete fela gona jale because e sa qala ena ka bona gape mtlhomo dintho dingata ka gara ntlo tse e leng gotemele ke bone go fitlhaga profite le tsona ka tlhong ke fumana gore nnete fela empane he batho ba ba rate mo ditamang teng ba setse batho ba rate ba kenga re bone ba tsa gotela teaching kore ke so concentrate mo nana businesseng ga kotse ga bona gore e tsamaye gantle empa ke nnete fela he ke a e rata go bua ka ena ya jene gore ga ona jele tseneng ten pidi empa le mosetsi wa teaching ka nnete ntse le sitse ko ratang ke nanantse le sitse yaka le yona
2: ha re ke re gefutse ngwaneso renke pina e tle re ka mora mona he re tswele pele go bua ka ditaba tsena Smokey Robinson One Heartbeat

0: Hona le mifuta e mmedi ya bahwebi. Mohwebi wa pele a tsejwang e le tebello, o lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi ke bontle, o romela melaetsa e kang bo.
1: Guys, le tla fumana mekgolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka moqebelo, ne?
0: Tebello, o tseba hantle tjhelete e kenang le e tswang. Bontle, o lekola balance utlwa sare. Tjo, ho etsahetseng jwale mo? Taba ke ena, Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ho ba le tjhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha bontle yena a na le tjhelete tlasa matrasa. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe? Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke moo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: Me, Machedi, re boetse hape re mmoho ke re me. Ke ntse ke shebile mona ditshwantsho tsa sehlahiswa sena sa hao, jeme ena ya hao, le hore se e fumaneha ka ditatso tse batlang di le mmalwa. Ke yona ntho e batlehang hore na kgwebo ya hao e fapana jwang le tse ding, e fapane le tse ding, batho ba kgone hore ba tsebe hore ha ke bona jeme ena ha hona moo nkileng ka e bona teng, e sale ke e bona ho mme Matshedi. Ke yona ntho e batlehang hore kgwebo ya hao ha e ke e fapane le tse ding, batho batle ba tsebe ho e thasella ba e rate. Ke ntse ke shebile ka nnete mosebetsi o motle mme o etsang. Jwale ha e le mona o ile wa qala ka tatso ena ya dilamunu, ke a utlwa hore ha o ntse o tsamaya mona mo o dulang teng, o ba utlwisa tatso ya jeme ena, ba o kgothaletsa hore ako leke le ditatso tse ding. O la leka ditatso di feng jwale ha o se o tswela pele?
3: Ke la ka leka apole, tamati, dihwete, mango, ha ntse di kena sehleng. Bona tse ding tsa tsona boholo ba tsona ke tse kenang di tswa sehleng. Mango, guava, strawberry, pineapple, lehapu, cucumber, di-prunes,
0: Jwale ke jeme ena ya hao ke a bona ngwane se o tsamaya ntlo le ntlo o rekisa nenneng o maneha mane di-social mediaeng e be mohlomong o bona ba o amohela jwang bareki motseng wa heno bo?
3: Ba amohela ka tsela e makatsang haholo Metholana, empa fela di-challenge e leng thomi fela wa re ke kopana haholo le batho be e le goreng ba tle bana le lefu la tsekere ba sa kgone go ja jeme ene ya ka. Empa ke ba kgothaletse gore jeme tsena tsa ka teng ke na le tse goreng gore di ka kgona go jalwa ke batho ba na le lefu la tsekere. Ele ka strawberry, pineapple le lamune. Ehlile tsekere ya teng ga se tsekere e matla gagolo gore e ka setsisa motho a tsekere a ka ja yona. Jale ke kgothatse gore jeme ya ka ehlile e nka mefuta ene kwa fela ya batho ga e kgethe. Ke ka go kereng a ka nnete ke bona tshetso e le e matla gagolo. Empa fela jale e le gore e gola ka segatlha, empa e le gore jwale ga ke na matsao ao a mangata go a ka nthuse, mara e gola ka segatlha gagolo Metholwane.
0: Wa tseba Sesotho ke se rata gampe, se na le mantswe a monate gore moketa go tsoswa o itekang. Jwale ke mona le wena o qadile o itekile wa qala ho hong, jwale na e be mohlamong go na le mamati a o kileng wa kokota go ona wa kopa dithuso go bafani ba ditšhelete mohlamong?
3: E ne le hona ke tsekile process Metholwane ya go batla dithuso go lefapha le leng le ntse le thusa dikgwebo tse nyane ka dithuso. Jale ke ne ke emetse go tswa gona batlhampe ga ka mme wa ka hatsofele any feedback go tswa go bona.
0: Ka nako nngwe o hlokomele go na le ntho eo bommakgwebo ba bangata le mafapha a mangata a buang ka ditaba tsa kgwebo ba e buang gore ka nako nngwe batho ba etsa dikopo tsa ditšhelete e be e le gore ditokomane tseo o lokelang gore o di tlhagise gore batle ba kgone go thusa o fumane gore ga di a felela, o e shebe le yona eno ngwaneso ga o ntse o kokota mamating ana a bafani ba ditšhelete gore go na le ditokomane tseo ba batlang gore di be teng di bontshe gore kgwebo ya gago e molaong, o e ngodisitse, dintho tse o kaofela tseo teng o shebe di dokomane tsa ha o di felle e tle re ha ntse o kokota jalo he ba o botsa ka di dokomane ba fumana re mosadi yena o ikatetse o na le nthwengwe lengwe e o re hlokang hore re ka gona hore re thuse kgwebo ya hae jwale ha re qetela fela puisano ena ke keletso e feng e o ka e fang basadi ba bang mohlomong hore le bona ntho e o nang le yona e sebedise wa tsama motho mo leng mong hona le ntho e o ana hana ho yetsa empa fela a tshaba o qala o tshaba o qala batho ba bangata ba tshaba o qala bana le mehopolo e metle empa ba tshaba o qala o kalakatsa ho fana ka keletso e feng
3: ke batla ho ba khotheletsa hore ba seke ba emela maemo a phethahetseng hore ba qale kalakatsa o na le sona a tlo ka tsile wa tshepile mmetholana mo o leng teng kgwebo ya ka e ka dile ka tholwane tse neng di le teng ka hare ho jarete ntho e nyane e o nang le yona ka jeno e ka gola ya fetsoga kgwebo e gole ka botshwane
0: ke lebohile go letle me Matshedi jwale social media mona o fumana o mang o hokae o di-platform on di feng
3: Facebook lephepe la ka le bitswa Alfonsina Matshedi le TikTok o tla tshwala Tshepo Sweet Palace
0: o TikTok ke Tshepo Sweet Palace Facebook nya ha ke Alfonsina
3: Matshedi
0: re le bangone se tswela pele ka mosebetsi o motle o ntseng o yetsa re le boha
3: ke le bo metlwane ke tla ke tsa di taste mo
0: yes re ka di tabela ke le bile metsa tsile bona tsho ratiwa bye ma
3: le bile go le ka nne tsa metlwane
0: bye
3: thank you
0: ha se mo hem big city ria ho ring ya le shimele motsumo

0: Dida batena tsa hora ya leshumele motsumong tsona di fella mona tsela telantsena e tla batsa hora ya leshumele metsumedi ke nga dithapotsena ke di busetsa ho wena Thuli baby ke tseo
1: wa ra twa twa wa le le le le sedi fm

0: Miyakele ahambe mdudusi ngube le nomfundo mo e dulame susung e lishumele mtsitsilesing kamra hora ya lishumele mtsumong 0860003084 le 079 how rumela ka WhatsApp 758 5066 ke nomoraka ya mohala mamidi motle re kutlo rena ke mang ya kitikang letsatsi la hai la tsolo ka jeno le sa DFM mo mamidi dumela
1: thuli
0: khotsantet
1: reka
0: ke phela o phela hantle
1: ene ke phela ngona le bona thuli a ke tawogela motho ntjole ke motho wa maretsana e dinke e khakwe ke re tumele tsatsi la hala tsa go mpiwa o go tsiwa ke panka ra motho wa tikana ga ke thuli
0: ke lebile pani le sa DFM dumela
2: hello thuli
0: dumela mmele kae
2: tena ga thuli be
0: ha mona ti mam
2: Satine na hula nne maselleng shoto ka mani ka clip profile ke ra hula bona dilimo tse di tengatangata go pele ke matebello le ya trend thank you thuli
0: thank you matebello le sa DFM hello
3: hello mabane thuli le ga
0: dumela ntate ke a phela o phela John
3: ke a phela semma ka ke ntate moloi ka mo khuma mabane thuli
0: ntate moloi
3: eh a semma mana ka se ke ga tsa go kopela se tlolo sa me mamujai yena ke mase mojai mmane tuluna hola maobane ntlala ke mo kopele ya le ke ga hola holo e tsale mo tsenaka tsenaka ke mo gana mo sollo fase a mo sireletse mahlonga di ga le ba bolotsana thank you mama
0: ntate ke le bile ke thabetse u bua le wena hana u dula kae
3: ke dula mo khuma mo
0: oh Stilfontein ke le bile ntate
3: Thank you,
0: Maza. Thank you, Tate. Bye-bye. Mabidi, ele shumele mitsi robedi, mitsi suka mara hora, ya le shumele mitsi mong, onsoma mitsi I, tabule, holi seri FM, ki se unte tese 086-000-3084. Ki uto urna kima, nga kitikang le tati la hai la tolo ka jeno, nte tese na kiete wakamu sebezi harfite kamuna.
4: What's lagging? Kirata kasiaka haholu. Empa e sele nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena ke votela DA.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.

0: Moletsane lenaneong la Itlhabolle.
1: Lesedi FM, hello.
2: Khotso mme tlhodi le kae?
1: Ke teng o kae ntate wa ka?
2: Re a leboha ntate mme wa ka. Mme ona ke rata go kopela bana ba latelang matsatsi a bona a tswalo. Wa pele ke ntate Sekhwenene Dlamini, ke conductor ya Valiant Gospel Choir ka mona ka Sebokeng. Wa bobedi mme wa ka ke mme mabishopo o dula ka mona ka Bophelong Extension 15 ka Movango. Ke mabishopo o a hola le ena o tla dilemo tse ngata-ngata. Wa o qetela mme wa ka ke ntate o mong le ena ke conductor ya

0: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi le meserobedi pele horra ya leshome le metsomedi. Ntate Steven Kgeledi ke business unit leader ya AXA Limpopo AGSA kamanaka Limpopo lenane o lena le hlophisitswe ke Thandi Tshabalala ka jeno re bua ka sepheto sa dihlahlobotsa ditshelete lenane o lena jwalo ka ke hlalosa o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwano ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives. Re boetse gape re amohela ntate Steven Kgeledi. Ntate Kgeledi, dumela ntate.
1: Dumela o Stopana le ba mamedi ba hao ba ikhabolle ho le sedi FM.
0: Re a leboga ntate, re thabetse o boela re kopana gape le wena ka jeno, mme re tlo tswela pele gape ho ruta batho jwalo ka rena le lethathamo la mananeo ana a rona a rutang batho haholonyane ka kantoro ena ya Auditor General South Africa. Re tsebe ho rena hantlentle ho etsahala eng ka hare ho yona, mme momamede motle o thetsebe o mamele. Re se re amohetse moeti wa rona karolong e nngwe ya go tseba golonyane ka ofisi ya motlhatlhobi kakaretso wa Aforika Borwa, e leng ofisi ya naga ya tlhatlhobo ya ditšhelete le tsamaiso. Ka mora lenaneo la beke e fetileng le faneng ka lesedi le batsi mabapi le tlhatlhobo ya ditšhelete le tsamaiso ya mmuso, ka jeno re tlo shebana le mefuta e fapaneng ya dipheto tsa ditlhatlhobo tsa tlhatlhobo eo. Jwale, ntate Kgeledi, jwale ka ke hlalosa re a tseba re tshohle ditaba tsa bohlokwa bekeng e fetileng, re ile ra shebana le ditlhatlhobo tsa ditšhelete tseo ofisi ya motlhatlhobi kakaretso wa Aforika Borwa o di etsang. Jwale, e be ho etsahalang ka mora ditlhatlhobo tsena?
1: Ke a leboha ausi Tholwana. Ka mora ditlhatlhobo tsena re nka sephetho, mme sephetho seo sa rona re se lahlela mane ripota le ho nya rona e leng tlaleho ya ditlhatlhobo tsa dibuka e re bitsang audit report, e leng yona e re tlo shebana le yona he mokgahlelong ona wa dipuisano tsa rona he ausi Tholwana. So ke hona mo re tlo shebana le tlaleho ya rona ya ditlhatlhobo tsa dibuka, mme o tla hopola hore ditlhatlhobo tseo tsa rona re hlahloba mekgahlelonyana e batlang e le mmalwa. E leng tlhatlhobo ya tlaleho ya ditšhelete, re tlhatlhobe gape le tlaleho ya phano ya ditshebeletso tsa setšhaba, re tlhatlhobe le go ipapisa le molao, re be re tlhatlhoba gape he le gore na go na le go se ipapise le molao go batlang go tibile go bileng go nang le ditlamorago tse golo tse sa lekanang e leng material irregularity. So dipheto tseno kaofela he ausi Tholwana ke di lahlela mane tsa le ho nya rona e leng tlaleho ya tlhahlobo ya dibuka e leng audit report.
0: Ee, ntate. Jwale, ha re ke re shebe he o tlo o name ha o hlalosa taba ya dikateng tsa audit report ena hore na ke lesedi le feng le kenyeletswang ka hara yona?
1: Lesedi le re le kenyeletswang ka hare ho lona ke lona la mekgahlelo ena ya ditlhahlobo. Jwale, re tlo kenya lesedi la hore na tlhahlobo ya ditlaleho tsa ditšhelete e re jwetsang. E re jwetsa gore lefapha lena le re shebaneng le lona kapa yona entity ene e re shebaneng le yona e na le bokgoni ba gore e ka tswela pele ka matlotlo a yona a kgona gore a e ntshetse pele e le tshebeletso in the next coming 12 months mo re shebang gore na ena ke ntho e ka reng bo going concern. Agar re shebe gape le gore na ditlaleho tsena tsa bona tsa matlole a ditšhelete na di na le diphoso tse batlang di le ngata kapa ga di na diphoso na go na le tse shortang. A ke re wa gopola beke e fetileng ke la ka etsa mohlala wa gore tlaleho ena ya ditšhelete re sheba ntho e ka reng gore na le sebedisitse tšhelete go etsa eng e leng expenditure, re sheba gore na lekeno la lona le bile jwang e leng di-revenue, re be re shebe gape le dikoloto mane gore na le kentse dikoloto tsotlhe tse o le lokelang gore e be le dikentse ka gare go yona tlaleo eo. So re tla le dipheto tseo, and then ga re sheba gape go tlalego ena ya phano ya ditshebeletso tsa setšhaba ausi Tholwana, re tla be re sheba gore na lefapha kapa entity e ne e ikemiseditse go ka fana ka ditshebeletso di seng setšhabeng selemong se. I guess re shebe gape gore na ba kgonne go fana ka ditshebeletso di feng setšhabeng, ke di feng tse ba sa kgonang gore ba ka fitlhelela go ka difa setšhaba, le gore na mabaka a etsang gore e be ga ba fitlhelela go ka fana ka ditshebeletso tseo na ba di kentse disupotong tseo tsa bona, mme e fela e le mabaka a nnete a tshepagalang. Jale re shebe gape austholwana gore na ga ba ne ba phethagatsa tshebeletso ya setšhaba ba etsa mesebetsi ya bona selemo wa go pota, na ba ne ba ipapisitse le melao ya botlhokwa e tsamaisang tshebediso ya ditšhelete jalo ka PFMA ha se re buile, mme PFMA o tla gopola gore ke itse ke yane e shebanang le mafapha a naga, mafapha a province jalo, and then le MFMA mo e shebanang le tsena tsa bommasepala ke di-entities tsa tsona, gore na ba ipapisitse le molao. Re gutle gape ya setholwana ka be le diphetho tse bontshang ditlalego tsa gore na go na le go se ipapise le molao go batlang go na le ditlamorago tse batlang di tibile, e leng tsena se re se bitsang material irregularity kapa ga yona. Mme o tla gopola gore ke la kare eno ya material irregularity hang ga re ra ba le yona, jale yona ge re latelela selemo go pota kore le ga re totile ka tlhatlhobo ya rona ya dibuka, re ntse re gutla re tla lefapheng kapa re tla entityng re tlo buisana le baetapele ba yona gore go utlwe gore na ba ntse ba sebetsa jwang gore ba resolve taba eo ya material irregularity e leng gore re tsentse tlalegong ya rona ge ya o setholwana. So ke gona mo re tlileng re batlang re shebashebanang le rata tse re di kenyang repotong eo ya rona eo ya tlalego ya tsena tsa tlhatlhobo o setholwana.
0: E tlhakileng tate Geledi, ha re feta fela ka mona ka mabenkeleng re tlo tswela pele ka moramana.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA go thata le makheniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe. Diplane tsa rona ditheko e tlase, re cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi, ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5,000 rand. SMS-a lesedi go 39771. Ke lesedi go 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng.

0: Ntate Kgeledi o ka tsela pele ho qaqisa dinthlatse o neng o ntse o bua ka tsona tsa bohlokwa.
1: Ke leboha Australia ne ke hlalosa ena e ke reng ke financially unqualified with findings. So ena ke fumanang hore tlaleho ele ya ditjhelete ke ya boleng bo botle and ha ena diphoso tse ngata ke re tse kgolo. Fela o tla thola hore lefapha le ile la ba le challenge a bit ha o tlua tlalehong ena ya tshebeletso ya setšhaba or kapa ha o tlua go tsena tsa go ipapisa le molao. So o tla fumana gore either tlaleho ena ya tshebeletso ya setšhaba ya phano ya tshebeletso ya setšhaba e na le diphoso kapa ga ba ipapisa le melao le melawana ya tshebediso e ntle ya ditšhelete. Mme mona ke gona mo bongata ba mafapha a rona ka ga rona a leng a ditseng go ona go yona ena. Then e nngwe ge e latelang eno a setholwana e ba ene re bitsang qualified opinion akere. So ena ya qualified e tsho gore ga o sheba tlalego ena ya tsa ditšhelete go na le diphoso tse golo ka moo tlalegong eo ya ditšhelete, mme re tlabe re di tlhalositse gore na ke di feng. E ka no ba megatlhelong ya a ketsa motlhala e ka ba gore motlhomong expenditure ya bona re qualifyile mono kapa wa fumana gore re qualifyile dikoloto tsa bona kapa re qualifyile di-assets tsa bona. So there are specific things ka mono he a setholwana tse leng gore ga re a thola comfort ya gore di fela di report-uwe ka tsela e nepagetseng. So e tla ba ene ya qualification gape o tlamme o thole gore ga o sheba tlalegong ele ya bona ya kgano ya ditshebeletso tsa setšhaba le go se ipapise le molao le gona moo o tla thola gore ba ntse ba na le di-adverse findings gona moo he a setholwana. Then re be re bana le ene nngwe re reng ke an adverse opinion a setholwana. So adverse opinion e tshoreng e tsho gore re na le tlalegong ele ya tsa ditšhelete re na le dintho tse batlang di le mmalwa tse ngata tse e leng gore ga di a nepagala ka gare go tlalego eo, mme go bile go ntse go na le tse dingwe tsa teng fela le ga e se ka tse kang bogolo ba di-findings tsa rona mo e leng gore ntse re sena gore na re dumelelana jwang le bao le beng ba report ena e leng baetapele ba mafapha ao. So gape le yone o ntse o na le o thola gore o tlalego ele ya rona ya phano ya molao ya ditshebeletso le go ipapisa le molao le gona moo ntse ba na le di-findings. Then ya go qetela he e hileng e le mpe ka go fetisisa. So ene ke buang ka yone ya adverse ke tlalego e mpe ya gore o tla wa ikhutlisa kry le ene re tlang go yone ya disclaimer. Jale ene ya disclaimer he ya go setholwana ke e mpe ka go fetisisa ke e reng ba re file tlalego ya ditšhelete le ya ditshebeletso tsa ditšhelete fela ga ba re fa ditokomane tse support-ang ditlalego tseo tse ba re fi tsona. So ka gona re le batlhatlhobi ga re na gore re ka ba fa qeto e nngwe e itseng re batla ikilebere ripoto tsena tsa lona ga di na bopaki. So ga re na go tseba gore na go etsagalang ke eng. So ke tlalego e tlileng e batlang e le mpe ka go fetisisa eo a setholwana. So o tla e tlhokomela gore ehlile e na e re e bitsang disclaimer le adverse ke tlaleo tse e leng gore ga re di batle ka go fetisisa ka gare go kantoro ena ya rona, mme re na le mekuti e re etsang gore re susumeletse baetapele ba tsona mafapha ao gore ba etse ga betere gore ba ka kgona go fana ka direport-o tse batlang di le betere ge a setholwana.
0: Ntate, jale re batla re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona ka jeno Ntate Kgeledi. Ebe mohlomong go na le keletso kapa dintlha tse itseng tsa botlhokwa tse o batlang momamedi a sale ka tsona ka jeno.
1: Ke a leboha a setholwana. Ke mohlomong se nka ka se tshong ke gore bamamedi ba nne ba phelele go ka sheba ditlhatlhobo go ka sheba ditlalego tsena tsa rona tsa ditlhatlhobo tsa dibuka, mme ba tla di fumana mane leqepheng la rona la www.agsa.co.za. mme ba tlhokomele gape gore tlhatlhobo ya rona ya dibuka ga e fenne fela ka go tlhatlhoba dibuka, ha re qeta ho hlahloba dibuka jwale re ya mogahlelong o mongwe leng wa bohlokwa o leng wa bohlokwa moo jwale re sekasekang gore na tlhahlobo tsena di re bontsha dintlha difeng le gore na dintlha tseo re di converta jwang into tlhagiso leseding e leng tlhagiso leseding e tlang go susumeletsa ba tsamaisang mafapha go etsa ga betere gore ba ka fa ditšhaba diphano tse e nepagetseng le gore na di ka susumeletsa jwang megatlo ya setšhaba kapa botlhe maAforika Borwa a nang le tlhagaselelo ya gore ba ka nka metlhodi eno ya botlhale gore ba ka engagea batho bana ba fung tsamaiso ya mafapha ana in an accountability framework. Tlhago leseding eno e re e beyang selemo le selemo e batla e le tlhago leseding e leng gore re batla gore e sededisetswe go ka achieve transparency le accountability. Mme e tla tlameya go fa baagi ba Aforika Borwa monyetla le tsebo ya gore ba engage baetapele ka from an informed point of view of Stuart.
0: Ntate Stephen Kgeledi momamedi motlhe ke business unit leader ka mareka AGSA Limpopo. Ke lebile ntate, ha re kopane hape bekeng e tlang. Thank you, Ntate Kgeledi. Mamedi motlhe, lenaneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa ne go lesedi FM ka tshebedisano mmogo le Auditor General South Africa, Enriching Minds, Enriching Lives. Le ne le tlhophisitswe ke Thandi Tšhabalala. Re tla boela gape re ba le moiti wa rona ka tsona ditaba tsena tse amanang le AGSA bekeng e tlang ka Labobedi.

0: Hora ke a le shemele metsemedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nane o kile imatlafatse ka di makatso folofi.
2: Na samaya hantle o ile o phumola ho baneng ya ho tima o ikgathile ka jeno re tlo bolela ka tsena hape le wena kwa no sia le moyeng nakong e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le nane o le kenang kila ditaba kila imatlafatse empa pele re tlo kena o tse o re di hlophisiseng ka jeno ha re fetele go ntsane rantwa ho re balela ditaba tsa bona le shumile metsimedi.

Didaba tsena tsa hora ya le shumile metsumedi tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya pele ke nga di thapotsena ke di busetsa go ena di makatso le moifo ke tseo.

0: se tsa itseng hape mona ke mo eleng hore ho ibelela ho ba le dikhula khulano pakeng tsa maponesa le yena motsusuwa ke kana mo eleng hore sepolesa se ne se batla ho sehle monke se moetse se mogotsetse ka mane ka diseleng jolo ka eleng yewe ene ketwa go tsetsa morao mme ka le bakala dikhula khulano tseo ba ile ba boela hape ba kena ka lekgotleng mo ahlodi a bile a bontsha hore se entseng ke sepolesa ha se a mohele ya ho hango ba neng ka hare ho lekgotlela dinyewe boikarabelo ke bahai me hore na sefe kapa ke sefe se etsang ha fela motlosiwa a hlahelletse o na le nako ya gore a ka kgona a kopane le maqwetha hae e bang ba batla go buisana tabeng e amanang le bopaki bona bo bo eleng gore ba tlo botlhaisa go bontshitse gore go santsane le kore go fuwe botšhotšhisi nako ya go ya lekola tokomane tsena ka lebaka la go baneng ba bue le ba leqwetha ba nekelane ka tsona fela ka moragora ya botlhano thapama maobane ke tsona tseo di ntseng di etsala re tsela pele jale ka ditaba tse dinge e leng sa moruwa sa re boneng pejana na kwana e sa tswafetsa re bone ho hlaloswa ga ile hore moruo wa Afrika Borwa o theule ka dipercentage tse balwang ho note fela ne pedi kwa tsareng ya bobedi ya selemo Statistics South Africa e patlala ditsetsena na kwana e sa tswafetsa mme ditaba tsena se se monate di tla ka mora hore tlhaiso ya naha e ntlafale ka dikgweditse seletseng ka ofela mme re buisana ka sena le setsibi sa ditaba sa moruo yena ke Tony Modise Tony aro amohele maikutlo a hao ka sena na ke se o neng o selebe lesi muruwa wa naha o theuhile ka 0.2% kotareng ya bobedi ya selemo.
1: Ha ke reka ka le kaudi medisa ke di mo so me di bale se di. Palo palo tsena ke tira ka ne le di lebeletse ha go le jwang ha ri le ga bona ntwa ena e strekeng sa Moscow kona Middle East e tola pele. O go pola ke tira ka gore ntwa ena e tola pele ke na re qeta go bona le di-trade tariffs tse e leng gore dilo tsa ama industry ya steel industry ya agriculture le yone ile amega ka baka la dintwa tse tsotsane di ne di tswela pele kapo ka di-trade tariffs tse e leng tseetsa ke moporesidente Trump ka moka tseo ntwa ya pakeng sa Iran le maamerika ya ema e tswela pele mme gona go qetelela go tlisa mathata golo-golo sa kore la trade kapo industry tse gannang kgwemo ga golo-golo shebaneng le international trade le di-industry tse e leng gore di dependa golo-golo oling e tala kapo go e reng ena ya strekeng sa Hamos gobane re santaneng se kwetswe mme le go nyologa ga theko ya motlakase keraka ke ile ka bua ka yona nakong e fetileng mme re bona e ama industry ena ya mining ya manufacturing le mining industry
0: ke kopa tshwaranyane fela re fetise mabenkele.
2: The Sunita Boxer Price Knockout Sefitwe Reka Ellis Brown Creamer 750 gram Kapa Nestle Nespray Milk Powder 400 gram Ka 49 randa ile nngwe Cool Baked Beans 400 grams e pedi ka 30 randa Di Sunita pedi humoreki Boxer Price Knockout
3: Fresh Data Makufe e khutlile Mokete o moholo o Makufe o tlaetsa hala magong Bloemfontein Ho kete ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha Oho tlo mamela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso o tlo akala tharo u isa kana le tshilo metsimbedi lwetse 2026 ditikete di a fumana ya hona jale mari computer ticket makufe e khutlile
0: Mama medi rentse re tsola pele ka puisano le setsebi sa ditaba tsa moruo yena ke Tony Modise re buisana le yena ka hore moruo wa Afrika Borwa o theohile ka dipersente tse balwang ho noto fielane pedi kotareng ya bobedi ya selemo sena. Jwale Tony ka lebaka la sena re le ma Afrika Borwa ke se feng se re ka se lebellang ho ya pele hobaneng ga bona hore dintho ha di hantle ka rona ha jwale mesebetsi ha eyo batho ba fellwa ke mesebetsi di-company di a kwala le maobanyana mona re lentse re bile ho bua ka company ho tsa tlhaiso tsa makoloi tse bontshang tsa tlhaiso ya meriana tseo le tsona di bontshang ha ile hore yona company ena Edcock le yona e batla ho fokotsa basebetsi ka rona ya Afrika Borwa ka lebaka la sena re ka lebella eng ho ya pele
1: a se tle ka ho ka bona dipalopalo ka bona tsa di company di share prices tsa bona di fokola mme ha di fokotse ya di share prices tsa bona hona go tlo disusumetsa gore mohlomong di leke go kgaola di-expenditures tsa bona mme hangata ga ba kgaola di-expenditures ka itsedaka ba qetelela ba kgaola mesebetsi e leng tshwengongorisa ga golo-golo re le Aforika Borwa.

The gift I have for you, it's a promise to be true. How we laugh

dumetsena go me dumela jalo metsotso e mashomo mabedi le metsoro be di hantle fela pele ho horam ye ya pele ke a kopa motho motle ha re tsamela wena o fitlela mane ho renga ya boraro o ske wa leka wa fetwa tabatsaruna dingata holo tabatsaruna di understanding ena e kholo ya ditekesi hape tabatsedin tsa rona re bona temani industrying e tsamaisang bana ba dikolo maobane kile ka swaba haholo ke ne ke utlwile bohloko haholo ha re utlwa gore go na le ntate ya le modimo a shoma a mahlano le metso meraro ya thuntsweng Westbury ha a qeta o sia bana sekolong ha a fitlha gae a re emisa kolo ya gae fela ya ba ba fitlha banna ba babedia ba mo thunya a swa Tabengwe ke utlwileng ko recordeta le khatha ka mona ka motsekapa ditikine tumelano ya hore ba tla sebedisana ka khotso ho ba neng transportong ya rona ho tlameha hore ho dume kulo ho ba neng transportong ya rona batho ba tlameile ho shwa ho etswa ke eng kamona ka ho re afaya le tenke mathata ana motho motlan ba to ba ile mba Kenya ditekesi tsa bona mono re ba tseba o tla fumana ama chelete ba khone ho fumana wa tseba moputso kgwedi le kgwedi aye di ahana di khinne wena ngwaneso mme re tlameha gore ke re fumane yena monnenwa ya tshwereng transporoto mona masepaleng o moholo Gauteng maboneng e leng Kenny Kunene a ka hlalosa gore ho etsala eng ka re ya faya di kae tšhelete tsa batho

0: or WhatsApp a hashtag doing too much with 087-240-5777. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, try something amazing.
1: Mucha mucha ke sa tswa fumana molaetsa hore N3 ha o ya Durban tsela ye no mono e khore letlame ya hore letsamaye jolo ka dikhudu ho bana hona le kotsi ya lorry hona le kotsi ya lorry mono ka N3 ha o ya Thekwini wa tsore N3 yena ha fan rienen ha o tsama fan rienen ka so fitle ka mane ka bo Harris Smith tseba mono tla kopana le sepetepete sena se matla oske wa makala maybe lo ska ipotsa dipotso tseba re se di fema le o file ditaba hona le kotsi ya lorry mono N3 hona jwale jwalo ka ke bua le wena jwalo ka re bua hona jwale hona le kotsi ya lorry mono me ke a o kopa hle ke a o kopa khanna hantle hai chate kulu ya ha hai chate o ichatise ha o ya o nyolo wa mono ka bo fandrie nena ke butsitse potso mo mamidi me ke kopa o nkarabe ke butsitse potso ha o tseba re a ona mangolo o bo ile o khanna taxi o sna mangolo me o tseba hape botibumba pelo ya hore koloi neng ka paninge ka nna a me ya kotsing me RAF ha o le jwalo o sna mangolo e tla patala jwang insurance le yona e tla patala jwang ya yona koloi ye ha o le monga thipa o hira motho re anke malapa a le shomele metso mehlano a sna mangolo a o ganna o reng jwalo ka monga thipa na ibe ko bane bana ba hao le mofumadi wa lo wena ha le pala me koloi ha ona taba le setsa halang mo mama dia ko buile nna nomoro mahala ke 086-000-3084 ate ha ba kukenga ke 079-758 okay o tla mphumana mo 079-758-5066 ere kutwe mo mamedi o moyeng ke le sedie FM khotso
2: khotso ndadi thuso motaung
1: ndadi
2: o bua le ntate Mhlakwana mona le excite extension 2
1: eya Mhlakwana
2: ntate thuso bemba tipa gre ba tse bo bana ba tsena mangolo ga nna ke bona ba chipi so ba hira bona gore ba tsebele go ba ropa
1: ha o Mhlakwana ngwana mme o ka ba ropa ka bophelo ba motho o ka ba ropa ile re kolo ya ha ile o palamisa malapa le shumele metso mehlano ka mo
2: ba teng ja u wa tsaba nna ha ngata hona di dikolo itse pedi tse re di palama mo na ha wa msebeti ha o dai chakolo di wa ke palame o bale ha di ma emona mate a tsela hape ha di tsile
1: yo Mhlakwane ke le bua Mhlakwane ke le bua kore mo mamedi ntwana e utlisa bohloko e otla hantle botebong ba pelo na hana fela jolo ka ria Christmas matsatsena Christmas mao ka pantatao aba ilo shwella koloing ene nge khanwa ke motho a sna mangolo me la o ka re o yaya o ilo claim ba re ene khanwa ke motho a sna mangolo bana ba sale ba le jwalo ba sale di ke ha rena hanelane na ha re utlwelane bohloko na ire keng ke bomamedi wa bobedi ke tswe ho ya pinenga bomamedi o moyeng khotso
3: ntate mta undumela
1: ke a dumela ntate
3: ntate wa tsela ntate mta ntho hore e se ke ya etsa ha gore motho yo na a hlanyeng a sina mangolo monga wa ha e ka pam a thipa yo antsa ba ho hana mangolo ha ho kwalwe yena ho ka ha etsa la go ha ho kwalwe monga thepa
1: ho kwalwe monga thepa
3: ke se bitla ga belo ba batho ba no ka pa ba yona taba ye no ba neng ba itlela ha ntwa tshona ba thepa bile ba don't
1: ho kwalwe monga thepa ntate o tshojwana o re ba tloile mogani ba late yena monga thepa ba ile o mokwalla ho ba neng tshojwalo ietsa la ho rona tshaba setsetso Mme ha ke botsa potso ho mme maobane ya tshwereng tshireletso ore ha ba araba bare bona ba lapa ha hona mesebetsi na ha o sena mosebetsi tshwantse o ilo ka koloi e palamisitse malapa a le shumele metso mehlano yo mo mama di monkena mo mama di dumela potso ntate
2: re ka ntse ntate
1: re apela ntate
2: re ya fetse le na mola ho mika ke mo potse ne so a mo tare ya fetse na license yena ha ikhombi ha ithathe and then monga theta lene o tsamela go le fa kotlo because o fa yang motho a lo rikela maphelo a batho so that one thing to ilo mo premeditated so that is why mothale yalo ha wa tsamela mo khalema ba tsamela fela mo punish
1: ha wa tsamela mo khalema tswantse fela a fumane kotlo le megatlo ye ietseditsweng megatlo di taxi ietseditsweng mme mabano lile hampe le ka makolo ya tsamaisang bana are le makolo inga tsamaisang bana bana ba tsamaitswa ke batho ba sina mangolo koloi tsedindi ya tsama di ya mathamono batho bano ha bana mangolo ke ho rona batho ba batso ke ho rona tshaba setsetso ao banna ai ke tswara pina hona jwale kai

0: ntate Motaung re rata o leboa go lokal nana o lena la jwale ke nako re leboa go menagane ga o bua le bo rathepa le bo mmathepa empa bothata bo boholo bo re na le mbona ha re ratane tshaba se setso lo hlompa ha re hlompane nahana fela corona jwale ga o bua nthwena ke yona ke bonang kotsi ya teng gore malapa a leng ka taxing ke malapa a makae mme ga o tshwarwa bakganni ba 263 ba kganna ba sena mangolo ba kgannela malapa a makae batho bao ga ba ka ameya kotsing e tlo ba ntho e bohloko a kakang e bohlokohlokohlokohlokohloko bona ga golo jwang ba keke ba fumana le matshediswana a matshediso nako ke hora ya pele o mametse lesedi FM ditaba tsa hora ya pele o lesedi FM o tla di ballwa ke Ntsane Rantwa empa pele o tla o balla dihloho tsa tsona
1: mongodi e moholo wa ANC o re ba batla gore demokrasi ya naga ena e kengwe tshebetsong Po presidente Cyril Ramaphosa o rometse melaetsa ya matshediso go balelapa la moporesidente wa Tanzania. Go tsa moruo wa Aforika Borwa o theohile ka diperesente tse e balwang go noto felwane pedi kotareng ya bobedi ya monongwaga. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

0: Dida wa zana tsa hora ya pele tsona di fella mona fela di phetela ka ka lekola tsa bemal hodimo re qala ka province ya Gauteng. Lekola tsa go gata dibaka o podile ka pula bo bebe Mpumalanga le kwetsa go gata dibaka o podile ntle mo bata holo lo felt ka pula bo bebe Northwest le kwetsa go gata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma ka Botshabela. Free State le kwetsa go gata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma ka Bophirima. Northern Cape le kwetsa go gata dibaka o podile ntle mo tshisa holo ka Bophirima. Athele Western Cape le hlakile futhumetse ntle mo foka moya dibakentse ha o file le bobo ka rolo ka Botshabela. Eastern Cape le hlakile futhumetse ntle mo podile ka leboya. Athele ka KwaZulu-Natal le kwetsa go gata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma le pula e bo bebe ka leboya. Tsena tsa boemelo godimo le tsona di felela mona taba tse italatela tsena e taba tsa hora ya bobedi. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena Masututsa ke seo.
1: Ngwana mme o mpeya metsotsong e re bonne sekoto ka morago hora ya pele mo mamedi ke lesedi FM. Ha tswa jwalo Mofokeng eno e motle jwale nna ke thewa le tsona ke nka mokgatlhelo wa bobedi. Ke tla go lona mono Andries Ntshaka wa Mokwena wena o ra o so fumane 370 to 2024 ke tla ifitisa taba ya hao ngwana mme hona a kajeno mabenkele
2: e tukat ke di rata
3: e re papa o patala le yona khathi o ngwanaka
2: papa o tisitse
3: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumana la 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
2: o
3: bana ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela
2: okay
3: jwale he ke tlo ba le chalete ya go uithabisa ngwanaka o iphelele bophelo ba gato wa nko wena nana
2: ke lebo ha papa
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
5: What's up again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena ke voutela DA.
6: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
1: Metsotso e leshome le motso le mong hantle ka morago hora ya pele wena. Ngwana Mokwena Andries taba ya gago ke e fetisitse he ke file bana beso bao ke sebetsang le bona gore ba ke ba bona gore na bothata bona ba gago ba bo rarolola jwang. Mr. Luther Vandross, the power of love.

0: ke o letsetsa he monna ka mono ka poloru kutlwe taba ya hao wena David ke mo letseditse David ra tlhalose arabe mohala wa hae ke a mo feta David ke o fetile he tata ke ne ke batla go tlhalose mohlomongwe o tla ba le motho ya tlang go le thusa ke se ke fetile ngwaneso le bangata golo terese e tletse terese tumela motaunga NS Fas ke ile ka kena sekolo 2023 ka seke ka qeta course ya ka eo ke neng ke etsa jwale ha o sa qeta course o NS Fas e etsa jwang gona jwale ba re ke kolota 20,000 ha ke kgone go e patala gobaneng o sa ka wa qeta course ya gago molao wa lona wa NS Fas o reng ha o sa qeta course ba etsa jwang ba nka tšhelete ya bona go etsala jwang go tlile jwang gore o seke wa qeta course ya gago o ne o etsala eng monna tšhelete 20,000 ga o sa le bonolo gona jwale ma tšhelete a eyo monna a re sana batho ba le ba bangata ba neng ba thusa jwalo ka pele ore o kae wena o qwaqwa kapa kae fela sekolo o sekene qwaqwa ke a o letsetsa ona jwale ke tle kutu ebile o tlhaile ka 2005 dumela ausi go jwang wa loka ausi e re ke mabenkeleng he gona jwale ke tle kutlwe taba ya gantle tshwara jwalo e re motlhemotle ke tle ke mathele mabenkeleng ke batla utlwa taba ya ngwanenwa gantle gore na bothata bokae go e tsagetseng baneng a sa ka qeta gare course ya gae go ile a e tsala jwang mme ke mona o kolota 20,000 rand mabenkele
1: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
2: Bapostola botlhe le memelwa moketeng o mogolo wa seopotso sa moporofeta Elia Molaponketseng mothei wa tshebetso tsa semoya le seporofeto ntate wa moya wa moporofeta PH Moloi moporofeta Christina Nku le moporofeta Elia Ramoipo mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng e leng number 35 Martin Street Hertogville Malebogo Free State Province ka di 19 le di 20 September 2026 gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana botlhe ba tlang matsatsing le koptswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona
0: taba ke tsena ko tshwaretse tsona tsa lotto powerball jackpot e kgolo ke labobedi lena o na le monyetla o gapa jackpot ya powerball e lekanyetswang ho 31 million. Ena ke tšhelete ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme o ka nna ba mohlodi ke bua le wena ke re wena o ka nna ba mohlodi a ko shebe

leketsela nyana ka wotloloa la bobedi lona lena bosiu ka 9 o'clock ho SABC o ka ba mo wa boradi milione bo madi milione kwano Afrika Borwa ke bua le wena lotho ke yana ha papa di dingata mo menyetla mengata di milione dingata di papa di ditlame o ba le motse 18 ka pa o feta mo wa bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaitswa ka molao ke sezekaya 31 million rand kajeno bosiwo e ka nna e ba wena mohlodi kajeno o tlo e shebelele ga e gaswa ka wotloloa SABC 9 o'clock re ke fetegen metsotso e mašomo mabedi le metso meraro gantle ka morago gorwa ya pele re thewa lwena mo mamedingwa na ke utlile botlhata ba gae mme ke buisane le ena Samson wena o ka Kroonstad botlhata ke claim ya mining ya ntate wa gago FSCA o bolelang ga o tsho jwalo ngwaneso jwalo ebile o re ntate o tlhokagetsa o qedile wa etsa pelo tse ngata le matsogo mona jwalo ga o angola le nomoro ya ntate ya mohala e seng ya molantlentle ID ya gae go ja ba re kenyetsa yona monna ga o angola le ID ya ntate kwano ke a di bona dipelo ke tsena monna di utlwile botlhoko ke bona le matsogo ke yana mona o ngola ditaba tsao gantle ka botlalo ga e le gore o tlhoka tšhelete ya ntate itseng re kgone go fa dinomoro mo o ka letsetsang teng ke a leboa re ke fete mono hen go mošhaneso mona he ke ga bakuke yeo dumela bothata baka ga e sa le ba hula tšhelete ya ka go tloa ka November 2025 go fitlhela 2026 ba re batla ikgutlisa o buile le bona le ka jeno ga onko tswa le mina tšhelete eno ya ka ga iso gutlwe ke momamedi ya ngotseng jwalo nomoro ya mohala kena mme o ngotse le ID ya gae re a fetage momamedi re a leboa re metsotso ka mašomo mabedi le metso metlhano ka morago gorwa ya pele re ka nna ra kopana le ntate Maluleke re ke re utlwe kgolo ya moruo gore go e tsala eng ka moruo

0: Kau bapak dalam minuman matcha holocator kini nak berhati dia. Mama mereka di seri FM. Kau silain api takut dia lah. Aku faham minuman matcha. Nada lerta leka kau bapak le intate maduleka. Rebuisane dia na. Tabataruna juru kilekeo ramufumana. Intate maduleka tu so mutawunga. Dumela mutsalile waka. Hai.
1: Intate mutawunga. Hape ke motho ge ke kwa o ile wena o nlatelang ka mogala ka mo.
0: Ntate. Ka le bua ntate Maluleka ke le bua go re emi jwa go etsa la jwa mna. Lona le batho ba etsa mosebetsi o mogolo wa golo kwano Afrika Borwa. Ha re ke rutlwe. Ha le sheba kholo ya rona ya moruo go tsama jwang.
1: Economy ya rena ile ko morao ntate Thuso. Ka 0.2% ka tsela yona eo e ira gore go na le di industry mo gare ya di industry tse 10 tse tharo di boele tshe morao e leng di industry tsa mining, manufacturing le trade. Tse tsa 7 di likile gore di ka theosa economy ya rena ya go dimo empa dipaletswe ke yona taba e dirileng gore economy ya rena e boela morao.
0: Mo re ileng ra wa teng haholo ke manufacturing.
1: Ke manufacturing le trade ke tsona re wileng golo ga golo gona go latela mining le yona e wile.
0: Jwale ba re beya percentaging e kae ntate Maluleke?
1: Ntate Thuso.
0: Re ba kae ho zero?
1: 0.2% ya o boela morao.
0: Mo mamedi ke mo he ntate Maluleke sa re hlaloseditse hore moruo wa rona ha wa sebetsa hantle. 0.2%. Jo. Fela ha le sheba mo mong hape ho na le mo o bonalang hore ho na le tse ding hape tse ho tseng hanyane ka pa jwa.
1: Agriculture e ile go dimonyana ka 0.3%. E no ba gore seatla se isitseng seng to help our economy up ke zero fela. So a se dire selo. Tse di likileng hanyane ke government, ke personal services. Ra di bona personal services mola re dirang meriri le education le health. Ra bona tse ding tse di trialeng ganyane ke ditšhelete finance le transport. Tsona di tsentsitse 0.1% each. Empa a se di kgone go reversa go wa ka economy ya rena.
0: Ntate Maluleke ke leboga haholo.
1: O tla go leboga nna ke leboga le ba thieletse ka mo magaeng.
0: Re tse re tla bonana shayandima.
1: Ka nnete.
0: Ke a leboga ntate. E mashoma mabedi le metso mehlano metsotso hantle pele go gora ya bobedi o mametse lesedi FM. Ntate Maluleke ke wa re hlalosetsa gore mining jwale re bua ka merafo jwale fatshe. Re bua jwale ka bo di factory bana ba etsang hona fatshe. Me are mmuso nteng o bona la o phama ho nya le teng ke zero. Mani masimu mani temo mani ya re hape lona hanyane o phama. Empa hlulile re phamise moruo wa Afrika Borwa. Ditšheleteng le teng o itsa zero nyana wa phahama. Empa le gona teng mo ditšheleteng ga ba kgona go phamisa moruo wa Afrika Borwa. Moruo wa rona ke 0.2. E re tlameha go sebetsa ka thata. Afrika Borwa mo le rona jwalo ka tšhaba se setle se setsho re tlameha go sebetsa ka thata gore re ithele mesebetsi. Ba re transporoto le yona itse hanyane fela transporoto ke yona ena he. E ka ba difofane, e ka ba mona industry ya di taxi, e ka ba di bese, e ka ba enko transporoto, itse hanyane fela le yona ka zero. gore ka o fela tsona di tsama ka di 000000. Re tla me o sebetsa ka thata batho ba batho. Ke rona batho ba bangata mona Afrika Borwa. Mme ke rona batho ba llang ka tlala letsatsi le letsatsi. Ke rona batho ba llang ka tlala letsatsi le letsatsi. Atamela he mo mamedi mo tlotse mo mamela pali abo iratanga holo me palena ya hawa ke munyaka ke tswa o irata ratiratia atamela munyaka kuna ukena munyaka.

0: Ida bazina tsahora ya bobedi tsona di fella mona tsetlalotela tsena itla ba tsa hora ya boraro ke ngari thapotsena ke di busetsa ho wena masudutsa ke tseo
1: a go lebuya mo fukeng wa ka ke a lebuya mo fukeng e motle phuka me o mpe hantle metsotso nge mehlano ka mora hora ya bobedi na ko ina dumetse le metsotso dumetse ke la bobedi beking ka tseno le nana wa ke jwale ke na ko ha ona mo resa ke ninteng re ya kena re ya kokota hotle wena ka monuka ma o ke ngruon start ka batho ba le ba ileng ba cha ba tshella taxing ke ntse ke emetse karabo ho tla rona di DNA test tsena batla qeta ning ka tsona Realeka, re ne re letse me ke a tseba lona jalo ka mokgatlho mo le ba bo ba fubantse ba re ao bathong ke dikgwedi-kgwedi ba bo rona ba tlhokagetse jwale bana ba diteko tsa di-DNA ba tla qeta neng gobane rona jalo ka batho ba batsho re batla go boloka a di eme ngwaneso di sa eme e re ke tle ke fete motho motle ena mo mama di retletile ka ena ditaba tsa di sedile re di latletse ho bo ausi nke le manore ba ke batuse karabo dinga ngefuna law

0: Momamedi Omoyeng, wa Lesedi FM, dumela, hi.
1: Dumela ntate Tiso.
0: Dumela ntate, a ko buela o di mo rutlwe khotso.
1: Ke ga mo go itse mo na Peterskeni.
0: Hello ntate, hello, hello.
1: Hello ntate Tiso.
0: Ke le bona ntate o le tsa o le kae?
1: Mo Mamafubedi.
0: Mamafubedi Peterskeni, na rutlwe botata.
1: Go tlaka ba ka ntate ke tsiona le motho wa pension. Pensele ke dula ka bua le ena mo radio mona, ha e sa le ke ntse ko letsetsa ke kopa difounu tsa hae.
0: O batla batho ba di-pension, wena ne o sebetsa kae?
1: Ne sebetsa mapolasing kwa Nthakwa.
0: O ne o sebetsa mapolasing, o sebeditse lemo tse kae polasing eo mo Peterskeni?
1: Ke sebeditse lemo tse masome a mabedi a metso e robong.
0: Ke a leboha ntate, gona jwale o fumana tšhelete ya mmuso.
1: Ee, ya ntate thuso.
0: Ena e le fumanang kgwedi le kgwedi.
1: Ee, ya ntate thuso.
0: Ee, ya ntate. Ha re utlwe he wena mongaka, jwalo ka gore o batla tšhelete ya pension, o e batla go rra polasi enwa e o neng o mo sebeletsa.
1: Ee, ya ntate thuso.
0: Ha o tswa polasi mono ka mora lemo tseno tse 29, rra polasi ha o fa le ha e le sente.
1: O mphile diranta tse dikete tse masome a mane metso mo fela.
0: O wena no lebeletsetse kae wena o shebile o no nana re a tshwantse be o filetse kae mogotsi wa ka
1: ai batho ba tsile ga moga ka mogo ba sala ka moga go plasi o ba e kwale o ba ditlwe mo
0: eh
1: ba re kile dikoloi yona ba ba tsama ka dikoloi yona
0: ba re kile dikoloi hona jwale
1: eh ya le ke tshwa
0: jwale wena a tshelete o file yona o lahlole o reka koloi
1: ngwana ka o na le sepetlele e ula ba tlhokagala
0: sebetsana
1: kela
0: oke a leboa thabanye mamela a ko tshware ntate mona o re o sebeditse mapolasing 29 years batho ba tswileng ka mora gae fela ba ile ba fua tšhelete ntle ba ba ba reka makoloi yena ga a na koloi ga a tswa mono o utswile a kgona gore a reke koloi a ko motshware mo o nke nomoro ya gae ya mogala re tseba o tla mo fa nomoro tsane tsa 0800 mo a ka letsetsang teng ke a leboa mošhaneso thabang o sa o tshwere ka mono mošhaneso ka moo ka Peterskeni Mamafubedu ntate bothata bo bogolo bae gape pelong yae mona gore ba bangwe ba kgonne go reka makoloi ha ba tswa mono bašimane kga ba tsamaya ka difomfam ba tsamaya ka difomfam yena jwale koloi ba mo entse jwang gobaneng ba entse ntate jwalo man gobaneng ba entse ntate jwalo mana man le seke la etsa ntate jwalo re a lebotlhe ka moo ka Peterskeni go ntate morutia lekota ka mono ntate mothobi ba ne ba mmitsa flash ba mo tsebanga ba mmitsa fela ba re go ena flash re ke fete hem walla gape mohala ha ronke mo mamedi o moyeng ke Lesedi FM hi dumela ntate o letsa o le kae
2: ke letsa ke le David ore ke lukase motao ntate sale ke laka a id ga go le ne go sale mo ntate lo a go ite ana go mpone la kana kone ke tao mpone na ntate ile aba ha sa tsetse pele ka go re le mothana ba tao ntse we re u la re ka gore ke gole ke be le galang tusi pele a ga ngam fetura ga gore ha ke le haupi
0: jwa montao mamel o ka o Davidton
2: moloki eh ba sa rona ntate ne taba ke le
0: ha
2: ne ga sale mo
0: tswara jalo tswara jalo o tswara ke batla o mphe di nomoro tsa hao di moye mona tswara jalo hona le motho
2: o fe go rana kwa
0: tswara jalo e ma hanya ne fela uka
2: e andra
0: ona le re ke bona ka pele nyana fela ka pele fela hona le motho ke batlang gore a tla utla o bitsa di nomoro tsena tsa hao
2: yo ne demo ta ung na na fela le go shubile ka
0: rona
2: ka nna le 40 years
0: Eh munna ke ba tla u bitse di nomoro mona motheo na o tla ba tsa mae mona ba seke mo fumane
2: Okay le dem taw
0: Eh tshwara jwalo Okay Right on Mpheli bitso la ho hape o ka Davidton le bitso ke
2: Lucas Mutau nda le
0: ka Davidton ba ka Davidton nomoro ya mohala Lucas Mutau o i bitse hantle ska tata ha re
2: 0693
0: 0693
2: 9234 9234
0: 52 0800 gaitsediaka mushana ke no ha motaung o ka mona ka bo David Thone ka mona o na le botata bo boholo ba ID nomoro tsa etsa mohala ke tseno hle ko file tsona hona joale ha na o hlaile neng abuti
2: ke motho wa 1986 in that motao mme wa ke motho wa 1950
0: 1965 all right
2: ntate o hlaile mang ke ile ka o fela
0: kabo 1986
2: ke ntse ke ntse ka re bere ke ntate re gore re o fika go huma fase ntate
0: wa mamela ba tlo o letsetsa he ntate o re ha sebetse ha khonolora ka fika home affairs hana chelete hana letho hana hona jwa le ha u chebile u itse o le modika e hona jwa le
2: di 40 ke motho 1986 ntate mntana
0: o re le motsa di 40 o hlaile 1986 ga itse di aka ka kopo le boikokobetso hle a komoletsetse hona jwa le u buisane le yena keleboa ngwana mme keleboa ga itse di aka a komotsware hle walla ke sono ka ena ha holo aba be 40 years a sa sebetse ngwana o teng motaung
2: ke na le era ntatwa
0: so bile o tloletse kwa hole mona re solo kisi di ID

0: Epina mannatya holo pinena hai. Ebino ake mushaneno a semito munerilenga ramutusa haholo a semito. A sebetalika kapatse kolobo robi malenga. Wena me kamunaka tabanchu. Tabatsao kile ka dinka ka difitse tsa kantoro nya letona ba o letsetsa mono hae mono tabantshwa ba ka ba ufumana ka botata ba mtla ka tsuru bile o patetse 2000 randa ka bona o buetse hape o ile wa tla ka jeno popitsi tsa khaso ke a enka tabene ha o ke ifitisa hape ke lahlela ho aux defni ka bona ka eskom ke koparo o beteng ru ufumane ke koparo o beteng mo arabe phone ya ha mme hobane batho ba ka rembano ba tshwere ka thata ba sebetsa ba tshwere ka thata ba sebetsa ke a o kopa ka boikokobetso bo boholo thabantshumo ngolo la o kileng ke a le tsamaisa ona jwale ke tsena camera tsa rona tsa ka mona ka phaputsing ya gaso dintšhebile di a tsamaya ke a le tsamaisa gona jwale wa tswa motho la o sebetsa le ena o mo tseba o mo tlwaetse ga kakang o lokela gore o hobe le mo teng o seha moedi teng bo mme defini ba sebetsa ka thata mono ke a o kopa mme ga ka jeno ba ka o letsetsa le o sane ba seke ba o fumana ke a thola e re ke thole wa tseba momamedi bophelong ba ga go na ntho tse ngata tseo bophelong o tlameleng o ithute tsona ha o tla mosebetsing mosebetsi ke mosebetsi tswalele se ya fela ha o tla mosebetsing mosebetsi ke mosebetsi se tswalele se ya fela wa fela ka o romela hape mme wa ka ke mo he me bile ke kopile aux defni kwa ha jwale o tla etsa tswalele sa ka se tlele aux defni jwale se fele ke mongoletsa hape ke ibile ke kopa le tshwarelo bana ba ile ba o leka ka magetlo ba ntitsetsa ba ntse ba o leka ba sa ufumane ke le bua ke wantse hape ke mo kopile ke a kopa hle ka moka thabantshu lengolo la o le fitile le melaetsa o fitile ka mo T62 ka ratau ka mono T62 ere ke fete he ratau metso tso ke mashomo mabedi le metso e robedi pele go gora ya boraro le moramo robane ke mofile o e fitisitse go bona ke sebetsa le ena mshano ke morata jwang empa o tlua mosebetsi mona ha ke nana kwa o bapala ke mshane ke moratang ka pelo ka kaofela le ena o dinkile ditaba tsena a di fitisa a di fa aus defni kantoro nye kgolo ya ntate ramogopa ba o letsetsa ba seke ba o fumana ka mona nna ke lwana le ena thabang ka mona ke lwane le aus defni che re ya kopa hle a ke so jwalo ke bua le momamedi e mong le mong ya mametseng gona jwale ke a feta mangolo re ya qetile ra qetile mangolo ka ofela gona jwale mangolana a robong a llang ka di-ID ntate mokete o tseleng watla o tlatla a lata lona bomme ba neng ba le teng ba sekolo le mashome a mabedi ka ntle ka mona he ke le kopantse le ntate Ndaba ntate Ndaba o kopane le lona o buile le lona le ka nna la hae tsamayang ntate Ndaba o sa qetile he o buile le lona ke a leboa re metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano pele hora ya boraro ka jeno momamedi batho ba gore ba thusitseng ga nka o balela bona ebile bomme ba mashome a mabedi ba neng ba le mona ba bile ba ile ntate Ndaba utlile a kopana le bona ke bana ba di-ID mangolo ke ana a robong ba tlatla ba lata gona jwale ntate mokete o tseleng o tlo wa lata kwano mona ke a leboa ke qetile jwale he ke a feta me hona jwale he re ntse re fana ka ditikete bile ke gola botha bang ba qetile jwale le lerato o fana ka tikete tse tsheletseng ba fana ka tikete tse tsheletseng a gore ko bulatele me a seng a hlokahetse a Dolly Parton hello god
1: hello god are you out there

0: Atsimo motho motho ke tlo kopana le Thabiso Mosia. Thabiso dumela mshaneso.
1: Eh dumela le ka ntle thuso.
0: Mshaneso monna Thabang tswetsa taba tsa monna tya holo ka wena mona mara Mosia motubatsi wena mohlwa thupa. Katse e golo ke le bo akatse Thabang ha bua jolo ke ntse ke mo mametse mona re o moshana a sapang tsa mahlasedi ya letsatsi so la ena o motle ha holo ka yona a anyane fela a go re rute hle mona jolo ka mtlakase o tura ha kana ka o durela le rona bothutso motaunga re ka etsa jwang moshane so ho boloka lo sebedisa hantle
1: eh ke le bo ndere thuso ke o le bo ho mfa chance and that thuso se tsa lang ka sola ko hore o tla hlokomela na go nyane ne rena le load shedding ka ntibo e mo botsana le plekete tsana le bo kwaqwa ha se taba load shedding fela le ntse le yona ntwana ya load reduction ke nana le pakeng tsenga ta ntona le yona ntwe jwalo ya load reduction so batho ba la ba kenya di sola ba le bangata jwale sola tsene tse ba dikentseng motlakase mo sa sekudisi e fetwa e nngwe e keditseng hore motlakase o je haholo hobane jwale hopola hore di-battery hore di-charge go na le meding kang teng motlakaseng nakong ena ya bosibo motshegare a nka mahlaseng a ditsatsi jwale batho ba dutse le tsona thepa tseno tsa bone ebile ba bangwe ba batla le go ditima ba re founela gore no re bona ntho ne e ketsa bile ya motlakase kanti go na le Gauta ba nang le yona ha ba na le boemo bo bo jwalo ka di-weekend monana o tlo thola batho ba bangata ba ntsimane lapeng so ke advisor hore ba bitse di-installer tsa bona kapo ba ka tlhoka thuso batho ba tsebang ka disola o ka ithola o hlatswa ka washing machine ya hao o sa sebedise motlakase wa Eskom o nka direct from your solar panels le ntle le battery o ka ithola o etsa dintho tse ngata haholo o ka ithola o aena empa motho tshwantse a tsebe hore na ke nako efeng e bang matlapane a ka hodumang le lengwana di-solar panel di mo fa matla a lekaneng ho etsa seo se bang ke bolela ka sona o ka ithola o aena o ka ithola o hlatswa kanti television ya hao le fridge ya hao ha se lotho ha e le hore o kentse system e bang e nepahetse ya kgona ho di jara dintho tseno ntle le theko ya motlakase jwale hana jwale tsena so le technology ya gerentse e mova so re batla re le haufinyana le yona wa kgonahala hape o thola o le hore metsi hao a chesang wa thola ho tswa gizareng o sa sebedise theko ya metsi a chesang wa kgona wa thola o sa sebedise theko ya motlakase e leng ho na le dintho tse re di kenyang mono tse bang di converta mahlasadi yana letsatsi di ofe motlakase o lekaneng for hore gizara e futhumale ka metsi a tswang ho solar panels
0: tshwara hanyane fela ngwane se re mabenkeleng motubatsi tshwara fela hanyane
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena
4: stop
3: fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 card
4: stop it
3: mme o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno
4: stop it I like it
3: wa e thabela tjhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela ho na le melawana le dipehelo
0: moshane swe wena Mosia makeišene a rona e re tle ke botse mona o naana gore ga re ka kenya disola tsena wa bona ditoropong tsena mona bo Gauteng mona batho ba kentse sola wena ebile mona o Gauteng gona jwale ke disola wa pota ka mona jwalo jwalo o naana re ka boloka gagolo go feta ka moo re patalang ka teng
1: ho jwalo ntate thuso maa go tlhoka motho a nang le boqhetseke le tsebo ya sa se etsang gobane ga a sa etse jwalo o tlo ithola ebile o patala tšhelete e ngata go feta ka mono o patala ka teng gobane tshwantse a e laele go na le ntho tse re bitsang parameters a e laele gore nakong ya motshegare e emise ka motlakaseng e sebetse ka motlakase wa letsatsi e leng wa di-solar panele le o tswang battery so ga se taba ena fela gore ga o kentse sola so ntse o qala o save-a motlakase go tlhoka motho a nang le boqhetseke ba o tseba gore o iprograma jwang ka kadima puo eo e jwalo gore e sebetse neng go savela motlakase. Ga se taba ga gona le yona fela ya sebetsa. Gantsi le bana ba na le mabenkele a mannyana jalo ka bo di-tuck shop, ga o tlhokagale gore motho a ka patela motlakase wa fridge gore a be le motlakase dijo tse batang ka gara fridge. Fridge tsa gana jwale tjena sona le tse sebetsang ka matlapana ka godima ntlong tate thuso. E sebetsa nakong ya motshegare street e nkela ka godima ntlo ga e bona gore letsatsi le re fa motlakase o lekaneng. Nakong ya bosibu e ya tloa gape ya kae ya mane motlakaseng wa Eskom. Empa ga e le gore fridge tsena ke tsa deep fridge o ka ithola o sa tlhokagale gore nakong ya bosibu fridge eo e ye motlakaseng gobane di-deep fridge ga o sa e bule temperature e dula e le jalo for nako e telele o tlo ithola o gana ntho e ne re bitsang off grid o sebetsa ka di-solar panel le di-battery fela fridgeng tsa gago.
0: Mwana mme mamela ke utlwile gape o tlo etela China o ile go fitlha dibakeng tse o neng re le go tsona tse e tsang bo di-solar ba etsa intho tsena kao fela. Taba ya ka kena e ke buang le wena Motubatsi, wena Mosia, wena Katse, re tlo sebetsa le wena mona lenanong lena la jwale ke nako. Bana ba di-solar bana kao fela gobane wena o teng jwale o na le tsebo ya solar. Nna ke tla ba kokotela gotlhe mona bana ba mabitso a tsana di-solar bana ba tsebalang batle mona ba be ba reke nako mona mme wena jalo ka setsebi sa solar ebile o tseba o di kenya o tseba o dintsha o tseba go etsa mosebetsi o motle ka matso a gago ke a o rata monna o tloa botlwakwa mona o fitlha Gauteng mona o etse mosebetsi o motle ke be ke sebetsa le wena e re ga ba ntse ba bua ba qeta ke be ke re setsebi sa ka sa sola moramosia ke enwa a ko refe gobane motlakase o tlo re bolaya motlakase nako e tlang mosia e
1: motle
0: ga o ka leeto o ya China monna tsama gantle o ithute wa utlwa ntate o ithute China o tlwele ntho tse ngata boy Boy.
1: Thank you, pa.
0: Ke le bo ngwana ka. Ah, wa go utlwe ngwana hlomphang jwa. Mme re rata bana ba tsena. Jwale, ha re bua le batho ba na le ntsebo e kana he. Jwale re ba tlisa mona, mme ba fike ba skore bana ba mametseng, ba di sola, ba di eng ka ofela, ba di battery tsena ka ofela, ba tle mona ba tlo reka nako. Ho ba jwale re na le setsebi. Rena na kwa o bapala. Rena le bara ba bomusiya. Mshibana te wan tabadi muhudi, tabadi mahlwa. Kamra muna, otamamela ditaba. Ntsane ra ntwa teng ha re tloa fela he e be re ya thella re tla thella le lebo re thelle le Thabo Mokone mmoho le Mora Tshabalala. Ei, dipapadi mona ho sa le thata ho bima banna. Ke bone Manchester United ane bapala le Everton. Manchester ya korwa. Jwale ha o le jwale ho tloba e tlo imelwa. Ka shebella pele le papadi engwe ne le matla ya Arsenal le Chelsea. Ke bone se papadi se seng sa Chelsea ba sentsa se kwatile. Na ke tsebe re ntwe etsang gore dipapadi di kwatekeng. Thaba Mshimane no ha ba montsa o na kwatile. Hathe mokwetlisi ke mosebetsi wa mokwetlisi a shebe gore mona monna wa bapala gantle ke tla kenya nyeo ke batla futho se itseng a ke tsebe o na le bohloko bona o na le bohloko o na le papading nngwe gape e mong wa borona o motho e motsho le ena o na kwatile ga ba montsha go bona okeke wa gola le kgale okeke wa gola mosebetsing kapa papading o sa criticizewe o sa ntshuwe tshwantse o ntshe revery ga o sa bapale eseng revery coachara ga o sa bapale gantle re a ko eme ka thoko re kgone go thusa ga ebe o tletse lefatsheng mo gore o tlatla go binwa pina tsa dinonyana ka wena a o tla ikutlwa o tla ikutlwa ke a o bolelela go na le mongodi e mong a reng if you can't handle being talked about, lied on and not liked, then you are not ready to be successful. Ntshwarele ka o bua sekgowa ke a papa ntshwarele gagolo ke kopa tshwarelo fela ke o balela mantswe a mongodi e mong ore ga o tloleya o tloleya gore batho a ka bua le wena ba itse eng e be e le gore ga o tloleya fela if you can't handle that ga o tlholea o jara mo jaro o no o jwalo. We are not ready. Ha o so bi hantle, ha o so butswe hantle gore o ka tswela pele ke thuso mo taunga le Thabang Morobane ba reng hosane hape ke letsatsi tlabela re kopana hape hosane mosane somona ebile wa ngolla ha ke ne ke bua ka Thabang ka Thabang Rampoa na re motaung o reng o na le motle ba dinonyana haholo ya tlhophisitse mmino ka jeno ebile DJ Lavasa, Maliva Lava Lava, hodi te edu jena, kia ulebu wa muna Lavasa.

0: Ditaba tsena tsa hora ya boraro tsona di fella mona tsetlala tela tsena e tla batsa hora ya bone ke nako ya lana ne ola ratella afternoon drive
1: hele hele le basuthu ba hiso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona dithole ana ibe o se roki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monatiketse le sedi fm le utlisetsa ke molelwa poetry session mo re tla hatisa thothokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodi isa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Le sedi FM ke molelwa hashtag ke molelwa poetry session
2: Mohlokong Bethlehem. Motse o potilweng ke ditlhaba tse ntle Free State le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
3: Ke molelo wa ka ke molelo wa ha khomu ya se hangwa ke botle mamedi motle dumela hle o di botsa tsalo ke thabo mo kone mo tsere wa mantsibua e supile mbetso tsere fura letse ho ra ya boraro ho lela ha o fi mo lengwana tenga re kana ka tlhompho e kholo ka ntorong la pen la ha o ka re o koloi ya ha o se pala ngwan sa o se tsepanga ke le shebile ka taxi ka mono dumela hle dumela ntumela ntumela ntumela le rato kilewo re thella afternoon drive show twa ra jalo fela ho reng ya botshelela kgwedi o dimo ya borobong e hlalo masetse ya robedi ka jeno re utlwile ke tsatsila o latswalo me re re hona happy birthday ho la bona tseding tseng atanga tanga ta fela ntsane ga ntwa monna go le buile ka ditaba tsa hora ya bora ra le ba thuso botaunga a tsheditse jalo ke the sole provider tamang a morobane ba tlabela ba khutlape o sane e robedi fela ka mara hora ya boraro moifo feletse wa retella afternoon drive
4: ho jalo fela mo medi ha go le ba ho le thibla moho le wena mo medi ho hle mo ka tsoma metsolo na teng ke sentse go di medisa ke ho hla ka letsoho le matla le bo futu ke ha re be mo ya hore nyane ya botshelela nna ka le bitse jalo ka gaitsira ka sa boletse ke lebo ba wela topi topi wa fm ha ba tlo ho fetwa ke tso go tshwagetseng tsona ka jeno mo medi tlb e feletse me ha o fide na kwa no bongzito bangani shablala mshengo o teng
3: ke le boa khaitseri ya ka ke le boa le wena bundle of joy mamadi wa sebeletse wa lesedi ho hle mo mametseng le teng le nna ke a dumedisa ke re tloba mmoho se go tlwaneng sa dipapadi ka hare ho lena le na la re ya thella dingata tso go tshwaretseng tsona mefuteng e fapaneng ya dipapadi ha re tiana metso tsenyo mashoma mararo ka mara ho ra raro e mashoma mararo ka mara ho ra ya bone le mashoma mararo ka mara ho ra ya bohlano dumela
2: lena no ke la re ya thella afternoon drive show
5: na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le bo yemombo o sabatleng o hlaiswa ho bona na mohlomo o mphuthe ho di lokela re di resign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke e tla o ruba tla o hla kapa o batla ho hla ba secret
6: o so hla o bona le ntho le timona mono o so wa le ba kai wena ntsa ga ba 8 se ha se ho sha msebetsing ke se ho sha ba re mo ne jona o tshwana ntse se ke
5: tsa ke botha ho tsiba ba ke ha o se nna le motho o tsaba ba ke tsa ke wa makalo so ke re so mo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botha ba itse ba ha o inkelishwe

0: aye go bale ayayaya ino yiza butizo aye go hi
1: ino yiza butizo
0: ke go jis
1: daddy
0: ke mo go
1: a shebile lengwele
0: a ke mohluthi a ke se ke
1: ngwelele
0: ka se ke
1: daddy
0: a tla go ntse lengwele ngwana
2: Fresh Data Makufe e khutlile mo kitso mo holo o Makufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho kitse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mabela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le ditotokiso ho tloa ka la tharo ho isa ka la shilo metsimbe di lwetse 2026 ditikete di a fumane ya hona jale mali compute ticket Makufe e khutlile
0: America la bobedi la jackpot ya Powerball mme la bobedi lena o na le monyetla wa hapa jackpot ya Powerball e le ka jetswang ho 31 million rand yena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna e ba wena Shebella ke tsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho la bobedi lona lena ka hora ya borobo mantsi bua ho SABC 2. O ka ba emong wa boradi milione a ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Mona ke bua ka lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery. It's a maiso simulao. Kisses e kaya.
3: Basotuma parakobo ama.
4: Jumosotuna.
3: Ibamu tutuka puya havoluna.
4: Lesedi FM. Kimolelwa.

0: bongwe ba banga tlhagise nak ke bang ke masike masike eh le mlangeni ba ne ba tla go nna he emong o ntse tsa masters ya hae emong ka tot ka tsa masters ya hae jole ke mo jotsa ka go tsena sene sa sona sa black excellence jole hore he bona sa le mnyana mbonga to ba bo di black excellence ke go batla lo re ba banyane ba etsa impact are maga ke mametse da ba fetse ke kutlwa go tsantsi o tle ka reng
1: wa tshwa
0: he man a go tsantsi o bo le sharp ke go lwana o sharp to to bua ka the experiences sa hao o di jotse mo medual sedi na hana go thatsa motho ba tsha ba banga o fitla ga sexible o re mo a go bona mona marama ha ena di bitswa ntse
1: bona
0: mona ba ba tsela ho a go rula le bohloko mona ha letswa ke tsholela ke ithobe go ba be ke tsheilo twa le ke ena o fitla letswa
1: fela le ena Dr. Stilo re le bo Dr. Stilo ke mong wa ke sna tla ho le mosadi eno ka mona ka UJ fela bo ikoko betso ba ha ile le le rato la ha a ke tsi ke tloka mantsoe a ke tla ke shibile Dr. Stilo
0: mme o ke ke boare ke ke e re kotloetse ka jeno no o no ka nahana le rona re ba bang ba dibadi tseo mme ke hopola ke be ke nge fitileng mme ba monthana bo ka go renyatsa fela re apala ka go le kgolo tshabe ha o re o label sa di FM ha batho ba engwae di hlo hore o ge wetsa o etsa le dano le fetse ntse ba tseba hore lebo hore a tell mentor ke ratileng ke hore o no sa bona hore mang ke professor mang ke mang o so bona ha introduce out eno ke professor eno ke doctor eno ke ma o bona maemo a bona ha ba se ha so jetsa fela ha o dutse le bona a o dutse le ma o tsaka ka si dutse le ma jega shapo a o le
1: amen re lebela ho lefela mme he re tla tsa bonete ba re ba atamela jalo ka batsholo ha o finyana ka dikapeso re be teng ka lenaneo
0: batsholo ba re tohoeng
1: nora
0: ba re tohoeng
1: no ba bona no ba bona kana lentse mosebetsi mo tla ho lokeng ka ntsha ho lokala ke motho ka wena le ka kgiso ka nete lentse mosebetsi mo tle ntse ke ditse le bongane ke re bongane bana ba re emetse ka bojete ba le represent ina mana tema
0: mosebetsi
1: mo tle ke
0: no le mo no le
1: confidence ke rata ke ntwana ke dilang ke tsoke re owner stage ja go bone man go bone ngwanana ako bone man
0: aye ke ke re mphetsetse ntwa bari chevile tipa
1: Mas mama be dilo metso tsena tsika bara hora ya bara hore ke ne tsa ba le rona 0797585066 ka ba sala mara and a kid drive time
0: eh to come malaka be
1: ke la bobedi he
0: ke la bobedi momedi me wa tsa ba hela ba di tsena metso tsonya le shwele metso tlhale pele re fitla ho renyane ya bona re kena ho hashtag
1: jolo Tuesday
0: yeah
1: me ka jana mama di re bua ka motho a senya ntho tsa haya ebe ke ibe jwalo ya ke ibe jwalo ke se ka ibe ka tsela itse motho ya senya ntho tsa haya boemo bo fitileng bona ba bophelo mohlomong hotse o sa fumantswe lerato ka pa hotse o bona tlhekefetso leratong mentho ya o etsa gore o dule o tshwile mona mo reng le ha o se o tshwere ntho e tshwareyang ka lebaka la gore o dula o korotse o dula o tshwile wena bo wena wa e senya ntho e tshwareyang ena e teng
0: I feel like you are back ba tlo re re wa e senya ho ba haetse ka bomo wa e haetse ka bomo
1: fela wa e senya eh haetse ka bomo fela wa e senya eh haetse ka bomo fela wa e senya
0: mamela a ke go atseba hore ah motho ha kala a o manya ke ha ile hore o na le so sentseng se sa mothabiseng mme ba ke la seo o sontso hore e re tlhakeme mnyako ba ke atseba ka lentsula latelang ke tswa haka
1: kana ko nngwe wena o sona hana re lentswele latelang ke tswa haka o ba leng ho tso bona tswa
0: haka
1: empa lentswele latelang ha motho a qala mhlomong a phamisa lentswe ha wena o re ke kopa tshwarelo se fedile ona mo le a akana bophelo botswela pele ona mo fela ha wena wa raba ka ke kopa tshwarelo ha ibe u liphoso le teng
0: wa itseng ya fela ha hlokome
1: re bua ka ntlo mo mamiri na o motho ya jwalo o motho ya kileng a utlwana le motho ya jwalo mo teng ka lebaka la di experiences tsa bophelo
0: mane
1: hore motho o senya ntho ntle a sa hlokomele ene le ahang
0: kapa motho eo
1: kapa wena motho eo ha o re kene le ratong le monate fela ha o tala buti ya ka re mohlomong o ba late nyana tswa mosebetsing o so hopola dintho tse fitileng wa thunya sibile ha o sa mamela sibile o paka wa tsama kadile wa njolla o itse o tlo fika ka 4 bona se le kwa ka 25 nna bile a o nke tsa start ke ya tsama
0: hey wa bona jwale o tala ka engwe tala ka engwe o bua engwe ho bane ke tlo ba le lebaka le leng hape jwale
1: ah ka bana le ba
0: ah thabo wa bona yo tata ngwe bua eng kopa ya
1: ke re go noka nna tala pele wa re baby o itse o tlo fika ka 4 o safe ke hlalosa training e me ka rona sporo oh okay sharp ke le sharp sharp wena so pa ke le wa tama
0: o sa bui hore motho a modimo respond training
1: phone ya ka e timme yana jwale mona ka training ha kure mona mela ntshana ya re ha ke ipone ha ke tle ka maqheka ha re bue di possibilities tsa re ke nne tuka etsa la phone team ka pa rena network wa fo ka pa go romeletse molaetsa ke a hlokomela hore ha wa tsamaya ku ngutsa wena ntwe ngwe wa paka wa tsama wena
0: mo bere ke le ka ba ka lhla kgorela motho enwa
1: go
0: ba ke a mutlwisisa
1: nna wa mutlwisisa motho
0: ke a mutlwisisa
1: go bana mutlwisisa motho motho a tlang ka mahloko a tswang lona kwa a tla mona mona se re mo fa pile ha sa tshepa
0: wa bana ke yona ntwe ha sa tshepa mme wena ke wena tshwanela go mogutlisa o mmontso gela
1: ke lekile
0: ke se re tlotse jo go dana
1: ke go lenyane ha ke wena ke kopa o relax ke a o rata ibile re tlotswa sonta ha re ka e kae dijong ae o so batla o lunketsang dijong wena o so batla batho ba ba hao ba bone nna ile
0: a re tlema me tsara ya ya khoma
1: hausa na tshepo
0: a ntate wa
1: ke hlonga tshepo
0: ke bona ke sa gone o tsa malwana ka jeno
1: wa buti a o se dutse lwana wa di trigger tsa wa di tseba mo tswang teng hore o thotse dinthotse se monate phone so re a o se ha dula lwana ka tlhong le ditse le monate weekend a ba ile phone mo o so ya o so dilitile o ebe ile ba so dilitile ha ona ntwe ya o amoela ra boe mo busa re monate
0: ke tso ding ka kae wena
1: kgajana ga kotla tena
0: ke sa gone
1: ke re wa lora
0: ha ya ke eh o re a ke a di litse
1: o so a o ibe o re una wena o ke sa ngwana hampe wena o so ibe ile o re letsitse o ba no di litse ba o mo bloki
0: ta ba ha o phone lo so ibe la o speaking ka jeno o ba o tse ba o
1: mothipile
0: o mothipile go tswebela
1: botlhoko ba o tswang o bona experience o tswang yona ntho engwe le engwe wa isenya le a genuine e teng bongane wa isenya
2: Claire e la bontsa batho ba ntseng ba mo ferre ya mona o so mpontse
1: yeah
2: ba khona le bo sa
0: mpontse
1: yo no bana mma
2: e la ba ni e se motho yana wa type ya ha o so mpontse
1: o bohad bo mo tsantse ba ntse o be bohad o fumana go senya ntho tse sharp le a o sifela ba ga ka nete ne ke le ka bontsa motho ka re I mean open book ke sharp empa icon mona icon
0: How fail
1: one can not kill it like a hole.
0: Mamedi ena ithatha holo ha ke batle lo hekena 0860000084 kapa 0797585066 o re fe ana o motho eo kapa o kirwa kapa na le motho eo o ile wa etsang
1: kapa o no le motho eo wa fetu
0: o
1: ka bana ka marana ka gore e ke itsinye ditse ntho tsene di le sharp nna bonna ka senya ntho tsa ka tsene di le sharp
0: yeah
1: Ai bogan, ata ka nne ka hona le mokotla teng wa usi.
2: Ah, e tloe.
1: Ai,
2: ha homle mo setswe le tsamo mamme.
0: Ke tsamo mamme.
2: Ai se le tsena se soka mamme.
1: Ana re mo nita a ke tsebe dikta ke wa wa tseba tsimene.
2: Ntsa tlo phatlua.
1: Ah.
2: Ntsa
1: tlo go. Right, romela bana tsa 0787585066 o tla re letsetsa 086000 3084 mo setsongela shoma le metse ba hlalo pele o raya bone. Ke mjolo Tuesday.
0: Ke ho bongane mami. Ke
1: ho bongane. A go ntse di headphone tse loko ha hlo ke moya
0: ya.
3: A tsadi papadi, ho ria tella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le buile a holo bana beso mamedi wa lesedi tsena ke tsa pele kwa ho ria tella ka Geno e le la bobedi beking. Ha re di qale ka tsa papadi ya rugby propo ya hlopha sa England Kyle Sintler. ke mongwa batho ba hlaisitse maikutlo a bona mara ontse na he mabapi le discram le taba ya na discram tsa hlopa sa Springboks tse ileng tsa paka ditaba di yana ofela bekenye fitileng o ka opola hore ke ile ka otlalela mona bekenye fitileng he mamedi hore tse ding tsa dithotsa kampo ya sohlopa sa New Zealand di le tsa tletleba ka mogwa o direng ha o molaong o hlopa sa Africa Borwa so sebedisana go nya discram sintla uri dipuo tseo tse hlaletseng bekenye fitileng di bakile hlopa sa Africa Borwa bo hale bona ba isale jolo ka sile sa shashara sa New Zealand mafelong a fitileng a beke papading ya boraro ya teko e bapaletsweng ka mona ka FNB Stadium mona mo sehlopa sa Africa Borwa se fumaneng scrum penalty tsenne ka ofela sa ba sa qobella hore ho be le try penalty try pele papadi ya gefutsong me ore ha hona le letholo le bonang le phoso le tswang ke sehlopa sa Africa Borwa me e bang hona le leano le itse le ba le sebedisang le ba sebeletsang ba lokela go ba le sebedise ntle le ho tshinyea le ho tshoswa ke dipuo difeng kapa difeng tse ka tswang a sehlopeng se e leng gore ba bapala kgatlhano le sona go tsa papadi ya tennis re ya banneng letswalo la mane Germany Alexandra Zverev o phunyeleditse bakeng sa di-quarter final tsa US Open ka morao hlola letswalo la mane Italy e leng Luciano Daderi ho straight set papadi ya bapaletse New York busumbo fitileng Zverev ya mamanga bobedi ho ya ka dipalapalo tsa lefatshe o hapile di sete tse pedi tse qalang ha bonolo fela empa batla a tshwara mathata setting ya ho qetela jwalo ka hapile papadi ka score sa 6-2 le 7-6 ho tie break a tike le kgatlo la pele tlhodisano ya selemo sena ya US Open Zverev a phethela papadi pele ho kgika mane New York jwalo ka ha ile hore dipapadi tse tharo tse fitileng e leng o ile a phethela metsotsong hlano pele re fitla hore nya borube ya bobedi misong engwe ya ba o iphethela metsotsong e mihlano pele hore ya boraro misong ha yengwe yona a ile a iphethela metsotsong e rubong ka morao ra ya pele misong jwale ena ya maobane ke yona fela e lengwe e wa iphethetseng pele ho khitla jwalo ka ha e fedile metsotsong e le 10 le na le metso e mmedi pele ho tla hora ya le 10 le metso mmedi Harikena ho tsa papadi ya bolo hona le gonalo ya hore sebapadi sebapalang ba remba le bala Thabo Qele a ka nna le bajwalo so shopping sa Mamelodi Sundowns tsena he Mamelodi ditlana go nyina eo sebapadi sena sedi le motse mashoma mabedi yana le metsoro bong se sa tswa tloa shopping sa Kaizer Chiefs maobane ke mo rileng ra utlwa ditlalo tsa hore utlwe shopping sa Amakhosi latela dumellano tsa mahlakore ka bobedi Qele he o ne antse a sa ikotlisi le sehlopa sa Amakhosi e sa lo ba mo kotlisi Fernando da Cruz a fihle ka mora mana ditabatsering e ka ha yo mererong ya mokwetlisi jwale re ka nna ra bona he a tebukela hlopa se seholo se weleng hore ke bompudi ba Africa Mamelodi Sundowns haufinyana Hari dikwala ka tsapa papadi ya ditibele motsamaisi wa Solwane Samane Ukraine Alexandra Usyk o qhiletse ka thoko taba e bueng ke Solwane Samane Britain e leng a Tyson Fury ya hore o batla ho lwana ntwa ya boraro kgahlano le Usyk sena hem setlana go nyena mo ntwa e neng e lokela ho ba dipakeng tsa Tyson Fury le Anthony Joshua e neng e lebelletswe ka tjantjello ho bona le ha ikeke ya gona o tswela pele ho latela ho sutlwane ho mabapi le sebaka seo e tlang ho lwanelwa ho sona ho tswa mahlakoreng ka bobedi ho bile le ho sutlwane mme ntwa ena e ka nna ya sehlole e tswela pele Fury o re nga tla ka buile ya ke na mano social media mo ile nga bontsha ha ile hore a ka nna thabela ho lwana hape le Usyk le wa ile nga mo hlola magatlo a mabedi ka selemo sa 2024 ile ngse ile ngore kampo ya letswalo lena la mane Ukraine e hle hanana le tsona hore wa ngfela seno se ke ke sa etsala ho ba ona ntse le motho ya bona la e ka re o ka thabela ho ba le ntwa le selwane se seng e buye mo botswana le bona bo aneng ya bona bo ile ngore ke ntwa ene ya neng a tloilwana jwalo le Anthony Joshua pele ha ntse a sheba dilwane tsena ka ofela hlokomela hore ha ka ba molemo hore a lwane le Usyk hape empa kampo ya Usyk ya hana re ho hang tsene vikeke tsa etsahala jwalo ka ha moneno a Tyson Fury a hlalosise ka bona he hore na ba taba tsena ka ofela ditlareng ka didibe kae ebe ntwa ya Tyson Fury le Anthony e ta qeteletswe tsepile mohlomong ho dumedumellano mono ka pa ho tla etsala jwang re di shebile mme ke a tshepa hore le wena morati wa papadi ya ditibele o ntse re shebile ke ditaba tse kgolo tsena ha ho lobe mo ba machaba papadi ya ditibele dibile ya kalo seo ke neng ko tshwara tsona e ne le tsa pele tsa dipapadi o se fetwe ke tsa bobedi dimetsotsunye mashoma mararo ka mara hora ya bone ha jwale bana ba se batsola pele ka re ya thella ke tsebo
0: ha kule bua hulu tibla moholo na Bongzito mwame reki ana joloka N1 northbound kamana ka Allendale Road M39 mele medi kweso kamo lebella tehiswe matra kapaka la kuti amang makuloi amalwa rafi tarakamane ka N4 eastbound ka Proof Plaza interchange hune huna le kuloi ene nyeme karu humila ito sito hajole sepa lamu na chana sepitipiti N4 kione na ya N1 northbound pilu futa jolo malubongo drive mwame di huna una le kuti kamono hubana la hamala la tatenga atleki ilo fela otona la ro okhane ka kiodo toko eba ngo sebedi sa mila o kena kutwana sa hakana horengye na kwan hura tele traffic eba nolo tulibo na kasa dibo na katoa raket tibos underscore mkoni at lima wala 1x hashtag ratela traffic
3: ratel Mushukum Bethlehem. Muti opo tirengi di tabazen Free State. Leba ahibate mbamu food. Lesedi FM. Lifumane halikubunla 88.8. Kapa downloader SABC Plus app. Otoke na muche mwa khaso ya Lesedi FM. Kimulelo. Tembisa. Oba chubale mmochotu ukasito sabona. Babonta mata apelo e ananizing bophelo ba Gauteng. Le khubulana la khaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana le sedi FM. Ke molelwa.
4: Kamatsatsi a 90 o haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock. I Generations the Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlan television o kenele ka WhatsApp ka baka USSD. E ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba ho habe mputso e moholo ho 100,000 rand. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
5: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
6: Stop.
5: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
6: Stop it.
5: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chelete eno.
6: Stop it, I like it.
5: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
3: Re a tell.

0: Jetzt wird das alle aussehen.
1: Hi! Ya kulamsi DJ Maphorisa vocalistic Limpako 5 baresetla
0: re tla o setla
1: ba wa re batla o setla ke tswa ho mapetla e khona
0: ha e khona
1: ha e khona
0: fela jo re tla o setla setla setla yo
1: le se mme mme mme tsoma re ke mara ho ra re bile ho rengane e ya bona ke ra tsela afternoon drive mjono Tuesday.
2: Hi Lebulitibo,
0: si bona
2: matsoko mo Philippa sentsa fix fa ke mpoko. Lebulitibo si lebua ka nna hlemba thunke nna motheo. Nkile ka ba le boyfriend teng abuse ha ho lo go reng abuse o fihleletse mo mong ba hore la ke tlametse o tswa ke a botropong hore ke ya ke ya go re ke a shopong. O ho tswa ka gate fela ke a samoe ha ke a tlame o tsama ke le mo. Ke tlametse a dule a le teng. Mara ja re teng mona ntse ke le teng a le siko ha na bothata. Ke se ka ba ka tswa ka gate a le siko. Se tlo tsha sepolo wa tseba ke ga fihlela bo momba hore ke tswile mo no relationship nyano ka mo ga nako ntse ke nana go tlaloka go tlaloka wa tseba ile ga haketso go ga ke tsena di relationship ing ibile ke a tenea ai wa ntse ka bona ka go na le ntwe re hana nang ka a tshi ke se ke mo ke ba le ntwe na ai ai o bitire re kwene ai khona ntwe me ya le matsa ha holo ke le jetse.
0: A re tsatsa sepulo.
1: Eh, ya rona tsatsi wa re tsho tsa sepulo.
0: Ai we.
1: Mm.
0: A jwa la hauna le ntshunyane ka reng ana jwa le ba le hanana na.
1: Hela, ga go lwa tsa.
0: Ai cha. Ya bana ka
1: tswe. Tla o ke tsa sepulo.
3: Hela, mo ifo go paneng. Ga le boa. Eh, re le boa Prophet Thabo. Prophet Thibos. E kare ha o bui mehlala o bua diketsa hapa le raba mo ba dietsa ra di bona hey ke paletswe lampele paletswe lampele
0: ke monyaka
3: phela ka maqiba thank you Thibos
0: ke monyaka
4: Thabo lelebo Thabo lelebo Thabo lelebo eish eta we le bua nyithata mare o tsisa bohloko nna ke la ka tiana le yena motho a jwalo and ke mo rata ke le ka ka hohle ke le ka ka hohle wa tseba motho o ka re a be likhia ha hao motho a tseba phinya ka re tya hao kore o tse mo file pele ya hao but still aba sa understand go wa mogata
1: se
4: ndo ke ka bantseng e1 phone ya bitima aba sa lwana go go timme phone go re ntse ntse ngata tseno o na dila a lwana keta e le nthwana gore ha o ngati abala abala abala ntse ntse ngata tsema fitileng so e bohloko thapo e hleketswa go yona ke go baba motho ka lebitso mare e bohloko e bohloko eka le seding ka be le mametse gore le mametse ke mang le mang nthina e loki
0: ai loki
4: tangi thabo le
0: ai loki man ai loki
5: a lot mli a mona
0: okay o dula ke a motse a re a re o
6: hi TLB Ailura ke le rata. Go kura he ba 3 ha ile mohlangkete wa tsing dikulo. Ha ke opula le ke go feto. Ha e tsibo no bua ka nna hle. Mara ene o se ke le bitirinyana tsi. Ke bona 6 tsing jo se wa u. Jo ngile ka di bua boyfriend ya ka bo ma 4 years.
0: Wena.
6: Jo ha re go tobetsa phone ke re ke msadula lo wa brand pa ka ke. O batla o ya ena o so. Jo tabo. Mare nu ke sa punyane e bile ne se ke jola ne ke sa khone jola ke ntwe. Ke ntse ke ra ka ke ka cross start a leng ka go tse.
0: Tsaki. Msadula no wa brand pa. O tsore phone. Ke. Ebe botsa go brand pa ka.
7: Tsobala tsobala ka lesedi aowa ba na ge ba go tshedi ka metsi ska ba walla aba sa ba palle rena ba tsori ba bona bo ba ba tsobala tsobala ka lesedi ke le tamisha ei di lutla go diregela mo marato ntse se go go tsana motho mo rata
5: a o tsamaya o shala le tshumi ya ga o ipsina le yona o ene ka mo o mohlokometse matara fela Andrisi Mabela go tsoka Bakersfield
0: awu bana Andrisi
8: ke ka bakinyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplanet tsa rona di theko e tlase Recover ditaba tsa setšhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse o tshietsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke ne ke re momedi e retle ka ena.
0: Aiwe moetse. Ka tsa aiwe
1: moetse. Ah, fela ke ntho ya every hour.
0: Ah. Ntho ya ke are. Are ke se le ena wa nwa bogan pa.
1: Fela wa tsebe ntho tseo di thusa kang? O
0: ja thusa.
1: No kgona bona gore wa nthata ka banthata.
0: Ah.
1: Tsala o be ba di besa la mina.
0: Wa bona re ke tshwane ke topic
1: ya ke yona tshwane tsa
0: o keteletse o qeta ntho e teng ga ntho se keteletse so se naledi
1: fela ha ke u duba ke hona ke re o tlo mpa attention ke tlo bona mogwe wa tsena yena kwa ka
0: ha ke tshwara phone wa nyane fela o sone mosadi ngwana wa bogan park
1: eh ya o sa nke ke ga se mo re tshile o sone le bo yo ba me di ba e khotsa
9: le ga ma
1: re di le ga e papa
9: re te ma
1: e ne dog
9: mama man ni jo khopela
1: ke go lokopa tshwe
0: ga tsara
1: fela jalo ntate
0: 3 sho
1: o ma eng khotsa
9: go to mamedi wa tanga ke nne no wela le ntate tshabo ka mo le ntse ke ne ke shwe ke le hora bona
1: ke le bua holo wena se buisa go
0: tsa se buisa
9: ga tsa ke ba le ya tawe mo nate nna ke ke tsao ke ka mojeto ya kono ka bo town center city ke le se se mo
0: yes tumza
9: ke tsara Murukie monke tsene ga le kholela a ke le rarara ka yona taba yena e le bua ka yona ka mongwe or sometimes re na le fumana hore ntho ya tshigara and then e tshigara on a barna ba space whereby o tsa relationship e jwalo and then should you find yourself o tshola o le le bothata bo go ja bo everything e hlahang mamedi wa ka everything e hlahang e re nne get to that issue o iphumana o ho pula dintho tsa gale tse fitileng. Hangata bophelong o fumana gore o ntse o le hantle ke sebedise poune ya motswalle wa ka kapa ya motho ke kadimeng fela gone poune aka tsetse di-trickere ke tsedisa lapeng mano re e lamotamodimo ntho ya nentseng ke tlele yona ga ka e fumana jejee empa ke tla leka o e sheba kaeka ga o se o kgutlela go nna o sa fumana nna o se o fumana motume a e kgomme e khomme ke a bolela e etsa gete ka makgetho taba eno mo e leng gore ka nako tse dingwe fumana gore o thogelwa mane mo o sa batleng letho mo o leng botlhoko teng jala ga o thogelwa mo o leng botlhoko teng ga o sa batla anything e ka reng e tla o thusa mo e tla o ama mo ga o sa batla letho
0: sure sebodisa ka dibeile wa tsaga lebo
9: ga ke ke tsenya mamedi ota ke a gotla ke ikoti
1: Un kilo pili. O mo e khotsa. Hala, re tla ga dade.
10: Hadi.
1: Dade we.
10: A ke ka nge ke tlhakise tsena na pele bana ba ona. Bua le ntate mo hale ka mona ka review bu ka mbushi mo la kwa kwa. Ntse ngu ka ja.
1: Eh, ke tlo bona tsedoka.
10: O na le nna me.
1: Ke na le wena monghadi.
10: O ntseng go kana.
1: Ke go le ha sa nkutlwa se bang dadi, ha sa nkutlwa, ha sa nkutlwa. Mo eng khotso?
11: Le go ntse ba.
1: Le ga ngwane se.
11: A mona ke le ka.
1: Re shap.
11: Ke go bawa mo sa ka le bitse ka go tsara le ka mo.
1: Sho anonymous.
11: Sorry?
0: E anonymous ra utlo.
11: Eh, wa tsiba ntse le bua ka yona. Di ba ka ntse phela. Ka ntse tsara ya. Ka ntse phela go bophelo ba bana jwa le tsena. Ale motho a jwalo tibosa tsiba. Ke tla ke. Mara ha ile thos. Go thata hore a kopetswa hele. go fitlhelela bantse a re tsamao batlang tsa ka kgona go tshwarelwa e ntse phoso
0: e se nna
11: e se nna mare nte sena le ena batse nte kere modimo pela modimo modimo pela
0: ntate o kgona jwa
11: I don't know how to do it. I'm going to go to the hospital.
0: Anka me haswana e atswa ho kena ya tsebang ho kopa tshwarelo ha re tsebe
11: ba u ka ikisa ho mona ha re sa mo batla a tla khona ho
0: ikisa bohloko ikisa bohloko
11: e ho kana ba re tsene ntse di unjo dilela na mo fie ne tlo ba mo fie e minya kwa ha o me buletse
0: a mo di mo wa rabelle ngwane sa utlo
11: di tla rabela tibo selepo
0: a skisa butima
11: thank you bana be
0: thank you yo a khona ha di le re kwana no
1: ha re kwala le mona ga itse daka
0: tsama u le batla ya tla tse ba go kopa tsho tsama mmatla
1: fela ha sa tswile hape tla be le wena a llang a go ngolang a llang go nthuseng
0: e bile tla ba bolela ha seno ba enwa ke ntate ya bohlaso a sileng bana a sa ntse sheng bana no motivate le bana ka tlu
1: a ba tlhong ha re shebeng thotse re di etsa o ke batsa
0: re shebeng ne
1: ha re shebeng
0: Zepese. Amiri ke batla mamele Java Moon are pakase suit.
1: Yeah.
0: Ne re ba pala re interview ba nna bana ka la bhlampi ne ne
1: bitsa.

0: Come ke tlhomela tsa holo ya teni le chike ba fela jalo hurumanya metsotso le shimane metsi mehlano ka bora ho rena ya bona ke ratela afternoon drive le TLB
1: le bila holo fela top la 7 ka re amohela mme di jalo ka re la ra le tsa pejana ra ra tlokena khutlana sa rona sa hashtag 30
0: under 30.

Gizara ya hao, ene itlawe na limitza chisang. Haiba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape, hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ha se na motlakase gobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer e ile ya qhoma ka lebaka la go imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse e seng molaong tsa dinokwane go sitisa le setšhaba sa heno. Tlaleha botlhokotsebe go Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.

0: Ori ke tshebeletso ho la zingumalo dala tuxin le funky QLA ba re ngithathiwe namhlanje. Mezo tsokile shumela mezo tsiletseng ga le bile hore nyane e botselela ho ratella le TLB.
1: Kennedy top number 7 le shumela mezo tsiletseng sentse re le haufi ha ho le moriante. Mo bana re le ra bua ra etsa kgoletso re kopa setshaba se re thuse ka ditora tsa rona tse senywang ka bomo mo mamedi mo teng batho ba utswang thipa ya Eskom. Me ho senya thipa eo ya Eskom. Ho sitisa gaso di bakeng tse tsana le bothabantsho le bo botshabelo le ka mane ka bokwakwa hape mo mamedi wa ka. Hona le batho ba ileng gore mosebetsi wa bona ke gore thipa ena Eskom ha e busetswa fela ba boela ba lo utswa, mme batho ba bangata ba iphumana ba sa kgone go mamela tshebeletso ena ya Lesedi FM le Motsweding FM ka lebaka la gore ha o utswitswe thipa eo ya Eskom ka mantswe a mang kgaso ha e sa ba teng, ha e kgone go ba teng dibakeng tseo.
0: Mamedi, batho bana re a ba tseba
1: ba phela le rona,
0: ba phela le rona. Jwale ho botlhokwa haholo hore ha o bona ketsahalo tse jwalo o di tlalehe ka potlako ena ya haesale e le gore le wena o iketsetse monyetla. Hobane bonneteng fela re tlhoka thuso ya station sena. Boholo ba batho ba e leng gore ba mamela station sena ba iphumanela tsebo, ba iphumanela thuto mmoho le jwalo le tlhahiso leseding. Jwale nahana fela hore o nka ho kae ha o fitlha fela o nka dithapo tsena o di sebedisa bakeng la ntho fela e leng gore ha e tswele le setšhaba molemo.
1: Santa ke se lekile ka makgetlho mo mamaedi hore e etse magobonti ti o hle a hore thipa ena ya bolokeha center ke le Eskom empa jwale ho bona hala hore ho so hlokeya thuso ya sechaba jwale ho so hlokeya sechaba se edula motseng o ho hlokomela thipa ena hore sechaba se o sidule sena le gaso ka dinako tsohle. Bane ka nnete mamedi di bakatse dinga di sina le Sedi FM batho ba teng ba akula ba utlwa ba sa ha ba natefelo ke bophelo. Bane dinga hona le batho ba leng hore motswalle wa bona ke station sena fela, hona le batho ba tholang bophelo ka station sena sa le Sedi FM
0: ho jwalo fela ga itse da motho. Jwale mo America nnete ke kholetse kgolwe tsong ho sechaba o ka thabantsho o ka botshabelo o qwaqwa di bakentseno tso tsebang hantle gore mona re rena le ho nka kgweditse pedi re sinal Sedi FM fela re sente ke ha yentse mosebetsi wa yona e beneng di a nyamela hape di thapotsena ka pedi a utsua re ntse re tsebe go dutswa ke ba mamedi tlale hata bena e ka pota kwena ya ha e salo sepolesa se haufi.
1: Jwale se hloka sechaba ka nnete mamedi, jwale se hloka sechaba ka nnete a re tshwarisaneng. Jwale le rona re le tshebeletso re se re tla o sechaba re re o ile hle ra kopa re kopa o thuswa ke lona.
2: This is special with hand to all my
3: Nebulitivo Riatella.
2: Everybody right here, what you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ana o thatafalla go lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi, motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang ho ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditjhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleha haeba o dula ka hare ho Matshabeng, o na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tjhelete e kopaneng ya lelapa e le 6,930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa Matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Matshabeng Local Municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
2: Soweto, mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download-e SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
3: Umohlelo mtana engathi biyaza. Mama divise sike go bela re le bile go nyane ya botsilela kiratela afternoon drive le TLB. What's up ke la bedi he me robotsa potso ke?
4: Hashtag we tutile. Mama de la bobedi re ha o tswa o seng o tsa mawe ya mosebetsing o ya dikopano tsa o tse fapaneng o le go bana le batho ba fapaneng o le tsa ditho tse fapaneng. Hona le thuto ya bophelo go tlang o ithutile yona mo motswang teng. Mme re ka thabela hore o re jwetse yona le rena re tla re tsebe ho ithuta. Ba mamedi bana ba di million million ba le se di FM mohlomong a le mong a ka ithuta ntho eo ya fetola bophelo ba hae. O ithutile ga jana. O ithutile le.
3: Jo hona le bus le re ba petse mme ho tsi eng e khona ho la ka ga le hola
4: yo
3: ke na hana di ntongo feletseng ke tsaletseng ka jeno jolo ka ha ke ile ka bua pejana hore ho no le jwang moketswang teng empa ke na hana voice note yo e samagaitse tsentongwe lengwe ya yetsa be khutshwane ya yetsa be ntwe lengwe felo eng ya hola ka ga le hola o le fuma
5: ke te fuma ra
4: Are koro e a hula ka hara le
3: ho.
4: Ho bo ho bona ha le hore ena.
3: Ke koro a se le ho.
4: Yo.
3: Yeah.
4: Yo.
3: Yeah. O mayang khatsa.
6: Dimela di tsala tsala.
4: Tsala dimela.
3: Le ga tsala.
6: Re teng. Di bua le sepo ntla meng ma dibogo.
4: Sepo?
6: Skin sa drive. Se se tona se ke se ithutileng ke gore ha o direla batho ka botho. Dilo tsa gago di tla tsamaya sentle ka gale ebile le tsa ene o mo thusa di tla tsamaya sentle ka gore gompieno ke nkele ko tleliniking ya rona ya selegae mme batho bangwe ba nthusa sentle ka jalo ga re ka ra tsaya le nako e teng le ke ya gore kere ke a leboga dilo tsa go nna jalo
4: nkgonne o fa re a leboga
6: ke a leboga gare
4: re lebogile gagolo fela o bua ka batho ba ditshebeletso tsa setšhaba gore ga o etsa gantle go sena ba o shebileng fela o etsa gantle so tsa o di tla tsamaya gantle a ngata re retse gantle gobane
3: gona le batho ba re shebileng maeng kgatsha
7: ao tibla touch le nebza ngwana
3: ngwaneso
7: nna ke ithutile gore katlo ya motho e mong ga e se ka ba segobo go wena le wena sebetsa ka thata ore o tsane le ena motho o tsuri fusima pa tsaka bo staro. Thank you Fusima Tribe.
4: Fusima Pakisa.
3: Ale mo Fusi.
7: Ei thata so.
3: O mo enkhotso?
4: Mm.
3: Kafit.
4: Re hete. Re hete. Re hete. 0860003084. Ke potsa re botsa ka tsene o ithutile eng? Letsatsi lena ha le dikela o khutlela ha yo tswa mosebetsing. O lo ruta bana eng? Lo ruta bana beno eng? O lo jetsa batswadi ba eng e o ithutileng yona e fetotseng bophelo ba hao.
3: Mo enkhotso?
7: How's it?
3: Leganet.
7: Oh, phela mola di divorce.
3: Repetse.
7: Ah, ga nnete. A tswa nna ke thutile go mogolo wa hao. O se ka wa halala.
4: Mm.
7: O bane. O munyane, o bona o le munyane fela o etsa dikgolo.
4: Mm.
7: Ke ndate nku tsa ka tshepe.
4: Thank you ndate re lebo.
7: Thank you.
4: Ntsha ga listo ke lebo.
3: O mang khotsa?
7: Tibos.
4: Hey Tada.
7: Le bua le Sandawana.
3: Hey Tadaso.
7: Le tswere le khodi wa le Sandawana wa Malebogo location ya Tsovile.
4: Le khodi.
3: Sandawana.
7: Wa tseba nna ntho ke ithutile yona ke Tibos.
4: Mm.
7: O skanya tsa mosebetsi wa hao.
4: Mm.
7: And ithute ntho le nngwe la ha mangatla o jotsa re wena o gola bokae. Ikamohele. Mm. Ha rena gola salary tshwanang. Mpano wena wa tshelete nyanyana. Hai ba ne mohlomo se bidisa kelelo hantle o tla etsa ntho se kgolo Thibos ke bone ka nna ithute lo wena Thibos wa le bakaneye. Thank you Lebs wa le Sandawana.
3: E tla Sandawana.
7: Thank you.
4: A se tlo re kopo.
3: O mo enkhotsa.
5: Ba ba le ya bitse.
3: Hai.
4: Rapina.
5: Rata pena.
4: Rale bo rato ke rona.
5: Ho nthe. Soko ke soko nna mo tlhanti tse tsang ditlaba.
4: Hm.
5: Ya o tlhise tsang ditlaba. E no la re.
4: Yo.
5: Ba ba ile re.
3: Ba.
4: Ra rata le rona. Woo. Hlokomela ya reng o itse motho ya. O mo hlokomela.
3: Mmm.
4: Bona lena o latlatsa. O ila tlatsa lena o ila tlatsa.
3: Ene monate wa mgozi, wa tsana ke rata mgozi jwang.
4: Hlokomela.
3: Nna di tliseng hleng tla mamela ke nore letho.
4: Khutlela wena na jalo kwena ke khutlela ho wena. Ha re tsamaye.
3: E ga tsheisa bo me di bile mo lati bolena ka jeno ka no ga the last in drive e tsamela ntse ba go se fetse ke tso go tshwagetseng tsone o sane wa hopola he ke laboraro go na le
4: Black Excellence
3: kulo le Black Excellence le Gospel Hour
4: kana university mba itse ba rata Black buiteko
3: ehe rata buitekulo le Black Excellence tso sa batho ba bangata
4: tso sa di professor
3: tso sa di professor Black Excellence
4: ba bi bi mana tso ba lwana ki TLB re bela go kape o sane na te fela ke mana le o hlele se le family tuka mana ka 24/7/365 the bundle of joy top la ma 7 bongani chabalala e ka khiso sibudi le mongale nane wa kwena
3: bye

Mamedi hare di petele tsena tsa ga ya botselela ka tsi ya mananga le bo ema ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohudu seng ka borwa ntle le mona le dumela tla kwala ka kgetha di ba ka me ho phole Mpumalanga o tla thiba ka mohudu seng ho yella ka dihlabeng ha mo le di ba keng tse ka Highveld ntle le mona le dumela tla kwala ka kgetha di ba ka ho phole ho fihlela ho bata Hello province nya no first tla kwela ka le boya o senga ntle le mona lo dimo letla kwela ka khatha dibaka me o phole free state tla dibaka mohudi ka bo tshabela o senga ntle le mona lo dimo letla kwela ka khatha dibaka me o phole no friend cape tla dibaka mohudi o senga ho ella ka le boponga ntle le mona lo dimo letla kwela ka khatha dibaka me o phole o fela o futhumala fela o hlatse e ka bo phirima me o chese Hai le province ya Western Cape tla thiba ka mohudi o senga ka le bopong le ka bophirima ntle le mona lo dimo le tla hlaka me o futhumale ho fihlela ho chesa ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape tla phola ka le bo ya botshabela bo ho le ntle le mona lo dimo le tla kwela ka go khetha dibaka me o futhumale ho fihlela ho chesa re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohudi o senga di batjeng tse bo ha reng ntle le mona lo dimo le tla kwela ka go khetha dibaka me o phole ho fihlela ho futhumala Mamedi di fela mona tsena tsa horra ya botselela a re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa horra ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mo le moifo

ke le buile ha holo mosiwa tsweu ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela momamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bobedi kgwedi o dimo ya lwetse hlola fela matsatsi a robedi selemo ke se o dimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metsoetsi letseng mohlophisi wa lona ya ka sohlohong ke rapeo mokwena mohlophisi wa lona ke dingwane moedi me re laulelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile goma matodi re ballwa ditaba tsa gora le gora ke mosiwa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore mokga wa ANC o lebile lekgotleng la dikgetho bakeng sa go phepetsa qeto ya komišene e ikemetseng ya dikgetho naheng ena e leng IEC ka bokhutshwane ya go sengodise bonkgetheng ba ona ba mokga dimasepaleng tse fapaneng komiti ya section 89 e fuputsang boitshwaro ba moporesidente e ilong ka qeto ya gore na e lokela go ba kgatlhano le phepetso ya molao qetong ya yona ya go tlhakola kgothaletso ya gore advocate Thandazani Madonsela e be motšhotšhisi kapa tšhe go tsa Afrika ka jeno go na le matshwenyego a ntseng a ketsega Kenya mabapi le boemo ba melata e tswang dinageng tse dingwe tsa Afrika botšhabela gagologolo ba senang ditokomane tse feleletseng tsa go dula le go sebetsa nageng eo re buisana le setsebi ka ntlha tsena tsena mmogo le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la ka jeno dulalo rona go tlhoreng ena ya botshelela o sa goreng yane ya bosupa SABC News re ikemetse a re kgethe nku kapere dumelatlhe metsotso ke le shume ka morago hora ya botshelela nako rona e memona re fetela mabenkeleng.

0: Maneho IEC.
1: A ke tiisele tse gore se o ba thiretse ba rena gore seo setse o se bontshitse ga jale ke tlwaele nnete o tloa o icapture le gabotse gore re le African National Congress sa mathomo re bontshe ka molomo wa mongwe le dipharopharo wa rena o setse o bontshitse gore re dirile ka moo lekaneng re ka kgonang ka ona o ngwadisa dimasepaleng tse di setse di tlhalositse nageng ka bophara eno ba gore mo dimasepaleng tse tshela tse o setse o bontshitse ka tsona ke mo re bile le di challenge and motho mo ke tlhatlhole o ya pele go dikudu fo ba di ba mangao ga ba tla re nna le station international ba tlhile ba ba di mo mangao go bontsha gore mo masipala wa mangao road councilor ka mo ka tsara na di councilor ka mo ka dingwa di sitse se se ka ba sangwa di shiwa ke se re se tsa gore ke ba ine di ba le ba proportional representative and re se re re ba gore re le ge re sa bangwa di sa ka mora wa di khetho tsa gona o ilukisa yo a se re tshwenya ka kudu rena le di masipala tse jwalo mara o na le di masipala tse dingwe tse e le gore o tshwana le ko Walter Sisulu le Sandes River le Umtshati ko provinceng ya Eastern Cape ke mo motlhomongwe re nang le ditlhotlho and-e ditlhotlho tseo ke tsa gore ge re be re ngwadisa baromiwa ba rena system ele ya rena ya online ya IEC ile ya amogela empa ya se fetise bofelong ba go registera di-candidate tseo ke se se ke re tshwaretseng ra la sekontsi tseo gomme ke yona tabagolo e le gore motlho mongwe re isetse re irele re isa kwa kgorontsheko ya dikgetho gore kgorontsheko ya dikgetho e teng kgone go atlhola ka yona gore se ka ba re le rong o ba a re ronna mara se re tsebang re le African National Congress re na le boitshepo bo botletseng ba gore ka nako ye pele letsatsi le tswalelwa bangwadisiwa ka moka proportional representatives and ward councillors mme re di loadile mo systemeng gomme re emetse fela confirmation and e rile ya re ge confirmation e sa tle le se fa o wedisa feature ra leka go golagana re le African National Congress le baromiwa bašomedi ba ba lebalang le motšhomo o kwa officing ya dikgetho gomme ke se sengwe sa botlhatsi bo reya go tsweletsa kwa kgorong ya tsheko ya boipobolo ya dikgetho.
0: Le sa tswa tswara seboka sa megatlo ya ditaba pejana ka jeno re tlhalosetse ka dikateng tsa seboka sena sa lona.
1: Bokateng e be e le go tlhalosetsa batho ba Aforika Borwa ka baka la gore o tla gopola gore mo matsatsing a lesome a fetileng African National Congress e be e athekiwa left right and center go tlhoa ra ngwadisa ebile o athekiwa kudu mongwa le dipharopharo ebile o tlhatholwa gore e kaba ebe o kare ga se ra ba ra ngwadisa motho goba mebasepala ebile o fiwa motlhala gore mangaung a re o icontest a re setse re dibile apo ko mangwaong re a o efa fela di-opposition mara go sa tlhalose botenteng bo ke ka mo mongwa le dipharapara a kgonneng kgonthisa gore a bolele le batho ba Aforika Borwa le badudi ba ditoropo tseo kamoka di leng affected le batho maloko African National Congress ka kakaretso gore a ba tsebisa gore a-e ditaba di ka mokgwa di tlhatholwang ka ona ditaba di setse di ka tsela e a se wa ba le maikentsi tsa one gore no o dula ra ra ngwadisi baromiwa ba rena re ba ngwadisitse empa re bile le glitche re lebaneng le yona empa se sengwe ke gore re na le 97% all over the country of all the council that our candidate di registerle mo tsona ward councillors and re na le almost more than 90% ya di PR listed in all our municipalities so ge batho ba ebeya boraditaba le batho bjalo e bolelwa e ba o kare naga ka moka re latlhetse teolo mebasepaleng e megolo ya go tshwana le masepale wa mangaung re latlhetse matsogo a re tshwanya ka go etelela batho ba rena pele jale o bo le botlhokwa gore mongwa le dipharopharo a bontshe taba eo le o tsebisa batho gore ge re re ya kgorong ya tsheko ya boipobolo ya dikgetho re ya re isa eng o bane re lebane leng le ge e le gore be re sa šomise lenaneo la ditaba go seka molato ka baka la gore re a tseba gore molato o shetse o le kwa kgorong ya tsheko o ka sejwa kabitise re reng o subjudicare mara o bo o le botlhokwa gore re tlhatholele batho ba rena gore ka baka la gore e tsedimoso e sa ba fitlhele batho ba rena ba thoma go fela maatla le go tshoga le go ba conse ka mo bone mongwa le dipharopharo a boledišane le lena le le baraditaba ka dikalogo.
0: Go ya ka melawana ya IEC le tla fumana monyetla wa go romelela lenane le saletse morao la bonkgetheng ba lona e bang letsatsi la dikgetho le ka gotlisetswa morao nna e be le na le tshepo ya gore IEC tla fetola qeto ya yona.
1: Ga re nyake gore IEC yona ka bo yona e fetolole qeto ya yona e be o kare e re direla faifa re nyaka le kgoro ya tsheko ya boipobolo ya dikgetho e be yona e tla tseyang sephetho gore wrong o ba IEC e right na mara mo re dukeng ona re na le boitshepo bo botletseng ba gore ga gona gore dilo tsa rena disetole botse kwa pele ya kgorotsheko ya boipobolo ka gore botlhatse ka moka re botshwere ebile re setse re bobeile pele a yona kgorotsheko ele ya boipobolo.

0: dikgetho ka ba gona re ka ba IEC ka bo yona e re santse ba ka se ba bang ba tsata ba re re bone gore ba African National Congress ba ya mmogo le commission ya dikgetho go me dikgetho tse ya se di le kululo le o ba ga se di le fair ba le go botlhokwa gore re be le dikgetho tsa free and fair and ka ba ka la re molao ya rena re dumela gore re be le commission le gore tseko ya boipobolo ya dikgetho re o shumisa tsbaka seo o shugana le yona thari ena re tswa re itshepa gore re ya go imeja mola gorong kgolele ya boipobolo ya dikgetho
1: a re phethela ntle le phepetso na ya o sallam round tleng ya o romellwa ga lenanela la bongkgetheng ba lona naibe le malala a laotswe bakeng sa go tshwara ga dikgetho tsena tsa magotlametse naheng ena jalo ka ga o bona gala disense di atametse
0: o ka ba o bone kgaetse di aka gore African National Congress re ka ba re le mokgatlho o noshi o contestang ka tshwanelo o contestang di-word ka moka le dimasepala ka moka monageng and re ka o botsa gore o bone baetapele ba rena ba ka godimodimo ba supa le baetapele ba committee chomo le baetapele ba African National Congress ba bosetšhaba ka moka ba fetela motse le motse selete ka selete goro ka goro ba thama ba boledisa batho se tlhatlhola gore gobaneng o le botlhokwa gore batho ba rena ba tswele pele go thega lo votela African National Congress ka baka la gore re tseba gore re sa na le morero o mogolo o borra gore rena borragolokhuko wa rena ba o tsenetseng le batho ka 1912 gore re na le mošomo o mogolo mo maageteng a rena ao a ra le go tlhabolola setšhaba sa Aforika Borwa le go builda ditšhaba tse di kaone ka one
1: ntate selamolela re leboetse nako ya gaa
0: a ko rete kgetse di rekerete le bathebetse go lese di fela
1: mo mamedi o re eneng re buisana le yena ke Donald selamolela yena ke setho sa komiti ya naga ya phethagatso ya ANC

0: wesu ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Kenya muso wa Kenya o gahlano le papiso dipakeng tsa letsholo la ona ho hleka melata e senang ditokomane eo e leng bahwebi hore e se bapiswe le mehato ya mofuta ona e nkilweng ke Afrika Borwa. Letona le shadimane le ditaba tsa kgwebo le re ho fihlela hakana ha ho molata o seng o laetswe ho tswa ka hare ho Kenya. O re bajaki ba dikgwebo tse nyenyane ba lokela ho ba le mangolo a dikgwebo tsena mmoho le ho netefatsa hore ba na le mangolo a bofalle a ba dumellang ho ba naheng ena. Pejana bahlanka ba lefapha la dikgwebo ba boletse hore ba bang ba bajaki ba sebedisa melao ya divisa hampe ka ho bula dikgwebo tse nyenyane kapa e le bahwebi ba mebileng ba senang mangolo a hlokehang.
1: There are long queues outside the Burundian embassy in Nairobi as citizens seek help to return home. Some say they cannot afford the cost of travel and are asking the Kenyan government to extend the deadline, which took effect today. Others are scrambling to buy bus tickets to leave the country. Kenya hosts hundreds of thousands of migrants from across East Africa, many seeking work and business opportunities. Some say they fear for their safety.
0: Britain. Mmuso wa Britane o lebelletswe ho kenya tshebetsong ditshisinyo tse mabapi le ho kgina theko ya thepa e hlahiswang dibakeng tseo Iseraele e di nkileng ka mahahapa tsa West Bank. Tsona di kenyelletsa dihlahiswa tsa temo. Ka lehlakoreng le leng, letona la ditaba tsa matjhabeng la Iseraele le re ka mohato ona, sena e tla be e le phoso e kgolo, Britane e lebelle ho tobana le mehato ya boiphethetso ho tswa ho Iseraele. Tona kgolo ya Britane Andy Burnham o buile le mo presidente wa America mmoho le dinaha tseo e leng mahata mmoho le Britane tsa botjhabela bohare tse kenyelletsang Qatar ho hlalosa morero ona wa mmuso. Germany. Diketekete tsa batho di kene letsholong la boipelaetso Berlin kgahlanong le mokga wa Alternative for Germany e leng AFG ka bokgutshwane. Sena se hlahla matlholo ya mokga ona dikgethong tsa lebatowa. Ditshebeletso tsa mautlwela tsa Jeremane di hlalosa ha AFG e le mokga wa majela thoko a sa thabeleng diphetoho. Boholo ba ipelaetse ba re mokga ona o lokela ho kginwa. Iseraele. Letona la lefapha la sesole Iseraele e leng Israel Katz o tshosa ka ho phatlalatsa ntwa kgahlanong le puso ya Palestina e bang e ka kena morerong wa ho hlasela maIseraele jwalo ka ha Hamas e entse ka la supa Mphalane selemong sa 2023. Katz o bua mantswe ana ka mora hore monna wa mo Palestina a hlabe le ho ntsha kotsi ka thipa e mong wa maIseraele ana a bitswang masetlara a hlorisang maPalestina le ho senya thepa ya ona West Bank letsatsi le letsatsi. Sesole sa Iseraele ho tlalehwa se thuntse le ho bolaya monna enwa ya neng a leka ho sireletsa thepa ya hae kgahlanong le lesetlara lena. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la robedi loetse selemo ke 2023 hore ke tla lefatshe ya sekgahla sa tshelela felwane robong Morocco ho bolaya batho ba 3,000 le ho senya dibaka tsa nalane le botjhaba sitsing sa Marrakesh. Pele re phethela, boholo ma Afrika a phelang karolong e botjhabela bophirima le karolong e ka borwa ke balemi. Ba phela ka dijo tsena tseo ba di jalang. Dijo tsa botjhaba tsa ma Afrika di boetse di a rekiswa mebarakeng. Dinaheng tsa Morocco le Algeria, sejo se bitswang couscous seo o ka se bapisang le rice kapa stampo se sitsweng se ratwa haholo se jelellwa ka nama le meroho. Afrika bophirima ba rata cassava e kgotluwang e be ha morao e ka ke papa ba e ja haholo ka meroho le tse ding. Karolong e borwa ho Afrika, sejo sa Basotho se bitswang dipabi se ne se tshepuwa haholo ke ditsamana ha ho tloha sebakeng se bohole ba ho tloha Lesotho ka maoto ba ya Gauteng matsatsi-tsatsi ba koma dipabi tsena tseleng ba theosetsa ka metsi. Mme ha se sona fela dijo tse neng di jowa, ho boetse ho na le maqebekwane e leng bohobe bo neng bo nepotswe le bona e le bohobe bo tlang ho jowa ka mekgwa e fapaneng ho ka kenyelletswa le yona nama. E se tsena fela ho ne ebile ho tsongwa ra tse ding. basadi le barwetsana ba ma Afrika ke bona ba neng ba ikarabella ka ho phehela lelapa dijo tsa letsatsi ka leng ho fihla ha dinaha tsa Europe kontinenteng ena ho fetotse bophelo ba ma Afrika haholo dintlheng tse fapaneng tsa bona tsa bophelo ho kenyelletswa dijo le mekgwa ya ho ja ya ma Afrika mmoho le dino re ka teha mohlala ka naha ya Kenya setjhaba sa naha ena se ne se na le tie ya sona eo se nwang le ho phomosetsa ka yona ka dinako tse itseng le ka mekgwa e fapaneng empa hang ha makgwa a fihla ha morao tlwaelo ena e ile ya fetoha haholo ka ha ho thwe e fosahetse ba lokela ho sebedisa mekgwa e metjha ya ho ja le tsona dino re a phethela. Michael Jordan sethatong o bapetse sehlopheng se le seng sa papadi ya basketball le Stacey King eo e neng e le sebapadi se setle haholo papading ena sehlopheng sa Chicago Bulls ho tloha selemong sa 1989 ho fihlela 1993. Ha morao King o ile a iphumanela sehlopha se setjha e leng Cleveland Cavaliers. Ho etsahala hore ka le leng la matsatsi dihlopha tsa banna bana ka bobedi dikopane moo Michael Jordan a hlabang dintlha tse 69 phirimaneng ya letsatsi leo papading ena e leng dintlha tse nkwang ebile tse hodimo ka ho fetisisa tlhodisanong ya mofuta ona ho NBA ntlha ya Cleveland Cavaliers e le nngwe fela papading ena e hlabilwe ke yena Stacey King ka mantswe a mang papadi e fela dintlha e le 69 ho nngwe ka mora papadi se seng sa dibohodi tse neng di hasa papadi ena se ne se lebelletse ho bona King ya saretsweng ha e le mona ba hlotswe hampe hakana empa o makatswa ke ho fumana hore monna enwa wa bososela o thabile o tshwara batho ka matsoho wa badumedisa. Ha botswa ka maikutlo a hae ka papadi, Stacey King o re ha sa tla lebala phirimana ena le ka mohla moo yena le Michael Jordan ba hlabileng dintlha tse 70. Kgele, batho ba buhileng puisano ena ba bang ba emametse radiong ba ile ba hasana ke ditsheho ha ba tseba hore King o atlehile ho hlabela sehlopha sa habo ntlha e le nngwe fela Michael Jordan wa Chicago Bulls a hlaba dintlha tse 69 kgahlanong le ena e le nngwe e hlajilweng ke King mme King eo batho ba neng ba ipotsa e be o ntse a le hantle maikutlong ke ha a thabetse hore letsatsing leno yena le Jordan ba hlabile dintlha tse phahameng ka ho fetisisa e leng 70. Le ba neng ba utlwile bohloko ha e le mona sehlopha sa bona se hlotswe hampe hakana ba iphumane ba hasana ke ditsheho ka ha e ne se karabo eo motho a ka e lebellang ho sebapadi se hlwahlwa sa mofuta ona ka mora papadi e tlontlollotseng hakanakana. Machaba a fella mona, mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.

0: ke metsotso e mashome a mabedi le metso meraro re ya re lebile hore nyane ya bosupa lena no ke la ditaba la matshotlo le CDI FM popolore hore nyane ya bosupa o tla fumana ditaba mme ka mara ho mo o tla fumana lena no la tsa dipapadi le CBD molefe ho tla hore ke defense ba re tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno re buisana lena kwa no haila ba
1: haila ba e ke se na wana so le mo itse mabedi mo tla tsela tsa CDI Kamarisawa sa tawagan ng mga nagalisip na nanatari ka pati simbo na hera. Pag wisa na the principal na the big task one na siya da hula niya ni di ko si sen to niya dito ni kapani siya kapaning di ko pin ko kapaning naman sa nasa dumo sa di kapani sa petro premier ship. Desi yung sa bila hula niya ni sa kung laban sa palan. Kali mo nga sa mga kaugre pika kapani laba sa sala lipid mo ni misan sa kapo kaya na lupa na hera sa mga di sa kapo sa kapo masulong adike sa si bile mo presidente ng basta Meka may show ya NEC. At least sa diyan sa Facebook na X. At siya ay gusto ko sa diyan sa kanya mga gabi siya. At yun yung lahe. Kaya kung kasi sa malam sa PC, sabi ko mo sa wong. Kaya wala ko na yaba, kito wala ko na iso.
0: Ke lewile haholo lava, ere na kwa rona, hae me mona re fitele mabengkileng, me ratlawele hape re tswela pele.
2: Hona le mefuta e mmedi ya bahwebi. Mohwebi wa pele a tsejwang e le tebello. O lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi, ke bontle. O romela melaetsa e kang bo.
3: Guys, le tla fumana megolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka moqebelo ne?
2: Tebello, o tseba hantle tšhelete e kenang le e tswang. Bontle, o lekola balance utlwa sare. Tjo, ho etsetseng jwale mo? Taba ke ena, Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ho ba le tšhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha bontle ena a na le tšhelete tlasa matrase. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe. Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke mo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofano wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Disono tsa Boxer Prize Knockout se fitwi. Reka Fetties and Monies Macaroni kapa Spaghetti 500 gram kachata pedi ka 28 rand. Albany Sliced Brown Bread 700 gram tse pedi ka 28 rand. Disono tsa pedi humoreki. Boxer Prize Knockout.
0: Ke metso e habang go ba mashome a mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa re na kwa rona ha ime mona re le kole ditaba tse tlhommempele kontinenteng ya Afrika.
5: Taba tsa kontinente ya Afrika. Lenanong la masoso. Harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.
0: Hona le matshwenyego a ntseng a eketse ha Kenya mabapi le boemo ba melata e tswang dinaheng tse ding tsa Afrika botjhabela. Ha holoholo ba senang ditokomane tse feletseng tsa ho dula le ho sebetsa naheng eo. Sena se tla ka morao re moporesidente wa Kenya William Ruto a laele hore dikgwebo tse nyane tse tsamaiswang ke melata ho kenyeletsa barekisi ba mebileng le dikgwebo tse nyane tsa mabenkele dikwalo. Ruto o re menyetla ena e lokela ho sireletswa bakeng sa batho ba Kenya re lekola ntlha ena ka ho buisana le setsibi ditabeng sa Afrika Dr. Victor Shirley. Dr. Shirley, kgotso wa re amohele ho masohlo tshebeletsong ya le CDI FM. Ha re qale ka setshwantsho se seholo ho etsahalang hantle Kenya mabapi le melata e tswang dinaheng tse ding sa Afrika botjhabela.
6: Setsa halang Kenya ke setsa halang ho se lefatsheng kona mo re tla qala teng ka hore e tlile lefatshe ho na le phephetso e kgolo ya taba ena ya erereng ke immigration e leng taba ya bojaki boeti le bojaki haholo bojaki re a tseba hore ha se kgale maobanyana mona ha re ne re bona ho na le diketsa tsa di eteletswe pele ke batho ba March and March Afrika Borwa ba bua ka batho bao ba reng ke melata e senang ditokomane tsa go ba Afrika Borwa ka molao. Taba eno ha se taba ya Afrika Borwa fela jalo ka re ile ga tshwanako e fetileng. E bonala e ba ntho e hlophang boroko dinaheng tsohle tse bonagalang e ka ba mohlomo moruo wa tsona o batla ona le ho hohela batho ba tswang ka ntle ho leka ho batla betshwentshwenyane naheng tse jwalo. Kenya, East Africa mane ke mohlala o motle wa ditaba tsona tseno. ka lebaka la gore e nang le setšhaba se se ngata naheng ya Kenya se sa naheng tse kang bo Burundi tse re tsebang gore ka nako e telele di tlhokile botsitso e na le kgatelelo ya setšhaba se se ngata se hlahang go tloa gole go tlhaga go bo Democratic Republic of Congo empa ka go kgethologa setšhaba se se ngata se hlahang naheng ya Somalia mme jwale ka lebaka la kgatelelo eo go boetse go hlaga dipuo tse tshwanang le tsa Aforika Borwa tsa gore motlhomong batho ba keneng ka gago naya Kenya ba sena ditokomane ba belaelwa ka gore motlhomong ke bona ba etsa gore moruo o be kgatelelo kapa tlhokagalo ya mesebetsi ke yona taba e tshwanang gantle le yona ena e etsagalang Aforika Borwa e etsagalang dinageng tse dingwe gape tse kang bo Ghana gobane ga tseba gore Ghana ka moragore e ne e betsetse majo go Aforika Borwa e ile ya ba le bothata bo tshwanang mme re boetse re bona dinaga tsa Europe le tsona maAforikans a tswela pele go fela lewatleng la Atlantic e le ga bapalame diketswana tsa maiketsetso go leka go ya dinageng tseno go a batlametswentshwenyana.
0: Moporesidente Ruto o re menyetla ya dikgwebo tse nyane e lokela go sireletswa bakeng sa batho ba Kenya. Na sena ke leano le utlwagalang la go sireletsa dikgwebo tsa baagi ba naga eo?
6: Ke yona taba eno e rereile re fegile ga e utlwa ka magetso ya gore menyetla ya kgwebo gagologolo dikgwebo tse nyane e loketse gore e fue setšhaba sa naga eno pele ke maikutlo ao rereng jalo ka ga ke se ke tsholo go ya ka puso ya President Ruto go bonagala e ka ba motlhomong ke kagabelo ya phepetso e ba nang le yone o tla gopola mme matshela gore President Ruto ka go tloloa ga e sale a dutse lejwe le motsu go tloa ga a kena pusong ka baka la phepetso le kgatelelo ya e fumanang go batšha bana ba tlwaetseng ka go bitswa ka gore ke Gen Z mme nako yotlhe ga ba supa ga bana mesebetsi ga ba bue fela ba tlile banka kapa banka dikgato tse e tsang gore ga fetsa puso ya ntate William Ruto e be dintshing tsa selong mme ke dumela gore dipolelo tsena kapa qeto ena ya president ke gobane a leka gore a thibe bogale ba bo bonang go tsona di-Gen Z tsena gobane e tlile Kenya jalo ka naga tse dingwe e na le kgatelelo eno ya phepetso ya go tlhokalo ga mosebetsi mme qeto ya e etsang ke gore mesebetsi ena ya dikgwebo tse nyane e loketse gore e fue batho ba Kenya pele batho ba tswang ka ntle ga e ba ba na le mokgwa wa go etsa dikgwebo jale ba kena dikgwebong tse kgolo tse tla baka le mesebetsi gore di hire setšhaba seno sa Kenya go na le gore jalo go fumana gore ba tla ba kothisana letlhokwa le batho ba Kenya boemong bono banka gore ke mesebetsing ye menyane jale ke re jalo ka re se re tsholo ke ditaba tse re di utlwang kgafetsa nakong eo go bang le kgatelelo e amanang le ditaba tsa mesebetsi gore batho bana ba tlang ka mokgwa wa bojaki le kgwebo di-immigrants e ba bona ba pele ba ojale go shebang go bona gore motlhomong ke sesosa fela he o aga bapotso yago ka kotlolo ke gore e sile ntse e se mokgwa o pharaletseng gagolo wa go shebana le mabaka etsa go batho ba ye Kenya kapa mabaka etsa go batho ba tswe Kenya le gore na e fela e le nneto ga o ka wa tlosa batho bano gore batho ba Kenya ba tla fela ba etse mesebetsi eno go buang ka yone.
0: Ka letlhakoreng le leng na go na le kotsi ya gore leano lena le fetoe letlho yo kgatlhanong le melata
6: polelong ya mmuso wa Kenya o tlile go bue ka thata gore qeto enono ga e a lokela e nkue e le kgoeletso ya go fokofatsa kapa le go gobosa melata e le gore mmuso o latlha wa tswa ka pele gore ba hlakise gore mafapha a mmuso ke yona fela a nang le tokelo ya gore a bone gore a kenya tshebetsong ditaba tseno mo ke dumela gore ba leka go balega motlhomong ditaba tse ka ntse rileng ga di bona nakong eo bo March and March ba nkang boikarabelelo ba gore e be bona ba tsamayang metse le metsaneng ba sheba batho bao ba ba belaelelang gore ke matswang ntle le go sheba ditokomane tsa bona jale Kenya e bonagala yona ka kotlolo gagolo bane jwa lekgetlong lena ke gore ke mmuso o qalang taba ne ba se ba sa ba saka hore ke mafapha a mmuso fela a nang le tokelo ya go sheba gore dikgwebo tsotlhe di na le mangwalo a go gweba mme batho bano ba gwebang mono ba na le tokelo ya go ba sebakeng se
0: o buile ka molao ona o kenywang tshebetsong ke mmuso wa Kenya ke mehato e fe e lokelang go nkuwa o netefatsa gore sena se fela se phethagala gore u go ba le tshireletso nakong ena
6: ha re tsebe gobane jale Kenya walo ka dinaga tse ngata tsa Aforika go etsa maano le melao ke ntho e bobebe fela bophethatsi ga se ntho e rileng re karareng bo feleletse agolo ga tseba go Kenya ke e nngwe eo e le dinaga tse tumeng agolo ka bobodu agolo ga go tlwa mafapheng a tshireletso le ya sepolese jale ga go thwe mafapha ano e be ona a phethagatsang e ntse le gore na e ba tla se ba fele ba tsehe gore ba phethagatse ditaba tsena ka moo go belaelo kapa go laetsweng ka teng le ona jale ga e ba sa di phethagatse ditholwana tsa tsona e tla ba di feng go mmuso ka lebaka la gore ge a tseba gore ga ngata diphetogo nageng ya Kenya ga golotse kang yena e re buang ka yone di ba teng gobane go se go chesa fatshe mane batšha ba teng ga ba senye nako go supisa boetapele ba naga mo moyako o leng teng
0: Dr. Chale ke kopa gore tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng mme re tla boela gape re tswela peleng
7: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
8: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena.
9: Stop.
8: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
9: Stop it.
8: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tšhelete eno.
9: Stop it, I like it.
8: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Ke metsotso e le shome re re lebile gore nyane ya bosupa go bola gore lenaneo le ke neng ga jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go le sedi FM Dr. Shale ha re tswela pele re bone mmuso gore ga jwale o file batho ba senang ditokomane matsatsi a ka bang 90 go lokisa maemo a bona nna re ka re nako ena e lekane mme e tla thusa go fokotsa tsitsipano
6: taba ya pele ga re tsebe jalo gobane nete ha ke na tsebo ya gore na ditshebeletso tsa naga ya Kenya ka mafapha a yona a fapaneng a amegang mona tsa lehae sepolesa le bana ba immigration gore na ditshebeletso tsa bona di nka nako e potlakileng ga kae le gore na jale ga e ba ba sebeletsa batho ba bangata ka sebopeo seo ke tsebang go melata e mengata nageng ya Kenya na ebe ba tla fela matsatsi ano a 90 e be a lekane gobane jalo ka ga ko boleletse go na le setšhaba se se ngata se tlhagang tikologong ena ya Great Lakes mo re tseba gore dintwa di ntse di tswela pele teng go boetse ona le setšhaba se se ngata ga o sheba leboya botšhabela ba Kenya ke mo o esileng setšhaba sa teng le bao e leng batho ba Kenya ke mofuta ona wa morabe wa ma-Somalia mme mono o tla fumana ga go bonolo go tseba gore na lesomalia le e leng la Kenya ke lefeng lesomalia le e leng la Somalia ke lefeng jwale ho boetse ho na le dikagolo tsena tse dintse re hlolang re bua ka tsona tsa bo Ferikanye le di gogone tse ka ntsa bo Al Shabab ba bang ba batho ba ba phela naheng ya Kenya boholo ba bahwebi ba loketse ba hweba ka hara naha ya Somalia ba hweba ka hara naha ya Kenya jwale ke hore na haeba ho shejwa hore ba na le ditokomane ho tlameha ho shejwa hore na mohlomong ditaba tse ka ntsa bo ditlolwa tsa molao le tse ding ha di yona ha ke tsebe na ebe nako ya dikgwedi tse tharo e lekane ho etsa tshebetso eno kaofela go latela setšhaba seno seo go buang ka sona jwale empa he ha e ne e ba ba ka e etsa jwalo mohlomong he e ne e ka ba thuto gore ba arolelana le dinaga tse dingwe gore na tshebetso e jalo ke efeng gobane nnete kgang e kgolo ga o mamela dinageng tsotlhe ke taba fela ya gore na batho bano bo go buang ka bona ba fumane ditokelo tseo ba loketseng gore ba be le tsona tabeng tseno empa ga ke kgole gore qeto eno e tlile re batho ga ba na tokelo ya go ya nageng eno ke gore fela na ba fela ba tshwere dipampiri tseno jwale ga re tsebe gore na Kenya e be ditshebeletso tsa yona di tseba go fana ka dikarabo le bosebeletsi ka pele ka tsela eno yo dikgwedi tse tharo fela di tlebe di le kabe ke bona e ka mmuso e ka nna ba wa e sheba hantle taba e
0: Afrika Botshabela e na le tumelano ya East African Community e kgothaletsang motsamao e ka setena le kgwebisano pakeng tsa dinaga tseo nna mehato ya Kenya e ka baka tsitsipano ka gare ho EAC
6: e haholo gobaneng jalo ka gotlhe lefatsheng dinaga tseo moruo wa tsona o leng godimo ga re a tshwanela o lebala gore moruo ono o boetse o itshetleile go phapanyetsano ya thepa ka go reka le go rekisa le dinaga tse di potapotileng ka mantswe a mang moruo ono o ke ke wa tswela pele go ba teng ga fela go sena tshetso e jalo jwale ka gare go segele seno sa East African Community e leng ntho e tshwanang le sadaka ga re bua ka mona Aforika e ka borwa go na le dinaga tse ngata tse phelang ka naga ya Kenya gore di fumane ditshebeletso tsa tsona re kenyeletsa bo Uganda re kenyeletsa bo Rwanda Burundi Tanzania le yona le hoja he ha e ba re ya ditabeng tsa bo ya makepe Tanzania e boetse e na le madiboho a yona empa re a tseba dinaga tsena tse ka gare haholo go tloa go East Africa le bopong lewatleng go ya gare di sebedisa haholo boyamakepe mane ba Mombasa mo thepa e ngata ya dinaga tsena tsa East Africa le Central Africa ko Afrika bahareng di sa e sahang teng e leng gore Kenya ha e sebetsana le ditaba tseno tsa immigration le dikgwebo e boetse e loketse gore ditaba tseno di hlahlobe ka sebopeo se sa gore na diqeto tse nkuang ga di tlhokofatse kgwebo le kgwebisano le go tsamaiswa gwa thepa e leng tumelelano e teng tlasa sona segele seno sa taba ya kgwebo le kgwebisano ka gore seneng
0: o boletse ka dinaga tse kang Burundi, Uganda, Tanzania le Rwanda e be dinaga tsena di kanka bohato ba go sireletsa baagi ba tsona ba sebetsang Kenya
6: ha eba e le gore ka dipuisano tsa sediplomate le tsa kgwebo le mesebetsi e megolo go ntse ka nna gwa fitlhelelwa ditumelano tse itseng gore dinaga tseo batho ba tlang go tsona dinke boikarabelelo bo itseng dinaga tse naga ya Kenya le yona e etse gore qeto tse ntse yona e se ka ba go tlokofatsa empe e be fela go leka go tsitsisa go ntho e nngwe le nngwe e be melaong but jalo ka ga ke se ke tsholo taba ena e feta fela taba ya gore na batho ba na le dipampiri kapa ga ba na tsona ke taba e boetseng gape e leng tholwana ya maemo a renang ka gare go dinaga tseo batho bana ba tswang go tswana jalo ka re se re boletse Democratic Republic of Congo e ntse e leng pele le gona jale ka maqulwana a dikgogone a fapaneng mane botšhabela ba yona batho ba bangata mono ga ba fumana monyetla wa go ba phologe ditlhaselong tseno le ditshotlo tse ba di etswang ke batho bana ba ketelela ba iphumana ba le gona bokeng Burundi ke na haere ga gageng ntse se na botsitso le gotso gona jwale go ke na ha yo ke ke ngwa ge hle ntwa ya yona e fedile bo holo ba batho bana bo go bua ka bana ba hlana he ya Burundi ba mo DRC moza Ethiopia le ga se na isingi Ethiopia Somalia le yona bo holo ba batho ba yona wa tsiba mme dilimong tsa gale ha ga na re fitlana he ya Kenya mo motsimo holo Nairobi o no bona gore le ha o sheba fela ditjeo tsa go reka ntlo kapa flat ha e ba o na le thahasello e jalo di ne di batla di sa fapana go lletsa mona mo re phelang teng fela gona jalo tsena ga o ka wa gotla wa leka o sheba ditjeo tsa go reka flat ya kamoga e le nngwe nageng ya Nairobi di godimodimodimodimo di ka go rekela ntlo e kamoga di nne kapa tse tlhano mona Aforika Borwa gobane barui ba naga ya Somalia ba fihlile ba reka thepa ena ya matlo kaofela le di-flats le eng kore ntho e nngwe le nngwe ya etsa gore ditjeo di ya godimo gagong jale ko gore na ebe batho ba kaofela ba ntseng ba reka moo ba tsetela nageng ya Kenya e tlile ba na le ditokelo tseo tse go buang ka tsona ka bache e le ngore ntho ena qetwena go tshwanetse o shejwe taba ya batho ba tlile mono ba baleya gobane e le mahlatsipa ba bangwe ba baleya gobaneneng naga tsa bona di na le dikoduwa tse itseng jalo ka re tseba gore sewa sena sa bo Ebola Great Lakes se se ngata gagolo ke dintho tse ngata tse etsa gore batho ba tsamaye jalo go ba fa matsatsi a masome a go bong gore ba ka be ba qetile gore ba ikamaganye kapa ba etse ke ntho ke sa tsebe na ebe mmuso wa Kenya o na le bosebeletsi bo bokae gore taba eno e tle e phethagatse
0: Dr. Shale, re lebetse nako ya go ka buisana le rona ka jeno.
6: Ra lebona, re lebona nako ya bomamedi ba Australia.
0: Mhlomphei. Momamedi no re buisana le yena ke CCB ditabeng tsa Afrika, yena ke Dr. Victor Shale. Mme puisano yena e re beya hantle gotlong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsatsing la ka jeno. Mohlophisi wa lona ebile Rapeo Mokoena, mohlahisi wa lona ya iba Diengwane Moeti, ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitla wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile go mamatodi re baletswe ditaba tsa gora le gora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mamadi Montle wa sebeletswa se di FM dumela tle ke la bobedi ka jeno mme ha ke tsena sense ke wa moela ka rona no la tsadi papadi utlwa le ka tsena selekela mamadi a se wotla o ge hao ke nako ya bo mampudi tsebeletsong ya le sedi FM ke wa mola jena na le bitso la ka ke CBD molefe ha ke tsama ke le montle ke tsama le mohlophitsi wa lena la tsadi papadi e leng a thabiso a izo motlong ni supana mamadi bona ge di peile we so di a tshisa di fresh di boleng mamadi mme di tshwanela tsebetsa hao ka lebaka leo o ke ke ba batla ofetwa ho hang bana tla re tla fela reporte ka mona ka the principal ntate Victor Hlongwane re utlwa holonyane ka dikotsi tseo re bona nka nete ntse dipetsa di ja sitsi ka hare ho liki e kgolo kwa no Africa borwa selemo sena Saudi Musa dipapadi ha o so wile ka e ka pakae mo mamedi ke dipapadi tse hlano e tse tsheletse ntse sendi bapetso ha jwana empa ha o hlo le kula I know ntwe te mona etsa halang fela he the principal o tlo tla ntsa maikutlo a ka lebaka leo ibile ba santsa ga fa holonyane gona ebe hlakogeng la baletsa phala mamedi e be na mohlomo mphepetso e teng e be ke ntwe ka etsuang jwang eo re ntse re tseba go bohle ba ntse ba tonetse mahlota ba ya VAR Ate ka hlakong leleng re tla buisana le Mika Ubere la ba simotlana Peter Khwabane Facebook bana le gona bosumbona mme re tlo le kola he mo mamedi yona taba ena ya dikotsi ntle le mo re tlo tla re shebana ha holwanyane le dikgetho tse tla tshwara mafelong a beke tsa safa re a tseba gore ntate Dr. Danny Jordan o sile o bola iketela hape mamedi dulwa stulo sena se magatswana sa bo president ba safa ile ntate Sandile Zungu le yena wa nyulwa ka mona ya ile nna ke ipatla monta Jone ke sempete ke o fete matsatsi fela pele dikgetho tsena di tswarwa re tla o buisana le Mika Ubere ho utlwa mahlakore a fapaneng ho tswa bona le Mika Ubere papaneng ya bolo Afrika borwa ho ya ka tshabo ya bona e sa le ka nnete go utlwela ka di manifesto maikutlo a bona ba ho kae mo mabedi ke mang e o ba dumelang a le boe momba o ka hlatataisa safa na ntate Denis Jordan o tlamehile nna tswele pele ka tshebetso ya hae ka pa mohlomong ho kobe le ho fetolwa ha digere jwalo jwalo re tla go utlwa tsena tsohle ho bona hello na sense ke me mahle Listen to FM, Facebook or X hashtag and some I Google. Dumela.
1: Kami sa haureka extra hash shop right. Obuluka extra. Kabulen bo extra. Hudi combo deals to di sokan kau fiti sisa. Buluka. Hu 10 kg ya golden delight rice. 10 kg ya sasko cake wheat flour. 10 kg ya iwisa number 1 super maize meal. Le 4 liter ya right brand sunflower seed oil. Di brandi di kanata fapana. Di fumane tsohle di linne. Ka 399 rand. Di sulu di fumane ufite laka di 20th of September 2026. Reka extra, ubuluke extra, hashoprite fela.
0: Na e ka ba o gathetse ke o se gone o thola di loan o tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa o nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA. DRA 2 hona le melawana le dipehelo romela SMS e reng thusa ho 33351
2: Na motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tsa bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng Re fa ba chaba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
3: Di papa, holy city FM. Di papa, let's see, bidi molefe.

0: di motle ha jole metsotso e ho e le shumele metso medi ka morao ho ra ya busuba tse ipetsang ha jole hle re bone tumellano e weleng hore bobedi ba di federation e safa le Botswana e football ka nete bo ithole ditse ka ho hlohle mona mo teng he phatlalatso enzweng ke safa le Botswana Football Association e nete faditse hore mokwetlisi morena Ramorebudi ha jole tjena e mamedi o tla kena technical teaming ya mokwetlisi Pitso Mosimane mme ka nnete re bone hle le mo president wa Botswana Football Association wa Rabile Tariq Babitseng a tholetsa tshebetso e bontshitsweng ke mogana Ramorebudi e sale a fitla sehlopheng sena sa the Zebras go tloa ka lemosane sa 2025 kgweding ya Pherekgong Mamedi wa opola ge o ile ba tataisa Botswana ya kena dipapading tsa AFCON mme o tlhalositse hle mo president hore phihlello ena eo ba e boneng ka tlasa botsamaisi ba mokwetlisi Ramorebudi ka nnete ba tla dula ba e lebohela ka dinako tsotlhe ba mo leboga gobaneng e ne le lemo tse leshome le metso medi kaofela ba le siko dipapading tsena tsa AFCON mme o tlhalositse gore morena Ramorebudi seabo sa hae ke se seholo se wa bileng le sona nalaneng ya bolo ka gare go Botswana le o boela e kgutlisetsa gape mapeng wa Papa di abolo Afrika no boetsa hlalosa hle re maqhama a bona le safa ka nete itumello ke kgolo re tshebetso tla hlebentle hla koreng la mokwetlisi Pitso Mosimane jolo ka ile mona he a bitsitse mokwetlisi mo gana ga Ramorebudi e tlo ba mothusi wa hae setlopheng sana ha sentse ba shebile mamedi le ntshetso pele mamedi development monao re mothabetse ka nete coach morena Ramorebudi mohlophulli wa papa di abolo kwa no tshebeletsong ya lesedi e mongwa ba hlophulli mamedi ba hlwahlwa ka nnete ba go ikotlang sefuba ka bona re ya lebohatle ka lebaka lewe re ketse tsena e ke ya gutla
1: dipapadi ho lesedi FM wa ratwa wa le lesedi FM
0: Paparing ya rugby ho qotisana le hlokwa le ho iketsetsa lebaka la ho itshwasetsa clippies ho rona ho tswala e le nako ya bomampudi tshetsa mabokoboko o tshwae metsotso o mulu o mwa papadi ka clip drift legendary taste legendary times ha re ke setso ba ka tlasa dilemo tse 18
1: tsadi papadi ho lesedi FM
2: Nahana fela o bitswa go ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code go kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla fa o bitswa gore o be e mong wa mafokobobo ka Coca-Cola. Una lady pehel
1: Dipapadi ho lesedi FM
3: lesedi FM welcome only kubukila 89.4 kapa download the SABC Plus app ke molelwa
1: Dipapadi ho lesedi FM

0: Ya, mamedi metsotso e dula ho ele. Shumele metsotso pileng ka morao rena ya bo supa. Me he ditlalo ha jwale dikuma ha setlopa sa Mamelodi Sundowns mamedi se se phetetse. Re shebile le hlakoreng tsa bongaka. Ditumelano sa bona le thaboqele. Empa he re tla tswantse re beile lehlo mamedi ba mo neteng. Re tla hloka netefaletso e felletseng ho tswa ho setlopa sa Mamelodi Sundowns ka lebaka la karohano ya sebapadi sena le setlopa sa Amakhosi. Mme ke utlwile he tseding tsa ditlalo ha jwale tjena sentse dikuma e ka ba bile Tylo Sanger hore a boele a kena hape ka mona ka Tlorkop tswa stopeng sane sa Durban City monena le ena he o qadile hantle le monsana sa odimo sa dipapadi ke mong wa dipapadi tse tsang jolo ka magonya monate na kongya Maria me ema be re tla tswantse re beile le hlohla gore le ho bona gore na ebe maemo a ditaba ke afi re bone he mamedi dingata tsantseng di etsa lahle le hlakoreng la US Open o tswile na Naomi Osaka re shebile hlakoreng la dipapadi tse robedi tsa basadi tse phunyeleditse Coco Gauff ke eno he mamedi re tla mona dipapading tsena tse robedi tse setseng ho yona US Open ke sempeti ke o fete hle re tla ne go be le seding ka seding tsa ditaba tsena he mamedi ha jwale e re re tlo kopana le ntate Victor Hlungwane the principal re shebe ha holonyane taba ena dikotsi tse o re ntseng re bua ka tsona he mamedi tsentseng di hlile dipoka wa tsiba dipukile le monsena se o di mo sa dipapadi jwale wa ipotsa hore na e be bentse le dingongwe o fela tsetse motsa batho ka pa mohlomong hlile tabanyana e teng hlakogeng le o fela he Victor Hlungwane ona le rona ka morao mona o tlotla ge fa dintla kgolo he mamedi ho ya ka tshebo ya hae e le moeletsa phala wa mehleng wa medi a wa etse ba he nalane ya monnenwa ke mongwa bana ba elong ga re buisana le yena kwano tsebeletsong ya lesedi la re keke ga tsho re buisana le Victor Hlungwane ga re fela e mohologe ya wa moela o tlo utlwa ke ma ka ba neng ke ka kapa
1: lesedi FM ke molelo Sechala sa thumphano le tsietsa no ya sechaba sa basotho.
2: Ba tshikile ka nete na un koba ka nya soyina.
1: Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipaletsa bophelo tse batso sa moloda.
3: Hai sa, le dilomontse ma shema robonga. Ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Ro fa le sedi, ro fa nnete felletse. Minona, mino maiku. Tholo ya rona ne bile re kopanya. Mantswe a temo ke mantswe o keng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe a o le paletse. Le motsema shema robonga tsa SABC re halala halala halala halala SABC
4: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho

moriana wa bana wa bo mososo bo busunki bo ba banyenyana mo no diponkolosa o thusa diponkolosa ho ntsha tshilana ha ba qeta ho hla le ho ntsha lebese ngwaneng ha khusa tloa letsweleng le bana bana le leleta le lengata ho kana go tse ding utlwa ha go betse bile ka ke ngwana a kgonang o batla go gangwa ke leleta lena le ngwana sa ho leng handle go khathatswa ke manyuwa le ngwana a dulang a kula gafetsa ka lebaka la letswejana hape ka bosona segeletsana se hlatswa pelo ya ngwana ha ngwana hana dijo mo fe segeletsana sena o tlo bone tla ba poroputlwana e marama matle e ditshobotsitsa masea e fepileng o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le nomoro ntsena tsa mahala tsa +2 662 12 62 +2 662 62 12 62 kapa 072 020 2371 072 020 2371 segeledi super health care le segeletsana sa bana go tswa go bane ba dikgabane herbalist.

ce n'est pas du mot. Hane si se valo fela le nako nyetla. Ke lebogele rato Mpopo DJ Lavas ka tlhopiso ya mmino. Kentse rientse tla mathatha o bana di taba tsa go raya boroboletsa go raya le shume ke tla di ballwa ke musi wa tshweu. Ke ka mo go hleng re paneng ka teng re tla hle re di tshokele. O fitlela ho reng ya o qetela. Tshwene e batla ke tefe fela ko rona be ke tefela mang owe go tefa tšhe a se ntho e ka ntlholang ke ntho e ke metsi ya manyane ano ga ke tlo tlatlholwa ke catwalk-o mo e le bitsong la oh yes.

selele ke sena se ka o le batsa le gore ha ona mathata fela bophilong o se ka ba tshwana le ona le ha e bona le bona wa nkutlwa nantse ke reng ha na o tshwana le mathata ha le ha e be re ka tseba ditsietsi tsohle tsa ha o re na na o hla mono sontso o tlo se hitla re bona o jile ka le botse swabisa mathata o se ke wa tshwana le ona Morena hlono no fadze. Achi mama me di ntumele hle ke tefe, ke tlo tefela maqhubu. 87.7 ho ya 106.6. FM. Ke a tseba e mong o mosebetsing e mong o tseleng e lebileng lapeng ba bang ra tseba ba theohetse ke di night shift di garage mo security mo dipetlele mo ba kudi ke bano he manese ga bona ka ofela ha ona batho be ba mbadutse pelong ya ka valo ka mane ka maternity ward batho bana ba botlhokwa mpo bane ba tlisa bophelo bomme le bontate ba ba pepisi etsang bonnete ba go phoswa di biteng ka mona tshe hona le ntho tse re phame sentse ka hodima taolo ya rona tsegisa tse mong di la wola o tshwana le moya wa motho ha o mang kapa mala ka batho rutile o le o kakang o phetlile o le o kakang moya ha ona taolo hodima ona fela bo maqeba bo tsela tse itseng o ka leka ka gotlhe go latela thuto yo e nang le yona jale batho bao ba shebe ntle e mong sentse ke bona fela o beile nko tsena fela mona go jang jale Dumela le lona hleng ha e se ka itsa ntho tse tjena batho nge le tshepetse mama ka thata ke ka hona le tlile mono jwale he ke tsona tseng di tamabedi ha re be mohle taba di ngata tse re tla hle re di shebe se mbona ke na le kgwebo wa tse ba lena no la re mmoho kgwebo di la itahlela kana go tsohle ka mora hora ya borobong lena ka la motho ke lena no le teng ke re tlo sheba hore na how to thwasitse o bontshitswe motho na badimo bana ba o fa nnewo ena ba ka o fa ngaka e sa nepagalang ka mantswe ya magare ka adima lentswe lena ba ba bitsa dikobela a o fe ya fake na ba ka o thwasisa kapa ba o supisa motho ya sa nepagalang ya fosahetseng go a gonala ntle le ha e be tšhe ga re tsebe e tlabe ke mang a nang le phoso ko wena a nang le phoso kapa ke ngaka eona mabaka a mangata a etsang re etse tjena re re bone batho ga re re ntshitse di 50,000 di 120,000 di 100,000 lethwaso mmono ga o utlwa motho a gutlwa mono ga tsebe kere le go chepa moriana ga tsebe le motlwang wa moriana leka ga kana ga tloa mono ga tsebe le o ka phekola ke ya mang a mathata re ipotse o la feta lethwasong la mofuta ofeng o fetlheletswe lefetlho le bang tloye e buleile kapa e ne hle ba le lo kwalo re tlotla sheba taba tsa mofuta ono le ngaka pakiso ntombela ke re tlotla sheba taba tse nona ke mabakeng a bang haiba ntho e balo iteng haiba siko tshe o tla re beela mabaka teng haiba ho jwalo e be bong khono le bontate moholo ba ka o lahla ka nnete wa etsahala re tlo e shebella taba eno athi o sisi umane re tla re tlo sheba ba lo ka re le kgweding ya botshaba na dijo tsa basotho tsa setso hona le tseo e leng dipheko bophelong ba rona bukulong ba rona kapa mafung a mang dijo tsena tsa rona tsa setso ya re le kgweding ena ya botšhaba ya o keteka setso sa rona dijo tsa rona tsa setso na go na le tseo e leng dipheko tsa mafu a itseng e bang a re tshwara ke tlo ikoka tabena dula le nna ga mmogo le moeti wa rona ntate Tshwane Molala a e batalatsa tabena Theo Educator Development lenaneo la thuto le teng re tlo sheba tabena ya revision ga bona go tshwere ka thata ka nnete gona fale e se le nako ya go gopotsa kelelo dintho tse re qadileng ka tsona kgweding ya Pherekgong
teacher Neheng Tamai ke ena re tla buisana le ena bo hlopiseng ba thandi tsha balala hore nya shumela motsele mongwa tse ba hebentse re tshwagata ba mono he ha re ho bo semanga ba manga tse life ka paifi re bua diketsahalo tse re diphelang letsatsi le letsatsi o sokile wa itsala ka pa le nako nye o phelang ho yona bophelong ba ho bona ba legato o bophelong bo ba legato o phela taba tse o tsa legato empa o sa kena legatong o kene dinthong tse tshwarehang Lerato leo la hao leo ke lerato la la dintho tse tshwareng kapa o fela o kene lerato la nnete kapa o kene lerato le dintho tse tshwareng di materials o ratana le ntho tse tshwareng o batla tjhelete o batla ntho tse itseng kapa motho eno wa hao ke ntho itseng o shebile boemo bono ba ha e fela ha se o ga ka le o lerato le yena o shebile dintho tse tshwarehang o boemo mo jwalo ha ba jwalo a go tlo re fa mabaka hle le wena abuti o ka nna ratana le mojele mono ebe o ntsa wa o yetsa wa o seta ka makipi kipi ka manikinetse ha se le ha ka le wa mo rata kwa go fela wa o seta ngwanaka wa o seta wa o seta Ranze ba le seta ba lo kiri inkanyezi mondinqobo

0: mo mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya borobong a re di ano tsa qetela tsa letsatsi ile ngatsa horra ya le show me gatse dia motho
1: musi wa tsho ke le buile ha ho
0: ho le buile na gatse dia motho
1: ke o taba mamedi ke metsotso e mehlano ka mora horra ya mpotse bile ke ke ya bua ri tsiba ke di touch ya khona o itse ka sitsu musiwa fela hene ke tlhalosa go metsetse mihlano ka morago ra ya ba nna dula ho yetsiletseng ka mogago ga ya borobong ya itsala ntlo tse tsena di ya itsala fela he ke tabatsa teng ke le buile musiwa o tla gutla go eng ya le shume ba loka a hlalositse nako nyena e re leng ho yona ke nako ya lena ka la motheo bo gapedi ba bona ba moetlo mo ke ile nka tlhalosa taba go re tlobisana le Pakiso Ntombela ke re tlo buka go rena ka nnete ke ntho ye teng ya gore ebe o bontsha motho a lokelang go fehlella o ye lephasong fela e be le motho ya sa nepagalang ya senang nnete ka gare ye e seng ngaka ye ke kareng ke motho wa maiketsetso ke feiki ga nka sebisa lebitso leno e seng ngaka ya nnete nna ba ka o bontsha motho ka tsela e jalo bonkgono le bontateng gola ke re buisane le ena mabaka a teng a etsang gore e be re ipotsa dipotso tsena ge tlabe sentse re lotomanya dipotso tseno go moedi wa rona valo ka santsa le mogaleng kwano Pakiso Ntombela dumela ngwane se wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
2: kgotso mmete
1: o phetse jang
2: ke a phela nne
1: eeeentsake o no sontse o bile o dumedisa ee ya ka
2: tlwaleke dumedise ba ma medi bo hle ba le CDFM ba ga tiba le CDFM ya ba tsumelisa
1: eh
2: go tsomme
1: ha ke tla re kene gabong ya ditaba tsena tsa rona e se gale re tla be re lokela ho fitisa mabenkele fela ha hlenne re be nkgosi dibe mona o batana tse di mabalo a hao taba yena ya ho bontshwa motho ya ho thwasa ya ho kena le fehlong ebe ke batla o e hlakise valo ka motho ya tsebang dieto lena ha o tweki kena le fehlong ka pakilo fehlellwa pakiso ke batla go gefe mo mamedi setshwantsho se hlakile ke lokela ibe ile ha ke bontshitswe ka paseng motho tshwantse a jwetse nna go tshwantse o fehlellwe ka pa nna ntswa ke o tweng o ya ha ntate mofokeng re bo o ke bontshwa yena ke tshwantse nna ke bontshwe ka pa ntate mofokeng a bontshwe nna ke mang a lokelang go bontshwa pele mo
2: ntsi motho a tsheletseng go bontsha ke motho ya tlhasang yena a fitlhelang ke badimo ba gagabo ebe ga ba mo fitlhetse he ba mo fa ditsa ba tla mo bontsha gae tsamao e mane ga Ntombela kapa ga Mokwena kapa ga Mosia go se bane bane and-e motho o ga fitlha mo ya tlhasang mo e mo o tla a bo dika teng tsa moo a sa di tsebe ha se nna a tshwanetseng gore ke mo bolelele gore ae wena o na le neo boe ke tlamehile gore ko phasitse ae yena o tshwanetse a bone gobane ke ene a rongwang a ke re taba e re ke pitso ee motho ya bitswa mone ke bagolo ba gagabo e seng ngaka e re nna ke tlo o phasitse ae e fosaetse ge lebaka
1: e sentse re bontsha mona mo re natlailang teng gobane go bontshwa yenwa e seng motho a re ke bone ke ona le moya ke tlo o fetlhelela ke sa o bona le go bona e sentse re isa tabeng setlhong taba sena seo re kopaneng ka sona nna le wena pele re tla kena ka botibo tabeng yena ka o fela ke lokela ke fetise kgwebo ga ke gutla mo be sentse re tswela pele go sena mathata a ko ntshwagele ganyane fela mogaleng mono se ka o beya fatshe re fetise kgwebo mamedi e re ga e dula go ye robong jena metsotso ka mora gore ena ya borobong e le maleka sentse e ile dula go ye leshome mane ka mora gore ena ya borobong ke tlo gopa ntho mona ke gope kgwebo ga ke gutla mo be sentse ke kena ditabeng tsa rona ke etse tena
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke nako la bobedi la jackpot ya Powerball la bobeding lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 31 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi ka hoka ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa bora dibilione ba latelang ba Afrika Borwa eya wena. Loto ya naha dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho bapalwa ke batho ba dilemo tse hutse le shumele mtsweng robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabello National Lottery. Itsamaiswa ka molao ke ba Sizekhaya.

0: Lesedi FM ke molelwa metso se le shimele metso medi ka morago ra ya borobong ke wa mohetse haibe ke hona wa mohelang sia le moemona go wa mohetse haibe ke hona mamelang sia le moya ka palena neo re ke etse tsena pakiso ke boetse ke na le wena hape
1: eya mme
0: o hlalusitse taba e bohlokwa haholo hore ho bontshwa yena tshwantseng a kene le fihlo ntsohle le ka lelapa leno le ka motho yena a lo mo fetlela ka pa ya tlo mo bula hlo ha ke tle ntlheng ena ha e ba ke bontshitswe wena na ke matshwanedi hore wena o mphe o mfitisetse o ntate motlo
1: ha motho a bontshitswe nna o tla go nna ka go lokolo.
0: Okay.
1: Eh, ntle le ha e ba ile hore eh hona jina o le nne Jackie, o nga ka yaka. Ha o dinga ka ka nna ke tala go thwasisa. Ke ngwana ka wa matsibulo, ke ene ke misha go ngaka. Ke le tsa mosebetsi mo go le ngaka ina ya ka ina. Ka ngwana wa pili, ka mantsi a mang ke ri o thwana matsibulo ke wa ngaka. Go tloa mo wa bobedi he. Ke ke bona na ke tsa banga ka tla nne ke go ka botla thusa le ho go re le re tse mo kitu re le re tse mo se ke mo le yona ka bobedi ba go
0: ha re tle
1: ke ka go ise e ga ke nyu mo fela ka poko mo go tshwa ka a
0: ke batla go tla ena ho monga ho ngwane no re ngwana wa pele wa ngwana matsibwe ke ngwana ngaka e ka go ka hlalosetsa hantle ka tsela e feng ke batla ho ba le kutlwisiso hore ngaka ya ha o itlo kena jwang empa nna ke bontshitswe wena a se mo ibo ngalo ba kanya dintho kapa ho yena le hlokang
1: le se kholeo a ke le taba mo le di kgwetsa ya mole
0: okay eh
1: di kgwetsa ya ngaka ina se ga bona na tsimbe di tsane tso re ke o lobola ga ka ke re go nale tsane le ga lobola
0: eh
1: ka ngwa le ba tsimbe nna ga nna ke le teng ya ka itla be le teng e tsa mosebetsi le nna mo e mo tshwara traffic e ha o le lugo ga hlelwa mo no fete
0: oh okay fumana
1: ga ba se ke re in tsile ntho e dingwe
0: ha ke shebe huye huye motho ena o ke ne he ka nnete le haibe ha se wa o qala letsibulo kapa le ba seng ba latela he sentse ba ikerebela ho motho eno ye bang go nngwe kana kwe taba yena ya ho bona ge ka nna ke ka hona re ya le mohopolong wa hore e se kabe ona sa bontsha motho eno ho latela ditlamo ka o tsa mongwana ha sa gutlile le fehlo hore ibe o le fehlo mmone hona di dithuto tse itseng tse o tla di gutwa ke ngaka tse ding tsa tsona wena o tsewa ditshwantse ha o phahama di sketsa sala mo samo o hlalose go ke bontshitse ntwe tjena e tjena mme o tla fumana ngaka eno e tseba hantle kapa le ka ntlong ya othwe sebakeng se tjena se tjena ke bone ntwe tjena e tjena ka mantswe a ma o so kanana motho eno o bonetse o itsebeletse kae ya hlaka o fela bontshitswe ka tsela ya nnete e nepahetseng ha sa gutlila phetetse tsohle e be hona le se tshwantseng se hlabe pudi ya haiki ye kgomo ya haiki eno o isiwa gapo ko ntho tseno ka o fela tse ngata tseo ka mora moo ka o fela potso e re salang re ipotsa yona ke gore ha e ba ka nnete ke nnena ke gutlile ga ntate pakiso ke qetile tsohle se ke pasitse ke le balapeng ha e sokwana ba tla tlhaba tse bang ba lokela go se go e tlhaba kapa e keke ngwa hae ke neng tshebetso e lokelang ho qala pakiso ke na le ngongore yeno tshebetso ya motho eo e qala ha ntsa le lefehlo mmola hobane o ka thola o le ngaka ya ka bakudi ba tla mo nakong tse ding sentse ke bona motho le ba le mono taba tsa jang kapa a tlile ho wena ha hao moo ka ha ke lethwaso mo ke mono ha hao sentse ke bona taba tsa motho ene bile nako be ke tshoheya mkholo tjena le tjena ke bona nngwe le pedi thakwa ke re sentse ding ha ka lena ebe sentse le qaleho ya hore seng ka bona di seng ka hlahloba batho le nna qetellong ke be ke tshokere ke bona o go fa nngwe le pedi thago o lo di sebedisa go thole pot ke tshwanetse ho hlothunye kapa ho runye podiso ho nna jwang neng
1: me be se hona le taba e tena batho bana ha ba tswa hona le motho ka tswana e le re itlo bana ka
0: ya
1: hona le motho ya tswa tswa a kula
0: okay
1: ka ba zo go kula o tshwere ke badile ha ka ta bo phethela le o ya hai o ya fola e tla la ha le se kuputse ka sala ka mo ka next door ha o da le mo go tsisi ya ke ba le tshwane ne ba ke ho yena e pitifikation jwale ho na le motho e mong ya tlang le tshwasong a na le bongaka kae ba bo seng ke badimo ba gagabo bo nna ke le pakiso ke sa tse kgona gore ke o thibeng ke bona bo tlhalosang gore o ka etsela gore a le mona tshwasong e bele gore o santse a bona ditaba tsa batho e mong o santse a bona bo meriana ke le gore ke jeka moriana ka ebere ge tsama bo o jeka ba fitsa bolele moriana o etsa tshila e mong ga a fitsa letshwasong a ka fitsa ifolola a keta nako ele ena o ntse o etsa ditlho tsweletseng di etsa gobane tshwa motlholoko pheko ya ga ke sethotho le go rapela jale e mong ga a fitlha e o fodile e mong a ka fola a le mona a kete ge ga a fitlha e ka mora nako sebetse le fitlha kapo bakodie le gona ba tsalang go kena ga re a fiwa ka go
0: tshwana wa meta ba bohlokwa ha holo ho motho eno e bang o ya mono ngakeng ho bane a tshwere ke badimo ka mabaka a bona ha o fitla mono o hutla fodi potso ko hore ye wa ile nka baka la bokula la hukula ho bana ile badimo ba motshwere tshwere tjana hana o lokela o na le moaparo wa hae bane ke engwe ke gola ntho e re opisang ditlhoka pa e bang re bona ho solwa hleile se re sa tse bohuwa o dimo ka patlase motho ye wa ile mo ka lebaka la hukula pakiso o sa ne se re ka nagana ka gona le ha pakiso ge se re nagana gore ke ngaka gobane o na le moaparo wa ka o aparang kapa tšhe o ntse a tla ikgetha gore a ne mpa le taba hukula fela ebe go na le sefa se utshweng a gutla se kwetse ha pakiso moo o ntse o sena phoso fela e se ka bebale se kareng ke ngaka gobane re bona moaparo o itseng phapang le yane e bang o ile mono ka lebaka la gore go ntse o na le thase ya bongaka ka gare go yena e seng go bane a kula
1: papa hai kalo ha kalo mmetswa ke bana ha motho a bo tshwetse se fa ke ke mo tsaka ka go ka tsa se fa ape a tla ka ke hona motho a ka fitla go nna mona ke go le o thunga khale se pape se ke tsare tse ke ba khale se fa se se se ke mo tloeng go ba se fa se o kana go stum bo tsanga ka tsa le ding mo fehle nna o lo tshwetse mo fehle se tshe
0: oho
1: ha o le lo ga fitla go tshwetse fa se se ke ga o fehle la hora dinana a ke ba mo tshwetse mo le ke se fa ha ke mo fehle fa a tsamae ha ba di batla mo khutisa tsa mo khutisa ya le mo tshwe ya sekhetse ha tlwa mo le go ra ke tsi ntsa ha tsa itsa da dilogi ka mo fitsa tsone o tla ba tsa di go tse mo ba di ba mbuta go o so ketile go o ba tla o di lokolle o di etsa ene re le tsa se tsho tabele re ithuti hore bo nga ka se se fa
0: yes
1: ha se go mo tshwe mo di ba go tsi se fa ha ke nga
0: ke nga ka
1: ha se se fa ha mmbi
0: a go boela go tshwarele hape hanyane fela re fitise kgwebo be se re tlotswela pele hape mame di metso tsi mashuma mabedi ka morahora ya borobong ke fitise dijaba tsena e ka ba o gathetse ke o segone go thola di loans tla sa lebitso la hao na e ka ba lebaka le leholo ke o rotla sa debt review debt clear sa e tla o thusa go nyolla credit score ya hao se lokelang o setsa ke gore o romelle sms e reng thusa nomorong ya 33351 thusa go 33351 ge tla o thusa go tlosa lebitso la gao tlasa credit bureau wena romelela sms e reng fela lentswe le na thusa o letsebile le go 33351 debt clear sa ke khampani ya karolo ya consumer welfare e tlasa ncr adra 2 go na le melawana di dipegelo mme dipegelo di a sebetsa ga o qala go romelela sms e reng thusa go 33351
2: re mmogo le ntswaki roikat motlotlo ga e le ya robetsenyena ke botlhasong ba
3: gae
2: lesedi fm ke molelwa
0: lesedi ke molela nnete ga o gobetse e tlabe o ikolota ka nnete ke metsotso ya mašwabedi motse o mong ka mora go raya borobong e ge ke e boele ke tle monana pakiso ke le ka o kena ganong e le tabeng ya ga re lokela gore re fetise kgwebo o ka tswela pele ga o re bongaka ga se se faa
1: bongaka ga se se faa mme ka se tlotlwa le teng batho ba godimo fagane ke se ntse re tla re gola ge ne re na le batho ba fihletseng ba fola ba re tsaketse difa tsa bona ntse ba ya meketeng ba ya ditleng ba ntse ba le gore ba phisa badimo ba bona

0: a tswa ditso wa e go na le papa ya motho a tswa sedi le sa tswa a go tsa fa
1: mme sentse e ya gola gore motho e mong o thwasitse o tseba pudi gantle e mong a ka nna gwala sefa a fela ga tsebe dipudi kore le ga o ka thwe keo kore kapa le go ntsha mokgwa wa go pala
0: ga a fitlha le go fitlha pudi mo
1: ka mantswe a mang ba fetileng puding ba tadile le mokgwa o beng pele wa go e tsala ebe motho ga o ntshe pakiso kapa le so fete moo obane batho ba modimo di ngaka gale le fetlhe o laka a kopana le bothata ba gore ebe motho ke enwa ka nnete ke nne eno se ke ile hegapa kiso badie ga o fitlha mane o mopatela sona motho o sa tagabagaba le jarete kanthe ke o kentse ka ganong ka mone a ntsa ntšhebile tšhene go ye go e tsale kapašhese le ilena di bona tsamao moo batho ba modimo
0: nna ka lesa ke go lata mmempesi ba tfeletse ke ba thusa ke so fongwa le motho a batlang
1: apopoletsang ee
0: ga a kala ke le motho o tla ka nne a gape o kopana le letswang
1: eho
0: but ga nako e ya o ba gantle bane o sa ukwisa ntlha e etsang
1: ee
0: go batsatsi ya go kala lona letshosa motho yo modimo le go rera nna ka tshoa o ya tshoa o botio le le gona ga na o tla ka sekotlolo keng ee
1: gobane
0: re nne re di ukwinne teng ka tse di tlokotse ga o le a tlholeya a ba bontsha tshwa ke ntla nkane ba le go tshwetsa ka ba tshwetsa
1: ba lo ngopo sa batho ba go betse ka nnete ga le ba fehlelle di nyo kwa sa di kala ku mona phetse ba mo pa ba ngolo bokho ba o ka mogang phamisa nthweno e mong jwale ku ku ku a ke tsebe o tlo go sebetsa ba ngotlo go phekola ba ngo ba ne ba o tla tshwana le haibe o ka thunga ka segwa ntwe ngwe le ngwe tshwantse jwale o batle o botse google hana nthwena ga iphekola ba motho go ha o tsebe ha ona mo ikemetse ha ke shebe wa men ntlaina ya difaha ha hore bongaka ha se sefaha motho wa kweswa kapa wa ithwesa le ha ebe a se bontshitse
0: motho o ya kweswa mme motho ya kweswa ha a bontshitse fa wa se kweswa le ga da ka selo ga sa sebola bona go tse difaga kere bonyane malome ebe ene a mo kwesang ga a sa bone motho a mo kwesang esele ona ke ditlo nka nna ke itantele mona matsogo le maotong ae ke itlamafanfatsi
1: oho bane yona yena o thole motho a re ke boneng go latlhelwa difaga fela ga ke re phapa ke kubuga dikene o sa tswaya lebenkeleng o ko go sefaga se turaka a fitlhe ge a itse petlepetle tse ngata mono o thole matsogo maoto mela le ena e ka ugile ka segama a kana jale ke yona le ntho e ne ke tlhoka go itseba gore o lokela gore a ithwese kapa o a go e swana le haebe o bone motho a mo kwesang ka mantswe a ma motho o tla itsa tshebetso ga a sa mmona jalo ka o qeta o tshong malome ke ena a etsang taba tse e ka o fela
0: ke malome a tla etsa sefa ande sefa ka nnete nne bogore motho a tshwasang fa sa etsa fa se seng kapo ditsipedi ga motho e feeling aka ke tse o tla fana se ledimo toto one kele kere se ke sangata se re kenya tse ngata mentsa ke renyetsa ditlaoso maotong mone jale gona ke nnete ga re sa tseba motho e leng aka le e seng aka ke ofe gobane le a se o kare a fetlheretsa go a se o fetlhele o tla fana ke ntse difatshe ya difoleletse le tsebago tse ka nnete ke se rwalang ke motho a sa tshwasitse ee motho a sa fetlhetse o rwala mofuta one
1: fela o bone motho yone a le tsona fela fela ba re tshosa otho ba re tshosa kaka ba botlha mone
0: ee o tla tshosa mme le wena ga o mmona le gona tsegetsentse re na le o tshwara le kwa re ba bona gore e kopane leka ga o tse o sewa fano ka tsheka nnete motho la
1: nyetse le na a lebetsa wa betsa nyetsa le na o bo tshoge go jo jela ke ne ebile ene ka ga e ne ka ke nako ntsela tsa gale ebile ba o tshosa gore o tla o fetola eng eng o se o tla ka sela monong
0: ee le lenyetse ga o lefoge fela lenyetse ke ka tiba bongaka gantle o nang le masetsa ke ga a tshwane o ata sefoga lenyetse ga ba tswa lefitlho ba bangwe ga ba kena ko na lebe wa ntlhong ka batsa go ka motho a go logile lenyetse tlamehile tlhodiko go na le ntho e tsala go motho eno
1: ge le gona ntlheng ya lenyetse pakiso ge le ka go le lokisana gobane go na le batho ba ikentseng e ka ka o tseba gore ntho e jena jena dingaka di a isebedisa jale ga re sa tseba jalo ka o tseba ore ka go a gola ga se ntho e bobebe le gona tabeng eno ya lenyetse go na le lenyetse le kengwang jalo le go ja gore mafetlho ga a tshwane go na le lenyetse le kengwang moriring wa motho ba lefore go tlwa tlhong ya gae mona le leng ke yana a gwalwang nka nna ka gola o thole le otla maqaqadileng kwa na a kele kwetse le leketlen ke taba ya mefuta ya mafetlho kapa tlhile lenyetse le tlhoka moriri wa motho

0: ha ke no ke le fetlo
1: king
0: ha ke tlo ke le fetlo mo tshwing ka be di motho wa le wikini ya le nne tsai
1: eh
0: go re ha ke nna ha ke hola men bitse ke hotse ke tsela gore ke tsike ya mo ke rimpe ke na mo na mo ke rimpe
1: mm
0: jo le ka le ka la ba ne hona tsa ke re se re ba le batho ba ba sebetsa mesebe tsi ene o ka fona magwa ka mete ga
1: a sa batle
0: ha ba tle bo di fa mm ke bona ke hona go jo ha ke nya ba nyetse mo sebo pa go tlela ka tiwe le ke tiwe le ntle yana o kana kwa ne ke ya mpiding le se ke khwetsa ka poko ke ka dumbe ga mane ke ke ya ke tlo go ba motle pula ba di mo mara empa ba ba le ba hana
1: mm ba tla mo
0: ba ba le mm e ba ba le ba hana ba le ba tla mo no go ha ntse mogiring
1: ha re tle mona mo seretlo kwa lataba tsa gona e leng taba ena ya go bona gena re bona go so thuna le di gobela tsa maiketsetso tsa di fake motho ha mo motho ba motho ba ka motse ba nga tloa mona ebe ke ya mokisa tsifing ebe ke re ke ngaka motho a tlo ntse ba o teng o tla hatla ka tsatsi le leng le ga e bo ke ntwa ke eno jwa le o la nna sebetsa ba mmawe ha bo motho yo na ja motse ba ukwe batho ba o tseba kapa o tlo pakelwa ke mesebetsi ya ha batho ba sa gintsise di 100,000 wa thorietseng ha hona tswelo pele ke gene re bone le di television mo na iteng channel eno kukwa ke maketse ntho tse batho ba di bua mmone kutlwa ke kgathetse tšhelete tse putswa di tswile kae kae mang o na robala le mang ke utlwa ke ipotsa ke re ntho tse ditshila tseo badimo ba di dumelela ga di fitlha kae haeba ke thwasitse motho eo ke ngaka yang e tlo robalana le nna ke utlwa ke sa ukwisise haeba jale ka ntho tse tshwanang le tsenana ke bona di thunthetsa sekithi sena sa bongaka mme ga re tloa fela ga re bua re tlo re dingaka ga re tsebe go ntsha motho eno a le mongwe ka gara tapole tsena se re re dingaka tsena le tsena dingaka di go bana le mathwasane dingaka tsena le tsena ba kwala bana ba batho taba tse o ka ofe sena ka ofela o ka se agabela bang gore re leke go tsosolosa sigithi sa dingaka tse fueng ka nnete ka toka
0: mm bitsi yentse ke hona le taba e ke na re le dingaka ga go tsa batho ba bontate di go a ke ye go feta dingaka tsa bomme mm batho ba tsala le ha re tlhasisa basadi ba bona kapo bana ba bona ba ba goetsana ka lebaka la dintho tse ba di bonang gona bo di-TV monana e bohloko e tlhotlhontsha ditsebe ene nna ke ere mmempesi ga ona badimo ba gaeno ga ba tlameya go tlisa go nna e le goreng ke na le ditshila kapo ga ke gantle e yamane mo goreng batho ba bangwe ba tsena ba kopana le mathata mo ne ba kopana le ona ha ba ya ke ba itswa ke badimo ba ileng ba ne ba batla go ya fetlhelwa mo badimo ba tlo o kenya ka ga sekoti le gore ke badimo ba o fileng motho ga ba o tlisa go nna ba tseo ba o isa go mang go motho ya jang ga ba o isa go ntate mangmang kapo mme mangmang kwa ba tseba go mmeno ke motho etsa mosebetsi o kgethetswe ke badimo go na le batho fela le dikgetho tsa bona e no na e ntse le teng e a rata gore e ka re nka fetlhwa ke ntate Pakisomane e ka re tlhile etaba tsae di hantle e ya mane mo tla fola motho sa go tla sa re yena o kwetse gale o tsatsa maya a uisa mane bi dinga re o dile tshelita e kae kae ba ne le re kopane ka go tla ditaba tsa mme le tsa ba di tsho na tebe yo lo mme
1: wa tswa o di beile ngwana nkgono ka tsela e hlakileng hona ho e hlakileng ba lo ka metsi ya sidiba mme ke ho motho o ithuta hore ha o keke wa fe ha motho ntse a re kere he ke bona moya ha go sheba tsena he foma bo o so foma mono ba se ba bile ba o fetlela ba o tlapentla ka difaha ha o tsebe ko ha hona le ntho e leng o tswang bile o e logi ha ke re tlokomeleng taba tseno bane bogolo ba bona ke ba tswileng ditšhelete tse re sa tsebeng le rona la o ka thuding gutle go boima go le o kakang gore motho eno a re fande tšhelete eno bane o jele monyafunyafu o mokana wa tšhelete fela ngwana eno ke ena a itseng ntho e teng go motho empa motho a sa bone ditobalo ke la ka o botsa kere ka nnete ke mang a lokelang wa bontsha gore a lokelang go fetlhelwa ke ena motho a tla kwala dieta a bontshwe le sebaka a sa setsebe a ka tloa a tloele ga e kabe ke lesotho a lebaka gare go gaute a sa itsebe fela a bona sebaka seno ba tla mo tsamaisa le go mo tataisa ga re tlhokomeleng ditaba tse jalo e ntse ebile e le go boloka gobane ka nnete bongaka ke ntho ya basotho bongaka bokekebe ba fela mme ke ka lona pakiso le lokelang gore le eme ka maoto ga e ba ke ba bangwe ba lona ba sentseng le tlo lokela gore go lokisiwe taba tsena kao fela ke leboetse nako o re fileng yona ge tla keke disheba gobane go na le dikgolotso tseo lona ka bo lona le ding dingaka ka nnete jo nna he la bitsana hle la bitsana kuri jwale ke ipotsa mono go motho tsekisa motho ka ba ke taba ya mona gore nna ke na mathwasane ha ke thwasisi mane ha nye o ba bangata gore o so qalella ba lo o lotla batho ka mahumonana o ya nokaneng kwa ge tla ke ke tlotla di sheba dikholotso tse o lona ka bongakeng ba lona le taba ya go ichogisa ba loka dinga go ba ntho tse dinga di setswa so sotho fela pakiso ge se re bua bophelo bo botle bohlweki ge ke re bone le ka ntombe o ska wa nqinga ntho a go thwe nga ka tshwantse ge bone nqinga a a kwa hatswa mona di kuketse maoto yana ge batla maoto a kuketse le iphathe mona eya ge batla taba tsene go fetla ke ke re tlo di tshwara nako nge tlang ke le botse nako go fileng yona
0: a ke le bidia go lo mmpesi ke le bile
1: a se mo he ke le buile ka tolaka mamedi ha ke tloa ho pakiso ntombela ntho dingata tse tobaneng di dingaka jwale ke re mona ha o tlo thusa letho ha ka mantswe a mang hebe wena ba ha ino se ba o furaletse ho na le ntho tse ngata tse le di etsang jwale be se le mona o ka le thole se le etsa mehlolo mona ho dingaka tse ding ke lokela ke ye ho sisiu re kgweding ya botjhaba moo re ketekang botjhaba teng re tlo sheba gore dijo tsa basotho tsa setso ho na le tseo e leng dipheko ho mafu a nang le ho re tshwara ke re tlo buisana le ntate Tshwane Molala e re ke bone fela na ntho tsa ka ke di hatwa bang ka mona.

0: Lesedi ke mollelwa mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa setšhaba ile metsotso e mashume a mabedi metso e mehlano pele ho hora ya leshume ge fetuletse le bae he ge se ge fetuletse le bae ge kene mona ho ho sisiwu ge ke re tlo ukwa ditaba tsa teng jwalo ka ha ke bontshitse hore re kgoding ya botšhaba ya oketeka botšhaba ge shebile na taba potso ke hore fela na dijo tsa basotho tsa setso go na le tseo e leng dipheko mafung e bang a re tshware ntate Tshwane Molala o teng mogaleng kwano dikgomo ntate Molala
1: dikgomo nanta ke bosio ba kajeno
0: o tlhotse jwang tebele
1: a le dipeeletse bophelong jo bo tswela pele ga o le dikgopa
0: ee
1: eya
0: Hey, whatever ke a gwala o soka wa lotomanya. Na tlhaunya gona ya gona tlhaunje ka bo yona jolo ka hagetse ba sisesile sa thwasa selimo. Ho ye ho bika tselegi go leng ka ona ntate molala ha eba ho jwalo ka tsebo ya lona sesothung setsong. Ke hobaneng ho na le eng tse e shebileng kae hore moya e be o hlaga kae ka tsela tse ge di bonang hobane le ba bolipi ba ka hlalosa ka tsebo ya bona ya bolipi. Ka sesothu mo ha maemo a letje ka nako e ya selemo go hlalosang ho?
1: Ha ne anke nanja ke ha o ka sheba ka nalane ya rona ya sesothu ya basotho. E ba di 15 tsa kgwedi ya ne ya leshome e leng Mphalane sesime ga se tso fele se ntse se le teng go fitlhelela ka di-15 ga ngata o ka sheba batho ba gale ba ne ba oketsa gore ka moka di-15 ga e kona o ka jalang dijo tse itseng le tse itseng gobane ba tla bana le bonnete ba gore serame ga se sa ka gutlwa go gang gaka kere re ntse re le ka gaka ya nako ya selemo fela e ntse na le mogatsela ono o ntse o gutlwa nako le nako fela mogatsela o one wa di-15 tsa Mphalane e leng October dikgomo nna ntse ke le momamedi wa Lesedi FM
0: dikgomo ntate molane se ke re ko gefela monana ke ikuwa ke sa ukwa ga tsha ko ke tlo e batla ka letlhakong le na jwale e be re go kae ga re le tsie se bie re ntshitse dija se o tsene se re paketse di le tiri blankete jwale di tlola boroko o le jena ko re go utlwe ka re hara mariha ana a tlholletseng ntate Tshwane Molala ga re ke re shebelo ka re le kgweding ya botšhaba ya okete ka botšhaba dijo tsa basotho tsa setso ka nnete ka gara tsona ka mo go na le tse e bang ke dipheko mafung e bang a re tshware mme ke dumela o tla ke o qaqise ke lefula mofuta ofeng le e letlho ke sejo sefeng sa rona basotho ebe re bona motho a phagama ka nnete o tloloa re ebile re sa le re maketse e re a kore fela ke fetise kgweba ke tlhoke gore e be e tlo go tlhoelela godimo mabenkele ana nna le wena be se ntse re tswela pele gantle o santse o re fa taba ena ka bo yona gobane batho ba bangwe ba nagana ke check-e dijonyana tse sotleileng tse bofutsana dijo tsena nna nke ke nka ja ntho ena e tjena ga ke mofutsana athe ntho eno ke pheko dijo tseo ke tsona pheko bophelong bono bo naganang gore ke a gola ga e tlabe o ja gantle ke ga o ja mafura bale athe wa ikodisa beterenyana o thole o le makweng ya o di diatšha o di o di di forenche o di di rashene go tlhatlhatswa mafura mono o ukwe ka o ja ke gona a o ja ga monate athe o bitsa go kula fela ga motho yo mongwe a o fa ntho e itseng e leng sejo sa sesotho o seoreng a tshe ke bona ke tswafatswafa le mogo ona wa lona o tee kore oa bababa ba athe he ke gona ga o fumana pheko boemong bono e re ke fetise kgwebo fela re gutla mona be se ntse re shapapere nna le wena mamedi e re ke fetise mabenkele a re gutla he ke kene ditabeng tsa rona le ntate Tshwane Molala ka taba tsena tse re di tlhalosang gore na dijo tsa basotho ka gara tsona na tse e leng dipheko mafung a re tshwarang ke tsa mofuta ofeng ketla
2: bomamputi ba belana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba bammona ga ba tlhoke bo ba lebaleng gore ba be bo mampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ga se ya ba dilemo tse ka tlase o tse 18
0: Mamedi taba ke tsena Freistata Makhufe e gotlile mokete o mogolohadi wa Makhufe o tla etsala mangaung ho keteka mmino le botjhaba ba bo Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebale ha ho hang tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi amapiano hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae di dithotokiso ho tloha ka di 3 ho isa ka di 12 tsa Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale Compi Ticket makhufe. Nnete wa ratwa wa llelwa Lesedi FM metsotso e mashome ya mabedi pele ho hora ya leshome e re ke kgutlele ho ntate Tshwane Molala. Dikgomo ntate Molala.
1: Dikgomo matsatsi le momamedi wa Lesedi FM.
0: Ntate re tle ke swae noka ke o fe sebaka o re fe hantle dijo tseno ke tsa mofuta ofe mme di ye di sebetse bothateng kapa mafung afe.
1: Dikgomo matsatsi le momamedi wa Lesedi FM. Nnena Molala o ke le bone. Mola nta tsane ha nani nta wa ena mola ke re ka di khomo ke di medisa mama ne di botse mo ale nteng bo tsimeng ba ka jeno tsa ding ba ka jeno go go bua ka di pheko tse tsang di jota go nata ba sotho di jota go nata ba sotho di na le di pheko e ka ba pheko ya bukudi e ka ba pheko ya moyeng e ka ba pheko ya go khalemela go go go itse ke di pheko ka o fela di jotseno ha ho lo ha o tsela di jotlo tsa gona o ni madela o di re ke se le ntse ke di jo tlo re ke di jo tlo tsa bona di le me go go mane e tiri di jo tlo re ke di tiko ka fa ya re me go go mane ke bona me di ene e di ka ene ene ke di tiri ka ntse di tsaba di di kera e ba he ha ka le ka ke na di ha u finya na di jo tlo tsa bona ha re bua ka di jo tlo ka bua ka khu e ne di khole tsa pone ra tsiba gore ha mo go tsana le mosankana ba sa tsanyalana ba ya le katimane ba phela di khole tsa pone di khole tsa pone ke pheko mo no le katimone go bane ngwana nyana le mo go tsana ne mo tsankana le mo go tsana ga ntse ba go la mane o tla tla go nne ba ja ba ime ga re ntse o di tsikola go re ka se ya le katimone o tlile go le tsena tsa pone ke ba ba re e kae e tla ga le mera bothata bone ba go re ke ha gona motho a ka itumana ana le bothata ba re a ntse tene di dikgomo ke yona pheko ya teng eno mme ga ntse re le dikgobeng tsa pone mono o tla fumana gore gape ga batshanyana ba ya mophatong ga ngata ka kgwedi tsona tsena ke kgwedi tse e leng gore batshanyana o tla bona ba tsetse dikgobe tseno tsa pone bai molemo wa dikgobe tsa pone ke gore dikgobe tsa pone ka nteng go motho di thusa tsiyo go tshila gantle dibose di ntsha seso se mmeleng wa motho dibose di ntsha seso se mmeleng wa motho jale ge fetele mane dithotseng tsa mokopu dithotse tsa mokopu ga di atlikue di bitsa legotha
3: jale ga di bitsa legotha jalo dithotse tseno di thusa gagolo gore batho go na le batho bana ba e leng gore manonyeletso wa bona a botlhoko motho a manonyeletso botlhoko ga ka ithuta go ja pele go ane go no jelelelwa papa ka dithotse tsa mokopu o fumana batho ba ja papa ka dithotse tsa mokopulano go ba sotlhile ka te ke bophelo go monate motho ga a le manonyeletso wa botlhoko ka nako nngwe o a ba a sena lego le lekaneng leno le manonyeletsong mono lego le teng le ka ge mmaminanyana mono manonyeletsong dithotse tsa mokopu di thusa gagolo lego leno le manonyeletsong gore ebe lego le matlafetseng ka dinako tsotlhe jale re ye go mabele mabele mane mo e leng gore a kala a fetola mmala e le ga tshentsha jale a fetola a e ba mpana tsa matho e a e ba masesanyana ka nako ngwe ta fumana a ba jalo ebe ga se otsi a sadi a gaoletswa ke le babo mabele a jalo ga ngata go thwe ke talane mabele ano ga e le talane jalo mabele a talane ga ngata ke yane a tla kotula mane masimong ga e kata go kotula go na le bana bane ba sagang ba le masapo a bonolo ka bokoa bono ba bona bana bane ba sagang ba le masapo a bonolo ka bokoa ba bona ba etsetswa lefelefele la talane di tiisa bana masapo tele ngwana le ga ntse a petse gantle empaneng ga o ka mo etsetsa lefelefele leno la talane di etsa ngwana ya a satlhileng gagolo jale re gotle ge te dijalong tse ding tse ka reng bo mokopu jalo ge ntse re le mokopu mane ge na le mokopu mo phewang o bitsa seketsa o bitsa sekele go ere go phega gape o bitsa dikgetsho
4: mokopu boholo ba nako ha o bua ke sejo se se sasanyana ka gare ka mono boholo ba nako ha o seja se hlwekisa dikarolo tsa mmele tse ka reng senya dikarolo tsa mmele tse ka reng lesakana ka morago ka mane dijo tsenono tsa mokopu boholo ba teng di sebetsana le go hlwekisa senya sa motho le go hlwekisa lesakana la motho e leng ka morago ka mane jwadi ge boele ge ntse re le gona mokopung mono go na le mokopu yane o tla bo a neuwe ukwe go sotho ke lemina la kwae ka sotho basotho ba bangata ba tseba a re bua ka lemina la kwae ga re bua ka setabane re bua ka senya ka mafana re bua ka lepu re bua ka sketsa skile jalo dijo tseno kaofela tseno tse amanang le mokopu mokopu ka bona bogolo ba teng e tlile bo sebetsana le lego leno le thusang go satsa ga re bua ka lemina la kwae lemina la kwae lona bogolo ba lona e leng mokopu yane o se omisitse o thusa gagolo legong le na le batho ba nang le lona lego la botho jalo ka go bo mme le go bo ntate ke mosebetsi wa teng gagolo ke ka go gangata o tla kwantse go thentho ke lemina la kwae kadi ga re tsele gona basotho ne ba rerediwang fela he ke ka mokgwa onong ga re ya mane go senya ka mafana mane senya ka mafana ke dijo tsena tsa go ikatsephelelwa mmogo ka go fela di tlabe di pheuwe o pheuwe mokopu o pheuwe poni o pheuwe le yona nye senkgwane moo di pheuwe ka go fela mono di pheleletseng ka e lengwe di bengata mono dijo tseno ga di pheuwe jalo e ba mane mo e leng gore motho o tla ga di jire o tla bona motho a mofuta ono ga di jire o tla bosa gosane gosane re a tseba ke moya wane o e leng gore a ula ka bosa ka tlong ka mona go kwaleya ntho e nngwe gosane eno e tlalwang mothong e tla ka baka la ditshila tse e bang teng tsa mafura a teng mmeleng wa motho ditshila tseno tse e bang teng mafura a mmeleng wa motho ga o jile dijo tsa mofuta ono ga di tlhwekisa ka mane ka mpeng e ba di etsa moya ono o nkgang gampe o bitswang gosane mme di thusa gagolo go batho bana ba o tla thola gore batho ba na le bothata ba gore ka puo ya seja thapi ba ukwa ntse o thwe mmele wa gae o na le acid e ngata ga o ja dijo tseno tsa mofuta go jalo di theola taba eno ya acid eno ke ntho ena o tla ukwa motho a botha kgosane eno gobane ga ngata motho ye mmele wa gae o nang le acid e ngata o tla mo ukwa le ga o bua le ena ga a bua mona ka ganong ka mona go na le monko wane o mobe monko ono o etsa ke taba ya kgosane ya acid eno e mmeleng wa gae jadi dijo tsena tse e leng senya ka maswana tseno tsa go ikatsephelwa mmogo ka ofela di theola ntho eno ya acite eno e ngata ka mmeleng wa motho jadi re boele gete go dijo tse dingwe gape tsa rona tsa basotho tse bitsang motlhanahelele ke motlhanahelele e be kolosi dijo tsenono ga di le jalo le mabuketsa ke dijo tse e tswang ka letsina ka ofela dijo tseno dijo tseno tse theuwang ka letsina batho ba bangata gana jwadi batswana ba sebedisa dijo tseno ba di bitsa ting o tla ukwa ntse bare re phekile ting ting ka rona ka sotho e ba motlhanahelele kapo kolosi kapo mabukitsa ke dijo tse sebedisang gagolo ke basotho ba ne ba mefeng ya pele gana jwale ba sa di sebedisa dijo tseno di thusa gagolo manene mo e leng gore go bontate ba na le lefulane la mofetso wa botona ting kolosi mabuketsa dijo tseno di thusa gagolo ka go thibela taba eno ya gore go be le mofetso wa motona o be teng mono ke tsona dijo tse sebedisang gagolo go ka thibela ditaba tseno tsa gore ebe batho bana ba bontate ba iphungana ba na le mofetso wa botona jale re tla merogo mane ga re tla morogo mane re na le merogo e mengata re na le bo teli tsa phoko bo sešwa botlhoko bo moetso wa pere bo montsokwane bo mmankidini dijo tseno ka merogo eno ka ofela e e leng gore e tswa lebese merogo eno e tswang lebese ka ofela mme bogolo ba teng ga ngwana go na le ntlhana ya go ngwana ga a le monyanyana ebe ngwana mme o a mo senya ngwana ga a le monyanyana o senya ngwana merogo eno ka ofela ga e le jalo ga e ka pheuwa ka fatshe ka mone ka metapong ya teng ebe e ne sa ngwane eno a sentseng ke mme megoo eno e ntsha lebese ngwaneng ga e le jalo ka ofela ke megoo e thusang gagolo bakeng sa bana ba banyenyana gone ga e ba aida a senya a ntsha lebese jale re bele mogogo o ikgethileng o na o bitsang sešwa botlhoko sešwa botlhoko go na le ntshane e tshwagang batho ka gare o thole motho a tsibediso ka mmeleng ka mona ka gare fela ile ka mogao ka mane ka le sakane ta mane ka mo ileng go motho ha ya mosabani mane a yoe thutsa dijori tsa ka teng gare mogao no o bitsang se tsabo foko o sebetsana le ka golo yeno ha golo e di piku ya le fudeno le ka banting zanga porang muno a ka golo yeno ya le sakana muno ha hona mosang motho a se ditsang se tsamo foko a ka boela ta tsaba ke ntino gare ri le mogao o mong o bitsang motheme motheme ke mahalari ke o motsiari anga ta o mera mosakeng mane o mongwe na le koto ya ka tlase o mongwe na le mothapo ka fatshe o etsa mothapo fela o mo setlanyana fela ka odimo ka mona e ba mahalari ke fela e seng ngwana o mokgwadi ona o motara fela ka odimo ka mona mogo onono ga o ja ka ganong ka mona o a kgwakgwaya o tla ukwele ka o a loma ka ganong ka mona mogo onono o thusa gagolo ga motho a na le mmele o sotlonang a na le mmele o dulang o le botlhoko nako ena kao fela ke mogo o sebedisang gagolo bakeng sa mmele ono wa botlhoko ga o ja mogo ono le ga o ka thutswang le jwang ga o tlhoke go nne go tla yangakeng yo thusa obane mmele wa gago wa tlhotlhona go na le batho bane ba o tla banang tsa ingwang tsa re mmele wa gae wa tlhotlhona o itsalwa o thibelwa ka go ja sejo seno se bitsang motheme ke mogo o guang masakeng mane wa tisa omela mosakeng mono e di re ba le ditapole diteng tsa naga tsena tse batho se rile ngwagae mona obane tsa dintho tse ngata ntse di ya ditlosana e mane thusa gae di bitswa mankoto ditapole tseno tse bitswang mankoto ke ditapole tse molemo gagolo bakeng sa mmelo wa motho gobane ke tsona fela ditapole tse e leng gore di na le karolo yane ya potassium e ngata gagolo 100% potassium ke tsona ditapole tseno tse bitswang mankoto ke tsona fela tse e tsang gore mmelo wa motho ebe o na le potassium ke batho ra kae ka baka ntle le gore o e fumane mono ntle le ga e ba o reka disupplemente tsane tse thusang tsane fela ga o ja ditapole tseno tse bitswang mankoto o a ithusa gagolo ge be le nama ya pela basotho ba go se ka ja pela a itshesa ba tseba gona ba bolelang ge be le nama ya tlotswane e leng tshipu yane e tlolang a e mata jadi nama ya pela gagolo yona ga o ile ka wa tshaga nama ya pela wa ane ya mono wa e omisa ga e se e omme nama eno e ba wa eja mono ke nama e thusang pela e thusa gagolo mmelong wa motho mafu a kareng ana a mogao ana a bo tshwaetso a eng a eng ela nama ya teng e thusa gagolo mafung ano a jwalo ebe nama yane ya tlotlwane e leng tshipu ka bangata ka mane ka foreistata ba itsela ka gore ke matshipana tshipu eno nama ya teng ke nama e matlafatsang gagolo mmele wa motho wa mme kapo wa ntate ga motho a isa jale re be le mogogo o bitsang setlhoso o teng mogo o tlhabang tsena o bitsa setlhoso ga o bonala mono jale se re galemela mono re galemela bothata bo ka bang teng ga o bonala o na le ngwana wa mosanyana kapo wa mogetsana fela itse re bona gore atshe motho enana o sa tatile gagolo ka nthong tsenana tsa marapa ebilana a ka nna a etsa diphoso ga fumana a sa entse diphoso ge mophehela mogo ona go bitsang setlhoso mogo o bitsang setlhoso o theola ditakatso tsa mmele mothong le ga o ntse o le mme kapo o le ntate ga o ka ja mogo ono matsatsi a mabedi a o se tla ithaballa fela o tsoe fela ga o na letho le ka bara e tsala e tlile o qeta ditakatso tseno tsa mmele ke ka go mehleng ya gale bonkgono e ne le bona bo tla fumana gore ga bagwetsana ba tswa ga mogo mane ebe ba tla ba tlo sheba mogo ono o gobeng mono gona ke mogo wa mofuta ofeng jale re be le mogo gape o bitsang semetsing o rata omela ka metsing mekgwabonyaneng mona mogo ono o bitsa semetsing ebane o rata omela metsing mogo ono o bitsang semetsing ga o pea o ja gagolo ga o ka o ja o le matlhare e ba o motho wa segame wa ukwa bonkgono ntse ba re ke gamatiki mono gamatiki eno ga o ja mogo ono o bitsang semetsing mogo ono o bitsang semetsing e tlile wa ga o ka o phielela go o ja botlhoko bono ba o na le gamatiki botlhoko bono ba o segame e tlile bo a fela dikgomo nna ntse a ke le momamedi wa lesedi fm
0: lesedi ntate molala a ke re tle monana ga re tle mona ke go na le tabo o e tlhalositseng gola mogo ona wa setlhotlho o reng o le ke o fokotsa maikutlo ka tsela
4: yaya
0: setlhotlho sena o fokotsa ga e be o bona ka nnete motho enao madi a bela tlolo ga e ba o ka moetsetsa wona kapa o santse o supile le go bana ba seng ba ja ba tatie kapa motho a mogolo a sa ka tswa ba ithoballa a robala name e bana go e ka ebe ho amme maikutlo a ha e ka pa methapo
4: a mogo ono no mantsa ke ha ke re o ka o ja matsatsi a mabedi o ka nna nka be ke se thago ho isa go ya bona ka ofera o sina le thole tsala mmeleng wa motho bono ke se o kwala ditakatso tseno ka ofera le ha motho a ntse a re teng pela ga o mona ga o mmone go ha ke se o a kgalemela ona
0: Eya. Go ya uno tla go sebeletsa mo se ne ntse mo go. Ha, ho ba ba tlo ba phahame ha ho tatuwe.
4: Ha, ke ho tlile
0: le dilo. Ha, ona yena ka mo. Ke tlo ba lo ntate mpala. Ntate mpala, ka mo go di batala ditseng o di tlalositseng ditaba tsena na ka mantsoe a manghle. Basotho ke batho ba ikemetseng ne ba le nakong e bang ho no sobe le bo di-chemisti dingakeng tsa sekgowa kapa kae mo ba ka fumanang pheko ka mafu a mang a ibangana ba teng ka nako ne ba tseba gore pheko di teng ditlamatlama di teng jwalo ka ho bontshitse gore ka nnete di dikgobe ka botsona ntse di thusa bakeng sa tshilo le gona ho ntsha seso o tlotla seso mono mme o di beile ka bokgabane bona ba haesale tse ding tsa tsona ke a gona ntse re di bona empane re sa tsebo go ntho tseo le ha ebe e le gona e tlo go ruta gore re boloke tse bang ke dimela gobane ebile kgwedi ena ga se e ya go keteka botšhaba fela ebile ke kgwedi ya bogatlhaodi ka nne re gatlhaodi re ye kae o kopana le ngwe so e bona ntho eno ebile ba bangwe ba chase a thege re senya letlotlo leo re nang le lona re le basotho mme ka thuto eno re fileng yona o sebeditse gona go a e sale gore re tsebe re tsebe o di boloka le o di baballa nakong e tlang re leboetse nako o re fileng yona molemong wa momamedi e bangwe a ka tlhoka go buisana le wena o kopana bang le wena ntate molala
4: dikgomo nna ntsa ke fumane yanomogong ya 073-44-66-566 e na le call e na le WhatsApp 073-44-66-566
0: ntate molala ke lebuile gagolo o be le bosi bo botle bo ikgethile
4: dikgomo nna ntsa ke le momamedi wa lesedi fm
0: a se mohe se tlhohlo sena ga se tlhoka se belo le tjena ke sole bona a iyo ntho e tjena

dikhale ke tsa ka bona ka dikoro mashabe machae machae ntabeng engwe tsweng ka tshoko mo senang go boto ba re motšhini o bona ha o hela mane masimo ho re ka le shume tsebeletso ke a le sedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa tsana sa o qetela re boetse re dibalwa ke mosi wa tshweu ntata mmabatho.

0: Le sedi FM ke mollelo wa mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba ile misutso e tsheletseng ka morao ra ya le shume mo gatlhelo wa boraro wa lenene o lena mme go lo kena tenki le nanong la tuto la educator development re tlo buisana le moeti wa rona ka taba ena ya revision ena ke me neheng tamae ke ditshere wa tsaba o ka nahana ntho tseding di bua go bane di bua fela ke dintho tse etsagalang tsena ke dintho tse etsagalang ke ona ntse ke utlwa bopaki bo makatsang gore tsona tsena tse re naganang ke dingaka tse ikentseng dingaka ke bona ba ba gobalang batho ba gobala mathwasane a ko utlwe mona nyewe ntle na le bopaki.
1: Alo, alo mentswadi, alo mentswadi.
0: Alo, papa.
1: Ka nnete tlile ke taba e teng. Nna jela ke na le ngwana ka kgadiwa ka a la thwasa. Go thwaseng wa hae, o le a kutlwana le ngwana. O bua le thabo ka mona ka maratiela, tango.
0: Ukwa he, ngwana ka kgadi o gotlile le thwasong a na le ngwana. Badimo ba itse go etsa le ba. Hey, hey, hey. Ke tshwara ke le habe. He, he, he, he. O na thasitse ngwana ge tshe mo ha re nana neng jwala mo hlomo mo tshe re se ka o thusa ka nyatsa mo ga o nyatsa mo qheme. Mo hlomo mo nga bo he nga ka ira re go thwinna le wena re etse tshe. A thibile ho tla dula. Wa ikutla ka ntidi wa kuka. Fela ebe re reng he, re toloka bongaka jwang. E ne le yona ya nnete kapa e ne le tsona tse e tsentse re tlhalosa gore ke tsona tsa maiketsetso ba ipatileng ka bona bongaka e se tsona. Ebe fa le ngwana o re mo bitsa itaola. Le gale majaga. Ha yo ntshetsena ko ga ke swa ibone a ye tsena ke swa ibone e bile ke tsofetse ke ha ka ditala tsena ke ngga boqheku ha ke swa u kwintwedi ye ke ka tang ho utlwa mo tshege ne re utlwe le fela ha ile tse re phahametse o thela mang o khaule ditswe le mongake ka mane ka bo so thuba ile ba ya thuteng ba lo khamogiana be mo no se le mehlolo go ndetse go fe yena vale mona re no so iketlwe mona mo buiketlo bobo ka buiketlo ho ya ile di bitswa la sebaka kwa hai a ehlenga a hle ere ke fitise kgwebo ke tlo kena ditabeng tsa ka tsa thuto ke tlo kena tabeng tsa thuto educator development ke buisane le moeti wa rona hang fela ka moga mona re ke atla
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Hey, ke rata nthwena e mathang ka mora mona ke be se ka ke nke se tlepe thepe le seri FM ke mulelwa bo buti bana ba telele ba di bagathona hai ke mulelwa Ay. Kiri mufeli evam gimulelwa. Ay. Butle ke ditlwelle ke kene ho educator development e leng lenano la thuto mo go tlong ho buisana ka sehloho sena sa revision. Ke re tlo utlwa ho lanyane ha re bua ka boikgopotso bona ke ba mofuta ofeng ho hopotso eng ke eng ena e bohlokwa e bang bana ba lokela ho ikgopotsa yona mme ba lokela ho ikgopotsa mosebetsi oo ka tsela ya mofuta ofeng ke etse tjena he taba tsa ka ke dilotomanye mono be se kere
1: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlehileng lenaneong la re mmoho.
0: Nnete ke yona eno Thandi Tshabalala o tlhophisitse tsena tsotlhe moithuti wa rona ke Neheng Thamahi yena ke titšhere lenaneo ke educator development athe lenaneo lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM SABC Education Enriching Minds and Enriching Lives jwalo ka se go amohetse ho educator development re tlo sheba bohlokwa ba revision mme re buisane le moithuti wa rona ga re hlalosetse ha holwanyane le ho eletsa ba rutwana ka bohlokwa ba ho ikgopotsa mosebetsi ono go bitsang revision rona ba lokela ho sebedisa nako ya bona jwang ho shebana le dithuto tsa bona tsa matsatsing ana o re seng ho lona mme wa bona ka nnete ho tatuwe mang le mang o sa sebeletsa pante mane ere ke mo amohele ba lokale teng mohaleng kwano Neheng Thamahi dumela wena ngwaneso.
2: Ke mo la ofeng sa ke tsapa go tla ha manati ke di maitse le ba mama di bo sa ba le tsedi FM.
0: O ntse o phetse hantle ngwana molapo wa ke re ntse ke tsiba o ngwana mang. Ka nnete le ha di komodisi le fela ha o ka tshwetso fetu a mo ne ke tshomo. Ke
2: ntse ke ke la hantle ka nnete
0: tsha. Eh ya se. Ke
2: ntse ke la tsela la ha ka ga mabua hana o tsena.
0: Ah, jwale lona ka mo ka bo fix back ke go le tshwana le kwaqwa go re a ke tsebe na nka reng ho lona ka nnete ha ona ntho ke tlo itse. O tla loka ga tolaka. Ha re kene ditabeng tsa rona re o go hlalosetse jwalo ka e mong wa matitshere re shebile re nako ntsena tseo ka nnete ha o sana ngwane motle mosebetsi boholo qadiwe mane kgweding ya Pherekgong jwale se re ya mane ho ya makgaola ga mang le mang o sale hona hore a sebeletse pele bakeng sa sephetho sa e se setle bohlokwa ba ho revise ba revision ke bofe mme o ka fa momamedi kapa morutwana setshwantsho se tlakileng hore ha re bua ka revision ke mosebetsi o jwang o re buang ka ona re revise mo
2: revision ka bona ke eng ene revision ke go ikgopotsa so di ntse di e ka ba bo rehearsal go ikgopotsa ntho e leng teng fa ba tla ka tlase go bua ka ikgopotsa ene jale ha re sheba ba ka ba go ikgopotsa ke ba go bolwa go go ba re le batho re na le mofuta mme ya memory e leng short term memory le long term memory moithuti ka tlase fa a ntse a ruta mane ditaba tsena di kena ka gara the short term memory e le mane mo reng wa di utlwa gannete titšhere a ntse e bua monongong ya ka ba dipotso tsa gae empa go ya ka baithuti o fapane o batla fumana gore e mongwe gape ka tlelaseng o elebetse e mongwe ka moga letsatsi o elebetse e mongwe ka moga beke o elebetse go naona go itla ka eng bohlokwa ba revision ena go ikgopotsa gone ke gore jale taba tsone a di ntse ka ga short term memory a di ntse ka ga that long term memory mo e leng motho ele tse di dutse o sa ana le tsebo ya tsone o sa dile a kgona gore ka di hlalose ka mantswe e leng a gae jale ga ka re ga fitlha gae a ba di sheba fele fela a di revise a di o tlo fumana botlhokwa bone ba go jale e tse e dutse le ga motho a fitlha mmotsa potso ka yone o kgona go a e araba ke bona bohlokwa bonolong
0: wa tla di beya hantle mme Thamahi ha re tle monana tsena tsohle o so ile wa bontsha gore ha ntse ba ruta ke taba ya memogwana o mogutshwanyana fela gore re tsentse re qalella ho ihopotsa ka nthongwe lengwe bang re yentse le ka classing le ha o le hae ka ka o shebile buke ge lokela ho qala ding hantente ho revisa ka po se re ke nako ye e ke leng ho yona se di ntho di dingata ho lokapa ho tla le bolelele ba selemo
2: ha ho tsama re se kala ha re tsentse ke le ke se ke le ke ke le mmona ke ba le mmona se re kana
0: mmh
2: go go go re mmona a re ba ise ka mesha
0: mmh tso tle tsa
2: ke ke sa maye
0: mmh
2: di tsotsa ke ntse ke le mmona no a dile fatse a di shebe ha ke re se le mmona se ya ke continue as usual o kgona hore a re ba ise hanyane ha ile metse ke le lo bona re batla ho lo batla ho tsela le ho ya jaile
0: ke
2: se ke bolile ka sala ha se di tseba o se ba ka no se tsa tsela mo tsho ka nka hanyane ke tle lo o khona bona ka ditlhaso ba ha ifihle ya ho so se bona tsho ka mala ka 2888 wana wa hopolo ga e ke ho tsene page mama page mama fa bala e se leng tsana fela so o ene le ke bala ke ene le ke ho so ba bona lo go jela a utlisise ga hulanyane le se tsa
0: o bontsitse hore jwa lena go tseding se re ya mane mo lokela o tshwarella dintho tse di tlabe sedilingata ka ha go bona boko bona me tsha ka pa e ka sebediswang ke ngwane nwana go bea dintho tsa a se ka tla imelwa ha holo se re bona ngwana ka mane ka exam go musa wele ditse re bona ngwana sa wele ditse fela nna ke kuri ke a monahana gona ka thakweni go tla bo hetsa la ka ne re ya yena wa o king kopane hlo a thi jalo go hana fege kaneng di ngata di tinya boko ke bo nonna ke o kana hana di subject tso hetsa di etsa go a hwele ditse fela a thi bo ingwetse ke nna kwa batla ngore a di hopola go bone le fifi tso a sa ka qala le nako hantle bolo ka tso qala le nako nthongwe lengwe ba ngwe yentse le mosebetsi wa sekolo o no gutlela ho yona o no e hopole la kwa ba botswa ka mogadi kgweditse thago o gona ho hopola gore o nye o yetse o ntse o hopola fela ha o sa ka ba wa yetsa bo yetse tsa bo hopotso ka hopotsa ka yona ho ba boima hore kana kwa ya magaola gang o di late mora o kwana o batla o di bukeletsa kana kwa elongwe go tlo dube e re pele re ka ya potso go bathata haholo pele re ka fetela potso nngwe ke tlo fitisa mabenkela re khutla mono nna le wena be re tswela pele hape ka sehlota ba sena sa gona sentseng go buisana ka sona e re ke fitise kgwebo mamedi metsotso e tsoga mahoye mashome a mabedi ka morago re ena ya leshome ha ke qeta o gutla kgwebo mona he ke tlabe ntse ke tswela pele le moedi wa ka Nehen Tamai ka tabena ya revision le jwalo ka ha bile a bontsha le rona e botlhokwa go le o kakang ge lokela ba sebedise metšha e feng bana bana gore ka nnete a se ka iphumana a ingwetswe se kareng fele go sotho a o na le kgatelelo ya maikutlo a nthe ka nako lo ke exam ke final ge ke tla ka mona
3: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o bea ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke sobe malalala o tswe ka sena empa
4: ha o pali ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: Lesedi ke mollelo a ke metsotso e mashome a mabedi motso o mong ka morago re ena ya leshome sealemoya ke sa lesedi lenaneo ke la re mmogo ge nakong ya thuto e leng educator development ke ntse ke buisana le mistresse Nehen Tamai ka taba tsena tsa go ikgopotsa mosebetsi wa sekolo o le ka phaposing la o so se ka gare go yona e re ke boele ke mo amogele gape mistresse ke boetse ko amogetse gape mizo ge fe metšha e ngwana a ka e sebedisang nakong ena a etsang boikgopotso bona ka go ikgopotsa mosebetsi ona wa sekolo go revisa ke o tshwanetse o e kala ja nthwena kaofela o ga se ka tlo ikimetsa jalo ka o bontsha o supa go boko bo ya kgathala batho ba modimo re na le o batla ntho gore di tshwege ibile bo manye o ntse ile wena o nobe ha o qeta o tlo botsa o tlo batswadi ba vale he batswadi o thola o le botsa gore ke mabe 100 ranta kae kae me ine le kae maga a a ke be kana ko hana be o na le mong ne ri le siko fela ha ka batla ha sa batla ba le o tsantse ke ba tle ka kana ko no ha ke tsebe le go na le hoka o batle go moleke mme ke mo bontsha go boko bo a gathala mohlang ha ha qaba a iphaphomolo teng ha ka nna ha ni se hantle ke hona ho pulang o ke la ka swinya man ke hona jwale ke tshaba le e ke tshojena bo ye mo bona bakeng sa go boske ba itsa la ngwane o wa sekolo ye o jwa loka se gele na go nye o lokela go qala dintho tsa ha jwang neng neng neng
2: a se tsaki ngwana o lokela re a le bang jo tsa se neng le leng e le a tsa le leng e mo nati because ke ma nomo re nga se tsai o tloka le ma 30 minutes yena se a ke ka tsale tsaki go na le subject tse di wa ene ge tu a ka go latela rena ba ya jwang ka le tlhamo jwa o nka di notes tsa metsa

0: life garden wa downloader wa printer ha peta di no tools go ba no na of man of the potato se bujwa di dia time a so le ta sa ko tshintse pe tsena ka tsela mang o do fumana e nngwe mo te mani e nngwe le te mani e nngwe te mani no re e ka mo thusa ga tsela rona di potso ka ga exam di potso ka mo jwa go ba metse go tsanta tsela sengwe ka exam ha se ka ntse di tshwana ke le ngwana a ka se le se dipetse ka re nngwe ke ka mo thusa gore ga go ngola mali ni a ngole a thutlile a ga thutlile e tsama le mali go tlhola la tsela tsa fa se ka ba sa di le matsofe na sa boeng yo
1: wa watla wa ditlalosa mme ke dumela ba imameletse tsohle tsena tse o ditlalosa gore ba sebedise metšhaifeng ga re shebe tshietso eo matitšhere a ka neelanang ka yona nakong ena yo bana ba revisang ka ona gobane ba bangwe ba bona re bone ba etsa dikrupu tsa bana ba bane ne ke utlwititšhere mongwe a re se ka ba tlhano ya tsheleleng jale se le latlha moelelo ba letlotla kota ga ba santsane ba baleya e ka ba ba bane nngwe pedi tharo nne ba ke ba felele mo mme ba tswakege go latela bokgoni ba bona thuto bane e mongwe ka nnete ga tse ba o tlhogo mane e mongwe sefubeng e mongwe o thekeng e mongwe maotong ga tse ba bokgoni ba bona re tla dithutong mona gore nnye wa excela ka ntho e tsena yane ka nnete nna ke o ka mmona tshwere madoda sekonyana di-maxim mona mme o kekeng wa babeya ba le bang ba mofuta o tshwanetse o ba kopanye le bane ba rereng ke di-genus o e shebe gaiwa ne bile o ka ba o jwetsa ka gabo a sa ikopanye mme ga e sebetsa o bone ebile eo fa thu eno a reng ke karabo ya yone ga ba ntse ba theya dikrupu tsena tsa go revisa mme ba itheile ka dinomoro ka palo e sa feteng e bongate e setena ba sa tlotla gennegana kapa ba distepane ka moo teachere e lokela o thusetsa boemong bofeng kapa o kena ga go etsala bang ga ba revisa mo motlho mongwe o latela le bokgoni ba bona thutong eo ba e etsang ka nako eo
0: ke tsare e ke nna tabeng ya gore tsena go mo go dala ke tse di tswang di scope ka di classroom e le ma le mo mo le mo gore ke tsare ka ba jetsa di ntla kgolo gore ha o lo bana ke le technique go di ke and o ke kwa khala mo na tsara ka ba gore o ba le technique go ka ofeng mm o ka nne ke tsare ka ka bana so ke tsare ke nna ba ntse le tsela gore o focus ha go lo tsepiting ke tsene le tsene le tsene mo le ona le ona le ona go fa bana direction ya go na ba go bala ka ditsala ha tsaka ni ya le question paper a ha le ka sekolo ga ke tsena le ka ntse se tsiwa ke bona sekolo e le go bala ka ntse le fa phake ka ni ntse ha le ka sekolo a ka di fa bana e bile ha ngata e shile ma tshe ga ke di fa bana se ba ithuke ka tsone e be ke mane le mo go go tsa ngwane mo le mo go mo tswa o la le botshata o tle ke tlo hlalo sentle ha se le ntse re putse ka di 44 ha ke ma bua ga e fa ka tlile ke re ba sa subject ke teng ka le se subject ke teng ba yo fa mabisha go go tsebisa ke nna ke go ba ne ha fa le bona le ba di extra class so di group tso ke tla nna fa la ka mabisha go go a tiebe gore a e ke no ke le gore ha le nne he nne tsa ke le palesa le mang ke a tsela ka tsa tlile ke ba etsa nnete ba go tlhoka thuso ya ka thuso ha ba e tlhoka ha ba tsitsi ba tsela ba ga go tsitsi ba tsala lo so ba go tsitsi e bona la tsela ke tshwere go tsena aba tsalo tse ka tsena e tlhakile aba tsene tsala e tlo tsela tsisa go thusa ba ntse ba tsisa go ya pele ba khona go ba utlwisise ntho e ba etsa
1: o a meta ba bohlokwa ya scope ke ke bone bana ba ba batlo iphige ka nyo bone ngwana sa itse le thwaga tshe go tla ka fa scope scope na ka bo go ke ba shebang ba bang bana hana go scope e sentse ile halfway scope king ke hore ba bontshe tsela ye ho botswang diposo ka yona ka pa ona hana ntho e tlo hlaile balo o sa ikiremela o thwe question one o thwe ona hana ditlo hlaile ka pa ke tsela e ba bontsha mogwa wa ho botswa diposo mme ba itukisetse tsela ya agabela
0: so go ha se Christian paper
1: mhm
0: e se le ke tsa ka itse ya hore ha o tsaka ka dibene ha ka ha ba se se ha o ke di tsa di mhm ke tsa le ke ndi tsa question to a
1: mhm
0: o tlo se tsa ya hore a ke re re re ha se buka le di module tse tsheng a ba bona le hore go tla sa module 2 go tla sa module 5 go tla sa module 7 le module 10 and a module mo le mo ha ke botsa le di objectives tsa teng di outcomes tsa teng ka ho fapafapa jwale ngwana o tlameha go dula fast a o tshise di module tsa ka ofe ka ba ke ya botsa hore na ka ga mo dilo go ka sa botsa e reng e jwang ka go ka question mang ho tsala e empa tsela e le tata e somo le

0: a lebelle
1: mokgwa
0: wa
1: diphumana ba lobokane ba imetse ka dikelelong a ba jetse mo gore dipotso di tlobotsiwa ka mogotseng ka tsela e tsenana le ka tsela e tsena ke ka re tsa bo multiple choice questions ka le go fumana potso ha o e bala e ka re ya tsana fela ka ga go yale le yale le yale ne o tlamela go fumana mo ka rona e fapane jang le rona le tsa etseng ke efeng jone ngwana o thusa gore a kgone go kgetha ka gabo ka botlhale o mo thusitseng ga ntse a bala gore jang kapo jang lentse ne e tsang gore ka gabo le nepagale ke a tseba keleng jaaka ba sentence tse di ditlhage di a tshwana but this one because of this word ke yone nepagetseng.
2: Mamedi metsotso mašwabedi metseng go bong ka morago ga ya lesome ga e ba ke yone o bulelang sealemoe sa gago re nnaneong la thuto la educator development ntse re buisana le Nehen Tamai jalo ka titšhere kapa mosuetsana e le tabena ya botlhokwa ba go ikgopotsa mosebetsi wa sekolo ebile re shebile nako eo re leng go yona ya selemo bane ka nnete se gale ba tlo o kwala fela ke gola bobeke ebe bale ga o gotlwa mo obane bale ebile ba thabela le go kwala dikolo ke rata fela gore se le itlhile ba ba koba le bana ba grade tse tlase a se ma grade 12 felang le sekolong ka di-weekend ba ba kobile fela o thole nna ke ba itse mekotlane e tlalang dibuka le gala ke so yena yona ke kala o bona ke le mokana Neheng gale ke jaga dibuka e sentse bima e sentse jagang ke bana bana ba gona tjena o kotlobane fela o itse ke go bana bana ke utlwe ka ba kobeile mekokotlo ya masapo a mekokotlo ka mokgwa ba petlelelang o tshwane le dibuka tsengano ga o bobotsa le disebedisa kafe baabare e mong a re le tišhere nakong ga se gore re sebedisa dibuka tseno ka nako e leng motlang a reng o siile a ke go sheba time table e be o shebile time table wa bona mistress Neheng ka mmetse ga yo tsatsing leno a ba isia ebe wa tseba ke subject e sekwa time tableng wa tseba ga o na motlha a lokelang go nka buka ebe mong a subject eo ga mistress Neheng a le siko ntho a ke usa kena ke go sanka monyetla ntshang ntho natural science se re etsa ke seile buka eno gae ke ne ke re ke a fokotswa bona ba re go a tshwana le gore re di sie gobane ditšhere mamang ga ofeng a le siko o santse a sebedisa nako eno molemong wa gore thutong ne di tswele pele re seka ya ba di-free porot ebe re gasitse ka mono Neheng a ke re shebe nako ya gore jwale fela ba emisa ba ntse ba ntse dikurupu tsena ba o bontshana tsa go etsa boigopotsa mosebetsi ona wa sekolo ba tlolokela go emisa neng mo mang le mang jwale a shebang ntwa ya gae ga re sa le mmogo gona jane motlho mo ne ntse ke itshireleditse o tshwana le ka tlelaseng tišhere ga kareng ntse le utlwa ntho ntse ke bua mo bana ba tlogo ee kao fela le a sa utlwing o ipata ka ba bang mme ke dumela groupu mane ke mo le gaebe ke na le bofokodi bo tlo kgona go bonagala gobane e mong le mo tshwantsa ntshe lentswe ga o tlo gore e fela ke sa bone na o e sebedise bantabene jalo ka o supa gore o kekeng wa la re tišhere kapo mistress re na le bothata ka ntho ena e jena e jena jena mpontsheng lefitlha le ga ke ya ga lefitlha kae ke kgone go bona gore tsela e le sebetsang ka yone ke yone e fosaetseng kapa nkebe le laka sebedisa mokgwa ona go feta ona jale ga ba le mmalwa moo ka groupung ba study groupu eo e bontsha gore ke tlo kgona gore ke ntshe maikutlo a ka ke re nna a ke bone na lefitlhile ka mole la nna la multiply ye ka bokae ga le tlatla monana exponent and ko go ntho tse kofa le gone ba kgona go partaka ka go fela ga bona ka nako eo nako e banka nnete ba lokela gore ba emise ka revision kore mo baleng setlhopha e se jwale e se le ntwa ya Neheng a le mong e se le ntwa ka ke le mong ke tshwere rula ka le pene le pensele le raba ke ya ka exam roomong ke tshwere tsotlhe tse bane ke kena ka tsona ka exam roomong ke pele go nako eo ge lokela o emisaneng e le gore ke se ke sebeletsa subjecte ka nngwe ka bonngwe ba yona ke mmetse kengkeng ke ns kengkengkeng se ke shebane le ntwa eno mo se ke le bobane Neheng ga sa le yo mane mo ne ntse a ka nnang gopotsa mogotsi ga naena e ka ba beke motlho mong pele go magaolagang ditlhatlhobo kapa daily motho ngwana le ngwana ntse re ka nna ga kopanang se re ngwala bale ise le magaolagang
1: ntse ba ka nna ba kopana
2: okay
1: ga ke re le ga batlhowa digroupong ga ke re digroupong ka ba baetsa motsheyana ke ga o tlowa groupong ya gago o katao salesetlha jang kapo jang ngwana ga a fitlha gae o tlamela kgutlele ntho tsane le tsa dintse le bakgotsi bana ba gae groupong go etsa bonnete ba gore ntho tse ba o dikosisitse molemong wa gore
2: Ei taba tse botlhokwa ha holo tse o dihlalosang ha re phethele ditaba tsa rona neheng molaitse o ka ofang ba na ba rona ba ithuti jwalo ka ha tshe ya ukwikitswe ke nako yona bonneteng ha isa le ka lehlako go nla bona ho hanna go ha isa le yo be ba ntse ba thabela le hore ibe ba lo ba ba tlokwala be ke motho o thabetse ntho tswantse be o ha le ha o ntse o le ka o pusha mosebetsi wa sekolo ka ba fa molaitsa o feng le bona ma teacher ge ho ba gothaletsa dikolong mono bo mogotsi jwale he ga long memory long term memory jwale short bo ma ipata ka bo mogotsi mona na e fedile ho fela hona motla monjwale o ka ba fakeletso e feng re go tsebo kwa la ditaba tsa bona
1: go ba itse ba rona nka ba ile tsa mogwe ba ba ke ra tsaho le la ba ga ba nne tsho re e mo le mo ba ka ga matswa ha ke me ka ba le wa ha ke nne tsi motho ya ka ba le kekelo ke tlo ngwe le motho ba le ka ba so ha ba itse e le bo ka ga ba le ba bona gore ba shipe bo ka mo ba bona ka tsela e o bona ba ba tsaka ene tla yo ke ha ba sela ba ka ba le thuto go phelo ba bona thuto ke nna tsamo go go ba tsadi sa go tsama tsa di ntse go ka go nna ngwana ngwana le ka ha se tsholo mo tsadi ya rile le jang sekolo ke ntse e ka ba go nwe ke le tsena ke di tsadi na lo ka tsa ka ma high school tsena ke ntse le go tsa ke nna tsa ntse ke kgisi ke fela go tsa tshega mamma o go nana a bona gore na mo tsadi wa ka wa support ka ntse mo bana o tsaka bo mo khobe a ke neng tsheleteng a ke neng tsheleteng mo tsena go tsama ngwana ka o ile ba go le ke neng tsheleteng o itse ha ona le bogodi nka ga tsheleteng yana o le ke o khona bona bona ba etsa jwang ma ke shela ya go ke ba kwa le thata ba ntse ya ta pele go be ya matha ya tsuka re tsheletsa le ke ke go pasa le o di kholiki tsela ga mamelile ke a tsheba o thata no lo ga ke tsheba ke a tsheba o kwa se feta o ka botsa di pantiri ba ba 50 classes e tharo and o tlameha o badisise e mong le e mong ke go pasela ge mamelleng ga se ba ke masege tlwaetse e thata mara se re tlwaetse ke mmogo ba thuse ka lerato ba tsebe gore le mo rona ba na le batswadi molemong wa gore ba seke ba tshaba gore atamela ga ba tlhoka support e bonolo ya gore ba botse dipotso tsa bose ba sa utlwisising
2: Nehen Tamae, ke lebohile haholo ka nako o bang o re file yona tshebeletsong ya lesedi o be le bosiu bo botle bo ikgethileng mosebetsing wa hao o phahame ka tsela e nkekeng ka o lekanyetsa o phahame le o fitlhela kae
1: ke lebohile haholo sentse ke a leboha ka nale bosiu bo monate ke lebohile ba mamedi bose ba lesedi ka nnete
2: Thank you, Nehen.
1: Thank you.
2: Mamedi ke Nehen Tamae ke titjhere ka mane ka Fixback o sa hlalositse ditaba tse re neng re di tshohla e ne le taba ya revision e leng ho ikgopotsa mosebetsi wa sekolo botlhophising ba Thandi Tshabalala athe lenaneo lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
0: SABC Education thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlegileng lenaneo la re mmogo
2: ke tsona tseno di taba mesotse mashoma mabedi metse mbedi pele ho hora ya le shumele motso le mong ke le buile hle thandi chabala la mushengu tongala ga mavuso a o mushengu shabalala ke la depressi ge feletse di taba tsena tse bohlokwa ha kana o re naledi e ka ka pola naledi naledi mokwena ka maneka ka nthaka lentle mogadi ya matsi e bana bo sibusi so le thembi naletsana mogwetsana wa naletsana ngwana na e ge molate press a re naledi ska ntshiya naledi ke a tseba ke diphoso kore motho a sa bua mantswe ana ke tsebe jale ke ukwa di apelo ya ka e ya nyehla ke a tseba ke diphoso naledi Ei, naledi. Me matali akobuele naledi. Oh, ah. Kabaribi zebo malume. Ngeke kakona. Ari ngeke kakona. Kante huwena naledi. Ki ufose di zeki atiba. Ki ufose di zeki niti. Naledi. Skanti ya naledi, skanti ya nchali.

0: Nice. Woo! Oh, baby! Ntho tse di etsang ha batho ba le siko. E re ke hlae ka bona.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM. Ke molelo.

0: Mentswa kana mzimi lempe pomolo ngene man motho o mofa wena ha o mofe wena ho tswana empa motho o tlela tse wa ditlelang tse wa di bonang ho hanka phela le mozimi ke tla khona wa chiva nthwena le nthwena a qeta o ya chiva wa tsama mentswa ke pina e ba yani e rona ba ban re bina re reng mo tlohelleng a tsamaye o tla kopana le ba tshwanang le yena mentswa ke e ga di tshiwa o solatse ka mahafing ga ba o hopola mentswa ke wa e hapa o molato wa e tlwela o molato.
1: Menzaki, waloka, waloka. Najai pila, Davina, najai pila. Bana le mufuma, dime. Yana le jale, de valigi, zibidi samonye, lam.
2: Ah, ebu.
1: Zibidi samonye, tau. Tungurungoki, wat lam fella, wanjitit, and next zibidi samonye. Ntse ke fepalla paleleng ka mane ya ua ke tshedikiso a buang ka mona ka bolomfanteng ka hamaltin
2: tshediswa hamaltin mooreng henna tshediswa re nna ke fa ba lelapa le leng wa nneletsa ngwaneso o mpha ka lerato ga ke ya kenya letsogo phokothong ya hae umphile ka lerato la wa utlwa ke itse le bo mokele ba fala ga se boausi fela ba shebileng ba e bang ba dikamanong le abuti banana le nngwe le pedi dithao le boabuti a re ke eno a re nna ompha yona ebile ke fepa ka nqa a re ke sebedisa ona monyetla ona
1: dumela mentswa ke bua o thusa motho ka dipalo mentswa ke ka fa motho pele ba gago fela a teke ikematsa mentswa ke a gona jala tsa batla letho mentswa ke fana ka hafo fela hafo e nngwe sale nna gore a ke tsa go motho a fetolombe ke tseba go ntse ke na le o setse ke ile ka fana ka tsotlhe botho wa fela pelo mme le moya o go tsotlhe mentswa ke bo diphenye bo di-passwords a teke ikematsa mentswa ke a mentswa ke o thata bua o thusa motho ka dipalo tanki mentswa ke
2: a kwa bona so le metsi ba le thuso ke atla ke hlae ka mona
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Lesedi ke molelo le metsotso e 21 motsomong ka morago ra ya 11 mabedi o kile o dikamano le motho a shebileng se o nang le sona se tshwaregang ho feta ho rata wena e ka ba ka mahlakore ka ofela mahlakore ka ofela yena e basadi bana ba tloetse go tapa ho bang o kwile mona a re ye
1: nimela bo phile mentswa ke
2: ndale
1: fo se go hloko ho latela mehlere pelang ho yona tse ba mantse mentswa ke batho ba ka jeko le na ba sana la gato ho teng ka nnete ke bona ba sebedisana ene jalo boeme ba kotsi ka nnete gobane motho wa kgona go pretenda ga itse e kampa o se jalo
2: pretenda
1: o teng o tla go sebedisang pe kere ka botlolo ya mayonise gobane botlolo ya mayonise ga ena phomolo bophelong thank you soetse molane carlton fee thank you mme
2: Ha. Ba tsa di tshwara. Ka What to learn about this? What to fell about to this? A pummeling.
3: Biara, mensage. Hey, you're who we need down in one of us. Our mother to my shibby. Yeah, I pay a mensage. Yeah, I pay a net in twin. What have I can work on? Motho a fitlha ke na gore ka nowa go gauwe go ketuwe ga gwa ntlo diraka dibethe botoropo ditofo ntho nngwe le nngwe le teng ka tlong fela itse ga bona go tsa tlameng a re gole ga dithole a ke ga nketsetsa moduaruwa nna ka mosupa ka mongwana ka ga tlame thoto a tsamaya eba ke ntatepateke ke ntatepateke ka mona a fikele sekolo.
2: Banana ba ka nthotse di tshwana le lona.
4: Tumela mentswaki.

0: ke metsotso e mashima mabedi metsi supile pele ho hora ya le shimele metsi medi ibile pile monate haholo ya Luda Van Rolls as a male Maria Carey endless love ke qatelle sehloho sena ka melaetse mmalwa fela ebe ga e kwala ena taba ke bone fela na ka mona ho thwing be sentse re di notlela he tshe boneteng re seleditse
1: mme mokgong dumela hlangwane se dumela mokwena waka
0: dumela mokwena
1: he se thata sehloho sa wa tsiba ke mametse ntateo a buang ka sebete ye wa buang ka sebete a re le ena wa yetsa mme wa ukwa ubua ka sebete mme wa mtlong ke tsona ntho tse khosang tse nang le ditlamorao tse mpe tsona tse tsa sebete seo se ntate a buang ka sona tse tlang le dipolahano dipolahano di khosa ke ntho tse kareng tsena tsa batho ba utlwanang kapa ba ratanang tsona ntho tse kareng tsona tse ke tsona tse kgosang dipolahano mme ngwaneso ga o ka sheba matsatsing ela jeko ukwa bontate ba etsa ka sebete le bomme ba etsa ka sebete ba nagana go ba botlhale ntho ba etsang empa ditlamorago tsa teng di a baba ko ne ebile ga kele ka kere kanke mokwene
0: fela motho ipuetse nnete okay nna ke a etsa ntho madume mantswa kana so se ka e bua yeno ka jwala le motho a jwalo a tsamaya thebele ga qeta go thola tšhelete ga ke sa mofe a kwata bang fela o ne a shebile e lang fela a ya re le gale ka tswa go yena ke tsholo ka mona ka sa setorwana ke ya o maikutlo dumela ntswa kana nna nkile ka ba le motho ya nketsang seo e le nurse mme ga qeta go ja tšhelete tseno abe a mo atibelwa ke nna motlhoka lebitso ka mona ka Bloemfontein o jele tšhelete yaka e kana ka 168,000 ela ke opole ya ga o ejile dikotwa nna e ka ba sekolokoto ba 168,000 a re ebile e le nurse fela ke re nurse e ntse le motho wa gopola e ka nna etswa ke motho fela e seng letho kgotso ntswa ke nna ke na le motho re na dilemo tse nne le ena ga e sale go le monate dipakeng tsa rona empa gona jalo motho o fetile o sampha di-missed call metlha ena ga e sale a qala go tsamaya jaleng joo ke botlhoko mempesi ga itlhaosa lebitso jalo o batla gore o sa shebile eng ga sa sa sheba lerato la lona o tshong taba e re tshotlang mona ke gore batho ba sheba dintho tse tshwareyang go feta lerato nna motho a jalo wena batho ba itlhalositse a gorenna ke jalo ntswa ke ipatlele e lang fela ebile ke fepa malapa a mangwe ga ke na nako ka yona ena a mphang yona ntswa ke okay sa ile a bua thuso a gona file motho pelo a re yo ga o rate o ka tseba a re ga o rate o ka tseba so ntho sa gore di tla o tena di tla o leka ga ke ya le ntlo e leng ka mojalo nnentsa ke mojalo tla o dirapa ga ke le ntlo e leng ka mojalo mmentsa ke mojalo o tla o dirapa mojalo a se papadi
2: I'm going to go to the house. magabana ba no bana na bana ba no do kholo fela ke tshelete tshelete tshelete
0: shimane ke bana ba
2: tshelete o ye ba lona lefu then the trip sho ba bua ka lona ba tse di tsoka se bete ka se bete ka se bete ha ona lenyalo hona yo le mana ha ona le rato ha ona lenyalo ona le rato thank you me
0: fela he u kwetse le bashimane ba yetsa nthwana se bana na fe Bashimani, he love a shimani, he love a shimani. You, what's all out? Not so careless, not a year, and a wampa. Who can oh, Arika, Kenya Lee, no Kenya Dinaki, Yaki against the Susumona di Kenega, di Kenny Zetzil. Gaddy Samout, Gaddy Medjewood, Gaddy Hitting. Ha! Ke tla ema beng ke ke khutla.
3: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tshelete ya setšhaba jwang? E leng tshelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115. Sehlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA,
4: Auditing to Build Public Confidence.
3: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: La pitiki le kunutu le khotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 tsa September 2026 mosebetsi o qala ho renya le shomele motsolomong hoseng ho fitlela lataga ha mmamo ga bo sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein re tota biswa ke batho bana ba latelang di galala tsa o kenji fa mbaga ha re ya pitiki ho sa le bana nyana fela mahlapane ya re wa ipula wa ikwala o ka mona ipope mbo mme le bona ba ga re sale ha khoa le falla malefu o teng ka ha go batho Dr. Madikwena ha sala motseng a re gadigadi wa nkokotela theko magaula ntswa ke go ikati motlong itla ba motsamaisi wa mosebetsi ge ya khufasela ka pitiki pitiki e Yeah, I give more leg. Mabidi ke metso se le pelo ho hora ya le shimele metso medi ho genye nna le wena re tlong a go hana ka ona ebe kusiya matsonga gaitsedi ya ka ponto wa selepo kipitso tsomani ka le nana o la re qhoba busibutla bo qhoba le wena o ise mane ho genya bobedi ebe vele moloi wa strata a unke ka dikalane di se ho makumane a mona le mane hore nya botlhano fitlela hore nya botshelela ebe batho ka da tshwasa unito le malaxene ba teng ka bathagoelwena hore nya botshelela fitlela hore ya bogobong tholwana moletsane le yena beteng mono ka labogago a tsama le maletsatsi sija ke ba itlhabolle ka wena o fitlela hore ya le shumele metsi medi ha gampa yo a motsiare ebe o fumana lenano la imatlafatsa ke lenano la ditaba o teng di makatso folotsi le moifo ba o isemetsetsong ya mashume mararo ka morahora yeo ya le shimele metsimedi le nana o la jwa le ke nako ebe le nana o le lo fumanang botsamaising ba thuso motau maloma mafahla tsa male thabang Robson Robson Morobane ba o ise hore nya boraro kopane le Youth Indala ke Thabo Mokoni mo lebohe mawela ka giso sibudi bongane chabalala ba temono ba thelele wena 3 to 6 ibe ba u bea hore nyane ya ya botshelela ho lenano la matshohlo la dintladidiketsalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela o teng o tshwaretse ditaba tse botlhokwa mona tsa mali moifo wotlhe wa hae goreng ya bosupa lenano la dipapadi di teng sebidi molefe a izo motlong ba teng ba tlang ka le bona ba buisemane goreng ya borobedi ho lena la remoho ke ka bogutshwanyane ka mo manana wa rona a tla ho tsama ka teng hang ha ke khutsa horeng ena ya le shumele na le metsemedi ntso tseba o hopola ditaba tsa ho gale ho ga le tsona di teng mo ifo wa ditaba ba teng ho fa tsohle tse tshisang di santsane di jwalo ba ha ba kgetheng ku ka pere Uncle Sam when I see you smile.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: Nao motjha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
3: Eba le ponto wa selepo, ho tloha ka kgiga.
4: In the middle of the night.
3: Hashtag.

0: a metse sebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa mo mamedi ka mane ka ha re sheba ditaba tse ya mansetšhaba re itse re sheba golo na mona go marangrang a dipuisano ke difense ileng tsa bue ya gagolo ka mane ka kenya ka mane go na le boipelaetso bo ileng ba etswa ke baagi ba reng melata e tloelele dikgobo tse nyenyane ke tsa bona re ile ra bona le e mongwe wa matona ka mono a tlile ya phatlhalatsa taba mofuto o jalo a re dikgwebo tse nyenyane tse mane naheng ya Kenya di lokela gore e be tsa baagi kapa matswalwa a Kenya. Jwale re ile ra bona taba ena ba e tlotla gagolo go marangrang a dipuisano ba re ga e le mo e le gore baagi Kenya mane ba ile ba etsa gore dishopo di kwalwe tsa batho ba ba tlhagang ka ntle naheng ya bona gobaneng go sa tuma go a tlala go marangrang le dikuranta gore baagi ba naga ya Kenya ba tlhoile melata jalo ka ga go etsagala Aforika Borwa. Mamiro tshebeletso ya lesedi ga ke tsebe gore na taba eo wena o ne ntse o e setse morago kapa jwanyempa go na le taba tsa mofuto jalo he tse leng gore ne ntse di tswela pele gona bekeng ena e o rileng go yona la mafelo a beke a sa tswa feta naheng yane ya Kenya. Mamiro ya tshebeletso ya lesedi re tle re gatela pele ke yone ene ke re ke tle ko tlotsetse yona jalo he go ntse go dumela e nngwe ya lala masome a mararo goding ena e o rileng go yona e leng ya lwetse e ntseng e goa ka bothata gore matswalwa a senang ditokomane a tswang ka ntle Aforika Borwa ba lokela go tsamaya. Re tla bona na e tla felela kae goba ga o qala o kena o marangrang a dipuisano e tlile taba eno o fitlheletse gona ba le tjena ga e soka ya moriting ke taba e leng gore e tlilentse batla e sekasekwa gagolo o ntse o na le debate dingangisano tse ngata ga o sheba o kena le o marangrang mona dipakeng sa baagi ba naga ya Aforika Borwa baagi ba tswang ka mane ka Nigeria e ka sitana le ba tswang ka mane ka bo DRC bo Zimbabwe le bo Malawi mamiro ya tshebeletso ya lesedi ba bang ba re e-e ge ke keng ga tsamaya Aforika Borwa re ile ra le thusa ka apartheid ba bang ba re hehe ge le thusitse go nyolola moruo ke ditaba tse ngata mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ba bang ba re hei mo re tswang teng ga go monate ge ba phaphathei kwano ga ona mo reyang re ba phaphathei Aforika Borwa mona mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ne ke shebile mongwe wa baagi ebile ba tlhagang mane o gona DRC tlhe netefatsa re ga gona mo ke yang ke mo phaphathei ke Aforika Borwa ka molao ke tlile mona ka bophaphathei ke na le mangolo a ntumelelang gore ke benageng ya Aforika Borwa go sa natse gore na mangwe o ikutlwa jwang ke tseo he mamedine ke re fele ke ko tlotsetse tsona o tlotse ba gorena ke difentse e leng gore dintse di tlotlega gore ape a re shebile mona go marangrang a dipuisana re ke re bue mamedi na le taba e ke batlang re bue ka yona kwa
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela
0: go ba teng bophelong ba motho o ka ba teng bophelong ba motho gobane o mo thusitse ka tšhelete kapa o mo thusitse ka dijo kapa o mo thusitse ka diaparo kapa wa ba teng ga ne a tlhoka motho a bang teng ga o finyane le ena ka nako engwe batho ba bangwe ba thusitse batho bophelong la ga ba sa ba thusa ka tšhelete o fumana gore ke ne ke sebetsa ke sa nagane le go reka dieta kapa stofo fela mo ke dulang teng kapa ke dula ke go tse di-flops le gotlhe mona mo ke yang teng jale batho ba bapetse dikarolo tse fapaneng bophelong ba rona mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke batla go botsa ka je na o na le maikutlo a gore o la wa ka wa thusa motho ha a qeta a fetoga wena o ne o mo thusitse jwang o ne o mo thusitse ka tšhelete o la mo thusa o qeta sekolo o la mo thusa ka thepa o ile wa fetola tsela a shebagalang ka yona ee banne bana le go thola ka sa tlhoeka batho ba nantate fumana ba bapala karolo tse ngata jalo mamedi na go na le boemo boo o ka reng mona teng ke itshetsitse ke thusitse motho a qetang fetoela o ile wa mo thusa jwang wena motho eo o utlwanye ka o ile a o fetoela ka morago o ile wa ba teng go yena bophelong ba gae jwang kana ko kwa su thusa ka chelete fela ho ba teng bo pilong ba motho na kong yeo a sna mangwe 0863003084 ha re ke re bua mo mamedi tsebeletso ya lesedi e mena metso so pele ho hora ya pele na ona la maikutlwa hore o ile wa thusa motho ha eta aba o phoqa kwana no motho tsejwa ha ba utlwe ka go no thusa motho 0863003084 nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066 ke laboraro tsena re bua ditaba tse thata ditaba tsa baratani ke laboraro la baratani lana re ke gebetsa di bad time ntate ntho tse buima haholo ke le sedi FM dumela
2: na ke ba se ba ke tla bua ka le mong le la tsiya motho ntate mona na a ile a se ba mo sebetsi ba o shuri ba ba e ba dikolo ye a be o pa la mo mosula ka mo go mona go khuta pepe a ke ngwe go le lo go wa le mo
0: re bua re ipapisitse le digamano ntsa la gato ntate e se motho fela ha ke re ke la boraro
2: ko
0: ee ke lebowa mamedi wa tshebeletso ya lesedi re bua re ipapisitse le dikamano mona mojolo mona motho ile ngwa ba teng bakeng sa hae a ba o phoqa qetelong na ona la maikutlo a gore o ile wa thusa motho dikamanong tsa legato mo mamedi dikamanong tsa legato mona batho ba etsa dintho tse kgolo gagolo bele ke batla go utlwa ka batho bao ba reng re ile ra phoqwa ke batho bao re neng re ba tshepile ka moraro re ba etsetse tjena re ba etsetse tjena kapa re etse tjena re etse tjena 0863003084 dumela
2: elona bore re itsele he nkile ka tisa motho a re di moferele motho a morata ka moferela
0: ese ngwe ferela motho ndale ke bua ka wena o ratana le motho kapa mohlomong o lenyalong le motho hona le ntho tse o moetseditseng tsona e seng a re bue ka ntho tse ka thoko re bua ka wena ha o so ratane le motho wa moetsetsa haholo ya ba wa o phoqa re a leboa ntate 086-000-3084 mamedi a re bue bitso la motho mametse le sedi FM dumela
3: khotso
0: re tena ga
3: ngile ka thusa motho
0: eh
3: ka utlwana le ena ana le ngwana ba mmalwa ba le ka le babedi bana ba se ba nkuka jwalo ka ntate wa bona Maria ba bothata gore motho ona a keke a bona melemo yaka ya ba hanje ka nnete gore ona ntlala le motho o mong ana ntlala le ene ya ba motho o batla ntlhaba ka thipa ka baka la ntshiwe nkile ka thusa motho ka protege
0: ke tsona ditaba tseo ke di batlang tsena ntate wena o kene gantle tabeng tse ke di batlang o ile wa amogela motho eno ka bana ba gae ba babedi
3: ka bana ba gae ba babedi
0: a sa o jwetsa go a ratana ka thoko
3: a sa njwetsa
0: wa batla o latlhelwa ke bophelo ka baka la gae
3: ka baka la gae
0: jale o ka ya bona faletse motho yo
3: ke motho o nnetse a tswela pele ka bophelo ba ikgethetseng bona ke mojota kere ka baka le wena e feletse monana ka baka la gore se ke se boneng nke ka tlhola ke se bona ka matlho
0: o ne o mo tlhokomela le bana ba gae ba babedi
3: ke mo tlhokomela le bana ba gae ba babedi
0: ntate ke ne etentsa ga gona jwale tjena ke a leboa utlwa
3: ke a leboa ntate
0: ya ntate o fitlhile gantle mo ke batlang teng taba ke lesedi dumela
4: o nto wa selebe dumela
0: ga monate
4: ke le go ke ra kala go kena ke ntate ka go kwa monate ka bohloko mna iso ke la ka kopana le motho a le maka kwa betsing a sella ka tlung le ngwana ba sna le mosebetsi ka mo a hlobotse ka mo gapesa ka mo thusa a thola mosebetsi le ngwana a thola mosebetsi nna kumumela aska nke tsa ne kae fiki motho aska ngwa ka ngwa ka le ka nne a sa motsebe ke fetse hanyane ke mola pontsa hanyane hanyane bona bona ne ke tete ke re ja mo pula ja motho a se ka ngwa ka ka ha ke ntse di korotong tse kaka kaka di more than 100,000 ke bua nnete ha ke sa kaka ya tong kung ka mosadi yo ke bua nnete ke lefa le ke le bua modimo ke la ho setse hanyane pona pona pona ongo pile matsoho ho kentse mihlolo ke tlhile tsare ya ba e khotse a o bona go o nkholo tsa hore ke ke mo mba ntsha tse bolo ntshagisa bile a tshwa ntsha bua go tla lo tshagisa go jetsa nne ke ponto mabaka a mang a etsang hore banna ba bula e basadi ke bua nne ke a le ho dimo ke mabaka a ka reng ona a ha o shejule baka kapa sesosa o ntse o thisela banna ba bolaya basadi ha o shejule sesosa kuna sesosa ke eng ha o ka latelela sesosa basadi ba le khoko go bolaya banna ga gona baka ba o bona o thotse pelo ya kane le bohloko bona bona bona ke fetse hanyane ka be ke lebolola tokong kompompe ke bua nnete ya ke na lebaka la o bua leshano le qala go kenwa lesedi ka tsebe ka mo ka lo motse ka ke le ta mehle ne ke sokola ke na batho bana ba kena mehle e nna ta ke jwa ni di hose go ra tla mo sebetsi ena ntlo sa mo ke dula eng ke sa o le go ponya mo ka ke tsa di tsinyelo tsena tsena tsena tse ha se le le fatse le theo ga ke rata o di fitse ke le bo modimo ke phamisitse so hanyane hanyane ntse ke iphumana mara le baka baka le jeng le tsambana ba bolae ba sadi ha o shejwe sesosa go shejwa fela qetelong go o boleile mosadi ke a leboa ponto
0: ngwana e wa e osha ba jwang kaje
4: a se ka ngwa ka le mmae go tshwana le mmae o pangwa ke ba le ena a qetelela thotse mosebetsi matsogong ebe ke mebitsa mosadi ena ke re mone a lela ke lesonono motho o mongwe le tla ka e mongwe le fitlhele tloloka le ntho e tloloka a thola mosebetsi tate a se ka nona a se ka bodulwa motho o phinyetsa go dirile mogolenyana mane mora ke a o jetsa a se ka ngwaka ga ikgantshe jonana oe ga ditlhapa mosadi monna ke tsepe nangwa le ngwana di thula ka
0: pepinda
4: modimo a se ke phamisitse tlhogong tate modimo motlholetse
0: ke uta ntate a re nkebe ke bolletse tronkong dumela le sedi ee o jwa ga re utlwae
5: go mo leng ana la a tla mo tshe e jang di ga la go le tsa di a tshia le ga la go a mo ho go nna ja go a ntira a a le di ga ba
0: ya le bonda a re nke botho dume ei taba tsena dithata tsena empa ke go mamedi a re tsa hlotsena e ke go re ithute ho sano se ka batla go jwa lo batla go bola motho gobane go mo etseditse ge tla re ithuta gore ee qetelong ya letsatsi re gopola gore ga o lethole le kalo le re tlammeng dumela lesedi a monate
6: a re teng tate waka nna kile ka phela le nkate hei a nketsetsa mehlomo ka utlwa gore atšhe ntate o nana e kgale ke phela le yena dilemolemo itse ga a fumana bana ba gabo a bapala ka nna a tlisa bana ba gabo ka ga motswaka a bapala ka nna itse ga a qeta go bapala ka nna a ba a tswa ka ga motswaka a tsamaya a yama a dulang te mo ke sa mo tsebeng le gona jalo go bula kae motho ene ke mo tshepile ka bophelo ba ka kao fela ke re ke ntate a tla ntshegeletsa maara o tlholeile go ntshireletsa le baneng ba gago le family-ing ya gago
7: bohloko ba ke bo kwalle ka jeno le nana ntate wa ka ha se bohloko bona go ha ke kgone le roba ha o mpona dile ke kena le sedi tsena go bohloko bo ke butwa letsatsi le letsatsi ebile se bile ke bula ke go bua mahlo ka ba ka la lerato fela ke itse ha ka khutla ntate wa ka ke tla dula ntse ke morata le mohlang a tlo khutlang a tla motseng wa hae mansileng teng ke tla mo emela ha ke na bothata le ntshemo ntate wa ka ke a leboa
0: ke tsa se
8: bontwa sala nna ke ntse a makga a ile nge tsala ngwaneso ke re ke rata motho ke ipoleletse kae ya ba o hloka ho itseng ka tlo ka be ke ntsha ene reka ke moneletsa ha ya fumana seo sa se hloka tsa monya tsela ya ka tola ka le a founela ke monna o mo monna o na ha mo founela ya ba msadi o ikopela fela le yena motho o na hana taba le ha ke tse ka ntho eo ke ampolela ho ntse ke sala sala ne le di phone call tsa ha morao ke tla dula ke utlwe bohloko a qeteletsa nkile qeto ya hore a ntibele bophelong ba hae a etsetse monna ona monyetla la sebaka ke ntse ke le bohloko pontlo le ka jeno thank you brother
9: hai dumela pontlo le kae hai nna ke la phoqwa ke motho ntate pontlo ke la mthola bana ba hae ana le bana ba bane o wa pele ana qala ho kena ho secondary ba ka ofela ba bararo ba le lower primary ka sheno fetwetse se ba sebetsa le bana ba hae ba fetwetse ke arwana le yena mehla eo dulantsa ntjwetsa hore hae o betere lefele la ka lerato ho yena ke mo hodiseditse bana ka siya ba ka bana ka arwana le mme wa bana ba ka ke dilemo tse ka bang 17 years ka ofela pontho empa ke re hae ho lokile danko
10: morning emotsomogatiwa morning baese re tsika constat le ka kopana le yona ntho jalo ka relationship ya motho aneng a sebetsa a sa kgone go ithekela diaparo a sa kgone go reka finishaga ka tlong ya hae yo emotsomogatiwa ne ga kena mo pelo ke bereketse ke go robala mo le motse ga kana-kana o sebetsa gore sete kana-kana wae wa apara so ka motšhintsha tswa ka gare ka motšhintsha tswa ka gare ka mo ruta gore so ya kutuwa a butse ka mo ruta gore a butse itlhokomela nkutlwa a ba motle mohlang a nantsikela a ipone ke se etsa itse ba se ipone a ipona le motlotlo batho ba lefatshe ka ofela a mpona ke le mobinyane Alan Duba, Ule and Duba emotional to a couple of levels. Thank you so much.
0: Galebo, Najapon, Tazidamanat, you met
11: Ponto was a lep. Tabatu Wankat on a one scrap at Tabu Wankan and Wetabetat. Kona Wangila Afita. What's on a can be foot of footers on a one's Talavacalato, which is a common and a common. Mare qetellong ya dintho tseo tewo motho la ifumana ke tewo e leng ya bolaya motho ka hara mare tsohle ke ile matsumanta teng di mo di muti tsohle tse ke di entseng ke a tsebo ha ino ba lefela la mafela le mo di mo di bone ngwaneso mme ntwa ya ka ka ba di ntwa tsa ka ke di bile matsumanta mo di mo tsena tla ntwanela o tla ba mphe molekane ya tla tla utlwa bo kwisisa lo phela so na le na ga tlhabumelana ka sona ngwanetsa
12: oi pondo le ka ntate pondo a nna ke botsa ke tla re nna mo sokale ke nna ke le ka na le ene ke nna le ena mosadi ntate mothola batho ba le ba loka ntate Ponto mosadi wa ka le nna o nag oya ntate ona buana tsa mosadi wa waka o nang rake ka a mme waka oka and a nsia mme a kula gona jena o na le banna ba i-five le bana ba i-five banna ba monne molle mongwe a fitlhela mosiela ngwana monne molle mongwe a fitlhela mosiela ngwana gona jenana ba mrobile maotong ke ntse ditshepe mosadi yaka o na le motle jwang sa o na jala o sa etsang ke motho wa mosadi mapa o mosamphe o mosamphe bona le jembekelentemo ke a kula ga ke na le lehaka ga ke na le ntlo yaka e fedile ke a tlhopheka ke na le 64 years ntse ke bula mohirin no ntse ke batla go ke bate polane ya go ke tla phela jwang ke bua lehaka
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka jeno metsotsong ye masome a mararo ka morago ra bosupa sewelele FC tla bapala jalo le Mamelodi Sundowns papadi ya Betway Premiership
1: Basotho kopana
13: Basotho kopana
1: pina e nngwe mme re tlhoellane dikobo.

0: 5:30 mamedipina rona yo qetela ke ya Liberty City e bitsang ka gore ke I met her in Miami. Mamedi re ke tle ke o botse mona mane ye ke a tseba gore go na le motho ona jwa ditšhina o rata motho ena empa o thata ga mojetse kapa o tshaba o mojetse. Mamedi na o na le motho eo o mo ratang ke o tshaba o mojetse empa o tshaba o mojetse o baneng o tshaba o mo tsebisa motho na o na le motho o mo ratang empa o tshaba o mojetse o baneng o tshaba o mojetse 086-0303-084 tla ba botsa yona le o marangrang mane ya TikTok mane ke utlwe re na bare tlo le botsa la utlwe tlo letsetsa video tsotsitsaka mamedi o tshebeletso ya lesedi na o na le motho enwa eo o mo ratang eo o tshabang go mo jetsa gore ela ke a šwa ke a ikepela gobaneng o tshaba o mo tsebisa nna ke a opelantse ke le sekolong kwana ke laba ka iketsa motswalle le ena sale ke le bokgotsi eja taba ena na ke na le ena ke utlwe kare ka botshwara batswana ka boholda ka bo ke tshaba o mojetsa tse ke le sekolong kwana ene ke tshaba bokae bo grade 12 ke mofula mamedi na wena o na le motho eo gona jwaletse eo mo ratang o tshaba mojetsana o tshabang fetisa ditaba 079-758-5066 ke tsa WhatsApp 086-0303-084 boike bang dumela
1: alo Ponto
0: ee go jwae
1: o lokile jwa Ponto
0: mosa
1: ee o teng motheke mo ratang ke tshaba mobetsa lebaka ke gore mohlomo o tla jwang gana jole pele ya ka e utlwa botlhoko
0: ee
1: ke bona lebaka fela le ene ke mo rata gagolo
0: o mo rata gagolo
1: ee
0: ke motho e kileng la bua
1: ee o kgaseletserene re kgaseletse mare jale ke tshaba go latlhela taba kere e o tla tloa re eman
0: ona jaletse o eng le ena ke motho o mo tsebang fela kapa ke motho wa zonung kapa ke motho wa mosebetsing o eng le ena ona jale
1: kore ke motswala fela ke motho e ke nne ke kgaseletse fela le ene
0: o
1: ee
0: na o bone ka go wa bona kapa a bone letho
1: ga ke tsebe obane motho wa tseba kore o tebile ke tse ke mopote ka mona ke mosheba gore na maikutlo a ga ke a feng kore ga ke kgone motshwara gore na ke motho ya jwang
0: hai e go tla loka utlwa bona mametsa yere
1: nka romeletsa motho nka etsa jwang marabatlo a re ee
0: mo mojetse ga o gana o tlo o fole nako e sa le teng
1: ee ne ke nnete
0: o tlo fole o fole o fole o tseba gore ke la ka e ntsha ntho ene e neng tshwere ka pelong ka
1: mono bue nnete le nna ne ntse ke tsho jalo
0: ke nnete o tlo utlwa botlhoko empa o tlo fola o tla bontshitse maikutlo a gago qetelelong ya letsatsi le ena ga o bona o tla batse bantle na o ikutlwa jwang ka ena mojetse ntate
1: e be le gore motlhanke re ntsi ulo mojetsa ba re kgale o senya nako le se bile ke fumane motho gape le tebe ke ikosang
0: wa e bona taba wa e bona ke ka o ke gongwe mojetse
1: ebile neng go sane fela pele didikela ke tlo molatlhelela taba
0: ke tla o botsa motlhamoletsa bona tsatsi le bonate
1: kgotsa Ponto
0: mametselesedi FM hallo
2: Ponto ngwana mme le kae
0: go jwa
2: sa ngwana mme e thata taba
0: baba e tshepi
2: taba ya ntlhabola
0: ya o etsalela ke batla motho e mo etsalela ngwana jale e seng e laka ya e mo etsalela
2: ntse ke bua le no tsena Facebook mone
0: le ena
2: ee
0: hona le letshola le bonang signing yana e bonang kapa o bone ka ga ke bosiu
2: ke bona ite magajola ke te hotata go bobelo mong a phunyanseso.
0: A phunyanseso. Ja. Ya no na no go iphumela ba itse jwa.
2: Ke nna ke tlabe ke nke le plak. A ke na tsantsa.
0: Le ka jeno.
2: Eh, ai
0: ka ba tsa nka ra go ya sa ima metse pele.
2: Ah, go bona jo ke nna na. O bona ke nna le bogokgo ke monana.
0: O teng wana go.
3: O tlhola sa tsena ka qala kae?
0: Mme tse bona pele, ha ona le thona jwale, ha ona letho.
3: Ah, ke na le thona o tjena.
0: Ya le mathata wa o kae?
3: A ke re jo problem ke yo ntwana hore motho ke ya mokwela pele.
0: E yo tla kwa mathata ona ba le tjena go jwetse motho yena.
3: Ke tsaba o jo bana o tlhore wa ile ona bua no tsheta o ntso sa buina go e ka ofela gore ke nagana tseno fela gore ke go feta jwang ho yo
0: empa la tsama ho fitlela le
3: ke ipotse ona ntjona ha pe ke go tsama ho feta ne ende ke ba jela a se jola ha ile hore o tswagana le ba bang ka pa ba buisana fela ka pa ke ba jela
0: jwale na hana ho ntso wa tswa fa ka pa wa tshaba ba be ba qetella ba monkile bo ponto tla etsa ba
3: ai ke le ke tshe mo mabedi wa wa pele o buile le yena itseng go tsane fela
0: bona ha le tshaba o hlofola nako e sa le teng ba le sa dumellana
3: ende wa bua tsa ngwana mme
0: a ska na yetsa ntwe na ikahlolela ska ikahlolela
3: o jo ke ka le jwa
0: u buetse ko e ako e gale ko e gale o tla mo jwetsa ntle ka moga 12 ska tata
3: a ishi wa ke ke tata
0: u ko e ngwana fatshe o e gale o e gale o mo jwetse makukunu a pelo
3: a ikhona ngwana mme hle ke go yetsa jwa nne nne ke na le bona na hore ke betse ka phone
0: hai na ke rata ho yetsa se fahla mahlo ene a phone motho ha gone ho feela ntwana o ibua
3: and o bua ne di tle ba tsa se fahla mahlo ngwana mme ma
0: mm e re rantse le bua ka mogwa o tloelana le bua bo o bontso re hloka o bua
3: re tloga o bua
0: a tsile bona tau
3: ka o ntse ga ntate le tshutin le ena ora koto
0: eh ira na o ja ke ke motho a khale tleng ga ba ginyalle tse o thobanga tam
3: no o tshwere papa ba
4: mo dingwe ka team man to man
0: ntate motho o lwa so jwetse motho o lwa nyimpala o finyane lo wena hao
4: a ntse ke mong wetse mo dira ke ga na na mo ke bona tat pi
0: ah a jwetse motho ba tla feta ka yena o tlalla sa mmokotsa
3: ke
0: tla le re kutlo ba ba
3: thank you no one so kwa
0: ke u tabo ma metsele sedi dumela
4: eh bonto wa sile
0: eh ke ma
4: ke ba mo se ba ba litso
0: eh o te
4: eh o te nda se ba tsine ya ga ba ba ni mo ba ni wa na a ba ba ni
0: ma ba na ma ba
4: eh ke kha khale ke ma sa ba jamma ke ma sa ke sa ba mbule
0: le ba ga la ke di
4: la ji mo ga ja bo di be sa sa ke ba la tsona hai o le phamisa ka tsona fa ba
0: eh la tsela o ika hlolela
4: ma o ba le he ke go bala le re ja mmoro o tumo la ji mmoro mo ke a ke go re ke sa ka ntse ke motho o tlo ke matlankiwo ha ke ha ke mo jwa jwa le yena ke tama le a uthe mo ntse o the mo so ke mo ngwa le tsho ntse ma sa tsira tsa o wa tsela wa tsama wa tsama ngwa no ke ke we jwa le ha ke le ke
0: Ke o taba mamedi wa tshebeletso le sedihle ha o bua se ya le moyeng ha o bui mabitso a mabenkele ha o bui mabitso a thepa tse tsa mphaello ho hang hang hang hang ha o bui dihlaiswa tse tsa ntshelete ha o bui mabitso a mabenkele ha o bui eng ga di e sebetsa ka dipapatso e sebetsa ka tshelete jwale wa ugo ntso bapatsa mabenkele le lola dijo mahala ceremony se kana ka ntate re utlwa mamedi hore dume
5: motho teng ke mo rata magjwale ke bo bontsha ka diketso o ja mo rata ha ile ena ke tsaba mo jwetsa bana ba re bolela le bona go ha ke di type tsa bo ke nna pa bizi bitwa ne K5 go kano a ka le bo
0: na ga ba ga hle pondo ska ntlwela mpe ha hle edwel
6: khoto pondo
0: o ja
6: o lokile ntate
0: o te
6: o te mara ke wa bothata keng
0: keng
6: wa mo rata a kgone ipuelela empa bothata kore a ba o friendzone wa bona a o beya boemong ba le ba setswalle kore ga o sa kgona go bua taba hantle ga o ke go e qala kae wa o friendzone
0: a ko mfetse bone o rata motho a le mong ona jwale
6: ke rata motho a le mong ona jwale
0: a le mong fela
6: a le mong fela
0: ha e ba hone o sena politiki ha e ba hone hona na monyetla wa bophelong no kala ka tsa bala batho ba kae
6: tlo ga ni ha go ne ke ne sa go khona because ake
0: okay a bua ka magata no mfela no kala ka tsa bala batho ba kae
6: Morata no fela nka ne ke thabela motho le mo because a ke re o na le ntwe tla o attract motho ntwe ke na ikaita ke di lo ye
0: ya le wa utlwa
6: ke le bua ntate ke ka ba ka mona ka mo
7: morning ponto morning o te motho e a nkhazang e ke moratang abdu ke moratang ke pleka ka fela o dilo zo nya ka mona ba yo skus ka go start abutu ona bona ha a tswela futa ka plan ya ka mokutula ha se se futa ka plan ha ya se pong futa ka plan ke ya ke le festeri ke dira ke mo gatsi ha ka futa ntumedi sa smile saka ke ha ka futa ke le kantle ntumedi sa smile saka ene ke le ka etsa dipatlisiso ka botla go tsebo ho etsalang ka prepa tsona na hana motho ke morata khabutlana ka mosente ta ntate ka mfasiritse sa ntate ha se pick up bona smile sa ka ha se take tsebe mari e go kujetse testering ha ke tlhuwe ka ka mo a ke be ke ntumbe ke le ka ntle ke mona hlale ma ke a festeri ka tlhong ke mo se ba ke abanyamela a se ya re tsala le gona batho ba bomme
0: Hey Afrika Borwa, good morning and good night. Di thewa dikala nang re kopana mafelo a beke. Di a roropa mo qobelo la bohla, mo qobelo la sonta. Bye bye.